0: Hatid. Ang True FM News Update ay hatid sa inyo ng MX3. Dito ako believe. Everyday panalo sa Cebuana Luwal Year. Araw-araw goods ka. Hinebra San Miguel. Tatak ng tapang. Tatak Hinebra.
1: PhilHealth, your partner in health.
0: At
1: Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig. Ang oras, 8:02.
0: Ang oras sa True FM ay hatid sa inyo ng
1: Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
0: At Unilab, 80 years ng alaga. Alagang Unilab yan.
2: Everyday, may chance manalo ka sa Cebuana. Mag-transact lang sa Cebuana Luwalier at makaisa ka sa 240 million winners ng grocery, gas, o pambayad ng bills. See posters for details. Promo runs from May 18 to August 17, 2026. Pre-DTI Fair Trade Permit Number FPEB 256600 Series of 2026. Supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
3: Session resume. Majority Leader.
4: Madam Chair, ito na pong ating panayam kay Attorney Michael Poua, ang spokesperson po ng kampo ni VP Sara sa impeachment trial. Attorney, maganda umaga po.
5: Magandang umaga po, Manong Ted, at magandang umaga rin po, Ma'am Tasha.
6: Good morning po, Attorney. Attorney, siguro simulan po muna natin dito po sa nabanggit ninyo na sinasabi niyong fishing expedition, yung paghingi po ng subpoena sa bank at BIR records ng prosecution. Para po ba sa panig ng defense, ano po ba ang threshold o dapat maipakita, maipahayag nitong prosecution para po mapayagan sila na makakuha ng bank at BIR records?
5: Oh, well, mahirap pong sagutin yan because, Ma'am Sasha, as you know, we cannot discuss the merits, no? Pero siguro yung position na lang na sinabi ko kahapon, pagdating naman doon sa BIR records, I think very clear naman na meron tayong batas dyan, no? At yung batas dyan really criminalizes yung pagpapalabas ng taxpayers' information subject to, siyempre, may mga exceptions naman po talaga sa batas. Pero yung exceptions na yon hindi po kasama yung impeachment, no? So for now, hindi pa po nag-a-apply yung mga exceptions na yon. Yun lang po yung sinasabi natin.
6: Mm-hmm.
5: Pagdating naman sa bank secrecy law, obviously, exception na, kailangan naman natin i-recognize na exception ng impeachment. But ang sinasabi lang naman natin kahapon ay hindi automatic yon at kailangan pa rin patunayan na may due process yung nangyari. At hindi naman na-abolish o yung constitutional safeguards natin, ibig sabihin dapat hindi, wala pa rin fishing expedition na ginagawa at talagang may kinalaman yung account base sa mga allegasyon na sinasabi ng prosecution. No? But sige lang muna ako doon because, again, napakahirap po ng sitwasyon namin because when you ask us about things and we try to, you know, give you the best answer we can, medyo delikado rin po because you might be accused, no, discussing the merits in public.
6: Ang binabanggit po ng kabilang kampo, may exception pagdating po sa bank secrecy law, especially kapag po may mga impeachment proceedings. Pero parang sa inyo po, Attorney Michael, bakit hindi po sapat na dahilan yung exception na yon?
5: Because the fact na meron pong impeachment, hindi naman po automatic na basta may impeachment, pwede mo nabuksan yung bank accounts. There has to be, you know, direct correlation between yung allegation mo, kunyari man, unexplained wealth, pagkakataon nito, na may pumasok dun sa account na yun, no? Sa sinasabi mong unexplained wealth. So, mga ganong parameters lang po yung kailangan ma-establish. Meaning, ang basically sinasabi ko po, hindi porket nakasulat dun na impeachment is an exception, na automatic na po, no? Na pwede buksan ng mga bank account.
6: Ang hiling niyo po totally ay ibasura ng court, ng impeachment court, yung hiling nila na ipakita yung bank at BIR records ni VP Sara maging po ng asawa niya na si Attorney Mans Carpio. Pero hypothetical question, Attorney Michael, kung sakali po bang baguhin nila yung hinihingi nila at ang hingin na lang nila ay yung time na siya po ay vice president, will the defense team allow it?
5: Mahirap po, no? Because right now, our position remains the same. Our position is really denial of the request for subpoena. Alam mo, Ma'am Sasha, again, I hope you can be more patient with me, but I don't want to get into hypotheticals because then we will be bound by whatever I say, no? I'm sure they'll play this interview back and say, oh, sinabi mo sa interview na to,
6: tama
5: pwede
6: po
5: pala or hindi pala pwede. So, mahirap po yung ganyan tanong.
6: Totally understood po, no, Attorney Michael. Yung pong binabanggit nyo, Attorney, na masyadong malawak yung hinihinging records nitong kabilang kampo, dapat mapakita nila definiteness at yung relevance nito mga hinihingi nila dito po sa impeachment case na ito. Dito po sa past proceedings sa impeachment, palagay niyo po hindi na ipakita ng kabilang kampo ito pong relevance at definiteness nito pong BIR tax records?
5: Well, yung position lang naman po namin, and of course, again, whether tama kami or mali will depend on the impeachment court. No? But basically, pagdating naman po sa definiteness, you're questioning yung pinagmulan no, ng mga bank account numbers allegedly owned by the respondent and her spouse. No? Kung ano yung pinanggalingan yan, which is yung AMLAC report niya na naipresenta sa Committee on Justice, so kino-question namin no, yung validity niyan, yung legalities niyan. And pangalawa, pagdating sa relevance, I think nasabi ko naman po kahapon yung naging pahayag o desisyon ng Supreme Court ayon kung ano ba talaga ang impeachable offense.
4: Attorney Powa, naunawaan po namin ano po ang limitasyon no sa usaping legal dito po sa ating panayam. Nag-iingat kayo ng sobra kasi baka magamit din po ito against the defense, no? We sincerely understand that. Pero unahin ko lang katanungan, kahapon po marami ang namangha no sa inyo pong oration na wala kayong binabasa. Yan ho ba'y talagang minimorya nyo?
5: Ako, maraming salamat po, no? Manong Ted, at nagpapasalamat din ako dun sa mga sumusuporto sa atin. Well, party, siyempre, kailangan merong structure sa utak natin kung ano yung takbo ng arguments natin, no?
4: Mm-hmm.
5: But medyo, ano po kasi ako, talagang, I'm not saying na pangit nagbabasa or mas magandang nagbabasa because, you know, each lawyer has his or her own style. No?
4: Mm-hmm.
5: Pero pagdating kasi sa akin, I really easily get distracted pag meron akong nakahanda, dahil pag may nakahanda, I tend to look, tapos alam niyo na, pag medyo na-distract ka, hindi mo na alam kung nasan ka, hahanapin mo pa kung saan ka huling tumigil. So, parang yan lang po talaga yung preference ko, na I have a structure in my head, and then I'll just try to say it coherently.
4: Kumbaga, kanya-kanya pong estilo to, kung saan ka komportable. At kahapon nga po, I mean, with all due respect, no, sa lahat ng panig, you are able to deliver it, no, very convincingly, and kahit na po malumanay, yung pong mensahe ay strong pa din. Alright, so...
5: Salamat po, Manong Tim.
4: Yes, sir. So, Attorney Powa, kahapon po naman, di na may tatanggi, nabanggit naman ng inyo pong katapat na, no, na si Congressman Sel Joke, no, yung mga nangyari na in the past, yung kay CJ Corona. Paano po natin ito again, sasalagyan, considering na yung kay Corona impeachment, sinasabi, ultimo, no, nitong mga judge ngayon na nandidiyan, si Escudero po, tsaka si Cayetano, na yung unang-una pa lamang, opening balance pa lamang ng bank account, pinayagan ng buksan, na hindi naman sakop pa nung kanyang panunungkulan bilang Chief Justice. At yun din nga pong binabanggit din, hindi ho ba, na ito po ay isa publiko ginawa ng impeachment court. Paano po kaya yon?
5: Opo, tama po kayo, Manong Ted, at first and foremost, let me premise my answer, no, na I really have the utmost respect for Representative Joke, no. In fact, it was really an honor and privilege na siya po yung naging opposing, no, sa hapon. It's an experience I will probably never forget. So, yung pagdating naman po na sanabanggit niya, no, pagdating po sa Corona, I understand where he's coming from kasi nga po, nagkaroon na ng previous impeachment proceeding na ganun nga po. No? Mm-hmm. At yan po yung pinakahuling impeachment natin na talagang full-blown trial. But ang punto naman na ni-raise namin kahapon, again, I'll just be factual kung anong ni-raise natin, is that yung nangyari kasi na yon, that predate yung Supreme Court decision, no, on the territory versus the House of Representatives, kung saan inilatag na po ng ating Supreme Court kung ano lang ba talaga yung saklaw pag sinasabi mong impeachable offense. At doon nga po, sinabi ng impeachable offense ay mga offenses committed while the public officer is occupying an impeachable office and that it is in relation to his or her office. So, yun naman po ay desisyon na inilabas ng Supreme Court at na pagkatapos na ng corona trial. At syempre, ang presumption natin dyan, they were cognizant and alam nila paano nangyari sa corona trial when they issued that decision.
4: Kaya nga po, sabi po ninyo, yan na nga po ngayon ay batas na, no? Kasi pinakahuling jurisprudence ika ninyo sa the same subject matter. Bagamat kinokontra again ng prosecution, no? Sa pagsasabi nga po nila na yung pag-appreciate natin daw ay iba. Pero i-fortify ko lang yung tanong ni Chacha kanina. So,
5: opa,
4: kung basic lang po nga ito, no? Basic lang, huwag natin pag-usapan yung magmula ng Vice Mayor, magmula lang nung pong June 30 ng 2022 hanggang ngayon na bank records. Clearly, yan po sakop ng, kumbaga, clearly, yan po ay naaayon na sa batas.
5: Well, Manong Ted, yung position kasi namin dyan, again, without saying kung tama kami o mali kami, this will really be up to the impeachment court, is sabihin na natin na yung bank records ay only from 2022 no, hanggang present day. Ang pananaw pa rin namin dyan is ayon sa allegation, no, wala naman kasing sinasabi na pumasok kung anumang illegal na pera o anuman o hindi na deklarang pera sa naturang mga bangko. So, sa atin, it's still not directly alleged, no? Walang ganyang allegation to justify na buksan yung mga bangko. But again, that's just our position. Kaya I don't want to say na na siguradong tama kami or mali yung sinasabi ng kapila. It's really up to the appreciation of the impeachment court. Yan lang po talaga ang posisyon ng defense. And whatever happens, depende kung ano maging decision ng Supreme Court, we will have to assess. No? And then, of course, consult our client kung opo, kinakailangan.
4: Opo. Sige po. Attorney, yung pong prosecutors, no, after the kahapon, the hearing yesterday, nag-press consila, no? As sinasabi nga nila, itong Article 4 na aming unang inilatag, boundary na kami dito. As a matter of fact, well, we have proven our case, no? Although meron pa silang isang testigo na harap si Attorney Matibag. Yung dahon dalawa na NBI officials, agents, ay sapat na para patunayan nila yung kanilang allegation sa Article 4. What's your comment on that?
5: Well, siyempre po, no, I think inaasahan nyo naman na siyempre on our part sabihin namin hindi. No? So sa atin, we will leave it up to the court. But for us, siyempre, we also had our targets for the past few days, the first few days of impeachment trial. And siyempre, ang position namin is we were able to hit our targets and we were able to successfully test credibility, whether may credible man o hindi yung mga testimony ng witnesses.

0: Bago po itong oral argument sa hapon, ibinangon sa magkapatid na Cayetano ang issue ng NBI investigations doon sa 2019 na SEA Games. Sa inyong pananaw, Prof, paano ninyo tinitignan yung timing ng usaping ito? Lalo't may mga nagsasabi ngang maaari itong magkaroon ng political implications.
1: Talagang every actions taken by whatever group or party, no? As I've said, I go back, there is what we call societal polarization in the Philippines today, or nahati-hati tayo, depende sa panic natin, magkakaroon ng kulay. Sa akin lang, talagang naniniwala ang NBI na dapat ipagpatuloy nila ito. Ipagpatuloy lang, pero pakita sila ng basihan for evidence, no? At kung ikaw naman ang Cayetano siblings, ay ito naman ay makaharap nyo kung wala kayong pagtatakpan. At madaling harapin ito kung klaro ang naging role nyo doon at malinis ang dokumento, malinis ang mga nagawa nyo doon at talagang na-liquidate. No? So at the end of the day, it all will all sound and look terrible, like political, but evidences and facts should drive not only the discourse but the decision how to move forward against any issue with regards to corruption in government. Just like why Filipino people is demanding more from the flood control project also. Mm-hmm. Diba? So lahat ito ay namamayani sa pag-iisip ng ating mga kababayan.
0: At Prof, kung magkakaroon nga ng mga pagbabago sa komposisyon ng mga senator judges, gaano kalaki yung posibleng maging epekto nito sa credibility at integridad ng impeachment trial?
1: Mas magandang wag nang haluan. Iba pa, no? When you say, I may be referring to judges being arrested again. No? Talaga naman dapat mamayani yung justisya, panagutin na yung dapat panagutin, but this should not look like this is in favor of one group over another. So, very clear sana na important also is the credibility of the court when they decide. Or, kaya nasabi na iba, no matter na mabawasan ng senador, 16 pa rin dapat ang numero.
0: Marami sa mga original na testigo ng prosecution po, hindi na ipinresinta. Sa inyo pong tingin, naapektuhan ba nito yung lakas ng kanilang kaso o sapat pa rin yung mga naiharap na ebidensya na upang ang patunayan itong mga paratang sa Article 4?
1: I think on the Article 4, Cheryl, it's very clear na ang haba ng diskusyon. Mm-hmm. Pari nga, you need to turn off yourself from whatever is being discussed. Or maybe yan ang basihan ng prosecution. Kasi as prosecution, meron pa naman siyang tatlo na pagdidiinan ng pansin nila. So maybe they, in the interest of time, they decided to really focus na ilimit dito, then let's build on to the next set of witnesses for the Article 1, 2, and 3.
0: Balikan ko po, yung oral arguments kahapon, Professor.

0: filing of impeachment ay dapat patagutin ang ating vice-presidente kung talaga may pagkakulang, lalo-lalo na dun sa issue ng misuse and misappropriation of public funds. Nandun din yung mga monetary gifts and payments to DepEd. At yung green box na yan, ay importante sa ganong argumentation. No? Kaya kailangan, dun tumutok ang concerns natin at dun talaga dapat buksan and let the impeachment court allow for full transparency. At kung wala nang maitatago, why not? Magkipakita. Malinis ang panunungkulan ng ating vice presidente, then he should not be convicted. No? Kung hindi naman, panagutin siya.
1: Prof, ang sinasabi ay akala natin ay kahapon no mapapagdesisyonan, pero ipinagpaliban nila yan sa Monday na daw dahil kailangan pang pag-aralan mabuti rin ng mga senator judge yung sa paraan ng pagdedesisyon. Ko alam kung tama yung natandaan kong sinabi sa amin kahapon na ang magdedesisyon o magsasabi ng desisyon ay ang presiding officer. Pero gaano kahalaga at dapat ba na makita natin isa-isa kung paano bumoto ang mga senator judge, kung pabor o hindi, dito sa green box?
0: Magandang, again, I go back to the basic principle of transparency. Magandang makita ang boto nila o ipaliwanag the presiding officer paano naabot yung decision niya. Ito ay dahil ba ito yung majority consensus, not really strong majority, but simply a majority consensus. Then yun ang namamayanin pananaw ng ating mga impeachment judges. Then yun dapat. So, pero dapat klaro, kahit ang magsasalita lamang, ay ang presiding officer.
1: Lumalabas na rin yung mga survey, ano po, at malakas yung diskusyon sa social media. Sa inyo pong tingin, paano maaaring maapektuhan ng impeachment trial ang political landscape habang papalapit na ang 2028 elections?
0: Ang political landscape natin ngayon ay dalawang issue ang namamayan. On one hand, hirap ang buhay ng tao na maghahanap ang ating mga botante ng sino man na can help them address their basic concerns. Mahal ang presyo ng bilihin. May trabaho kami. Gaganda ba ang kita namin? But on one hand, ay yung issue ng corruption. Pumalo ito at the start of the impeachment of the Vice President in 2024, napalitan ng flood control at ngayon through this impeachment na pag-uusapan din. But the overarching dito ay ayaw ng tao ang isang mamumuno sa atin ay may bahid ng korupsyon. Kasi bababa ang pagtiwala nila. So, oportunidad dito para sa Vice Presidente na patunayan na pwede niyo akong pagkatiwalaan, wala akong bahid. Pero kung pagtatakpan naman ito, this might backfire against her. On the part of this prosecution na naniniwala na may bahid ang Vice Presidente ay dapat pag pinatunayan nila ito maging dominant discussion to na ayaw natin ang Vice Presidente ay umangat pa sa posisyon niya at hindi siya karapat-dapat na maging public official. So depende sa mga ipapakitang ebidensya, but para sa akin, simple lang na itong tao ba yan. Panagutin ang dapat panagutin.
1: Yung pagharap, tapos na, ito, pasara na yung Article 4, hindi natin nakita si VP Sara na humarap. Sa mga susunod pa na articles, paano dapat yung strategy or ano yung dapat gawin para manatili yung tiwala or sa para makapuntos ang kung sino man sa kanila yung doon sa pagdating sa pagharap ni VP Sara?
0: Sa akin,
1: yan, go ahead po, sorry.
0: Yan, pagharap, I think yung ebidensya. At yung ebidensya na yan, mo talagang mailalatag na may kasalanan, may pagkukulang, lalo-lalo na. Again, Article 1, about misuse and misappropriation of funds. O yung amassing of wealth, which is Article 2, o yung pangatlo, monetary gifts or payments to debtors. It's shocking for bureaucrats, no? Like ako, dati unang trabaho sa bureaucracia na may namimigay. Pero yun, pag ay napakitang matibay ang argumentation ng prosecution, eh, papipilitan siguro humarap at panindigan ng ating Vice Presidente na hindi ako yan. Wala akong pagkukulang dyan. No, sabi ko nga, papaalala ko na sa pag-aaral ng Social Weather Station, kalagitnaan last year,

0: tala natin na about ito, di ba? Noong May, June last year, ay 88% of Filipinos would like a vice president to address the issues or the charges against his impeachment.
1: Ano po yung pinakamahalagang dapat gawin ng Senado, ng prosecution at ng defense upang mapanatili ang credibility ng proseso at ang tiwala ng publiko hanggang sa pagtatapos ng impeachment trial?
0: Ito ay tungkol at for diskusyon o proseso na political, but at the core of this is dapat harapin kung may pagkukulang talaga isang high authority. Betrayal of public trust. Binoto ko nga, pero may pagkukulang ka, lalo-lalo na kung tungkol sa korupsyon. Eh sana naman, huwag natin pagtakpan, paikutin ang mga diskusyon using legal tactics. Mas importante ay kung ano ang ebidensya, pagdiskusyonan, pag-usapan. Kundi, titingnan ito ng tao at parurusahan nila ito pagdating ng electoral season natin. On whoever side, ang gagamit ng mga ganitong pag-delay, kundi mapag-delay, pagpaikot-ikot, pero wala namang ebidensya. So, ganoon ang dapat natin singilin at hingin no, sa mga nandito sa proseso nito. Prosecution, defense, at mga senator judges.
1: Prof, maraming pumupuna na minsan bumibitaw na ang tao sa pagtutok sa trial, ano po, dahil yung iba naiinip na or masyadong maraming technicality na dapat ay, ang sinasabi ng ilang mga expert ay unnecessary na ilatag pa ito during the trial. Pero malaking challenge din or paano din natin mahihikayat or ano yung pwedeng paalala sa mga kababayan natin na hindi ito dapat hindi sila dapat mawala ng interes sa pagtutok dito sa prosesong ito.
0: Ako naniniwala ako na nasa Article 4 pa lang tayo, may tatlo pa. As things go deeper, especially no, sa tao kasi yung pag-aaral namin, ang pinaka-importante panagutin, kung dapat panagutin ang vice-presidente, ay yung issue ng corruption. No, kaya paulit-ulit kong nababanggit yung misuse, misappropriation of funds. So, makaka-interest ang tao. So, lalo-lalo na pag ikokonekta to, nagkaroon ng amassing of wealth na walang base. Kasi public official siya. Bata pa lang. Bata ating vice-presidente. No? Or yung pagbibigay, tama bang namibigay ng pera? So, feeling ko iinit ang interest ng tao bayan kung ito ang mga pag-uusapan na.
1: Marami pong salamat sa inyong oras, ChatBase ADR Institute President, Professor Dindo Manhit. Hindi pa umano sigurado kung magdedesisyonan o madedesisyonan na sa Lunes ang hiling ng prosekusyon na masabina ang bank at BIR records ng vice-presidente. Magbabalita si Mobile Journal, Merrimon Reyes. Merrimon, bakit hindi pa sigurado yung desisyon sa sabina sa Lunes?
2: Debil, sabi ni Impeachment Court Spokesperson Attorney Reggie Tonggol, bagaman may schedule daw na nakalaan para sa mga bagay o usapin na kinakailangan pagdesisyonan ng Impeachment Court tulad nga niyang ipinapasabina na tax, bank, BIR, AMLAC records, DVP, Sara Duterte, posible raw kasing mayroon pang manghingi ng oras para aralin ito. Sa online press briefing kanina, binahagi ni Tonggol na yung anim na mga testigong inurong ng prosecution panel, posibleng kumain ng tigda dalawang araw kung natuloy. Pero sabi rin ni Tonggol, maaaring gamitin ang mga natipid na araw para sa iba pang mga testigo o usapin. Samantala, tinalakay rin ni Tonggol ang usapin sa mga pahayag ng mga senator judge sa paglilitis. Aniya, nananatili si presiding officer Senator Chis Escudero sa kanyang naunang pulisiya na maging maluwag sa mga manifestation upang maunawaan ng publiko ang mga isyu tinatalakay sa korte. Gayunman, matapos humiling ang depensa na limitahan ang mga pahayag na hindi kaugnay ng mga ebidensya, pinaalalahanan na rin ni Escudero ang mga kasapi na tumuon lamang sa mga usaping may kinalaman sa ebidensya at iwasan ang mga konklusyon. Sa susunod na linggo, huling ipepresenta si NBI Director Melvin Matibag para tumestigo sa umano'y pagbabanta ni Duterte. Pagtapos niyan, sisimulan na rin ang Article 1 na may kaugnayan sa maling paggamit ng confidential funds. Cheryl, sa panig naman ng depensa, naninindigan si Attorney Michael Poa na tinututulan nila ang hinihinging subpoena para sa mga bank at BIR records. Aniya, Kailangan daw mapatunayan muna na may direktang kaugnayan ang mga hinihiling records sa mga paratang at hindi raw ito magiging isang fishing expedition. Cheryl.
1: Maraming salamat, Mobile Journal, Mary Monreyes. Susunod, MMDA Road Clearing Head Gabriel Go suspendido matapos i-post ang paninita niya sa isang gurong rider. LTFRB nakatakda ng isumite ang rekomendasyon para sa taas pasahe sa jeep. At Pangulong Bongbong Marcos, mamamahagi ng 2,000 pisong ayuda sa kada pamilyang apektado umano ng gulo sa Middle East. Sino-sino ba ang qualified dyan? Yan ang iba pa sa pagbabalik ng One Balita, Pilipinas.

0: Mga kapatid, halina't sama-sama natin alamin ang latest results ng Lotto mula sa PCSO. Ang ating Lotto draw ngayong July 15, 2026. Mega Lotto 645, Grand Lotto 655. Ilabas at tingnan natin yung mga tiket para sa result ng Mega Lotto 645 na may price na 15 million pesos. Heto na ang winning number combination in any order. 4, 24, 45, 9, 44, 21. At sa mga naghihintay naman ng Grand Lotto 655 na may jackpot na 77,749,422 pesos. At ang winning number combination in any order, 20, 3, 48, 9, 33, 13. Tutok lang lagi dito sa True FM para sa PCSO Lotto Daily Draw Update dahil sa bawat taya may tawang gawa.
1: May bagong tahanan na ang Lotto. Simula December 31, 2024, mapapanood na ang 2pm, 5pm at 9pm editions ng PCSO Lottery Draw sa IBC 13 at DATV. Maaari ding ma-access ang live stream ng mga draws sa official PCSO website at FB pages, gayon din sa YouTube channels ng PCSO, IBC 13 at DWAN1206. Araw-araw, tumutok lang sa nag-iisang programang Lotto ng bayan. Mga kalaro, araw-araw, let's play Lotto!
2: One Balita Pilipinas sa 105.9 True FM.
3: Sting operations ng MMDA. Sa gitna ito ng investigasyon ng ahensya sa kanyang viral na paninita sa isang guro sa Baclaran. Sa video, kitang sinita niya ang lalaking teacher na walang suot na helmet habang nagmamaneho ng motorsiklo. Nag-sorry naman ang guro at nakiusap na huwag i-post ang video. Pero pinost pa rin ito ni Go sa kanyang social media account. Nakarating sa MMDA ang nangyari matapos silang sulatan ng iba't ibang grupo. Pinagpapaliwanag na si Go sa nangyari. Pinag-aaralan na ng pamahalaan na payagang magtaas ng pamasahe ang mga pampublikong sasakyan. Kasunod ito ng nagbabadyang pagsirit muli ng presyo ng langis dahil sa gyera ng Amerika at Iran. Sa panayam sa Ted Pailon at DJ Chacha sa True FM, sinabi ni LTFRB Chairman Vigor Mendoza na mukhang kakayanin naman ng minimum wage earners kung magmamahal pa uli ng piso ang pamasahe sa jeep dahil nagkaroon naman ng wage increase. Ang gagastusin daw kasi ng pamahalaan sa pagpapatupad ng PUB subsidy aabot ng 2.5 billion pesos. Paubos na rin umano ang pondo para rito.
4: Tapos na namin ang pag-aaral ngayon at isasabit din naman namin kay Secretary Banoy within the day yung aming rekomendasyon, no? Which is basically Manong Ted, no? Na ipatupad na natin itong fair increase na to considering na umakyat na rin po ang ating minimum wage.
3: Inanunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos ang pamamahagi ng 2,000 pisong buwan ng ayuda sa ilalim ng Uplift Assistance Program upang maibsan ang epekto ng mataas na bilihin. Magbabalita si Mobile Journal Julie Baiza. Julie, kailan magsisimula itong pamamahagi ng ayuda at sino-sino ang makikinabang dito?
5: Cheryl Yaninico nga ni Pangulong Bongbong Marcos yung pamamahagi ng karagdagang ayuda para sa mga piling beneficyaryo sa ilalim ng Uplift Assistance. Sa kabila pa rin niya ng mataas na presyo ng produktong petrolyo dahil sa krisis sa Middle East. Ayon kay PBBM, mas bumibigat daw yung pasanin ng bawat pamilya dahil sa pagtaas ng gastusin. Kaya naman kabilang sa bibigyan ng ayuda ang mga mahihirap na pamilya at beneficyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program of War Peace. Pakinggan natin ang pahayag ni PBBM.
6: Makakatanggap ng isang beses na karagdagan tulong na hanggang 2,000 piso ang 3,500,000 beneficyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4PEACE at yung walang gutom program. Gayun din ang isa't kalahating milyong manggagawa at kanilang mga pamilya na may mababang kita na nakumpirma sa talaan ng Social Security System. Sila ay makakatanggap ng 2,000 piso kada buwan simula ngayong Hulyo hanggang sa Disyembre. Titiyakin ng pamahalaan na maipagkaloob ang tulong na ito na mabilis, maayos at mas maginhawa para sa mga Pilipino sa pamamagitan ng digital na pamamaraan.
3: Julie, kumusta naman yung naging biyahe ng Pangulo din sa Singapore?
5: Yes, Sherry, ano, dalawang kumpanya yung nag-commit ng palalawakan yung kanilang investment dito nga sa bansa. Yung isa ay pagpapatuloy daw yung investment sa larangan ng telecommunications, digital services at technology infrastructure expansion, habang yung isa naman ay para sa sektor ng kalusugan or health sector. Humarap din si PBBM kaya Singapore Prime Minister Lawrence Wong na napag-usapan din yung pagpapalawag ng trade and investment ng Pilipinas at Singapore. Sa meeting, binati rin ni Wong ang Pilipinas sa pag-angat bilang upper middle income country. Maituturing daw na matatag yung nagiging pag-unlad ng bansa sa kabila ng kinahaharap ng mga hamon gaya ng krisis sa Middle East.
3: Sa ibang issue, ano yung sagot ng palasyo sa umano'y panggigipit kay Senator Judge Alan Peter Cayetano kaugnay ng planong investigasyon daw ng NBI sa anomalya nga dito sa nakaraang 2019 SEA Games?
5: Cheryl, ang tao daw na walang dapat katakutan ay hindi na i-intimidate kahit kailan. Yan yung sagot ni Palace Press Officer Ter Castro kina Senators Alan Peter Cayetano at Pia Cayetano doon nga sa planong investigasyon ng NBI sa 2019 SEA Games. Ang sabi ni Castro, mandato naman daw ng NBI at ng iba pang government agencies na mag-imbestiga kahit na hindi sila utusan ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang tanong pa niya, dahil nga nakarating daw kaya Director Matibag itong usapin ng korupsyon, bilang leader ng NBI, ano daw ba yung gusto niyang gawin ni Matibag? Ipagsawalang bahala lang daw ba yung ulat ng korupsyon o magkasama ng investigasyon?
3: Ano rin ang opinion ng palasyo dun sa takbo ngayon ng impeachment trial?
5: Cheryl, umaasa ang palasyo na hindi magiging madrama. Walang drama, walang pagtatago ng katotohanan at walang pag-iwas sa issue dito nga sa gumugulong na impeachment trial. Ang gusto lang daw nila ay lumabas yung katotohanan. Sumagot din si Castro doon sa sinabi ni Attorney Michael Poua na wala silang kinatatakutan pero pinututulan nila yung paglalabas ng financial records ni VP Sara. Ang sabi ni Jose Castro, hindi man daw magic wand ang impeachment, ang magic word naman daw ay truth. Dapat daw ay mapanatili yung katotohanan sa impeachment. At dahil sinasabi din daw ng kampo ni VP Sara that no one is above the law, patunay nga daw dapat na hindi nakatataas sa batas ang vice presidente. At kung wala daw kinatatakutan yung kanyang kampo or ang vice, dapat mas magandang ipakita nila or sila yung magsimula na ipakita na wala talaga silang itinatago.
3: Kumusta na ang paghahanda sa SONA ng Pangulo? Invited ba si Vice President Sara Duterte?
5: Sa ngayon, Cheryl, ongoing daw yung pagsusulat ni PBBM sa kanyang SONA speech. Tuloy-tuloy din daw yung security preparations ng mga concerned government agencies. Ang palasyo, taun-tauna din naman daw na ginagawa itong SONA, kaya wala naman nagbabago sa kanilang paghahanda. Natanong nga din kanina ang palas kung iimbitahan ba si Vice President Sara Duterte. Pero ang sabi nila, ang House of Representatives daw yung nagpapadala ng imbitasyon dito sa SONA, kaya sila yung dapat tanungin tungkol dito.
3: Maraming salamat, Mobile Journal, Julie Baiza.
7: May mga kakilala ba kayong taong sobrang kuripot at huwag kang titingin sa katabi mo? Di ba yung tuwing may outing, sinabihin next time na lang? At kung may ambaga na, sabihin, ay wala akong cash eh. Di ba? Pwede ba bang abunuhan mo na? Ang tanong, matipid lang ba siya o kuripot? Pag-usapan natin. Hi there, this thinking tayo pabansang world coach. Ay, ito lang mga kapatid. Hindi masama na magtipid. Pero huwag naman sobrang kuripot. Pero may tinatawag na makatuwirang kuripot. Alam mo, sa panahon ngayon, sa taas ng bilihin, kaya normal lang talaga na kailangan mag-isip tayo bago tayo gumastos. Diba? Pero tatandaan po, magkaiba po ang matalino sa pera at ika nga sobrang kuripot. Ang matalino sa pera po, alam nila kung kailan sila bibili at kailan magtitipid. Ang sobrang kuripot, wala na sa lugar. Yung may sobrang kuripot na sinasabi, kahit na punit ng sapatos, basag na ang bag, di ba? Sirang-sira na ang gamit. Pero ang sagot, pwede pa naman yan eh. Ay ito, okay ang pagiging practical, pero huwag mo namang hintayin na talagang like, for example, sumisigaw na ang iyong sapatos ng saklolo bago mo siya palitan. Okay lang magtipid sa ibang pamamaraan, pero pagdating sa pangailangan, huwag natin titipirin ang sarili. Kaya nga minsan yung mga sobrang kuripot, yung parang sinasabing paborit yung linya, sayang yung pera. Oo. Like for example, i-invite mo sa isang seminar, ay naku, sayang lang pera. Hindi na ko na kailangan mag-aral. O pagbabasahin mo ng libro, ay sayang lang ang pera. O sinabi mo, kailangan mo magpa-check up ng kalus, ay sayang lang pera. No? Alam mo, hindi lahat ng gastos ay luho. May gastos na talagang pangdagdag na kaalaman at para sa iyong kalusugan. Number 3, yung sobrang kuripot, itong parating tanong. Libre ba? Oo. Pag ini-invite mo sa seminar, ang unang tanong, may pagkain ba? Libre ba? Diba? Pag ini-invite mo sa, like for example, outing, libre ba? Ang iniisip lang, ayaw talaga gumastos, pero ang gusto ng good time. At pang-apat, paano malaman na isang sobrang kuripot? Yung parang parating sinasabi, ay, hindi ko naman kailangan yan. Minsan, totoo, pero minsan, palusot lang, ayaw lang gumastos. Kaya nga, tanungin mo yung sarili mo, ito ba talaga ay kailangan mo? O ayaw mo lang talagang maglabas ng pera? Alam mo mga kabadyatarian, okay lang tayo na magtipid, pero dapat sa tamang pamamaraan. Ang pagiging sobrang kuripot ay pwedeng maging hadlang din sa iyong paglago. Tatandaan mo, iba po ang pagtitipid, iba po ang ikang pagiging kuripot. Ikaw, ano yung pinakapangkaraniwan na palusot na naririnig mo sa mga taong kuripot? Tatandaan, ang tunay na yayamanin ay hindi kuripot, marunong lang magdesisyon kung saan at dapat na igastos ang kanyang pinaghirapang pera.

0: on 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
1: Celebrate the lives of your fallen family heroes at Tahanan ng Alaala in Himlayang Pilipino. We offer premium memorial service by providing 24 hours personalized customer care with flexible funeral and chapel accommodation packages. At Himlayang Pilipino, we give honor to the heroes of your lives. For inquiries, you may contact us at 0968-896-4850 or 0917-713-5034 or visit us at www.himlayangpilipino.org.
2: Pilipino.
0: Mas pinalakas, mas pinasaya, mas pinatotoo ang 105.9 True FM. Simula ngayong linggo, mas marami pang dahilan para tumutok mula umaga hanggang gabi. 4 AM, simula ng araw sa Good Morning Bayan, kasama si na Ruth Cabal at Reggie Malinaw. 6 AM, makisabay kina Ted Filon at TJ Chacha sa mga pinakamaiinit na balita at usaping dapat mong malaman. Pagkatapit ng 10 AM, samahan si Cheryl Costin sa Perfect Morning para sa good vibes at makabuluhang kwentuhan. Pagdating ng 11 AM, abangan ng Sana Lord ang radio drama ni Lord De Vera. Sa 12 noon, narito ang Juan Balita Pilipinas. 1 PM, ang pinakabagong showbiz update sa Christopher Minute. At 2 PM, aksyon na public service sa Wanted sa radyo kasama si Idol Senator Raffy Tulfo. Pagsapit ng 4 PM, alamin ang pinakamahalagang issue sa StoryCon. 5:30 PM, unahin ang mga pinakamaiinit na balita sa Una sa Lahat. At 6:15 PM, ihahatid namin ang pinakakumpletong balita sa Frontline Pilipinas. Sa 8 PM, maki heart to heart kina DJ Popoy at DJ Makirena sa Heart to Heart. At 9:30 PM, ibahagi ang inyong kwento kina DJ Tony Tony at DJ Labuching sa True Confession. Balita, impormasyon, public service, entertainment, kasama mo buong araw. 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. One Balita Pilipinas sa 105.9 True FM.

0: Umpisa na ng election period sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. July 16 hanggang September 14 ang itinakdang election period. Sa ilalim nito, may ipinatutupad ng gun ban sa rehiyon. Magse-set up na rin ang checkpoint ang COMELEC sa mahigit 100 bayan at 3 lungsod sa BARM. Kung babalikan, 2025 pa dapat ang parliamentary election sa BARM. Pero ipinagpaliban nito ni Pangulong Bongbong Marcos para mas mapaghandaan ang national elections. Dinumog ng fans ang homecoming event ng Pinay Tennis Ace na si Alex Ayala. Panay sigaw sa pangalan ni Alex ang fans na nag-abang sa isang ball sa Makati. May mga nagpapirma pa ng tennis ball. Game namang nakipaglaro, selfie at sentuhan si Alex. Sunod na pinaghahandaan ni Alex ang Mubadala Open sa Washington, D.C. next week.
1: Maraming salamat sa suporta. Maraming salamat sa pagpupuyat. Maraming salamat sa pagdadasal. I'm doing my best to make you guys proud. And I hope sana subaybayan niyo ako in my next matches and in my journey to come.
0: Patuloy na lumalaban para sa kanyang pamilya ang isang tatay na nagkaroon ng iba't ibang karamdaman matapos operahan sa puso. Para bigyan ng mukhang balita, Mobile Journal, Yeda Pascual.
2: Muling kumakatok sa ating mga puso ang mag-anak ng isang padre de pamilya na nabulag matapos operahan sa puso at nagkaroon pa ng iba't ibang sakit.
0: Nabulag matapos maoperahan sa puso. Yan ang dinaranas ngayon ng isang padre de pamilya sa Bulacan.
2: March 23, nanawagan sa One Balita Pilipinas si Dayan Santos para mabayaran na balanse nilang 1.3 million sa ospital kung saan naoperahan sa puso ang kanyang ama na si Rosendo.
3: Marami pong mga nag-send po sa amin ng tulong. And bigay ko rin po agad kila daddy nung natanggap ko po na ibili po agad nila ng gamot.
2: Nag-agaw buhay pero awa ng Diyos ay na-revive si Rosendo nang sumailalim sa open heart surgery Agosto noong nakaraang taon. Hindi pa man nakakabangon, may pagsubok na naman na kinakaharap ngayon ang pamilya.
3: Tumatamlay po ulit si daddy, ganyan. Nakakaranas po siya ulit ng episode na hindi siya makahinga. Akala po namin baka dahil bago ang opera lang po. Yun po nagpa-2-day echo po kami. Tapos dun po namin nalaman na kaya po pala si daddy hinihingal, hindi mahirap huminga. Yun po pala yung may bukol na po siya sa puso.
2: Paliwanag daw sa kanila, gumagalaw ang nakitang bukol. Kaya anumang oras ay maaari siyang atakihin sa puso. Ang sabi sa kanila, 50-50 ang chance ang mabuhay ang kanilang ama sa gagawing operasyon. Bagong opera lang kasi si Rosendo, may diabetes, high blood, thyroid problem, prostate enlargement, chronic kidney disease, at nagdadialysis pa.
3: Bumabalik po lahat ng trauma namin. Paano po kami nagsimula? Kung paano po namin siya nakita na nasa ospital na nakatubo, nasa ICU, yung 50-50 po niya. Parang bumabalik po lahat sa amin. Talaga pong sobrang sakit.
4: Nakaawa ako sa mga anak po. Dahil yung una, hindi po sila nakaka-recover. Eto na naman. Kung po ang tatanungin, ayaw ko lang magpo-opera. Kung sa sarili ko lang. Kaya ang mga anak ko po, ayaw po maya. Gusto ilaban ako. Sila ang susundin ko.
2: Kagabi lang ay sinugod na sa ospital si Rosendo. Ngayon, tinapat sila na posibleng umabot ng mahigit 1 milyon ng operasyon, lalo kung magtatagal siya sa ICU.
4: Makakaya naman po. Gusto mga may mabubuting puso. Umakasap po kami uli ng aking buong pamilya sa bayan. Kung kailangan po namin ng tulong ninyo sa may mabubuting kalungan. Alam niyo, malaking gastusin na naman po itong aming kinaharap. Sana po matulungan niyo kami. Salamat po ng marami.
2: Mga kapatid, ako po si Mobile Journal Yeda Pascual. Hatid ang mukha ng balita.
0: Kung sa ibang lugar may honesty store sa San Mateo Rizal, may honesty garden. Pwedeng mamitas ng gulay at bayaran ito ng kung anong bukal sa kalooban. Para bigyan ng mukhang balita, Mobile Journal, Ivan Carinque.
5: Sa isang gulay sa San Mateo Rizal, pwede nang mamitas ang kahit na sino.
6: Talbos na kamote, malunggay, talong, okra, siliet sa luyot, pati patola, na diretso mong pipitasin sa tanim sa hardin na ito sa San Mateo, Rizal. Walang timbangan, wala ring bantay. Basta bahala ka nang magbigay dito sa Honesty Box.
7: Oh, yung ulog naman doon. Honesty nga eh. Kung ano yung bukal sa kalooban mo.
6: Ang nalilikom na pera sa Honesty Box, ginagamit ni Tatay Eric sa pagpapanatili ng garden at iba pang gastusin. Patok ito sa mga kalapit na residente na hindi na kailangan pumunta sa malayong palengke.
7: Pero mo, nalibre niya lang pamasahe at nasisiyahan sila. Sila mismo yung pipitas.
6: Sa mga susunod na buwan, target na rin ni Tatay Eric na magdagdag ng aquaculture.
7: Hopefully, by end of this month, i-start na yung aqua venture na mag-aalaga ako ng hito. At marami na rin naghihintay. Wala pa ba yung hito?
6: Mga kapatid, Mobile Journey Bantaring Kipo hatid ang mukha ng balita.
8: Hola mga kapatid, hindi napigilan ng aktresa si Angel Locsin na basagin ng katahimikan para magbigay ng mensahe kay Senator Robin Padilla. Sa kanyang social media post, binalikan ni Angel ang panahong kinikwento umano ni Padilla ang kanyang naging pakikibaka sa kabundukan para ipaglaban ang bayan. Kaya ikinatuwa niya ang pag-amin ng senador na isa siyang komunista. Pero tanong niya sa actor politician, nasaan siya noong panahong nire-red tagang aktres? Kasama at kasikahan pangaraw ni ng senador ang mga nangre-red tag kay Angel. Kinwestiyon din Angel ang matinding suporta ni Padilla kay Apollo Quiboloy. Gayun din ang mga posisyon nito kaugnay ng China na anyay taliwas sa makabayang Robin na kanyang nakilala. Nagtapos ang kanyang mensahe sa katagang, "Tama na kuya, gising na, hindi pa huli ang lahat." Wala pang sagot ang senador sa panawagan ni Angel. Aminado naman po si James Reed, nakabado siya sa pagbabalik teleserye matapos po ang isang dekada. Isa rin po siya sa bibida sa Someone Someday kasama si Catherine Bernardo. Narito po ang report.
9: Aranay kita, saman tayo magpunta.
10: Walang kupas ang nag-iisang nation's multimedia prince na si James Reed na nagpakilig ng facts at press sa kanyang media corps. Matapos kasi ang isang dekada, pinagdiriwang ng fans at ni James sa pagbabalik prime time niya alongside Catherine Bernardo sa Someone Someday. Gaganap siya bilang si Jordan, ang childhood friend ni Catherine who plays Billy. At hindi nahiya si James umamit kay Kat sa tunay na estado niya sa pagbabalik industriya.
11: Actually told Kat when we first started working, I was like, I'm so nervous. I've actually never worked with another leading lady. And then she's like, it's okay, I know how you feel.
10: That's made an on-screen head ng pansan ng ilang fans. Sa magigit ng balad ni James at Catherine, o mas kilala kayo bilang Catherine. Pero ang kagandahan daw sa aabang ang dynamics nila sa serye ay ang makaibang relationship na matutunghayan.
11: The crossover of me and Kat working together has been long anticipated actually by a lot of the fans and being, I think this, you know, this new open kind of way of working together is, it's allowing for more possibilities, it's allowing for more opportunities. Tsaka hindi normal yung kwento nila, yung relationship nila. And I think it's a very special relationship that they have.
10: Para kay Jake, ang fans na raw magdidikta kung susunod-sunod niya ang pagbabalik telebisyon. Pero thankful siya na naharap niya rin ang kanyang right project at timing para sa TV comeback. Abangan ang Someone Someday sa July 27 na sa TV5.
11: Thanks, babe.
8: Sa iba pang showbiz news, eto na. Thank you, Kateki! Familiar ba sa inyo yung sikat na linya na yan ng Viral Time, luxury fashion influencer? Well, mga kapatid, nandito naman sa Pilipinas ngayon para magpakalat ng kanyang good vibes. So, narito po ang report.
12: Thank you, Kateki!
13: Mula kay Blackpink Lisa hanggang kay Heart Evangelista. Nakagat nga ng Kateki Fever ang internet dahil kay Thailand Sweetheart On na nakilala sa kanyang famous line na
12: Hi, Katayi.
10: Almost 4 years na siyang kilala bilang ang Thai Happy Film Fashionista dahil sa kanyang pakyawang shopping spree, pagte-treadmill ng naka-heels habang inaabangan ng kanyang driver at mayordoma. At dahil sa kanyang kwelang personality, ngayon, nasa Pilipinas si On para bisitahin ang kanyang sibling fans at in Southeast Asia fans. At pumirma pa siya ng talent management at record label dito sa Pilipinas. Abangan din dahil may collab sila ng kanyang kapwa bubbly Filipina fashionista na si Small Laude. Kasama rin ni On ang kanyang hobby surgeon na sa sobrang pagkasupported sa kanyang stardom.
14: He always support me. You can see that in the back, I always have his back. And he made my nose.
10: Cute! Ganda!
14: Tie-in! It's surgery.
10: Taray! At ang isa pang sorpresa, maglalabas din daw si On ng music soup.
8: Yan ang latest sa showbiz. Balik sa'yo, Cheryl.
15: Thank you, MG. At yan po ang mga bumabanderang balita, public service. Sa inyong tunay na kasalo sa tanghali hanggang bukas, dito sa Balita Magpapabusog, sa inyong kaalaman. Ako po si Cheryl Fossip. Kami ang inyong kapatid sa public service. 1PH, teleservisyo para sa Pilipino.
16: Dito ka na sa totoo, True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid.
17: Ang oras, 12:58.
18: Ang oras sa True FM ay hatid sa inyo ng
19: Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products.
20: Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo. Quality above all.
18: Ang reyna ng intriga, siya pa rin ang may alam ng katotohanan. Sa likod, sulok, tabi, harap-harap ang anggulo ng kontrobersya. May maililihim ba kay Nanay Christie? Christie for Minute. Kasama si Romel Chica, Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon. Kapag busog sa pananghalian, mas busog sa tsikahan. Christie for Minute, huwag pahuhuli sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid! Mas pinalawig, mas pinaghandaan, mas pinasaya, mas aabangan, mas pinalakas na puwersa sa radyo, rinig na rinig, at malinaw na mapapanood on air at online. Saan man may Pilipino, sa buong bansa, sa buong mundo. Ito ang True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid! Simulcast sa True TV sa Signal Channel 19. Susunod na ang Christie for Minute sa True FM sa 105.9.

0: Mr. Stehart. Hindi bagay sa iyong pangalan mo kung pera at hindi kaibigan ang mas mahalaga sa iyo. Coco Martin, hindi raw mapataob si Ding Dong Dantes. Anong dahilan? Richie Rivero at Juliana Gomez, matibay, matatag, pahiya ang mga bashers. Si Ang Smith, hindi raw maldita.
1: Ang layinin niya sa loob ng balita, narito na.
0: Alauna na po uli ng tanghali, mga kapatid. Eto, magkakasama na naman po tayo, syempre pa, sa isang sultada ng Christy per minute. Naku, para na naman pong ginalong kalamay ang mga ganap sa mundo ng politika. Hayaan na po natin sa kanila yon. Tayo naman po, magluluto ng makunat na biko ng mga chika at kontrobersiya. Kaya naman mga CFMers, dito sa ating bayan, lalong-lalo na po, ang magigiting nating OFW at mga CFMers sa iba't ibang dako ng buong mundo. Tayo po ay nagkakarinigan na ngayon sa 105.9 True FM sa Mega Manila. Dito po tayo sa totoo. At heto, napakalinaw na po ng ating komunikasyon sa 1PH Signal Channel 1. Ganun din po sa True TV Signal Channel 19. At meron din po sa Radio 5 FB Live at YouTube Channel. Magandang hapon pong muli sa inyong lahat. At heto na po ang ating partner, Romel Chica. Kumusta ka na? Pasok na agad, Romel.
2: Nanay, happy Thursday. Amen. At happy Thursday po sa inyong lahat. Kaya lang po, para maging happy, pakishare na po ang ating FB at YouTube para sa mga post, excuse me po, para sa inyong mga post nila comments. At huwag po kalimutan na ating official hashtag, hashtag Christy per minute. Salamat po. Ayan.
0: Alam mo, Romel, napapansin ko, pag nagkukwentuhan tayo na wala sa harap ng camera, walang mga ganyan-ganya, walang bikig. Pero pag naka-ere na, biglang may papasok dito.
2: Ewan ko ba yung mga yan?
0: Papapa-em ka na lang, makating-em. Bago po tayo magtungo sa mga naka-line up po nating kwento, sasalatin muna po namin ni Romel Chica ang post po ni Angel Oxin kaninang madaling araw. So, o'clock po yan. Nabumulabog po talaga sa ating mga kababayan. At kahit ako po, nang mabasa ko, ay parang hindi na ako dinalaw pa ng antok. Ito po ay pagpuna kay Senador Robin Padilla at pagbabalik tanaw sa mga panahon na magkasama pa sila sa proyekto kung saan ikinukwento raw sa kanya ni Senador Robin ang mga aktibidad niya nung siya daw po ay kasama pa sa makakaliwang grupo. Parang ganon. Pero ang sabi ni Angel, bakit nung ma-red tag kami? Ang ibig niya sabi niya nung ma-red tag ako sa kapatid niya si Ella. Ito po ay naganap noon dahil ayaw tumigil ang mga nang bubusisi sa kanila. Ang sabi, nagbabangka pa raw si Angel papunta sa isang lugar, nagbibigay na ayuda sa mga NPA, komunista raw, ganyan ganito, pati si Ella. At ito ay naganap nung panahon na si Daddy Angel, ang kanilang dakilang ama, ay hindi nakagandahan ang sitwasyon ng Juan. Ang sabi nga ni Angel, nasaan ka nung nire-red tag ako? Hindi nga lang, hindi naman umibu si Robin, hindi naman siya tinagtanggol. Karabing elbows pa niya, yung mga nagre-red tag sa kanya. Ano masasabi mo, Romel?
2: Ay, hindi ko kinahayaan ang sayata ni Angel. Kuya, tama na, hindi pa uli ang lahat. Nakita mo yung daan, no? Diba? Kuya,
0: sa dulo na yon, sa dulo na yon. Yung kinahayaan niyang kuya. Kasi parang hinahanap niya yung dating Robin Padilla na nakilala niya na hindi na niya nakikita ngayon. Ang sabi niya, alam mo naman, pareho tayong galing sa hirap. Kaya nga, sinoto pa ng ating mga kababayan. Pero parang ang ano ni Angel, bakit hindi ka kumibo nung ako'y nire-red tag? Tapos, ang ipinagtanggol mo pa, si Kibuloy. Bakit
2: yung
0: naniniwala
2: pagbabago
0: ka
2: na kanyang naniniwala.
0: Sabi niya, naniniwala ka ba na heaven sent, parang ganon, regalo sa kalupaan si Ginoong Kibuloy. Yun. Yun pong pagbibigay ng ayuda ni Angel, tatak na po niya yan. Kahit saan, walang ingay, walang kahit anong mga kamera, naninigay po si Angel Oxin ng ayuda sa ating mga kababayan na nangangailangan. Yung mga sinasabi nitong nag-red tag sa kanya na namimigay siya ng ayuda dun sa mga lugar na malayo at nagbabangka pa, krimen po ba ang pagtulong sa ating mga kababayan? Ano, iaasa natin sa gobyerno ang tulong na maaari naman nating abunuhan dahil tayo sinalad na nagkaroon? Diba?
2: At ang pagtulong walang pinipiling tinutulungan.
0: Yes, totoo yan. Yes, lahat. Yun, yun po lamang talaga ang dami-daming pumuri kay Angel Locsin sa kanyang post kaninang madaling araw na bulabog ang mga netizens talaga. Siyempre, ganun yun eh. Yung mga
2: ang post niya ni Angel na sabi, oh wow, she's back! Diba? Uh-huh. Wow, she's back!
0: Alam mo naman si Angel, nagsasalita lang siya kapag alam niya na totoo-totoo ang kanyang itinatawid sa publiko. Hindi naman siya yung palasaw-saw sa kung ano-anong issue, diba? Totoo. Yun naman yun. Okay, nilinaw lang po namin niya na yung kanyang sinaing na inilatag kaninang madaling araw. At si Angel Locke sinikilala po sa pagiging matulungin kahit saan. Sa
2: yes, at pareho naman silang artista pati. Diba? Mm-hmm. Hindi na sa politika.
0: Eto na, Romel, dito na tayo sa una natin. Ito nang iwanan natin sa Dr. Robin Padilla. Okay, kay Heart Evangelista. Alam mo, nagsimula ito sa isang
2: game show sa Game Show yun eh.
0: Lang to eh. Tabi-tik lang to, hindi naman siya seryoso nung sabihin niyang, ako kahit wala nang kaibigan, basta may pera ako. Ganon. Natural, ano man po ang sabihin ni Heart Evangelista, kapag kalaban niya ang nakatutok, pupulaan siya. Pero pag nakampi, pupurihin siya. Kapag sinabi ni Heart na, bilog ang mundo, hindi, triangle. Yan ang mga kaaway niya, di ba? Oh, yes.
2: Totoo.
0: Kumaaway sa kanya.
2: At saka napaka-big deal ito. Alam naman nilang game show ito. Pinanood natin ito sa game show po ito na ganap. Lahat po ito ay para for the, ano, para maging masaya. Alam mo yun, para maging, ano yun, tayo, kasiyahan po ito. Hindi po ito seryoso, naghahayop siya na, naku, ayoko. Hindi ganun. Ito yung biruan, di ba?
0: Ayun. Inano na naman siya, binas na naman siya ng binas. Kung mas mahalaga pala ang pera sa'yo kaysa sa kaibigan, magpakalubalub ka dyan sa pera mo. Eh, yung po, tongue-in-cheek, ibig sabihin, hindi seryoso. Kung bagay, sinabi lang niya, parang yun lang ang naisip niyang sabihin. Pero alam mo naman ngayon, dapat kasi talaga nag-iingat na tayo, di ba?
2: Yun lang. Totoo.
0: Sabi ni King Bautista Silverio, mas may credibility si Angel kaysa sa iba dyan. Okay, yun ang kanya. At eto naman yung kaya, wating-wating ng London. Kumusta ka na, wating-wating? Oo, ang dami-dami mo na namang ginagawa dyan. Pero eto, asa amin ka pa rin. Sabi niya, sometimes money is not about greed. It's a tool that allows us to support our family, friends, and those who need help. Sabi niya, lumubay nga kayo, mga bachers. Sabi ni wating-wating, lumubay kayo.
2: Wating!
0: Sabi ni Dr. Channel, carry lang naman kung pera ang pinili ni Heart kaysa sa kaibigan. Nagpakatotoo at nagpakapraktikal lang siya. Eh bakit ba? At kahit kaibigan pa ang pinili ni Heart, siguradong maipupukul pa rin ang mga bashers niya. Oo, sabi ko nga eh, pag sinabi niyang parisukat ang mundo, hindi bilog, sasabihin naman. Okay, at eto ang sabi ni Miss Nags ng Belgium. Salamat ha, pagkalalayo niyo pero parang ang lapit niyo sa amin. Bakit? Kapag ba nag-away kayo ng mga tropa nyo sa kanto, kailangan bang palitan din ang pangalan nyo? Kaya doon na tayo sa totoong realidad. Ang tunay na kaibigan, hindi ka hihilahin pababa kapag umaangat ang karera mo. Kasi hindi raw bagay kay Heart yung pangalan niya. Kumbaga, hindi siya mapuso. Sabi naman ni Tita Julie Paras, kawawang Heart Evangelista, ginawang pulutan ng mga bashers na maligalig. Talagang hinahanapan siya ng butas para silaan. Kawawang Heart, sabi niya. Tapos sabi naman ni ano ni Paolo Ubalde, anong masasabi mo? Naku, eto na. Nagdalit sa bashers. Nanay, inggit lang ang mga bashers na yan. Karamihan sa kanila, mga walang pera. Palamunin at pabigat sa kanilang pamilya.
2: Grabe yung palamunin mo ang pera.
0: Ayan. Itik po kasi si Heart na sa bunga. Kaya po binabato, sabi ni Dan Clavesillas. Totoo naman. Oh, hanga po talaga ako kay Angel. May boses sa paninindigan. Lahing Andres Bonifacio. Hanga din po ako kay Robin, ang husay na komedyante. Alam na di, sabi ni Dan Clavesillas. At eto na, sabi ni Ching Bautista Silverio, hindi na ba nagsasawa ang mga bashers ni Heart? Bahala kayo, magyaw-yaw. Unbothered pa rin si Heart. Actually, she helps without a camera following her.
2: Oo.
0: So naman, angel at heart, pareho ang puso. Diba? Yung tumutulong na walang batingaw, walang ingay. Ayan. Ganyan naman talaga ang mga bashers. Gumawa ka ng mabuti, may masasabi. Gumawa ka ng hindi akma sa kagustuhan nila, may masasabi pa rin. Matulog na kayo mga bashers, yung hindi na kayo magigising pa. Uy, huwag naman anak. Magising naman. Magising naman. Matulog lang dahil parang kulang sila talaga sa tulog. Napakalaki ng nagagawa ng kumpletong tulog sa tao. At sabi ni Eddie Letada, present po kami na, nakatutok lang habang paspas ang pananahe. Ay, ang
2: mga... ingat, baka matahi ang daliri.
0: At mga daga, tahilig, pag nandyan ang pusa, mag-iingat kayo. Wahaha, sabi ni Randy Blager, grabe yung walang pera, e kani kapatid na Paolo Ubalde. Ah, buti na lang, di ako basher ni Heart, evangelista, sabi niya. Hoy! Ano, Paolo Ubalde, binati ka ni Kuyang Ted kaninang umaga.
2: Ay, ikaw na talaga. Niya,
0: binabati ka raw namin. Oo. Sabi ni Gaison Magdadaro, ang daming hanas ng mga bashers, eh, choice ni Heart yun. Ayos siguro, mga bashers, walang pera. Kaya puro kaibigan ang pinipili niyo. Charot! Sabi niya, Heart, may... okay lang yan, di ako nasaktan. Wala rin daw siyang pera, basta ako nandito lang. Dear friend, sabi ni Gaison Magdadaro.
2: Ayun. At,
0: ang mga pintor na Pilipino, ganun din ang pananaw. Diba? Pabiro lang naman yun. Bakit naman sineryoso nyo, mga bashers? Ayaw ni Joe Florendo, ni Jun Morondos, ni Louis
2: Florendo,
0: at ni Nick Masangkay. Huwag naman daw po lahat-lahat ay sineseryoso nyo at ibinabato nyo pabalik sa nagsalita. Okay, dito tayo sa pangalawa. Ito, kalat na kalat ito ha. Ako'y nagtataka at nagtatanong. Bakit sinasabi na hindi matalo-talo ni Coco Martin si Ding Dong Dantes? Eh, siyempre, we're referring to si Gabo against...
2: ano Master Cutter. Master Cutter. Yes.
0: Okay. Ano ba ang punto mo dito, Romero?
2: Ay, di ba, Nay, alam mo naman, noon pa magsisimula, di ba sinabi ko na nakakatakot itong gagawin ni Coco dahil hindi na siya kasama sa Fernando po, yung FPJ na mga tele-tele-serie niya, di ba? Naninibago okay ang lahat. Kaya sabi niya, kaya di ba, super promote sila, super. So, eto na nga. Anyway, alam naman natin na ilang taong halok ni Coco Martin ang pagiging number one.
0: Ah, sa prime time.
2: Yes, pero siguro...
0: Ito kasi yung karaniwang pag-ano... Same old story. May tawa factor. Ganon. Parang ganon. May mga AI.
2: Correct.
0: Same old story. Teka, yun ang mga... tingnan natin kung ano masasabi naman ng ating ang ating mga kaibigan mula sa CFM. Eto, wala akong masabi kasi pareho ko silang hindi pinanonood. Sabi ni Mishnag. CFM at SNN lang ang pinapanood ng anak ko. Oo. Sabi naman ni Wating-Wating ng London, parang Coco ang nyari. Kailangan pa yata na extra powers para maagaw ang number one spot. For me, si Gabo ang bet ko. Gabo ayan siya, sa si Gabo.
2: Kailangan niya talaga din naman.
0: Oo. Eto, maganda kasi ang plot ng The Master Cutter. At saka baka sawa na ang publiko kay Coco Martin. Ayan. E paano kasi, manghihingi ng suporta sa serye, tapos sasabihin private ang personal na buhay. Pero panay namang nadudulas ang dila, ewan kong sinasadya. At kapag action star, ang branding hindi dapat madaldal. Sabi ni Juris Doctor Channel, nagpakatotoo lang naman siya sa kanyang pagpuna. Diba? Eto naman ang sabi ni Paolo Ubalde, nanay, nasisilip ko po ang The Master Cutter ni Ding Dong. Magpapakatotoo po ako. Nagustuhan at nagandahan ko po ang serye. Pero Paolo Ubalde, umamin ka. Ang paborito mo talaga tuwing Sabado ng hapon. Ano yon?
2: Sabado ng hapon?
0: Ano? Yung live! Ni ano? Ni na Miss Ramsey.
2: Ay! Yung direct, si Vibe ba? Ito may Vibe.
0: Vibe yan. Hindi talaga nawawala si Paolo Ubalde dyan. Text yan ang text. Okay. Tapos eto pa, may isa pa. Opo, may kaumayan lang po talaga. Kasi puro na lang po bakbakan. Eh sana naman po, haluan ng iba. At saka, nasanay na po tayo sa ganon. Baka naman iba ang hinihingi kay Coco. Pero sa Sigabu pa rin po ako, sabi ni John. Sana huwag nang pagsabungin si na Ding Dong at Coco. bakit may kailangan pang itaob? Hindi ba pwedeng healthy competition na lang? Win-win solution para lahat happy. Itigil na ang kanigahan. Tita Julie, hindi kasi
2: maiwasan.
0: Lalo pag sinagtatapat, tapos magkaiba ang network, hindi na hindi nawawala talaga yon. Kaya lang, wag na yung patataubin, kinag-aaway, wag nang ganon. Panoorin na lang natin pareho, di ba?
2: Oo. At saka magiging healthy competition ito para sa ala, para lalo nilang pagandahin ang kanilang mga tinalalabas sa atila.
0: At saka sa ganyan pong forma ng kanilang inilalatan na istorya, ang talaga na dyan, ang publiko, sila talaga ang bibigyan ng pagkakataong maganda, di ba? Silang umaani. Baka sawa na ang mga tao sa same old ang istorya ni Nakoko Martin, sabi ni Ching Bautista Silverio. At sabi ni Tita Nene Ulanday, in fairness kay Ding Dong, may sarili na rin siyang hukbo at bankable star siya. Pero sigabo pa rin ako, sabi ni Tita Nene Ulanday.
2: Okay. Pero lang din talaga.
0: Sabi ni Gaison, tama si Kuya Romel na baka nanibago na hindi na FPJ ang role niya, pero sa akin, may mas nagustuhan ko ngayon ang sigabo. Kasi makabagong handog ni Coco. Siguro parang prutas. Antay lang mahinog muna kasi kauumpisa pa lang naman. Tama ka dyan, guys, ang magdadaro. Huwag po natin sukatin ng isang programa sa pagsisimula pa lamang. Ano yan eh, kumbaga sa pagmamaneho, di ba? O, asa, ano ka pa lang eh, di ba?
2: Oo, nagpapainit pa lang eh.
0: Nagpapainit ka pa lang ng makina. Ganun po yun. Painitin pa natin at makikita natin, ay, deserve naman pala. Sabi ni Dan Clavasillas, maaari din po na kasi nauna po ang teleserye ni Ding Dong. Since nauna po yun, hindi na binitiwan ng mga manonood at nagandahan naman kasi. Isa pong factor yan. Oo, kung sino yung unang sultada, yun ang nagustuhan. Parang ganon. Ganon ang ano. Pero, di ba, ang gumaganaan siya dyan, taong bayan, manonood. Di ba, tayong lahat, maganda ang sigabo. Maganda ang Master Cutter. Oh, di ba? Lahat tayo masaya.
2: Masaya?
0: Ganun lang yun.
2: Ayan.
0: Pero yung mga ganitong pagpansin, dapat binibigyan ng bigat ng mga produksyon. Binibigyan dapat. Yun. Kasi pag rating ang pinag-uusapan, nakakaangat talaga si Ding Dong.
2: Oo. Harus agabi-gabi pag yung ano, o eto yung ano, talagang pinopost talaga. Kaya parang iisipin mo, oy.
0: Oo, nagbibigay sila eh.
2: Pero samantalang dati, kung uusapin na dati, ang kumartin naman talaga.
0: Yes! Kanya ang prime time. Hari ng prime time na ayaw niyang akuin. Nahihiyan siya. Okay, maraming salamat po sa inyong mga puntos na itinadala sa amin, sa inyong mga opinion at komento. Magbabalik pa rin po agad-agad ang
2: Christy per minute. Buah, buah, buah.
0: Maraming
3: Christy per minute. Mga
4: True FM sa 105.9. Dito tayo sa totoo.
5: Celebrate the lives of your fallen family heroes at Tahanan ng Alaala in Himlayang Pilipino. We offer premium memorial service by providing 24 hours personalized customer care with flexible funeral and chapel accommodation packages. At Himlayang Pilipino, we give honor to the heroes of your lives. For inquiries, you may contact us at 0968-896-4850 or 0917-713-5034 or visit us at www.himlayangpilipino.org.
6: Pilipino.
7: Ang oras, 1:21.
8: Ang oras sa True FM ay hatid sa inyo ng Isetan. Shop na sa Isetan at
9: Technogas Technique Kitchen Appliances. Technogas

0: Ang Oras 121.
1: Ang Oras sa True FM ay hatid sa inyo ng Isetan. Shop na sa Isetan at
2: Technogas Technique Kitchen Appliances. Technogas Technique is available in appliance stores nationwide. Furnish your kitchen with Technogas Technique Appliances. Technogas Technique, your cooking partner. That's the Technogas Technique.
3: Set up my ride, energy pump. Here we go, the joy, I'm alive enough. You need to keep your energy up. So tired of the usual. My new drink, my main favorite. Respect the ride. Dumb the ride. Invent the ride.
4: Rise Energy Pop! Ang bagong fruity grape surprise na sakto ang fries!
5: Sarap mag-Rise Energy Pop! Great! Ang bagong fruity grape surprise na sakto ang price! 17 pesos SRP lang! Bili na sa inyong supermarket, groceries, convenience, and sari-sari stores.
6: Kompleto na ang ating agahan, pananghalian at hapunan kasama ang baliwag lechon manok. Klasikong lasa na may 200 sangay na ngayon sa buong Pilipinas. Lechon manok, liempo, crispy patas, spicy chicharon, baliwag special vinegar, pork barbecue, siopaw, at bottled achara. Sa baliwag lechon manok lang yan. King Crab! Isa na namang produkto ng matagal na nating pinagkakatiwalaan at sinusuportang Regent Foods Corporation. King Crab, ang Crab flavored crackers na masarap kasama sa kwentuhang pampamilya at pagbabanding ng magkakabarkada. King Crab, happy ka na, hari ka pa sa sarap at lasa. Bigyan ng King Crab yan. Sanay na at hinahanap ng ating maselang panlasa sa merienda ang assorted cupcakes, pandan, ube, melon, mocha at iba pa. Queso cheesecake, patatas crisps, tempura, sweet o snacko, cheese ring at pineapple pie ang hopyang pinya. Mga ipinagmamalaking produkto ng Regent Foods Corporation, wala nang iba.
7: Oh, problema mo rin ba ang dry hair at nasubukan na lahat ng conditioner? Subukan ang Black Beauty Silk Conditioner. Sobrang lambot sa buhok at super bango pa. I-follow ang kanilang Facebook account at Black Beauty PH at Instagram account at BlackBeauty_PH. Black Beauty Silk Conditioner, the secret to beautiful hair. The Wanang Manit Corporation. Distributed by Felusa at Halal Certified.
6: Kompleto na ang ating agahan, pananghalian at hapunan kasama ang baliwag lechon manok. Klasikong lasa na may 200 sangay na ngayon sa buong Pilipinas. Lechon manok, liempo, crispy patas, spicy chicharon, baliwag special vinegar, pork barbecue, siopaw at bottled achara. Sa baliwag lechon manok lang yan.
8: Jurassic Water World, tsunami waves, zip line, 11 swimming pools. Pinag-isang saya na matatagpuan lang sa Amana Water Park sa Pandibulacan. Personal na tikman ang nagsasalimbayang alon ng kanilang 13 waves na sila lang ang meron sa Pilipinas. Kaya para sa masarap na bakasyon, tayo na sa Amana. Para sa bonding ng buong pamilya, Baliwag Grill and Restaurant ang puntahan. Para sa pinakamasarap na lasa, garantisadong busog na kayang-kayang bulsa, Baliwag Lechon Manok. Etong manok ko.
9: Oh.
8: Makipag-selfie sa Justice League, Marvels, Dragon Ball Z, Avatar, Lord of the Rings, at Transformers. Pinag-isang saya na matatagpuan lang sa Amana Water Park. Ang Amana Water Park ay pag-aari ni Mayor Enrico Roque ng Pandibulacan. Para sa bonding ng buong pamilya, Baliwag Grill and Restaurant ang puntahan. Para sa pinakamasarap na lasa, garantisadong busog na kayang-kayang bulsa, Baliwag Lechon Manok. Etong manok ko.
9: Oh.
10: Original Idol. Walang humpay sa pagtulong, walang sablay sa pagbibigay. Lapitan, pilahan, hingahan, tiyakan, astahan. Hindi kanya tatalikuran. Mas astig sa pagbibigay ng pag-asa. Wanted sa radyo. Wanted sa radyo. Alas 2 hanggang alas 4 ng hapon. Idol. Senator Rafi Tulfo. The True FM. Sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Nagpapatuloy ang Christy Firm Minute. Sa True FM. Sa 105.9.

0: akin. Nanay, si wating-wating ba, parang kumadyante kamukha nila. Kokwang, kamukha daw ni na... Ano, basta yung mga komedyante natin.
1: Hindi.
0: Nakututukan nyo po ang IG niya, ang FB niya, makikita nyo. Napakaganda ni wating-wating. Kasi raw, ang unang inilalaglag ni wating-wating sa pagkukomento, yung sarili niya. Yung sarili niya. Ganun lang po siya, pero maganda po siya. Sa totoo lang. At syempre, si Miss Nudge ng Belgium. Alam mo, congrats sa mula sa amin ni Romel. Pero hindi yes. Namin sasabihin kung bakit.
1: Okay. Alam namin yun, ha?
0: At ating mga tabasos. Siyempre, naman, Lulumalig, Ronagay Real. At siyempre, sa Qatar, sino babatiin natin sa Qatar?
1: Hi, Ramlia.
0: Ayan, maraming salamat. Wow, alam mo! Alam po! Natutuwa ako doon, ha? Maraming salamat sa inyong suporta at pagmamahal. Siyempre, RCD, maraming salamat. Idol Lord Rivera and Karning. Nanonood ako ng drama, ano mo, ha? Program mo. At Kuya Sad Bailon and DJ Chacha. Heto na naman ako, Romel. Tutok na tutok ako kanina kasi yung mga interviews nila talagang makabuluhan, may saysay. Hindi sayang ang ating oras sa pagtutok sa programa ni Kuyang Ted at ni DJ Chacha. Tapos naging na-interview pa nila kanina si Attorney Poa.
2: Sa mundong mabilis mag-react, mas mahalaga ang marunong mag-isip. Isip na laging may kasamang puso. Bago maniwala, alamin ang pinanggalingan. Bago mag-react, check ang konteksto. Bago mag-share, tanungin ang sarili. Totoo ba ito o fake news lang? Let's be more responsible with the media we consume and share. Think ka muna, Pilipinas, dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa.
3: Para sa akin ng Tour Public Service, ayan.

0: True FM
1: on 105.9.
2: Ito tayo sa totoo.
0: Ang True FM News Update ay hatid sa inyo ng
3: Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products. Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo. Quality above all.
0: Unilab, 80 years ng alaga. Alagang Unilab yan. Isetan, shop na sa Isetan. MX3, dito ako bilib.
3: Technogas Technique Kitchen Appliances. Technogas Technique is available in appliance stores nationwide. Furnish your kitchen with Technogas Technique Appliances. Technogas Technique, your cooking partner.
4: That's the Technogas Technique.
1: At Bet88.
5: Ito ang True News Update. Hatid sa inyo ng 105.9 True FM. True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
6: Narito ang True News Update. Pinag-aaralan ng Energy Regulatory Commission ang posibleng pagpapalawig ng no disconnection policy na nakatakdang magtapos sa Hulyo at 31. Ayon sa ERC, layunin itong mabigyan ng dagdag na panahon ng mga consumer na nahihirapang magbayad ng kanilang electric bill. Inaprubahan din ng komisyon ang hiling ng ilang electric cooperatives at private utilities na hati-hatiing ipatupad ang mga nakatakdang pagtaas ng singil sa kuryente. At yan ang True News Update. Ako si Cherry Violet para sa 105.9 True FM. Laging true sa iyo, kapatid.
5: Ito ang True News Update. Hatid sa inyo ng 105.9 True FM. True FM. Laging true sa iyo, kapatid.
0: Ang True FM News Update ay hatid sa inyo ng
3: Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products.
4: Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo. Quality above all.
0: Unilab, 80 years ng alaga. Alagang Unilab yan. Isetan, shop na sa Isetan. MX3, dito ako bilib.
3: Technogas Technique Kitchen Appliances. Technogas Technique is available in appliance stores nationwide. Furnish your kitchen with Technogas Technique Appliances. Technogas Technique, your cooking partner.
4: That's the Technogas Technique.
1: At Bet88. Subukan ang Black Beauty Silk Conditioner. Sobrang lambot sa buhok at super bango pa. Share mo na sa family at friends. Bumili na sa pinakamalapit na Mercury at South Star Drugstores at leading supermarkets sa inyong lugar. Black Beauty Silk Conditioner, the secret to beautiful hair. Gawa ng Manyip Corporation, distributed by Felusa at Halal Certified.
5: Nagpapatuloy ang Christy Firm Minute
0: sa True FM sa 105.9.
7: Dito na yan, sinabayan pa ng ulan. Good luck talaga sa signal. Lilipat na po ako sa transistor radio. Sabi ni Marie Chuper, Machan Espiritu, kahit pa sa radio, kahit sa TV, kahit saan, ang mahalaga magkakasama tayo, anak.
8: Salamat. At
7: sabi ni Tags, nay, wala pong laglagan. Sabi ni Miss Nags, bakit? Inilaglag ka ba namin? Sinabi ba namin kung bakit kami maligayang-maligayan ni Romel para sa'yo? O, wala naman, di ba? Yun.
8: Basta happy lang kami for you. Yun.
7: Sabi naman ni John, alam niyo po, nanay, pagka nga po magkasabay ang Sigabo at saka ang Master Cutter, hindi ko na alam kung saan ako pupunta. Ito po ang gagawin ko. Bibili na lang ako ng isa pang TV. Sabay daw siya panonood. Nakakaloka talaga, no? Eh, kasi talaga tangkilikin po natin ang sariling atin. Di ba naman? Okay, dito na tayo. Ay, yung kay ano, syempre, kailangan ko basahin, sabihin, yung kwento na si Melania Peña na galing ng Russia. 4 years ago, nagbalikbayan sila ng kanyang mister na Russia. Nagpunta sila ng Baguio. Nag-check-in daw sila sa Lemonade. Naku, super ganda raw talaga at mababait daw po ang staff. Hindi pwede. Kaya Congressman Erica Simpson, na salbahe ang mga staff. Napansin ko lang, Lemonade, pintor ito. Tapos Rembrandt, sikat na mga pintor sa bayong bansa. Tapos Luna, yung nasa ano, kina Johnny
8: Sebastian Sabigan.
7: Sebastian Sabigan, puro pintor. Ay, pagpapahalaga po nyo sa mga pintor na Banyaga at Pilipino. Salamat po talaga. Ayan, ganda raw ng lemonade. Eh, Aromel, pagpupunta ka ng Baguio, ha? Sabihan mo po.
8: Ay, yes. Sige, gusto ko yan.
7: Lemonade, napakaganda raw, sabi ni Melania Peña.
8: Na-experience
7: ko. Sobrang ganda. Okay, dito na tayo kina, siyempre, Juliana Gomez at Richie Rivero. Napahiya ang mga bashers.
8: Diba? Oo nga. Bakit kaya nila sila pinipilit lang si Ryan ng dalawang ito na talaga namang may mga resi-resibo nga. Plato okasyon. Sabi naman sa umok, mga biyari pa, diba?
7: One time, Velaro, sa kanya, ang kanyang opo na, si Richie Rivero, hindi nakapanood si Juliana Gomez. Ganon, break na. Hindi lang ewan nakapunta. Eh kung may ginagawa si Juliana na ano, nauna na kompromiso, paano yun?
8: Totoo. Diba?
7: Pagka hindi nakapag-text, ano na kagad? Break na kagad. Ano ba yan? Inanpalo, break na kagad. Diba?
8: Yan nga. Gusto lang. Kung naman natin paghiwalay yung mga taong nasaya sa isa't isa.
7: Ito, isa ba yun? Iusap na huwag siya laglagin. Ilaglag, sinisnag. Huwag nyo kasing pangunahan ang pag-ibig ng iba. Ang mahalaga, habang puyat kayo sa paghihintay ng kanilang hiwalayan, sila naman ay busy sa pagbuo ng masayang alaala. Oh, ang loko, di matulog kayo. Okay. Ito ang sabi ni Wating-Wating, Richie and Juliana are getting stronger and stronger. Hindi kailangan ng maraming ingay sometimes. Consistency and genuine connection say it all. Totoo. True. At sabi ni Paolo Ubaldo, nako, eto na naman to. Baka naman walang pag-ibig. Ang kanyang sinasabi. Mm-hmm. Nay, ah, iba pala. Bet na bet ko po si Richie Rivero mula pa noon hanggang ngayon. Yun lang pala ang komento niya. Bet na bet niya. Parang ikaw, kay Mayor Martal pala. At bet na bet ko ang boyfriend mo. Di ba ganun
8: ka? Oo. Napaka-vocal pa yan para kay Mayor.
7: Ay, si Gladys Reyes nag-text.
8: Hi.
7: Maraming salamat po sa inyo ni Kuya Romel sa pagklaro ng AI video na gumagamit sa video ko. Laking tulong po. Love you, Nanay. Advance happy birthday po. Anak. Yun ay mula sa puso. Lahat ng salita. Alam ni Tita Julie para gaano ka namin kamahal. At kapag hindi tama, iwawasto. Kapag tama ka, papalaktakan. Ganun lang. Kumusta kaya, Christopher, sa aking mga apo? Mag-iingat kayo palagi. Basta Gladys Reyes, punong-puno. Buong-buo ang imahe mo sa amin bilang miyembro ng INC.
8: Ganyan ka namin kakilala. Yes, at kamahal.
7: Let's wish Juliana and Richie all the best kesa mag-abang kayong mga bashers ng hiwalayan, sabi ni Dan Clavicillas. Napansin ko, napaka-ano na mga CFMers ngayon, aktibo.
8: Oo, buka talagang nakaka-LL sila sa oras.
7: Oo, halatado ko pag may mga ginagawa. May ginagawa. Eh, si Tita Ace naman eh, ng pet market, talagang hindi naman siya nagte-text. Sabi pa sa akin, nay, nagte-text ako. Ikaw lang ang hindi ko nare-receivean ng ano, ng huwag mong sabihin yan. Dahil lahat sumasagot, ikaw lang ang hindi. Yun. Ayoko. Magtataka totoo ako. Hindi ka sumasagot. Tita Ace, buti nga binabanggit ka pa namin. Okay. Nay, maraming salamat po sa pagklaa. Ito. Yung pala yung kay Gladys pa rin to. Okay. Ganun lang naman yun eh. Pag may nagpadala ng mensahe, di ba, Romel? Mag-respect tayo. I-acknowledge natin. Tapos nung huli, sabi niya, che-che nga po yung kapatid ko. Pag nagte-text ako, nagre-reklamo, hindi daw niya natatanggap. Aminin mo na, sira ang telepono mo. Di ba?
8: Yun na yun. Yun na yun.
7: Ajay-kit. Di ba? yun, nani. Huwag nang idaan pa sa kung ano-ano. Di ba? Kasi lahat natatanggap ko, ah. Natatanggap ko talaga. Walang ano. Okay, basa na tayo ng online messages natin. Sorry. At tayo, diretso tayo talaga sa pagsasalita pagka mali o tama. Yun lang yun. Okay. Sige na. Romel, wala pa.
8: Ay, wala pa po.
7: Patingin na muna natin ang mga nasa gitnang silangan. Lilian Menjola, Nina Chupapi, May Lelis, Maylin Destura, Dansky, Iram Lia ng Qatar, Chef Donna Karandang, at syempre, Izay Gonzalez. at ang mga kaibigan natin sa Finland, si Tokmani Boy, si Leia Castro. Hello. O, eto na si Joel.
8: Hi, eto na si Joel Peo Quito. Hi, Night Chris and Sir Ronald. Chika, happy throwback Thursday. Chika, Hana, watching dito sa car rental facility, Ontario International Airport, Ontario, California. Kahit grabe ang ilit kanina, nay, nung nagsimula akong mag-work ng 2:30 p.m. nasa 106 degrees Fahrenheit. Ngayon, gabi na, nasa 82 degrees Fahrenheit pa. May extreme heat advisory dito ngayon hanggang bukas pa ng gabi. Have a great day, CFMers and SNers.
7: Ako, Joel Pio Quinto, maging ang mga kaibigan natin sa Canada at sa Europa, maging, nako, grabe po ang heat wave talaga. Joel Pio Quinto, mag-iingat kayo. At salamat sa pagbibigay sa amin ng informasyon. Thank you.
8: At narito na rin si Ruth Castaneda. Happy Thursday po na Christy Rommel. Everyone and MML ladies watching live with May Lelis. Salamat.
7: Thank you, Ruthie. Oo. Kaya ako nga nagigilty pag di nakakasagot kasi dalawang senior ay inaasikaso ko sa bahay. Pero super appreciated ko pagpapalagan nyo. Sabi ni Jamie Dacia, sabi naman ni Paolo Obalde, nanay, ako hindi lang nakakasagot pag wala akong load. Hindi, okay lang yon. Anak, ang sinasabi ko lang, huwag naman yung sunod-sunod, diba? Yon, okay.
8: Si May Lelis, a blessed Thursday to all, Chef Emerson, everyone watching po. As in partner Ruth Castaneda, congratulations po and best wishes to my pamangkin who just got married from US, Mr. Noah and Mrs. Maria Kathleen Russell. Wow!
7: Ay, congratulations! Best wishes po. Sabi ni Dan Clavecillas, mabalik lang po ako kay kapatid na wating-wating. Kulang pa po ang paglalarawan nyo. Bukod po sa maganda at kapatid na wating, napakabuti rin po ng puso niya. Sabi ni Dan Clavecillas. Ayan.
8: Oh. At si Nancy Remonde, hello po, from Midsayap, Cotabato.
7: Oh. Ingat kayo dyan, Nancy. Thank you so much. Salamat. At syempre si Hedrick, at saka si Teresita Roser. Nang pinakalunti ang lugar ng Amerika, ang Seattle, Washington.
8: Salamat.
7: Thank you. Sabi ni Marichu, nakunay, ikaw ang taong hindi magpapatalo pagdating sa pag-reply. Yung magte-text ka ng isa, sasagutin mo ng dalawa. Kaya hindi ako nagre-reply sa last text mo, nay. Hindi tayo matatapos pag sumagot pa ako. Marichu, Permacion Espiritu, Dan Clavecillas, Direktra ni Zamora, sila yung nagdadagdag sa akin ng mga makabuluhang mensahe na ikinakalat ko naman. Maraming salamat.
8: Narito na rin si Mel Pineda. Good afternoon, Nanay Christy and Rommel. Kamusta po kaya? I'm watching from Rome, Italy. Mel Pineda. Hello.
7: Mel Pineda, mag-ingat kayo dyan. At ang mga nurses natin sa Oslo, Norway. Erwin, maraming salamat sa inyong pagtutok. Kahit hindi namin nababasa ang mga text messages nyo. Okay.
8: Sige lang.
7: Sige, walang anuman. Okay lang. Okay.
8: Si Tukayo, si Christy Almusara. Magandang hapon na Christy at Ramon Chica. Pabati ang asawa ko, Lito Manabat. Ayan.
7: Lito Manabat, pinababati ka ng mahal mong esposa, si Christy Almusara. Ayan, palagay ko pareho silang nanonood.
8: Nagulat kayo siguro.
7: May kinig yun, di ba?
8: Nagulat yung asawa niya.
7: Huwag mo magsasabihin na, babatiin siya. Ganon, di ba?
8: Si Nicolano okay. Vlogger, SG, happy lang po always. Nanay Christy, Chica Mel, and CFMers. Yes!
7: Ano, si Guzman, maraming salamat. Nakipagkita ba kayo ni Vince Ignacio ay PBBM dyan sa Singapore? Di ba? Okay. Ayan. At ako bumabate ang mula sa Bulwagan Pambalitaan ng TV5 at 1PH, Joby Francisco. At syempre, si Abic Amarillo, kakambang ng pagbati. Thank you, thank you.
8: Hello! Good day!
7: Sabi ni Tita Julie, para kahit sinong lalaki naman siguro kung isang Juliana Gomez ng karelasyon, talaga sa seryoso ay maganda, matalino at mabait. Mabait mana sa inang si Lucy Torres. Sabi ni Tita Julie Paras. Okay.
8: At si Randy Balaguer, hello kapatid na Ate V, wating-wating, wow!
7: Wow naman, sira! Uy, eto, binababati niya, nabanggit ko na po ba sa inyo na binigyan ako ni kapatid na Ate V, aka wating-wating, ng Starbucks mug from London? Napaka-thoughtful. Oh, napadala ka raw ng mug from London, sabi ni Randy Balaguer.
8: Napaka-thoughtful, napaka-bait.
7: Uy, yung pagmamahal niya sa akin, may extension.
8: Yes.
7: CFMers, sa totoo, at SNNers, totoo yan. At ako, tumatakbo pa rin po ang SNN, ha, mga kapatid, ha? Talagang tumatakbo pa rin, huwag mo kalilimutan.
8: Totoo.
7: Okay, meron pa ba? May isang minuto pa tayo, na Rebo. Okay, 2 minutes pa!
8: Halika na, dire-diretsihin pa natin yan. Sige lang sa pagbate.
7: Ako rin po, nanonood ng show ni Mr. Ted Filon with DJ Chacha. Sobrang gagaling po nila. At saka hindi ko mahuli ang kulay nila sa politika. Hindi nyo talaga mahuhuli. Oh!
8: May pakulay! Oo! Hello, Nanay Chris and Robin Sigabo po ako all the way. Pero gusto ko din po si Ding Dong eh. Hi po kay Edric Tara. Sabi ni Teresita
7: Rosa. Ay, sabi ko na eh. Si Edric at si Teresita Rosa. Nagpadala na naman. Oh, nang ayuda.
8: Salamat.
7: Flag kayo ha. Mamang mo sabihin, ganyan ganyan ganito, 'di ba? Ganyan. Okay. Ano to? Pukang may nangangamoy na malapit nang ma-erase. Sabi ni Philip Villanueva, alam ko 'yon, Philip. Oh, alam ko kung sino 'yan. Anong show 'yan? Okay.
8: Lucas Chapone, present always. Lucas Chapone lang, salamat. At si May Villarin.
7: Si Wendell, sabi niya. Kasi si Wendell, pumutok po ang bulkan sa kanila sa Bacolod. Kailangan po siya doon ng kanyang pamilya. Yon. Okay. May
8: Villarin. Hello po, just wondering namin po.
7: Okay. Ganun naman talaga kung sino'y wala, yun ang hinahanap. Pag ikaw ang wala, ikaw din hahanapin. Pag ako wala, hanapin din ako. Ganun lang yon. Ibig sabihin, mahal nila tayo. Diba?
8: Salamat po.
7: Maraming salamat. Okay, yung mga hindi po namin nabasang mensahe, nabasa na po kayo ng aming puso ni Romel. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magbabalik pa rin po ang
8: Christy! Per minute, mwah, mwah, mwah.
7: Maraming salamat po. Thank you.
2: Na, na, Christy per minute.
5: Mas pinalakas, mas pinasaya, mas pinatotoo ang 105.9 True FM. Simula ngayong linggo, mas marami pang dahilan para tumutok mula umaga hanggang gabi. 4 a.m. simula ng araw sa Good Morning Bayan, kasama si na Ruth Cabal at Reggie Malinaw. 6 a.m. makisabay kina Ted Filon at DJ Chacha sa mga pinakamaiinit na balita at usaping dapat mong malaman. Pagkapit ng 10 a.m. samahan si Cheryl Costin sa Perfect Morning para sa good vibes at makabuluhang kwentuhan. Pagdating ng 11 a.m. abangan ng Sana Lord ang radio drama ni Lord De Vera. Sa 12 noon narito ang One Balita Pilipinas. 1 p.m. ang pinakabagong showbiz update sa Christy per Minute. At 2 p.m. aksyon public service sa Wanted sa Radyo kasama si Idol Senator Raffy Tulfo. Pagsapit ng 4 p.m. alamin ang pinakamahalagang issue sa StoryCon. 5:30 p.m. unahin ang mga pinakamaiinit na balita sa Una sa Lahat. At 6:15 p.m. ihahatid namin ang pinakakumpletong balita sa Frontline Pilipinas. Sa 8 p.m. maki heart to heart kina DJ Popoy at DJ Makirena sa Heart to Heart. At 9:30 p.m. ibahagi ang inyong kwento kina DJ Tony Tony at DJ Labuching sa True Confession. Balita, impormasyon, public service, entertainment, kasama mo buong araw. 105.9 True FM, laging true sa'yo kapatid. Panahon na ng puwersang nagpapakatotoo. Ito ang 105.9 True FM. Simulcast on True TV sa Signal Channel 19 and on TrueNetwork.ph. Laging true sa'yo, kapatid. Nagpapatuloy ang Christy per Minute sa True FM sa 105.9.
7: Nakatanggap po ako ng text tungkol sa Black Beauty Gold Shampoo and Conditioner. Pag sumasampa raw po sa barko ang kanyang asawa, nagpapadala siya ng maraming ganito. Black Beauty Gold Shampoo kasi daw po, madali daw pong makakalbo yung tubig alat, stress at pag-aala sa pamilya. Kaya maraming salamat sa pag-suporta sa Black Beauty Gold Shampoo and Conditioner. Totoo naman po na binabantayan ito ang bawat tibla ng ating buhok, pinakakapal at pinalulusog. Kaya magpapaalam na po tayo sa manipis at dry hair. Go na po tayo sa Mercury at ganun din po sa mga leading supermarkets. Mag-order na po tayo ng Shopee, Lazada, mag-order po tayo sa Shopee, Lazada at sa TikTok. Black Beauty Gold Shampoo and Conditioner. At syempre, pagdating naman po sa food supplement, napaka-epektibo po nitong hawak kong powder. Kapag ito po ay ininom nyo sa umaga, yung wala pa pong laman ng inyong tiyan, inihalo ninyo sa malamig na tubig, ay hayahay na po ang inyong maghapon. Wala po kayong mararamdaman pagkabagot at paghingal at pagkapagod. Epektibong pampasigla at pampalakas po ng katawan ang mga produkto ng Sante Barley dahil ito po ay 100% organic. Walang spray, walang pesticide, walang artificial fertilizer. Purong malinis na organic barley grass po ang sangkap nito. Kaya dito na po tayo, mga kapatid, kapag food supplement na pinag-usapan, sa Sante Barley na po tayo. Maraming salamat po. Thank you. Okay. Romel, eto na, meron tayong ano dito. Ay, Christina, pakisabi po kay Nanay Chrissy lahat po ng text messages niya. May reply ako, di ko alam kung bakit hindi nare-receive. Sabi ni Tita Ace, ngayon, nag-comment ako sa CFM, hindi rin yata na-receive eh. Ay, wala talaga, anak, wala. Tanging ikaw lang. Sa 147 na pinaiikutan ko, ikaw lang ang walang natatanggap akong sagot. Okay lang, Tita Ace, okay lang yan. At least nandun yung ano, nandun yung kanyang pagpapaalala. Ay, Tina siya na gano'n eh. Mm. Wala talaga eh, wala. Ano ba mapapala ako kung magsinungaling ako dahil sa text mo? Diba? Okay, dito na tayo kay Fiang. Sabi, hindi raw naman maldita itong si Fiang.
8: Oo, kasi wala nasimulan lang.
7: Security.
8: Nasimulan lang ito ng nega talaga eh. Kaya kumapit na sa kanya. Umuulit na nagpapatotoo na nga yung kanyang manager na magmula nung nakilala niya si Pang hanggang ngayon, hindi nagbago si Fiang. Oo, diba? si Pang yung kaibigan ko sa Greenies na natitinda ng cellphone yun.
7: Eto naman ano, ang tingin ko kay Fiang, parang si Sandara Park. Nung nandito pa si Sandara. Nung bagito si Sandara, ganyan eh. Napagkakamala na bastos, lada, ganon. Talagang, hindi naman eh. Maano naman yung bata, di ba? Kaya lang siguro, hindi pa sanay. Yes. Yung talang.
8: Naunahan, pero pagbigyan po natin si Piang. Kasi napaka-promising po dito si Piang. Mukhang malayo ang mararat.
7: Talaga yung tumada ko mula sa Tarlac. Si Ching Bautista Silverio talagang daw. Talaga, meron siya talagang mga ano. Ano ba masasabi ni Paolo Ubalde kay Fiang Smith? Sabi niya, Nay, ayoko po kay Fiang. At sa kalabkin niyang si J.M. Ibarra, Diyos ko, ang papayat nila. Parang mga may sakit. Wala bang budget ang Star Magic para pambili ng vitamina sa kanila mga talent para naman magkalaman at tumaba ng kaya ang love team na yan. Super payat din ba yung JM?
8: Paolo, kasi ako, Korean kasi ang peg ng mga bagong artista ngayon. Uh-huh. Napayat-payatan.
7: Sabi naman ni Oting-Oting, I'm sorry, Fiang Smith. Kahit magtaray ka pa dyan, hindi naman kita kilala. Sabi ni... Ano ba? Nakakaloka. Ano sabi naman ni Miss Nags? Nakakaloka, ha? Mas mabuti na yung alam mong maldita ang rehistro sa labas kesa naman mukhang anghel sa screen. Pero kapag patay na ang ilaw, dinaig pa ang kontrabida sa teleserye sa tindi ng sungit.
8: Mas nakakatakot yun.
7: Maganda to. Maganda tong chemistats na to. At maganda rin kay Wating-Wating. Hindi niya talaga kilala. Ano masasabi niya, diba? Okay, boys, ikaragay na tayo, anak.
8: Maraming salamat, boys, ikaragay. Marichu Parma, Sir Espiritu, Direct Franis Zamora, Direct Joey Nomes, Direct Chaps. Kumalan sana.
7: At syempre naman, Randy Balaguer and Marky Valencia ng 16 Cent Coffee sa Silang Cavite. Puntahan po natin, dayuhin po natin ang kanilang coffee shop. At sigurado ito, babalikan natin. Masasarap kasi. At syempre, Mama Lydia naming mahal, lagi po namin kayong kayakap sa imahinasyon namin. Malayuan, mag-iingat po tayo. Kahit mainit, kahit malamig ang panahon, laban lang po, Mama Lydia. At ganun din kay Mama Anel Yaguno at Teacher ML ng Daraga Albay. Maulan po dyan sa Bicol. Mag-ingat kayo. At syempre naman, Tito Manny Garcia and Tita Norsky. Nakapanood na naman ako ng vlog kanina ng Zurich. Naalala ko na naman kayo. Syempre, maraming salamat sa inyong pagmamahal, sa inyong pagsubaybay, sa inyong suporta at pag-alala, Tito Manny and Tita Norsky. Yakap kay Seth. Ayan.
8: John and Chief Bautista Silverio, Louis Tolentino and Fer Hernandez. Junior Rondos, Joe Florendo, Aris Bagtas, Tito Renente, Tito Iangres, Tito Manin, Tito Norris, Tito Garcia, Tito Abelan, Tita Nene Ulanday, Chan Chan Torres, Juan Sebastian Nestor Nanos, Judy Paras, Dins Ignacio, Nori Corneo, Andres Man, Andres Silichin, Neng Cabrera, Reminia, Karyan, Reggie Colombo, from Greece, Toby Moradin, Mama Ana, Dan Cabecillas, and Mama Sel, Eddie Vitada, Jamie Lasha, Sir Sean Prati Guevara, Filipino Nueva, Paolo Ballet, at Lara Mebdi, maraming salamat.
7: Sabi ni Philip Villanueva, naririnig ko lang po ang pangalan ng siyang na yan. siyang, takotong, ketong. Pero parang mabait naman yung bata nga. Mabait.
8: Oo, lahat naman.
7: Parang ang tingin ko eh, di ba?
8: Yes. Na Manila ng una.
7: Oo.
8: Yes.
7: Yan. Ay, nako, James Vincent Navarrete and Mamadang, maraming salamat po sa inyo. Tita Flory Estrada, ingat kayo. Alvin in Filipina, magtalas ng Hunter Valley Plantation and Resort. Nakabuka ba rito ang city? Hello kay Beaver. A reliable pest control and Falcone. Laging salamat, anak. Tito Henry and Tita Lili Chua, Tito Henry and Letla Chukabo, mga anak kong mahal, nasa puso ko kayo palagi kahit hindi tayo nagkikita. Maraming salamat sa inyong pagmamahal. Tito Elmer Ngo ng Cherilum, ang yero may aluminum na may pintura pa. Mula po ito sa Mileage Asia Corporation. Nanunood si Gaison Magdadaro. Anong gagawin natin sa mainit at malamig na panahon?
8: Naku, umulan, umaraw, bumagyo, tumindi man ang init. Naku, mag-cherilum po tayo para hayahay po ang pakiramdatin sa loob ng bahay dahil tumatalbog lamang po ang init. Hindi po mawapasok sa loob ng bahay. Promise.
7: Ano yun, yung mga ganap sa labas?
8: Ito mo ba yun? Ano mga kaganapan sa labas?
7: Ano
8: mga
7: kaganapan? Ayan, at Mayor Enrico Roque ng Pandibulacan at ng Amaruano Park. Mayor, magpapay niya, mahalin ang sarili. Pagtampisaw po tayo sa Amara Water Park, mag-i-enjoy po kayo doon. At syempre, nasa Japan pa rin. Super init daw. Sabi ni Rene at Roma de Leon.
8: Mag-ingat kayo, anak ka.
7: Ang lahat ng lugar. May heat wave talaga. At syempre, for the Jojo de Leon, Helen Pongataal, mag-iingat kayo, Tita Weng Jamaji. Nasaan ka na, Tita Weng? Dr. John Barcelona Vigan at Dr. LV Almazan Padlan. Romel, maraming salamat sa iyo.
8: Salamat, Ana. At sa inyo pong lahat, mag-ingat. Napaka-init.
7: At gumugulong pa rin po ang SNN, mga kapatid. Tutok lang po. Sabi po ang inyong kapatid sa balitaan, 1PH. Happy, happy birthday kay Jake Hoson.
8: Happy birthday, Jake Hoson. Stay healthy.
7: Mahal ka namin. Jake Hoson, happy, happy birthday. 1PH teleservisyo para sa Pilipino. Maraming salamat po. Jake Hoson, happy birthday. Thank you, thank you.
8: Ayan. At siyempre, hanggang bukas, dito lang po yan sa Christy per minute. Mwah,
7: thank mwah. You po. Thank you. Maraming salamat.
8: Na, na, na, na, na, Christy. Super hit, sabay-sabay tayong makinig. Christy per minute.
9: The True FM. The 105.9.
10: Mas pinalakas, mas pinasaya, mas pinatotoo ang 105.9 True FM. Simula ngayong linggo, mas marami pang dahilan para tumutok mula umaga hanggang gabi. 4 a.m. simula ng araw sa Good Morning Bayan, kasama sina Ruth Cabal at Reggie Malinaw. 6 a.m. makisabay kina Ted Filon at DJ Chacha sa mga pinakamaiinit na balita at usaping dapat mong malaman. Pagsapit ng 10 a.m. samahan si Cheryl Costin sa Perfect Mornings para sa good vibes at makabuluhang kwentuhan. Pagdating ng 11 a.m. abangan ng Sana Lord ang radio drama ni Lord De Vera. Sa 12 noon narito ang One Balita Pilipinas. 1 p.m. ang pinakabagong showbiz update sa Christy per Minute. At 2 p.m. aksyon na public service sa Wanted sa Radyo kasama si Idol Senator Raffy Tulfo. Pagsapit ng 4 p.m. alamin ang pinakamahalagang issue sa StoryCon. 5:30 p.m. unahin ang mga pinakamaiinit na balita sa Una sa Lahat. At 6:15 p.m. ihahatid namin ang pinakakumpletong balita sa Frontline Pilipinas. Sa 8 p.m. maki Heart to Heart kina DJ Popoy at DJ Makirena sa Heart to Heart. At 9:30 p.m. ibahagi ang inyong kwento kina DJ Tony Tony at DJ Labuching sa True Con Session. Balita, impormasyon, public service, entertainment. Kasama mo buong araw. 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
11: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama si Jen Galvez, Rico John Perez, at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga pinhimpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWNG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Tingnan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ipasta batas mo!
12: Original Idol! Walang humpay sa pagtulong, walang sablay sa pagbibigay. Lapitan, pilahan, hingahan, iyakan, astahan. Hindi kanya tatalikuran. Mas astig sa pagbibigay ng pag-asa. Wanted sa radyo! Wanted sa radyo! Alas 2 hanggang alas 4 ng hapon, Idol! Senator Rafi Tulfo! The True FM! Sa 105.9! Laging true sa'yo, kapatid! Mas pinalawi, mas pinaghandaan, mas pinasaya, mas aabangan, mas pinalakas na puwersa sa radyo, rinig na rinig at malinaw na mapapanood on air at online. Saan man may Pilipino, sa buong bansa, sa buong mundo, ito ang True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Simulcast sa True TV sa Signal Channel 19.

0: Wanted. Magandang hapon mga kapatid at welcome po sa maaksyong edisyon ng Wanted sa Radyo ng Kagampi ng Mga Inaapi. And ako po si Sheree at babati na po ang nag-iisa nating action man and hari ng public service. Magandang hapon po, Idol Rafferty.
1: Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa masulok ng mundo. May mga Pilipino tinga OFW, ako po ipupukay sa inyo. And of course, ating mga magagawang Pinoy, magandang, magandang hapon. Yung mukha natin halos magkapareho na siya rin. Taba ko ngayon sa TV. Hindi
0: naman
1: siya. Ah, hindi, hindi. Medyo malayo-layo pa. Natin, okay. Okay, okay, sige.
0: Okay.
1: Ayun ko kayong salamin. Ayun, pumayat ako. Yung salamin, nagpapataba ito eh. Mas okay ba ito? Sabagay, masakit sa mata pag walang salamin. Okay.
0: Opo. Game. Ito, Idol, na-ere po natin. Follow-up lang po tayo. July 10 po natin na-ere to at ang YouTube title, Factory Worker na Hit and Run sa Pedestrian Lane sa Laguna.
1: Mm-hmm.
0: Para po sa hindi nakanood po ng segment, panoorin po natin to.
1: Eh, maalala ko to.
0: Yes, sir.
2: Galing po siya sa boarding house namin. Bali po yung boarding house po namin, tapat ng pedestrian lane. Ipatawid po siya noon, bibili po ng almusal namin.
1: Ano pong pinaka-latest sa ginagawa niyo pong investigasyon po sa hit and run incident nangyari sa inyong lugar?
3: Doon po sa area po sa Liban, nakakuha na po kami ng CCTV po. Pero po, wala po talaga kami nakuha ng late number.
2: Meron po kasi mag-anak na nag-contact po sa amin. Hindi po maibigay sa amin yung plate number at yung pangalan po. Gawa po, natatakot daw po.
3: Pero to, magandang balita po. Sikasuhin po namin yan. Baka mahuli pa po namin yung title.
1: Mas mabuti pang sumuko ka na lang kaysa naman binabagabag ka ng konsensya mo. Pupuntahan po kayo ng PNP. Bigyan nyo lahat ng information doon sa pulis na pupunta. At yan po ay makakatulong ng malaki doon po sa ginagawa nilang sa investigasyon ngayon.
2: Opo.
0: Okay. Idol Rafi, meron po tayong update.
1: Okay.
0: July 10 po ito na ere at July 11 po ay nahanap na po ang driver po
1: ng
0: L300, sir.
1: Ng hit and run, okay.
0: Apo. At para po sa ibang detalye nito, Idol Rafi, mas maganda po yung mismong investigador na po ang makausap po natin para makapagbigay po ng update.
1: Sige.
0: Apo.
1: Si Police Staff Sergeant Ralph Ian.
0: Ian. Ralph Ian.
1: Yan ang sinasabi ko. Apo. Next time, apo, ilagay nyo as pronouns.
0: Yes,
1: kasi
0: sir,
1: may mga unique spelling ng mga pangalan, mahirap na mahula-hula pa tayo.
0: Tama, sir. Apo.
1: So next time, ilagay nyo E-Y-A-N.
0: Yes,
1: okay, tama ba? Sige, palitan nyo. Ano? Odette, yan. Okay lang. Tayo lang mo nakakita sa spelling eh.
0: Diba? Okay.
1: Ang pinakamaganda yung pronunciation.
0: Yes, sir.
1: Iba pala yung sinasabi, hindi, sandali lamang. Lecture lang ko kayo. Alam niyo ba yung pinaka music to our ears yung mga pangalan natin? Di ba? Kung ano ba, tinawag kita Shuri. Di, masakit sa tenga. Di ba? O, yung pangalan ito si ano?
0: Marjorie.
1: Murgi. Masakit sa tenga. Ayun. Dapat kailangan. Hindi nga, very picky po ako dyan pagdating dun sa spelling ng mga pangalan o pronunciation ng mga first and last name ng mga tao. We have to be very sensitive. Totoo yan. Dapat pinapa-pronounce natin habang maaari. Sir, ma'am, pwede ba pakipronounce po yung apelyido nyo? Kasi medyo mahirap po ata. Yan. Kasi kung maaaring ganung tao, yung pangalan niya medyo binaboy yung pag-pronounce, masakit. Okay? Let's go. Magandang hapon po sa inyo, Staff Sergeant Ralph Ian Rapinyan. Yan. Sir, good afternoon, sir.
3: Magandang hapon po, Senator. Magandang hapon po.
1: Sir, kukuha lang po kami ng update. Mukhang meron na natang magandang balita tungkol dito sa suspects na hit and run case na na-feature namin dito a few weeks ago.
3: Yeah. Ah, yes po, Senator. Maraming salamat din po sa tulong po din ninyo at dahil po yung pangyayari. Nakakuha po kami ng information kayo sa asawa po ng tema po.
1: Okay. So sino po yung suspect, sir? At sino po yung mayari ng van?
3: Senator, ang mayari na nakipag-ugnayan na po yung sakay po ng L300 galing po silang Bicol.
1: Mm-hmm.
3: At not na umamin po sila sa akin na sakay po sila.
1: Mm-hmm.
3: At binigay po nila sa akin, Senator, yung L300, yung plaka po.
1: Mm-hmm.
3: And then na-trace po namin, Senator, sa LTO po, okay, yung plate number ng L300. Nakapangalan po siya kay Cristel Barti Pembresa sa Mikawayan, Bulacan po.
1: Ay,
3: Cristel Barti Pembresa.
1: Cristel Timbresa, siya po yung may-ari. Siya yung registered owner po ng van, tama?
3: Yes po, Senator.
1: Alright.
3: And then, Mm-hmm. Pinuntaan po agad namin yung si ma'am, and then nakipag-ugnayan po siya sa amin, nakipagtulungan.
1: Okay.
3: And then, noong July 6 pa po pala, pinahiram itong L300 sa suspect po na si Sir Levy.
1: Yan, si Levy Elano Jr., 42 years old. Yan po yung suspect, yan po yung driver.
3: Yes po, Senator. So, nakausap po namin yung asawa po. Pagdating po namin doon, na abutan po namin yung L300, tanggal na po ang bumper,
1: uh-huh,
3: at niligay po sa loob ng L300. Okay. And then po itong suspect natin, Senator, ay wala po sa bahay. Pero kinausap po namin yung asawa na isuko na po sa amin. Maghahantay po kami hanggang inabukasan,
1: uh-huh,
3: upang isuko yung asawa. Subalit wala pong dumating, Senator. So, sobrang tagal po namin nagantay doon. Hindi po sumuko yung driver.
1: So, ibig sabihin, nagtago na po yung driver?
3: Yes po, Senator.
1: Okay. May isang panahon bang kaso laban sa driver, sir?
3: Hinihintay na lang po namin, Senator. Sabi po ng asawa, Monday po sila pupunta dito sa police station para magawa ko na po agad ng reklamo para may file na po namin yung case.
1: Ah, so Monday, ngayon is Thursday, pupunta po dyan yung kinakasama ng biktima. Yung si Miss
3: Rodriguez.
1: At kasama yung nanay, yes, para magsampa ng reklamo sa inyo. Okay. Now, yung sasakyan po, sir, na-impound nyo na.
3: Ako, nandito na po sa amin sa Calamba Police Station po, naka-impound na po. Under custody na po namin yung ito.
1: Very good. So, nagtatago na po yung suspect. Ano po yung kaso yung isasampa po sa suspect dito kay Mr. Levy Elano Jr., sir?
3: Pakasuhan po namin siya, Senator, ng reckless imprudence, so tingin homicide, saka po yung abandoning one's own victim po.
1: Okay. Nasa
3: revised penal
1: code. Dalawang kaso siya, patong-patong kaso niya. Very good. Alright, sandali lang po, Sarge, ha? Kakausapin naman natin si Miss Robilyn Balikat, yung kinakasama. Yung pumunta rito, nagreklamo sa atin, tama? Nakausap natin, nasa video call. Ma'am, Robilyn, magandang hapon.
4: Good afternoon po.
1: Bago ang lahat, ang aming taus-puso ng pagkikiramay sa muli po, ma'am.
4: At salamat po sa
1: so, ma'am, meron tayong okay na balita. Yung suspect po identified na, kaya lang po nagtatago na. Pero sasampan na po natin ang kaso, di ba? Monday, pupunta na po kayo sa police station. Sasamahan po namin kayo, ma'am.
4: Opo, sir. Opo, nag-update na rin po ako, sir.
1: Okay. So, mabuti na lang, Ms. Robilyn, yung mga pasahero na konsensya at yung po ata tumimbre sa inyo at itinimbre natin sa PNP. Tama?
4: Opo, sir. Nag-video ko po sa amin.
1: Paano po na kayo na-contact nung pasahero?
4: Yung ano po, sir, yung kapatid po ng asawa ko, nag-post po dun sa aksidente nga po. Tapos, ano po, may nag-PM po sa amin na yung kasama daw po dun sa van, yung pamangkin po nila.
1: Ayun, it's either natakot yun, o na-consensya, o both. Kaya nakipag-ugnayan po sa inyo. So, pasalamatan po natin yun, kung sino man yun, kung nakikinig ka. Nanonood kayo ngayon, yung nagtimbre kay Ms. Robilyn, maraming salamat, mabuhay ka, bayani ka. Anong pangalan po nung, wag natin sabihin yung timbre, baka pag inita nung isinumbong. Sige ma'am, sa Lunes, pupunta kami dyan sa inyo, at sasama namin kayo sa police station para hindi kayo magkaroon ng mga agam-aga o pangamba. Okay?
4: Opo, sir. Salamat po, sir, sa tulong niyo.
1: Walang ano, ma'am po, ma'am. Huwag niyo po ibabaw ang telepono, kakausapin po kayo ulit, ma'am, ha?
4: Apo.
1: Okay. So, Sarge, maraming salamat po, Sarge Rapinyan. Thank you po talaga sa inyong lahat dyan.
3: Maraming salamat po, Sarge. Maraming salamat.
1: Okay. Thank you po. And may makausap tayo sa DOTR. In fact, the following day, natawagan ko yung mga taga-DOTR at siningil ko sila tungkol doon sa magkakaroon ng hams. And ano pa itong isa?
5: Rumble strips.
1: Naging pag-unahin na sila sa DPWH. Sabi ko, do it as soon as possible. Kasi marami naman na aksidente na mamatay ang masaklap niyang sa mismong pedestrian lane. Dapat talaga nirespeto yung pedestrian lane. Pagkukuha ka ng driver's license, kasama sa exam yan eh. Diba? Na pagdating sa pedestrian lane, you have to stop. May mga nagsuggest, mga netizen, maglagay doon stoplight. Mahal po yung stoplight. Sobrang mahal yun. Baka mawala ng saan kukuha ng budget. Bilyones yan. So, ang pinaka ano lang po talaga nakikita ko, deterrent para magkaskasero yung mga driver pag sa pedestrian. Maglagay nga yung rubber strips.
5: Rumble strips.
1: o dili kaya yung hams. Titigil talaga yan. Dahil pag hindi sila titigil, masisira sa kanila. Lalo pag, kung ako hams mismo, kaysa rumble strips. Eh, sa bagay, rumble strips, temporary yung pwede mo alisin din later on.
5: Opo.
1: So, anong sabi ng ano? Ng DOTR?
5: Tayo, sir. Ringing po.
1: Ringing. Okay.
5: Okay. Maidagdag ko lang, sir, yung balance po nila na settled na po natin, nakipaglibing na rin po tayo, and nabigyan nyo na rin po yung pamilya ng financial assistance po.
1: Okay. Oh, si Elsa Cautibo, nanonood sa atin na from Zamboanga del Sur. Sabi niya, I'm watching from Zamboanga del Sur. Mga taga Zamboanga, buenas tardes, kontodo, tauhi ka natin aura o tabisya. Tabisya which is watching us now. Okay, so... sige, move on tayo sa isa pang kaso. Tuloy nyo lang pagtawag sa DOTR. Odette, tawagan nyo si Sec, Secretary, kasi itong si Asik na ako na pabalikan ako, hindi ako binalikan, nakalimutan, baka nakatulog. Busy lang araw na yan. Sige, really, kasi mag-hearing talaga tayo nito. Hindi pwede, dahil ilang hearing na ito palagi ko sinasabi. Maglagay ng hams, rumble strips, doon sa mga pedestrian, especially kung yun heavy traffic, heavy foot traffic sa lugar. Eh, mukhang hindi pa natin nagagawa. Ano inihintay naman ito?
5: Usually, sir, pag may pedestrian, may mga signage parang bago mag-pedestrian, sir. Yung signage na slow down.
1: Hindi eh. So, yun yung signage na hindi. Hindi nirespeto pag slow down. Nakalagay stop. Hindi mag-stop yan. Tuloy-tuloy lang yan. Pero kung alam nila, may sign, hams ahead. Oh, sir. Break ka. May minor ka tayo kung sira ang sasakyan mo. Ganun lang yun. Diba? O sige, eh, mamaya pag na-contact niyo Odette, interrupt niyo kami para kausapin ko itong mga taga DOTR.
5: Apo.
1: Huwag niyo magpag-usap sa amin ngayon. Sige, doon lang tayo sa hearing mag-usap-usap. Ano?
5: Apo.
1: Okay. Next.
5: Maraming salamat po dun sa kapulisan po natin sa Kalamba. Okay, si Ma'am Angelita Sarmiento na isang retired U.S. nurse and cancer patient po siya, idol.
1: Oh.
5: Actually, stage 3 idol. Humihingi po sila ng tulong na makausap at maibalik na lang po yung perang ibinayad niya sa isang architect na nakilala lang nila online.
1: Aha.
5: Nakapagbayad daw po siya ng 900,000 para sa initial down payment, idol Rafi, para sa bahay niyang ipapagawa. Pero ilang buwan na daw po, wala pa daw pong nasisimulan. Idol.
1: Papagawa siya ng bahay sa isang contractor?
5: Sa architect po. Opo.
1: Architect? Saan nag-work itong architect? Ah, ito rin taga DNR.
5: Yes po. DNR Central Office po.
1: Okay. Ma'am Angelita, magandang hapon.
5: Magandang hapon po, Senator.
1: Okay. Nasabi na po sa akin kanina, pabago sa show, na-brief na ako ni Odette tungkol dito. So, paano po na-contact itong si, pangalan itong architect?
5: Katrina
1: Carla Katapang.
6: Opo, nakilala po siya sa online na siya po ay nagdo-drawing, nagkakuha ng building permit para po sa construction ng house. So, kinuha ko po siya para mag-process po ng building construction para po sa building permit and everything.
1: Right.
6: So, nag-ask po siya ng PF sa akin ng 75,000. That's how it started. Nagpirmahan po kami ng January 19, 2024.
1: Okay.
6: Tapos po, while nasa Amerika po ako, up to this time, monitoring po ako, cancer survival is stage 3.
1: I'm sorry to hear that po.
6: Opo. Saka gustuhan ko pong magkaroon ako sa pag-uwi ko na mapapahingahan at kasi po ako ay kailangan magpahinga na at ako po ay retired nurse.
1: Opo.
6: Pinaasa niya po ako ilang, almost 3 years na nasa Amerika po ako, laging humihingi ng pera sa akin. Ma'am, kailangan na po natin ito para sa complete construction. We need this permit, everything, requirements na cutting trees, everything. I gave all the money that she needed, sometimes even in advance. Tapos po, nung ano na, sabi niya, ma'am, ready na po ang building permit. We can start the construction. Sabi ko, architect, sabi ko, I cannot give you the amount right this time because I should be there. Besides, I don't have an account here in America. My money is already in the Philippine bank.
1: Okay.
6: Because I don't like yung ganun-ganun, sabi ko sa kanya. Then, So he waited for me until I come back.
1: Actually, kaya po kayo bumalik dito?
6: Dumating po ako February this year.
1: February,
6: I think that was February 22. Yeah, because it's also the death anniversary of my mom.
1: Opo.
6: Kaya po ako umuwi. And then, I'm so excited na masisimulan na po ang bahay ko after waiting almost 3 years. Sabi niya, ready na po tayo, ma'am. Building permit and everything. So, ma'am, ako na po magkukontrata. So, that's how it started.
1: Teka po na, ba't siya magkukontrata? Ano ba siya, contractor?
6: Ay, sabi niya po, siya na lang ang magkukontrata. Ganon.
1: And then, siya, ito. RKI Design Build Services. Yan yung pangalang kumpanya niya. Okay. At the same time, siya ay nag-work sa DNR. Siya ay Administrative Officer for Property and Supply Management Division, DNR Central Office. So, na-check na natin ito, ano?
6: Yes, sir.
1: Okay. So, nung dumating kayo dito, February 22, 2026, nakipagkita po kayo sa kanya.
6: Opo. I just waited na matapos po yung death anniversary celebration ng mama ko at saka at same time, fiesta po sa amin.
1: Opo.
6: So, I met her like February 2026. That's how I started to give her money, the initial down payment for
1: magkano
6: the construction.
1: Magkano
6: the contract. The contract is 3.2 million. So I gave her the 900,000 that includes the HOA, meaning the HOA is the bond for the Pontiverde Antipolo where
1: HOA, Homeowners Association.
6: Home, yeah, sa Antipolo po, Pontiverde, Kupang.
1: Magkano po ina-down niyo sa kanya?
6: 900,000, that's how she asked me. Iyan po ang inas niyang price, initial down payment.
1: Initial, okay.
6: So, knowing
1: so, naibigay niyo?
6: Naibigay
1: po. Noong February din po?
6: Opo. Noong time na po, nang binigay ko ng February 26, I asked the receipt. So, ang ginawa po, sulat lang, Ma'am, I will come back to see you February 28.
1: Wala siyang OR. Eh, kung may kumpanya siya, dapat gawin siyang OR.
6: Ito po. Sabi niya, I'll come back February 28. Giving you all the pertinent documents, building permit, blah, blah, blah. Lahat po. Yung mga requirements po to start the construction.
1: Mm-hmm.
6: So, I waited. Wala po yung siyandala. Konti po. Yung iba, may original receipt. Hindi po lahat kompleto. And I even asked yung certification na soil test, na which I paid 75,000 soil test everything.
1: So, ma'am, sorry. So, in short, hindi ho siya nakapag-fulfill doon sa napag-usapan.
6: Opo.
1: So, naibigay niyo po yung 900,000 noong February 28, February, March, April, May, June, July, 5 months na. So, nung pinuntahan niyo po yung site.
6: Nag-groundbreaking po kami.
1: Kailan po kayo nag-groundbreaking?
6: March 8.
1: Ayan na. Okay. Pero, two-story residential house dapat yun. Pero hanggang ngayon, wala pa masisimulan.
6: Sabi ko, when we gonna start yung digging? Sabi ko, kasi po, Marte, sabi niya, maybe ma'am, after 2 days, Monday, we gonna start yung ganun po, digging, yung pagpapahukay
1: na po. Pero hindi po nangyari yun.
6: Hindi po nangyari. Sabi niya, nakasakit po daw siya. I keep on calling her for almost 2 weeks, wala po siya respond. Ma'am, pasensya na, nakasakit ako, nasa province ako. And then when she came back, so I'm expecting na talaga po masisimula na rin. Ang reason nga naman po sa akin ay, ma'am, ang trabahador ay papasukin ng gwardiya dahil po walang MBI clearance, wala pong police clearance, wala pong uniform.
1: Ah, nagpapalusot na lang.
6: Opo, ganon. So, still I waited to complete, although yung mga contractor wanted to finish the requirements,
1: opo,
6: but still to no avail, wala po din. So, sabi niya, so tell me the whole reason, what is the reason behind why... I think it's like a delaying tactic that you're giving me right this time.
1: Ayun naman talaga. Yun po talaga nangyari.
6: Ayun po sinabi ko. Sabi nga, ma'am, ganito po. Pasensya na po. Ganon. Kailan ba talaga tayo magsisimula? Ma'am, sa ganong araw. Sabi ko, let me know how many workers will arrive, will come. So, I will prepare the food. Because gusto ko, pag nagdidig, magpapakain po ako sa trabahador. Talagang prepare na po. Even paper plate, everything. The food, andun po. Kasi gusto ko po magpakain sa mga trabahador.
1: Opo.
6: And then, ganon din po, walang nangyari, walang pong tao, walang ano, dumating. Sabi ko, pahiya na ako sa mga kaibigan ko, ilang taon sila naghihintay, ang pamilya ko, kapitbahay ko, ilang taon na akong pauwi. Alam mo, may sakit ako, I need to rest, and you know the living condition where I am sleeping. Sa sopa lang po, sa lumang bahay po namin. Nagtitiis po ako, nakailangan ko magpagaling sa sakit ko. Pero... talaga, sobrang na pong ginawa niya. Ang dami ko pong problema.
1: So, magkano pong pera na ibigay sa kanya total?
6: Almost, ano po, from the start,
1: opo,
6: the preparation, everything is more than 1.5. From the preparation po, hanggang sa construction po ng ano po,
1: so,
6: ng contract.
1: Ang naipalabas nila is 1.5.
6: Opo. Parang hinahabol ko na lang po, ibinay ko, kahit yun na lang ibayin niya sa akin, ibalik niya po ang pera.
1: Kaya dapat ibalik po lahat, yung 1.5.
6: Hindi po, kasi naman po yung iba nagastos niya po. Sabi niya, bumili po siya ng seedlings because we need to cut the pine trees that we need to return yung mga seedlings na kung ilan na pinutol na pine trees sa harap ng lote ko, babayaran po sa
1: puto naman talaga yung puto ng pine tree.
6: Hindi pa po kasi nga, yung groundbreaking, hindi po natuloy pa hukay.
1: Tama-tama, baka bumikap po, kanina pa nakahol si Attorney Norlito Eneran, ASIC for Legal Affairs and Enforcement, DNR Central Office. Ito po yung dapat kausap natin sa DNR. Attorney Eneran, magandang hapon po.
7: Magandang hapon sa'yo, Sir Tulfo, and thank you so much for inviting me at kay Ma'am Angelita, Angelita Sarmiento, magandang hapon po sa inyo. Narinig ko po yung mga sinasabi niyo, talagang nakakalungkot po.
1: Mm-hmm. Eh, pero itong si Katrina Carla Katapang, hindi na po sumasagot sa mga tawag namin. So, ano pong status niyo ba sa inyong kumpanya? Active pa rin ba siya as an architect?
7: Yes, yes sir. Ito po ay currently Administrative Officer 4 dito sa General Services Division, Administrative Service ng DNR Central Office. Okay. Pinatawagan ko sa ngayon na nasa meeting lang with another undersecretary sa isang opisina ng DNR. Hindi ko alam kung makakarating siya, but kung hindi man siya makarating, sir, ako na mismo ang magtutulong kay Ma'am Angelita para gawin yung kanyang salaysay at maisampa namin ang kasong administratibo dito sa DNR.
1: Oh, at masibak po siya. Kawawan man to si Ma'am Angelita, meron ng karamdaman. Tapos lulukuhin pa. Grabe naman ito.
6: Ano yan naman po,
1: si Katrina. So, pero ang gusto talaga ni Ma'am Sir is masol yung pera. Pag masol yung pera, hindi ka na magdidemanda.
6: Hindi na po. Basta ibalik niya lang po. At saka yung mga ginagastos po dito, yung mga ano-ano niya sa mga
1: kasi,
6: niya.
1: Kasi sir, may sakit si Ma'am. Para sa kanya, mahabang proseso pa yung magpapail ng kaso, balik-balik dyan sa inyo, punta sa kung sa among yung tangkapan ninyo. Eh kung gumawa na lang ng remedyo, itong si Ma'am Katrina, si Katrina Carla Katapang, eh mangutang siya siguro dyan sa office sa DNR, mag-cash advance para mabayaran na po itong kukumpera natin. Ano sa palagay niyo po, Attorney Inera?

0: Sige sa inyo, punta sa kung saan mong yung tangkapan ninyo. Eh kung gumawa na lang ng remedyo itong si Ma'am Katrina, si Katrina Carla Katapang, eh mangutang siya siguro dyan sa office sa DNR, mag-cash advance para mabayaran na po itong kumpleto natin. Ano sa palagay niyo po, Attorney Inera?
1: Yes, sir. Sa usapin kung sa pagbabalik ng pera, sir, I think maganda na makipag-ugnayan po sa amin si Ma'am Angelita, makausap namin siya, at pag-aharapin ko po silang dalawa para makita din ni Architect Katrina na malaking perwisyo ang nagawa niya kay Ma'am Angelita. Okay. And kung ano man ang magiging decision ni Ma'am Angelita, ay irerespeto natin yan. But pagdating naman po sa violation ng Civil Service Laws, Rules and Regulations, kahit wala po tayong testigo, ay po pwede pong tumuloy ang kaso. Okay. Especially na ito po ay nagpa-practice siya ng kanyang profession. Sa ating batas po, ang ating RA 6713, bawal po ang mag-practice ng private na profession ng isang empleyado ng gobyerno unless pinapahintulutan siya ng kanyang head of office.
0: Ah, yun pala, tama. Eh, malaking violation na po agad yun. Siya po is nagsasidan bilang isang contractor na at the same time nagtatrabaho siya sa DNR at walang pong pahintulot tulad sinabi niyo. So may kasong nga talaga ito siyang kinakaharap ngayon. Dapat kaharapin.
1: Tama po. Oo. At titignan natin ito kung meron ba siyang authority. Kasi noong 2021, meron kaming na-issuing authority to engage in limited practice of profession as architect and master plumber ni Architect Katrina Carla Katapang. Pero hindi na po ito na-renew. Sa ating batas, RA 6713 o sa ora-ora ng civil service, yung mga ganitong pagpapahintulot ng practice of profession ay dapat nire-renew annually. So, after nung 2021, 1 year lang ito, 2022 November, hindi niya na-renew, wala na siyang authority, and therefore, after that, wala na siyang dapat kinukuhang trabaho privately.
0: So, lahat ng trabaho kinukuha niya after nung mag-expire yung license niya o yung pagpahintulot sa kanya, then meron na siyang paglabag sa batas after that.
1: Tama po, sir. Tama yun. Tama.
0: Okay. Sige, sir. Sasamahan po namin si Ma'am dyan sa inyong tangkapan. Pagharapin sila at ang kay Ma'am lang naman, maisolid na lang po yung mga nagastos, 1.5 million.
2: Tsaka po yung ano, yung mga papel na kailangan ibalik niya sa akin, blueprint,
0: opo,
2: building permit.
0: Sige.
2: At tsaka po yung dapat niyang tapusin po sa Santa Lucia na kasi po, chinis ang firewall, ang sabi niya, lalakarin niya.
0: Okay, ito lang po. Lahat ng perang nakuha niya sa inyo, ibalik na lang. And then pag nagawa niya yon, impas na, anin tapos na. Pero sabi ng DNR, tuloy pa rin nila yung kaso. Kahit na wala na ho kayong, kahit na hindi na kayo magreklamo, itutuloy pa rin.
2: Hindi ko po ba din ma-build yung bahay kung nasa kanya po yung iba eh. Na yung
0: kasama na po yun.
2: Lahat po.
0: Opo, kukunin natin lahat yun. Oo. Sige ma'am, sasamahan namin kayo sa Monday na siguro. Ano po? Kasi bukas is Friday. Monday sir, nandiyan kayo, Attorney Ineran? Sa inyong tanggapan?
1: Opo. Kung hindi man na po, kasi may hearing po kami dyan sa Senado, Senator.
0: May hearing na pala tayo sa Monday.
1: Sa landfill.
0: Oh.
1: Yes, sir.
0: Yeah, baka pwede isama mo na si ano, itong si Katrina sa hearing. Masampulan natin.
1: Sige, sir. Pwede, sir. Pwede.
0: Oh, tomorrow na lang kayo, sir. Samahan nyo namin dyan tomorrow sa inyo. Itong si Mamahilita.
1: Sir, nasa 4-day work week ang DNR. Hanggang Thursday lang po kami. Pagdating sa Friday, wala po kami rito sa opisina. But during weekday, hanggang 7 o'clock po kami.
0: Ah, okay. Sige,
1: sige. Hanggang gabi.
0: Alright, sige. Monday, may hearing nga. Ma'am, pupunta nga sila yung mga taga-DNR sa Senate. Then, nagtatawag po ako ng hearing. Monday. Tuesday na lang po, sir.
1: Tuesday, yes, Senator.
0: Okay, sige. At Tuesday, ma'am, sasamahan namin kayo sa DNR, si Attorney Ineran, pagharapin kayo ni Katrina Katapang. At ang pinaka-goal natin is maibalik niya mga perang nakuha sa'yo. And then kahit na hindi na kayo magsampan ng kaso, itutuloy pa rin daw po ng DNR. Tama ba ang pagkasabi ko, Attorney Ineran?
1: Yes po, Senator, because may violation po sa RA 6713 or yung code of ethical conduct ng mga government employees and officials.
0: Opo. Tapos pakisabi na rin po sa kanya.

0: I-ready ng mga dokumento kung nakuha dito kay ma'am kasi kailangan niyo yung mga dokumento ngayon para kung kumuha siya ng bagong contractor, architect, yun na po yung gagawa. Yun po yung titingin sa mga dokumento. Salamat po, Attorney Ineran. Tuesday na lang po.
1: Maraming salamat din po sa iyo, Senator. And ma'am Angelita, gagawin po natin lahat ng kaya natin gawin para matulungan po kayo.
2: Salamat po. Ayoko pong gawin ito, kaya lang po. Ang grabe pong paasa niya sa akin. Simpleng bahay lang po na pahingahan ko dahil nagpapagaling ako at retired ako. Wala po ko, ako maayos na tirahan as America po ako ng matagal na taon. Hinangad ko pong maliit lang na bahay. Bakit hindi ko po siya niloko? Nanghihingi siya ng advance lagi binibigay ko nung nasa America ako. Hanggang sa pagdating ko, naawa ako sa kanya. Gusto niya siya magkontrata. Pinaasa niya po ako. Lagi pong iba-ibang dinadahilan niya. Kung hindi ko po ginawa ito, hindi ko po alam kung ano na nangyari. Katunayan po, sinabihan ko na siya, i-report ko to kay Senator. Hindi po siya natakot. Kaya po, binigyan ko pa rin siya ng pagkakataon. Kumuha po ako ng abogado, nagawa po yung abogado ng demand letter. Hindi rin po siya sumagot, binabaliwala niya po ako talaga. Kaya po, naglakas loob na lang po ako lahat, pinakinisapan ko, lalo na siya. Sabi ko, parang awa mo na, anday kong problema, totoo po. Lutang na ako sa problema, lalo na ang anak ko, iniwanan ko 5 buwan. Na nagpa-opera din po sa China dahil meron din po siyang gano'n, hindi ko po alam talaga. Sana, nakuha niya yung ano ko na gusto kong matapos para may uwian kami ng anak ko.
0: Opo.
2: May ancestral home po kami pero hindi na po maayos, natirahan.
0: Sige po.
2: Nakita niya po ang sitwasyon ko, hindi pa rin siya naawa sa akin, hindi ko po siya niloko.
0: Yeah, yung mga scammer po, walang konsensya yon. Basta't magawa nila yung gusto nila na makapanloko ng tao, makapandugas ng pera, yun lang po yung pinaka goal nila sa buhay.
2: Pasensya na po.
0: No, ma'am, huwag ka magpasensya sa amin.
2: Ngayon po, hindi ko rin alam. Okay,
0: kaya po kami nandito para tumulong po sa mga taong may problema
2: po. Late na po ako sa mga appointment ko. Wala na po akong gamot. Kakahihintay sa kanya. 5 buwan na po ako nandito. Tapos na po yung mga gamot ko. Ang
0: Nagpapakimotherapy po kayo?
2: Na-radiation po ako, na-chemo, cancer survivor po ako for 5 years.
0: Pero ngayon po, mayroong nagpapagamot kayo. Makakatulong po ako.
2: Monitor po ako. Kailangan pa po ng 1.5 years ng monitoring ng oncology na continuous CT scan, PET scan. Hindi ko po nagawa ang pang-portrait ko ngayon dahil po lang sa kanya. Na alam niya, I need to come back para sa appointment po ng CT scan ko, oncology, hematology, hindi po nagawa dahil sa kahihintay ko sa kanya.
0: Punta ko kayo doon kay Odette para pag-usapan po yung schedule nyo sa Tuesday kasi sa Monday nga naman pala itong si Attorney Inera at mga iba pang kasapi ng DNR pupunta po sa Senate, mag-usap-usap ko, paalala ko rin sa kanila. Then Tuesday, samahan nyo po doon. At doon sa pagpapagamot, baka makatulong niyo po ako. Meron kami tinatawag na guarantee letter kung wala na po kayong pera.
2: Nagpunta nga po ako sa yung taka. Huwag na lang po. Kasi natatakot ako. Baka mamaya, magkasakit ako dito. Wala po akong pinhealth.
0: Okay.
2: Nagpunta nga ako dyan sa malapit. Pacheck ako ng mga blood. At saka po totoo, saka iisip ko, pumayat na po ako. Hindi po ako, kaya po ako nakaganyan.
0: Okay,
2: maayos po ang katawan ko nang dumating ako dito.
0: Huwag niyo pong gamit niyo. Okay. Sige ma'am, punta kayo doon kay Odette, siya na pong bahala.
2: Okay, yan.
0: Wala nga naman po ma'am.
2: Napakabigat po ng problema. Buti po, sana yung pagtatrabaho sa Amerika, marami ako naipon, hindi po itinulog po talaga. Hindi po ako mayamang retired nurse. Konti lang po na ipon ko. Pero ganito naman, marami po naloko sa akin, totoo po sa pera. Totoo po yan dito sa Pilipinas. Sa awa ko, pero ilan po ang ginawa nila sa akin.
0: Sige po.
2: Halos wala na po ako.
0: Sa Tuesday po ha. Kita-kita kita tayo. Salamat po, ma'am. Wala nga naman po, ma'am. Wala nga naman.
3: Thank you, ma'am.
0: Attorney Inera na sa Tuesday. Pupunta kami
1: yes, sa inyo. Senator. Yes, Senator. Hintayin ko po siya.
0: Thank you po, Attorney Inera. Magandang hapon po, sir.
1: Yeah, magandang hapon sa iyo, sir.
0: Yan yung masakit, eh. Akala kasi ng mga taga dito sa mga taga dito sa Pilipinas, pag mga taga abroad, maraming pera. Kaya sabi, ito, mga ganun lukuin kasi dolyar. Hindi na alam, pinaghihirapan din yun. Kahit na nurse, although yung mga nurse, malalaking kita sa abroad, pero dugot pawis yan, tama ka. So, overtime, talagang, yung iba pa nga, hindi lang overtime, nagdo-double time pa para makapag-ipon. At pag makapag-ipon, dadan sa Pilipinas, dito nila i-invest yung kanilang pera, tapos lulukuin na ng isang scammer tulad nitong si Katapang. Sige, Tuesday maayos natin yan.
3: Salamat sir, salamat po. At magbabalik pong wanted sa Radyo, ang oras po ay 2:32 ng hapon. Ang oras po ay atin sa atin ng family, rubbing alcohol, hindi lang pang pamilya, pang sports pa, and pagoda, air freshener, ang paboritong air freshener ng bayan. Magbabalik po kami, dyan lamang po kayo.
4: To the right
5: of the FM band. True FM
4: on 105.9.
6: Binatili pa lang ako noon. Madalas, naiipit, nasusugatan, natadaganan na mas malaking kalaban. Saksi ang family rubbing alcohol na gawa ng Pagoda Philippines sa bawat sakit na tiniis ko. Pero dahil sa tiyaga at determinasyong magtagumpay, bumangon at lumaban. Kaya ito ako ngayon, isa na akong pamilyadong tao. 41 taon ng kaagapay ng pamilyang Pilipino ang tanging produktong pinagkakatiwalaan ng mga kampyonato, epektibong disinfectant, panlaban sa mikrobyo na nagdadala ng sakit at pampaginawa pa. Mula noon hanggang ngayon, ang Family Rubbing Alcohol, gawa ng Pagoda Philippines, hindi lang pampamilya, pang sports pa.
7: Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matigas. Samaan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra, L-Arginine, Songaria, Cyanomorium, at GABA.
8: With proper diet and exercise.
7: Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust,
8: 75 pesos SRP per tablet lamang.
7: Robust, para sa mga kalalakihan. Patid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uwi ng sakit.
9: Inaamin ko na may mga bagay na mabilis nagpapagalit sa akin. Madali ako magalit sa mga taong mapangapi at mapangabuso. Pero, lingid sa inyong kalaman, mabilis din ako magalit kapag may amoy ang kotse na aking sinasakyan. Dahil dito, palagi kong sinisigurong mayroong Pagoda Air Freshener ang aking sasakyan. Tanging Pagoda Air Freshener lamang ang aking pinagkakatiwalaan pagdating sa pagpapabango ng aking sasakyan para kahit na sa gitna ng gitgitan at buhol-buhol na traffic, ulo ko ay palaging kalmado. Ginagamit ko rin ang Pagoda Air Freshener sa aking banyo, kwarto, opisina at aparador upang maging kaaya-aya ang aking kapaligiran. At pagdating sa presyo, di ako agrabyado dahil mas mura ito at di kalidad pa kumpara sa ibang mga brand. Ang mga scents ng Pagoda Air Freshener na strawberry, apple, lemon, orange, lime at pine ay mabibili sa mga Mercury drugstores at sa inyong mga kilalang suking tindahan at supermarket.
10: Happy Fiesta! Kaso, fiesta din ang body pain ko.
11: May extra panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra.
12: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Snack food, crunchy, crispy, timplang lasang shrimp. Pang picnic, break time at movie, itempura mo na.
1: Kahit saan itempura mo na.
0: Tempura by Regent.
2: Robust dietary supplement for men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matigas. Samaan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra, L-Arginine, Songaria, Sinomorium, at GABA. With proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 75 pesos SRP per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Patid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uwi ng sakit.

0: food, crunchy, crispy, timplang lasang shrimp. Pang picnic, break time at movie, itempura mo na.
1: Kahit saan itempura mo na.
0: Tempura by Regent.
2: Original Idol. Walang humpay sa pagsulong, walang sablay sa pagbibigay. Lapitan, silahan, hingahan, iyakan, atahan. Hindi kanya tatalikuran. Mas astig sa pagbibigay ng pag-asa. Wanted sa radyo. Wanted sa radyo. Los hanggang alas. Wanted sa radyo. Sa True FM. Sa 105.9. Wanted sa radyo.
3: Si Miss Nancy Norbete ay humihingi po ng tulong. Ito pong next case po natin, mga kapatid, pasintabi lamang po. At masailan po itong mapapanood po ninyo. Humihingi po ng tulong na mabigyan po ng hustisya yung pagkamatay po ng kanyang kapatid na isang MOVIT rider. Sinaksak po ito ng kanyang pasahero July 14, 255 ng madaling araw sa Barangay 20, Caloocan. Ang biktima po na yumao ay itong si Fabio Norberte Jr. na isang MOVIT rider. At meron tayong video, panoorin po natin.
4: Okay.
3: Sa mapapanood po ninyong video. Sakay po yung suspect. Bumaba yung suspect. Bumunot ng ice pick at sinaksak sa tagiliran. Kanang tagiliran itong biktima.
4: Walang dahilan.
3: Walang
4: tabo
3: na po. Ayan po, hinabol pa po ng suspect at nakatakbo po yung biktima at kinuha po yung motor. Ayan, may sumisita na po na ibang taong bayan.
4: Aba, kayo ng ano niya, motibo is
3: motor natin.
4: Nakawin yung motor na sinaksak ng rider.
3: Yes, sir. Ayan, humihingi po ng tulong.
4: Okay. Tawagan niyo ulit yung MOVIT. Okay, kausapin natin MOVIT. Saka yung PNP. Alright. Nasaan na si Miss Nancy Norberte? Ito yung sister.
3: Yes, sir.
4: Na-brief nila ako dito na itong si Fabio Norberte Jr. ay mag-isa na lamang tinataguyod yung kanyang anak dahil yung misis niya ay wala na.
3: Yes, sir.
4: Sige po, magandang hapon po, Ma'am Nancy.
3: Ma'am Nancy, magandang hapon po.
4: Ma'am Nancy?
5: Hello po, ma'am. Yes, sir. Magandang hapon po.
4: Bago ang lahat, ang aming taus-pusong pakikiramay po, Ma'am Nancy. Okay. Ayon po sa PNP, nahuli na ata, ano?
3: Yes, sir, nahuli.
4: Itong suspect. Kilala ho ba ng kapatid nyo itong suspect, ma'am?
5: Po.
4: Ayun, bugbog sarado. Buti nga. Itong suspect si Jeffrey Katakutan. Sabi ko, ma'am Nancy, yung kapatid nyo yung victim at saka itong suspect, magkakilala po ba?
5: Hindi po. Sakay niya lang po yan, sir.
4: Ah, sakay lang. Tapos yung kanyang pakay ay agawin o nakawin yung motor, itakas yung motor.
5: Yes po. Yun po yung nakita sa CCTV cam.
4: Okay. Ilan pong anak na naiwan ni Sir Fabio kasi gusto natin tumulong dito, Sherry?
5: Yes, sir. Isa lang po yung anak niya, lalaki. 3 taong yun lang po.
4: Okay. Nakaburol ba ngayon?
3: Yung biktima po si Fabio, opo. Nakaburol.
4: Okay. Sige po, magpapadala po ako ng staff dyan po sa Burol para po magpabot ng tulong.
5: Okay.
4: Sandali lang po, okay. Mama, kausapin naman natin itong Move It muna, si Wayne Jacinto, General Manager ng Move It. Kilala ko ito. Dati sa Krakata ito dati. Mr. Jacinto, magandang hapon po, sir.
6: Magandang hapon po, Sir Torafi.
4: Opo. Ito po si Mr. Norberte Jr. ay rider po ninyo sa Move It. Ano pong tulong ang maibibigay po ng Move It sa kanya?
6: Sa amin po kasi, no, pag mga ganyan, may insurance naman po yan.
4: Mm-hmm.
6: Tutulungan po namin ni Praxis yan. Pati po yung assistant na kinakailangan nila, no, ibigbibigay din po namin yan. Patunayan po, ngayon yung team nag-mobilize na para makapunta rin po sa Burol
4: okay.
6: At sa mga pagpabot ng tulong.
4: Magkano po yung insurance policy, if I may ask, sir, Mr. Jacinto?
6: Aabot po ng ano po yan, ng 500,000.
4: Okay. Yan po ba'y may ibibigay agad-agad? O meron tayong waiting period habang pina-file yung claim at pina-process po yung claim?
6: Ano po yan? Ipa-process mo na yung claim, hindi po may bibigay agad. Ganun pa man, ang Movit naman po handang naka-alalay sa kanila. Sa tunayan, meron din po kami ibibigay na amount na kapantay din kung magkano yung makukuha nila.
4: Ayun, kapantay ng insurance.
6: Opo, paunang tulong po yun.
4: Ang galing naman ng Movit. So, 500 pesos, 500,000 yung makukuha niya sa insurance, tatapatan niyo po yun. So, 1 million all in all makukuha po ng kamag-anak ng biktima. Magaling, magaling kayo dyan sa Movit. Very good, very good. Sige sir, so kayo po'y magpapapunta ng inyong mga staff sa Burol para kausapin yung kamag-anak ng victim at mag-extend na po ng tulong.
6: Apo. Kahit po ako personal na pupunta po ako doon.
4: Mainam. Okay, sandali lang po sir ha. Ate Nancy, Ma'am Nancy, gusto niyo po kausapin yung Movit? Meron kayong gusto sabihin kay Mr. Cinto, yung jail manager?
7: Sir, natanin po sir, yung pong narinig ko na sinabi niyo po, hindi po ako labag po talaga sa kalooban ko magpasalamat dahil ang gusto po namin yung buhay ng kapatid ko. Kaya walang kami sila. Hindi po kailangan kapag-test ang buhay ng kapatid ko. Pero dahil yung minigiman yung sa anak, nahihirap po ng buhay ngayon. Hindi mo namin alam kung paano namin na kapagtutulungan po kung paano namin na alam yung bata at magpapag-aalaga lang po. Kaya po namin. Kaya lang yung support na panggatahas ng diaper itong araw-araw ng bata. Pagtutulong-tulungan po namin yan na hindi naman po wala na kapasikan yung mga trabaho magkakatid. Nasa 45, 46, sa 50 lang po kasi ganun.
4: Ma'am, sandali po ma'am ha. Kausapin natin si ano habang nasa rin niya, baka biglang bumitaw. Si Colonel Joey Gofort ng Caloocan, PNP. Colonel Gofort, magandang hapon po sir, Colonel. Colonel? Colonel Joey?
8: Hello po, Colonel Gofort. Magandang hapon po, Colonel.
9: Yes, ma'am. Magandang hapon din po.
4: Okay. Itong suspect na si Jeffrey Katakutan, marami na palang biktima to. Nasaan po itong suspect? Nasa custody niya na po ninyo, Colonel?
9: Senator, nasa custody po ng Malabon na City Police Station po. Nung in-inquest po nila ito sa kaso ng robbery holdup, ay in-inquest din po natin dito sa Caloocan ng robbery with the homicide and carnapping po.
4: Oh, eh dalawa na biktima nito, sir. So yung unang biktima niya, saan, taga saan po yun?
9: Yung unang biktima po niya po is yung taga Quezon City po na nangyari po rito sa Caloocan po. And nahuli po siya dito sa Malabon po, sa Longos po.
4: Okay. So, na-inquest na po siya, so nasa kulungan po siya. Eh baka naman makapagpiyansa to at gagawa naman ng kalokohan. Magkano po yung
9: Senator, ina-assure po natin na hindi po ito makakapagpiyansa. Sapagkat no bail po ang recommended po dito sa isinampa po nating kaso po sa kanya dito sa Caloocan po, Senator.
4: Ay, mainam. Salamat naman. Very good. So, no bail po siya, no, yung kanyang kaso. At dalawa po yun, ano? Dahil meron pa siya isang biktima. Ito, meron pa isang biktima. Sana na po sir, ha? Mr. John Rick Mackay, Joyrider naman. Mr. Mackay, sir. Mr. Mackay.
10: Well, magandang hapon po, sir.
4: So, naging biktima rin po kayo nitong si Katakutan, sir? Sir John?
10: Opo, sir. Dito po siya nang galing sa Bulihan Silang Cavite po, sumakay sa akin.
4: Okay. Tapos, ganun din po, tulad nangyari kay Sir Fabio, nung opo, pagbaba niya, anong ginawa po sa inyo?
10: Bali po, nagpahatid po siya sa akin sa Longos, Malabon. Tapos po, may iniputan pa po kami doon eh. Tapos pag-ikot po namin, tapos yung tinuya na sa akin yung bababaan niya po. Yung pagbaba niya po ng motor ko, tapos bumaba din ako eh. Humakbang din po ako pababa sa motor. Yun na po, bigla na po akong sinaksak.
4: Oo. Ganon din po yung modus niya, sinaksak kayo sa likod, tapos tinaray po inyong motor.
10: Tatagulian. Opo. Bali, ang nangyari po nung sinaksak niya po ako, ano po, napa-atlas po ako. Tapos yun, nung napa-atlas po ako, napalayo ako kasi balak niya pa akong anuhin ulit ng saksak. Kung dahil nung saksak, eh may tama na po ako. Ano po yun, sumigaw na po ako, humingi ako ng tulong sa mga sa paligid ho. Na yun po, maraming tao naman ang pumunta. Kaya nga lang po, sumakay agad siya ng motor ko, tapos sumarurit na po ng takbo.
4: So, naitakas niya po motor niyo, sir?
10: Opo, sir.
4: At
10: opo, sir, ano to?
4: Nakapagsampa po kayo ng kaso as a result of
10: that? Opo, sir, dahil nakasampa na po yung kaso sa ano po, naisampa ko na po yung kaso. Ang kaso po dito, sir, sa papel ko, itong naisampa kong kaso sa kanya.
4: Opo.
10: Ang kaso po dito is attempted homicide robbery holdup at saka po yung anti-car na sabi, sa, ano, 2016 po.
4: Saan po ninyo isinampa yung kaso? Saan RTC po yan, sir?
10: Sa Malabon po, sir.
4: Sa Malabon. Okay. Sa Malabon. Po. Sir, Colonel, go forth. Okay. Awa din kayo sa Malabon, Malabon case niya?
9: Yes, Senator, aware po kami doon sa nangyaring insidente po sa Malabon, kaya po closely po nakikipag-coordinate po kami sa Malabon and sinight din po natin doon sa ating inquest na at present po is naka-custody po or nakapulong po sa Malabon City Police Station po.
4: Tama po yun, yung Nobel, para hindi na po siya makapambiktima pamuli kasi kung yan ay papayaris makapag-bail, paglabas niya, gagawa na naman kalokohan niya. Sige, good job po sa inyo, Colonel Goforth. Maraming salamat po, Colonel Goforth. Sir, thank you po, sir.
9: Maraming salamat din po, Senator.
4: Okay, si ano naman, Sir John? Ayan, nahuli na po. Nakita niyo nga po doon sa video, bugbog sarado pa. At Nobel daw po, sir. Nobel. So,
10: yung masakit lang po talaga na pinakanangyari sa akin, tinanggalan niya po ako ng hanap buhay. Eh, kakalabas lang din po kasi ng misis ko, galing ng anak po sa ospital.
4: Uh-huh.
10: Yan po.
4: Yung motor niyo po, na-recover po yung motor niyo?
10: Hindi po, sir. Hindi po.
4: Hindi na?
10: Wala na po, sir.
4: Oh. Okay, sa pagkakalam niyo po, ikaw at saka si John, Rick, ang biktima, dalawa lang, o meron pang iba? Ay, sorry, si Sir Fabio.
10: Bali, sir, nung sa ano, sir, yung sabi sa akin ng mga police, sir, may, bali, ako yung unang biktima, sir, nung June 4. Tapos po, nung tumawag po ulit sa akin, may nabiktima po ulit siyang isang rider na naka-Avox, na nasakyan niya sa Bulacan, papunta daw po ulit ng Malabon. Tapos po, yung biktimang yun nga po, yun sabi, nalaglasan daw po sa leeg. Tapos po, na-identify ko pa po si Jeffrey Katakutan, ang lugar nung 12. Kasi nabantahan ko po yung mga kasamahan kong joyride o riders MC taxi na sinabihan ko sila, pinakita ko yung picture yan, mag-ingat kayo dyan, baka kayo yung mabiktima. Kaya po, naalukan po ulit sila.
4: So, ibig sabihin, tatlo na pong biktima. Tatlo po kayo yung biktima niya. Tatlo.
10: Opo.
4: Okay. So, nung first time siya makapambiktima, eh dapat merong sistema sa TNBS na yung ganitong klase mga kliyente, mga kriminal, dapat bina-blacklist.
10: Diba? Bali po, pinost ko po siya agad sa social media yung picture niya po nung July 4 din po. Yun, kaya po na ano po yung mga ibang joyride na natanggihan po nila yung alok ni Jeffrey Katakutan sa Silang Cavite po. Yun, nagsumbong nga po sa akin yung mga kasamahan ko, nag-aalok na naman daw po nung July 12 po. Tapos sa picture lang po nila, binigyan nila ako ng picture na nandoon siya sa ano sa Silang Cavite, sa Bulihan. Naghahanap na naman ng mabibiktima.
4: Wow. Sandali lang po. Sir Wayne.
11: Yes, sir.
4: Mr. Cinto. Wala bang sistema? Anyway, I'll talk to the, siguro sa sulod na hearing sa Senate kasi akong committee chair ng public services. Na pag merong ganitong mga insidente na yung rider ninyo o isang rider ay ginawa ng krimen ng isang kliyente, eh dapat ma-blacklist yung kliyente para malaman ng lahat ng taga-TNBS. Wala ba kayong ganong klaseng sistema?
11: Sa amin po, automatic po siya na binaban ang passenger po
6: ay ginawang hindi maganda sa aming mga riders.
4: No, no, ang ibig sabihin, ang ibig sabihin, okay, halimbawa, merong isang customer ninyo may ginawang hindi maganda sa rider ninyo. Dapat siya, meron kayong reporting system na malaman ng lahat ng mga rider, lahat ng mga kumpanya sa TNBS. May pakalat, wala bang ganun sistema?
6: Ngayon po, wala. So, wala po. So, ngayon po, ang nangyayari lang, blacklisted lang po siya sa isang platform with the movies.
4: Yeah.
6: Pero maganda po yung question ninyo na kung meron pong pasahero na pasaway, mag-blacklist po, mag-blacklist po sa lahat ng platform.
4: Yeah. Siguro po, yan, sa susunod na hearing, sasabihin ko po, isasuggest ko po sa LTFRB na merong isang platform na pupuntahan po ng victim para ma-blacklist itong criminal sa lahat ng platform ng TNBS. Tama po ba?
6: Opo. Opo.
4: Sige po. Salamat po, Mr. Jacinto. So, dadalawin niyo po itong burol ni Sir Fabio. Salamat po, Mr. Wayne Jacinto. Magandang hapon po, sir.
6: Maraming salamat, Senator. Thank you.
4: Opo. Okay. Balikan natin si Miss Nancy.
12: Yes, sir.
4: Okay. Tama lang po na mabulok sa bilangguan to kasi tatlo na palang biktima. At,
12: yes, sir. Tatlo lang po.
4: Robin, tama po yung kaso.
12: Lakit sa distin sa kanurong na po yun. Yung inaasahin mo may darating papalik ay meron siyang anak na sa tanong kanya. Ngayon na po siya na po lahat yun.
4: Sige po, ako po yung aking pong programang wanted sa radio, yung RTIA. Magbibigay po ako ng 500,000 tulong para dun sa bata, sa anak.
12: Patulong po yun sa anak niya. Pero alin po, alam din ako po yung mararap sa kanisibo, pero ang gailangan natin, buhay pong gano'n ang kapatid ko, kaya lang.
4: Opo. Sige po, mamaya po
12: pupunta. Sa anak niya, sir.
4: Mamaya po pupunta po dyan yung staff po ng RTIA para magpabot pa ng tulong.
12: Okay.
4: At kung ano po, kung may tutulong namin, huwag po kayo magkatubili, sabihin po sa aming reporter. Ano po? Mamaya.
12: Yes,
4: po. Sa muli, nakikiramay po kami, ma'am. Magandang hapon po, ma'am.
12: Magandang hapon po, sir.
4: Okay. And balikan naman natin si Sir John Rick Makay. Sir John!
13: Hello po, Sir Rabi.
4: Ano po masasabi nyo na ngayon ay nahuli na po? Sa wakas, ito pong suspect.
13: Sir, idagdag ko din po pala yung pinaka-modus niya, sir.
4: Opo.
13: Ang style po talaga sa modus niya, sir. Ano ho, lalapit po siya sa rider, tapos po sir, magpapanggap po siya na nangangailangan ng tulong. Magpapanggap siya na emergency yung pupuntahan niya.
4: Okay.
13: Yun po. Tapos po, siyempre po kami po, tatanungin po namin siya kung may cellphone po siya para po ma-book yung account niya po. Ang problema po, papakita niya lang po ang cellphone niya is yung relo po na cellphone.
4: Ah, so wala pala siya. Hindi po siya gumagamit ng apps.
14: So hindi po siya nag-book? Parang nag-habal lang po.
4: Ah, okay.
13: Nagpapanggap po siya ng emergency.
4: Okay. So para namamara siya pala sa taxi, paparahin lang.
13: Emergency. Opo, yung mga nakatambay po, nilalapitan niya. Na kunyari po, may mga nakatambay, lalapit po siya. Tapos sasabihin niya, nangangailangan siya ng tulong, emergency, kailangan niya makapunta, wala na siyang ibang masasakyan. Ganyan. Eh, nung tatanungin namin, kung may, ano ba siya, may cellphone para ma-scan na lang namin yung booking para po nasa maayos po. Eh, ang problema po sasabihin niya po, yung cellphone niya po is yung relo lang po. Wala siyang touchscreen na cellphone. Bukod dun sa relo niya na cellphone, na smartphone niya sa yun.
4: Okay. Yun po. So, dapat po, huwag kayong tumanggap. Yun yung lesson learned dito. Huwag kayong tumanggap sa sino man na lalapit sa inyo, hindi po dumaan sa apps. At nag-request na kung pwede isakay siya at nagbibigay ng kung anong dahilan, huwag sanang patulan.
13: Opo. Yung pagpatanggap niya ng emergency na may kailangan na kailangan siya doon, yun po yung pinakamakakaawaan mo na lang sa kanya nung time na yun.
4: Tapos,
13: kaya naisasakay siya ng iba. pag nang kami po, kaming mga nabiktima niya.
4: Ang kaigiyan po dito, sir, ay hindi na po siya makakalabas. Mabubulok na po siya sa bilangguan. Siyempre, kayo din po, isa sa mga kumpena dyan dahil yung kaso, o I'm sure umuusad na yan. Yung kaso niyo po lang.
13: Yung umuusad na din po. Yun lang sir yung ano, yung pinakamalaking lagok sa akin yan. Katulad niya, simula nung July 4 po, yun po, wala na po akong hanap buhay. Tapos po yung misis ko, bagong panganak pa po.
4: Tumulong naman po sa inyo yung joyride.
13: Wala po, sir.
4: Walang binigay na tulang joyride?
13: Hindi na po ako nakapag-report kasi inaasikaso ko yung kaso dyan sa Malabon. Simula po nung 9.
4: Wala po insurance sa inyo? Wala po insurance sa inyo motor?
13: Bali po, sir, ano, nag-follow up po sa akin. Kasi bago po yung motor ko, sir, 2026 lang po yun. Installments po.
4: Oh, okay. Wala po insurance yun.
13: Meron naman daw po, kaya nga lang hindi ko po alam kung pasok eh. Eh, kakausapin ko pa po ulit doon, babalik pa po ako ng kasa. Kasi po, 5 buwan pa lang po yung hulog ko doon sa motor na yun.
4: Okay. Sige po, tinan po namin kung ano bang itutulong po namin ng programa sa inyo na po. Huwag niyo po ibawa ang telepono, kausapin po kay ni Odette para ma-assess po kung anong klaseng tulong pwede namin maibigay sa inyo, sir. Okay, sir?
13: Okay, salamat po, Sir Senator.
4: Salamat po, Sir John. Kakausapin po kay ni Odette. Thank you po, sir. Okay. Ma'am Nancy?
15: Yes, sir.
4: Sige po. Sir. Mamaya pong gabi, pupunta na po dyan yung reporter ko sa RTIA.
15: Apo, sir. Ang saglaw po kasi wala pa po yung kapatid ko. Pinapalo at ko po. Sabi na, even this day po, dadahin na po ngayon. Inaayos na po.
4: Sige po.
15: Sir, muli, salamat po, Sir Senator.
4: Nakikiramay po kami. Magandang hapon po, ma'am.
15: Magandang hapon po.
4: Sige, news check muna tayo.
14: Salamat po, Idol. At magbabalik po ang aming programa. Diyan lamang po kaya itong oras po natin, 2:59 ng hapon. Ang oras po ay atid sa atin ng BDO. Mga kapatid, mag-ingat po tayo sa scammer kapag meron pong nagme-message sa atin at meron po yung link. Huwag po tayong basta-basta mag-click ng link. At yan po ay isang mahalagang paalala mula sa BDO. Diyan lamang po kayo at tayo po ay magbabalik. Idol.
16: Maraming salamat po dahil saan man ang True FM, naroon din kayo sa 105.9 na tayo. Dito tayo sa totoo.
17: Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matigas. Samaan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra, L-Arginine, Songaria, Cynomorium, at GABA. With proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drug Stores nationwide. Robust, 75 pesos SRP per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Pati sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uwi ng sakit. Para

0: Stopscape.
1: Inaamin ko na may mga bagay na mabilis nagpapagalit sa akin. Madali ako magalit sa mga taong mapangapi at mapakabuso. Pero, lingid sa inyong kalaman, mabilis din ako magalit kapag may amoy ang kotse na aking sinasakyan. Dahil dito, palagi kong sinisigurong mayroong Pagoda Air Freshener ang aking sasakyan. Tanging Pagoda Air Freshener lamang ang aking pinagkakatiwalaan pagdating sa pagpapabango ng aking sasakyan para kahit na sa gitna ng gitgitan at buhol-buhol na traffic, ulo ko ay palaging kalmado. Ginagamit ko rin ang Pagoda Air Freshener sa aking banyo, kwarto, opisina at aparador upang maging kaya-aya ang aking kapaligiran. At pagdating sa presyo, di ako agrabyado dahil mas mura ito at dekalidad pa kumpara sa ibang mga brand. Ang mga scents ng Pagoda Air Freshener na strawberry, apple, lemon, orange, lime at pine ay mabibili sa mga Mercury drugstores at sa inyong mga kilalang suking tindahan at supermarket.
2: Ang tatok na radio drama ni Lourdes de Vera, may libro na. Sana Lourdes, mga piling kwento mula sa hit drama ng True FM. Mababasa nyo na ang mga kwento na hango sa radio drama ng Sana Lourdes sa kakaibang librong ito. 20 kwento tungkol sa buhay, pagsubok at pag-ibig na pinili mismo ni Lourdes para sa inyo. Sana Lourdes, mga piling kwento mula sa hit drama ng True FM. Grab a copy na sa National Bookstore at Anvil Publishing Online. Handog sa inyo ng 105.9 True FM at Anvil Publishing. Dahil 3 taon na po ang Sana Lourdes at ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Mas pinalakas, mas pinasaya, mas pinatotoo ang 105.9 True FM. Simula ngayong linggo, mas marami pang dahilan para tumutok mula umaga hanggang gabi. 4 a.m. simula ng araw sa Good Morning Bayan, kasama sina Ruth Cabal at Reggie Malinaw. 6 a.m. makisabay kina Ted Filon at TJ Chacha sa mga pinakamaiinit na balita at usapin dapat mong malaman. Pagkatapit ng 10 a.m. samahan si Cheryl Costin sa Perfect Morning para sa good vibes at makabuluhang kwentuhan. Pagdating ng 11 a.m. abangan ng Sana Lourdes ang radio drama ni Lourdes de Vera. Sa 12 noon, narito ang One Balita Pilipinas. 1 p.m. ang pinakabagong showbiz update sa Christopher Minute. At 2 p.m. aksyon na public service sa Wanted sa Radyo kasama si Idol Senator Raffy Tulfo. Pagsapit ng 4 p.m. alamin ang pinakamahalagang issue sa StoryCon. 5:30 p.m. unahin ang mga pinakamaiinit na balita sa Una sa Lahat. At 6:15 p.m. ihahatid namin ang pinakakumpletong balita sa Frontline Pilipinas. Sa 8 p.m. maki heart to heart kina DJ Popoy at DJ Makirena sa Heart to Heart. At 9:30 p.m. ibahagi ang inyong kwento kina DJ Tony Tony at DJ Labuching sa True Confession. Balita, impormasyon, public service, entertainment, kasama mo buong araw. 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
3: Mas pinalawig, mas pinaghandaan, mas pinasaya, mas aabangan, mas pinarakas na puwersa sa radyo. Rinig na rinig at malinaw na mapapanood on-air at online. Saan man may Pilipino, sa buong bansa, sa buong mundo. Ito ang True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Simulcast sa True TV sa Signal Channel 19. Wanted sa Radyo sa True FM sa 105.9. Wanted sa Radyo.
4: Okay, nagbabalik po, Idol Raffy.
1: Kausapin natin ulit itong si Mr. John Rick Mackay. Okay, nakausap kasi yung office. Sir. Sir John.
5: Hello po, sir.
1: Magkano ba yung motor nyo na natangay sa inyo?
5: Bali po dito, sir, sa papel na binigay sa akin ng cash, sir, ang mismong amounts po dito, isan po, sir. Ano po yan? 83,020 pesos po.
1: 83,000. Sige po, bibilan na lang kita ng bagong motor, sir. Para may hanap
5: ulit na. Salamat po, sir. Bagay po yun.
1: Wala nga naman po, sir. Sige po, bukas na bukas po, sir. Meron na kayong bagong motor. Meron na kayong bagong hanap buhay.
0: panghanap mo.
5: Salamat po. Sige. Salamat po, sir. Senator.
0: Ano, anong brand po yung motor na yung sinasabi niyo po, sir?
5: Ano po, Honda Click po, sir, yung wala sa Honda Click na version 3 po, 2026 model. Nakakuha ko lang.
0: Sige, ganito po, kausapin na po yung kasa, tapos para bukas, pupunta po yung staff ko, bibili na po yung motor para sa iyo. Okay, sir?
5: Opo, sir. Salamat po, sir, Rabi.
0: Panaan mo po.
5: Maraming salamat po, sir.
0: Panaan mo po. Okay, next time po, ingat na, para wag na tayong maawa, maging maawain. Walang problema maging maawain. Kaya lang ingat din tayo, pa, lalo yun pala, hindi dumaan sa apps, tapos paparahin ka lang. At
4: alang nga yung oras pa, sir.
0: Magmakaawa, oo. Sige po, sir, sasaluin po kayo ni Odette para pag-usapan po kung saan kayo magkikita ng staff ko para iabot po yung pera sa inyo. Okay?
5: Apo, sir. Salamat po.
0: Magandang
5: salamat po. Salamat po.
0: Ilan po anak niyo, sir? Matanong ko lang.
5: Apat po, sir. Apat po.
0: Ayun.
5: Bagong panganak po yung bunso ko.
0: Aguy. Okay. Sige po, kahit paano po, eh, makatulong naman po yung ipapaabot namin na ayuda para sa inyo. Salamat po, sir, ha? Magandang hapon po. Salamat po sa tiwala.
5: Salamat din po, sir.
0: Thank you. Okay.
4: Salamat po, Idol.
0: Ayun. Nawala siya na buhay, tapos apat na anak. So, okay na yun. Honda Click. Mura lang pala mga motor ngayon.
4: Honda Click po, opo. Yun usually po yung ginagamit ng ilang riders po, Honda Click.
0: Pero may mga motor na 500,000, 600,000.
4: Big bike.
0: big bike.
4: Big bike na po yun.
0: Eh, yung Mio.
4: Ay, mura lang din, sir.
0: Kaya Odette yun. Hindi, si Odette, Mio eh. Diba, Odette? Si Odette eh. Apo-tuna. Kala ko niya, pa makita ko si Odette, baka Mio, sabi ko. Pag may nakita ko na dumadaan dyan na babae, tapos na kami, sabi ko, Odette yun ah.
4: Tatlo gulong daw po.
0: Hindi, biro lang Odette ah. Okay, sige.
4: Alright. Salamat po. Okay, ito naman po, Idol Rafi, at sa susunod po nating kaso. Okay, pero habang nire-ready po natin, sa mga na, may nais pa rin pong hingi ng tulong kay Idol Rafi, dito po kami sa TV5, Media Center Alliance Corner, Sheridan Street, Mandaluyong. Monday to Friday po kami, alas 9 po hanggang alas 6 lang po kami ng hapon. Nasa studio naman po natin, Idol Rafi, si Baby Jean Morales, alias Batang Ina.
0: Okay.
4: At kasama niya rin po si Jonah Rodriguez, o alias Ona. Nireklamo niya ang nanay ng dati niyang kinakasama at bagong girlfriend nito. Pagmumura, panlalait, at pagbabanta ang ginagawa daw po sa kanya ng mga ito. So, online, Idol.
0: Online? Aba, pwedeng cyber libel to. Cyber libel. Pasok. Magandang hapon po sa inyong dalawa.
4: Magandang hapon po, Idol.
0: Saan po si Batang Ina? Ay, kayo. Okay. Baby face si Ma'am.
4: Opo.
0: Ma'am, magandang hapon sa inyong dalawa. So, ano po yung ginawa sa inyo nitong nanay ng inyong ex?
4: Okay. May video po, Idol Rafi, para malaman din po natin kung ano po yung ginagawa nito ng mother.
6: Pag ako kay Jane, inaway lang ako ni Batang Ina kapag
4: may girlfriend niya ngayon.
6: Pag-personal ayaw, makipag-away ka sa personal, hindi puro live. Nang isang ganun-ganun lang si Batang, nasundok mo ganun, beh, wala na ilong niya. Hindi ka nakikipag-sabon. Ay, hindi! Nakikipag-suntukan ako. Nakita ko sa ng January, si Batang Ina nag-swimming. Parang binatuan ng ulen. Hindi ka maganda, Tini. Maitin ka sa personal.
7: Hanggat na hindi ka siguro mabubulok sa kulungan, hindi ka titigil. Nanahimik na yung tao, pero ikaw hindi ka nanahimik. Ang sarap mo liigan. Ang sarap mo liigan. Itatanggit mo lang sa balat ko. Huwag pa umasa na hindi ka mabubulok sa kulungan na Nakampaglupa. Nahayop ka. Lahat ng istorya binaliktad mo. Papisti kayo. Maribik murayan ako. Lahat kayo ng mga anak mo at asawa mo.
0: Tawagin niyo si Atty. Garrett. Ano, Odette? Tignan natin kung paano natin mapabilis yung pagsampa ng kasong cyber libel dito sa dalawa. Baby Jean, paano nagsimula yung gulo ninyo?
8: Dahil po din sa pag-iwalay po namin ng ex ko noong January po.
0: Okay.
8: Bali, tahimik po ako noon na susubikap po ako noon para sa anak ko, para mabuhay ko po yung anak ko kasi nasayang po yung anak ko. Pero sila po ayaw po nilang tumigil, naglalive pa rin po sila tapos panay-post po sa Facebook.
0: So sila pong nag-umpisa. Okay, kasi doon may kita mo na parang galit na galit, nagwawala. Parang nag-meltdown itong nanay. Bakit po nakialam yung nanay?
8: Ganun po talaga yung ugali po niya. Hindi alam po talaga siya. Lalo kahit po nagsasama pa rin po kami nung ex ko po, ganun po talaga siya, nangyayalam po siya sa relasyon namin, madalas po. Lalo po nung buntis po ako.
0: Kailan na po kayo nagkahiwalay nung...
8: Ngayon lang pong January.
0: So, hindi po matanggap-tanggap ng ex niya, pati nanay niya, yung nangyaring paghiwalayan?
8: Ewan ko lang po. Kasi po, siya din naman po yung unang nagloko kasi nahuli ko po siya sa messenger na may kachat po habang naka-open po sa akin yung account niya.
0: Okay. Pero doon kasi sinasabi niya kanina, ma'am, na parang gumaganti lang siya, parang meron siyang narinig na sinabi niyo against her at gumaganti lang siya. Tama ba? O meron ba kayo nasabi?
8: Nag-live po ako noon kasi po, panay-parinig po sila post, ganyan po. Sabi ko po sa kanila, yung ex ko na po yung hindi nagsusustento, siya pa po yung may ganang magalit. Tapos tinatanggi po kasi nila yung anak ko, kaya galit na galit din po ako kasi po, sila po yung may ganang magmaya po sa akin sa live.
0: Pero wala ako kayong sinabi na mga live videos, meaning hindi kayo nagmura.
8: Wala.
0: Wala kayong sinabi ng mga salita na mapanakit. Wala. So walang libel sa inyo doon, cyber libel. Pero sa kanila meron kasi halata naman. Nagmumura, nanggagalaiti pa kung ano naman sinasabi. So itong dalawang mag-ina, sigurado meron tong kaso. Alam na po ba nila na kayo po'y magsasampan ng kaso sa kanila?
8: Hindi. Noong una po kasi.
9: Noong nakaraan pong April 7, dapat po magsasampok po kami ng kaso. Kaso po, nag-public apology po yung ex niya na magsastop na daw po silang mag-post. Eh kaso po, neto po kasi, umulit na naman po. Nag-post na naman po sila nitong July, June and July. Tinapos lang niya po yung birthday ng anak niya bago kami po kami pumunta dito.
0: So, yung ex niyo nag-public apology, pinatawag niyo kasi pati yung sana sasampan niyo ng kaso. Eh, iba naman tong kaso ngayon sa mag-ina, yung babae pala, yung bagong girlfriend ng ex ninyo, pati yung nanay. So, yun po yung bagong kaso sa dalawa. Magandang hapon sa'yo, Atty. Garrett.
10: Yes po, Senator, magandang hapon po.
0: Napanood yung video, ano, kanina?
10: Opo.
0: Pasok na pasok sa cyber libel yun, ano, diba?
10: Yes, definitely po, Senator, no? Kasi cyber libel, hindi lang naman ito ang pag-a-allege ng isang crime. The allegation of a mere defect of in the person of the complainant, maaari na po siyang libel if done with malice.
0: Mm-hmm. Since ito ay ginawa sa social media, so pwede siya magsampa kahit saang lugar niya gusto.
10: Sa ngayon po, Senator, and jurisprudence na yun with the Supreme Court is that a person may file in the place of his or her residence po.
0: Kaya nga, kung saan siya residence. Wala.
10: Yes,
0: hindi kung saan ginawa yung video. So, saan po kayo, nakatira?
8: Sa ano po, Quezon Province po.
0: Oh, okay yan. Patay ito ngayon itong tumagina. Bibiyay sila malayo-layo. Doon natin sasampa. Kasi yun ang place of residence siya, di po ba? Doon natin sasampa. Sasama namin kayo doon. So, tama, Atty. Garrett. Magpapakita lang siya sa korte doon sa... Quezon Province na resident siya doon at doon natin isasampa yung kaso.
10: Tama po, Senator. No? So, sulit naman po magiging biyahe kada hearing ng ating respondent yan dahil lilitisin po ito sa Quezon Province na po.
0: At ang masaklap nito, mag-ina. Bumun sa korte, bibiyahe. Gano'n ba kalayo mga, ano, Iriño Province?
9: Malayo. 8 hours.
0: Yan ba yung sa Isabela? Lampas?
8: Buena Vista po kami.
9: Malapit po sa Bicol. Bago
8: malapit
9: po
8: sa Bicol.
9: Pababa siya sa
0: Bicol.
9: Ah, Bicol.
0: Malayo-layo. Patay tumaginang ito. Sige. Quezon Provincial. Sa Quezon po ito, ano? Doon po natin isasampa. Sasamahan po namin kayo. Alalayan po namin kayo. At tingnan natin kung hindi itong magmamakaw at iyak-iyak to sa inyo dahil malaking abala para sa kanila to. Usually, Atty. Garrett, pag sa cyber libel, ano ba yung kapangyarihan pag napatunayan, pag na-convict?
10: Well, ito po ay, dahil ito po ay nasa cyber crimes natin, 1 degree higher, so umaabot po siya ng prison correctional, which is a range of 6 months to 6 years in prison po yan, Senator. So, ayun po. Bukod pa po yan, sabihin na natin, Sen, sa napakadaming hearing, sa prosecutor level pa lang po.
0: Ayun. Tapos, kung halimbawa itong mag-ina ay na-convict na kulong, magkasama ba sa isang kulungan o magkakahiwalay?
10: Unfortunately po, magkahiwalay. Kailangan ko lang po ng onting ano dyan, kaalaman dyan sa ano. Male and female po kasi hiwalay, pero kung female ang perpetrator.
0: Hindi, pareho lang female eh. Yung mother at saka yung anak.
10: Apo,
0: parehong female.
10: Ayun pala po. Kung parehas pong female, sen, at least magkasama po sila sa selga.
0: Ayun. Okay. So, Willy ho kayo magsampa ng kaso, alalayan po namin kayo, samahan namin kayo dun sa Quezon.
4: Opo.
0: Police Master Sergeant John V. Camero, Chief Clerk, Quezon Provincial Cyber Response Team. Magandang hapon po, Sargento Camero, sir.
11: Good afternoon po, sir.
0: Pupunta po kami dyan next week sa inyo pong tanggapan. May sasamahan po kaming complainant, magsasampa po ng cyber libel case laban po sa mag-ina na si Jocelyn Cervantes at Rica Esguerra. Okay. Are you there sa Monday, sir, or Tuesday? Nandiyan ba kayo?
11: Yes, sir.
0: Okay.
11: O bukas naman po kami, sir, 24/7 po.
0: Very good. Salamat po, Sargento. Darating po kami. Asahan niyo po.
11: Sige po, sir. Salamat din po.
0: Tuturo namin kayo, sagot po namin pamasahe at lahat-lahat yung reporter namin ng sasama at saka yung cameraman para masiguro na maisa pa ating kaso at uusa dyan, for sure.
4: Ay, po, maraming salamat.
0: Makukonvict, huwag nyo lang patawarin pag pinatawad nyo.
4: Opo, na. Sir, kasi paulit-ulit po. Ilang beses na po niya binibigyan ng chance, kaso ito na naman, nulit na naman.
8: Tapos po, ang malala po dyan, pinakalman po nung kinakasama po ng ex ko yung account po ng ate ko na, kaya po nasuspend yung account ng ate ko. Kasi po dun sa iPhone na binigay ko po sa ex ko, meron pong access po dun yung account po namin. Kaya po ayun, na-open po nila tapos nag-live po siya, inilagay po dun yung screenshot po ng privacy po namin na message ng family ko po.
0: Adonay Garrett, meron bang panibagong kaso yon na in-access niya yung account ng complaint natin
11: yes,
0: para makapagawa ng kalukuhan?
11: Hello po, Senator.
0: May kaso ba yun?
11: Meron po, Senator, under our cybercrime law, meron po tayong tinatawag na illegal access, which is yung access po sa account or computer systems ng isang tao without authorization po. So, lagdag pa po natin yun, Senator.
0: So, dalawang kaso?
11: Dalawa po yan.
0: Cyberlibel?
11: Magandang po i-prove ang illegal access. Opo.
0: Okay. So, cyberlibel saka illegal access yung kaso?
11: Opo, Senator. Yeah.
0: Sino pong nag-access? Yung nanay o yung anak?
8: Yung bagong karelasyon po ng ex ko po.
0: Ay, yung anak, yung babae. So, dalawang kaso niya. Yung nanay, hindi nag-access.
8: Hindi po.
0: Okay. So, dalawang kaso po dun sa bagong karelasyon ng...
8: Tapos, meron pa pong isa. Yung chat po sa akin nung kinakasama po nung ex ko. But, dinay po niya na hindi daw po sa ex ko yung anak ko ngayon. Parang dinay po na hindi po... Hindi po yung ex ko yung tatay ng anak ko.
0: O, pwedeng...
8: May mga screenshot din
0: po. Regarde, pwede bang cyber libel din yun?
11: Yes po.
0: Another count po.
11: Pwede po, Senator, no? Ang pag-i-impune po sa filiation o sa pagiging tatay o nanay ng isang tao ay libelous po yun, Senator. So, maaari po natin isama yun sa grounds ng cyber libel.
0: So, 2 counts na yun? Siguro, yung
11: pagbumura,
0: tingnan natin kung ilang counts. The more counts, the higher the penalty. Okay. Sige, Attorney Garrett, maraming salamat. Magandang yes, hapon kayo.
11: Thank you rin po, Senator. Magandang hapon po.
0: Salamat po, Sargento Camero, sir. Good afternoon po, sir.
11: Yes, sir. Salamat din po, sir. Sasamahan ho natin yan, sir.
0: Thank you po, sir. So, ma'am, next week, samahan kayo ng report namin pagsampa ng kaso. Okay?
8: Okay po. Mahirapan
0: po. Kaya lang, baka mo may pag nagmakaawa, luluhod doon sa inyo, patawarin niyo. Hindi na.
8: Paulit-ulit na rin po kasi nangyayari.
0: Then, yari sila. Kaso ang katapat nila. Sige, salamat po, ma'am.
8: Ay, maraming salamat po. Thank you po. Po.
4: Kasi baka nanonood daw.
0: Mami, mesay. Sige.
8: Opo.
0: Huwag kayo magsalita na para hindi kayo mabalikan. Sige. Opo. Sige po. Mag-mesay kayo sa kanya.
4: Sa ex mo. Niya po.
0: Sige po. Kahit kanino po. Basta huwag lang kayo magmura para hindi kayo mabalikan.
8: Kung naging maayos kasi po noon, di sana...
0: Sige po.
8: Kung naging maayos po noon...
0: Hindi, siya po, kausapin niyo po yung ex niyo.
8: Okay. Okay po. Anthony, kung sana naging maayos sana noon, kung nakipag-usap ka na maayos sa akin, kung kinakamusta mo man lang yung anak mo, sana hindi aabot sa ganito eh. Kaso dinay mo din yung anak mo eh. Tapos umabot pa sa point na dinadamay ng nanay mo yung nawala kong anak. Pati ako sinisisi. Hindi niyo alam kung gaano kasakit mawala ng anak.
0: Doon po sa mag-ina, wala kayo mensahe?
8: Wala po.
0: Okay, sige po. Punta na kayo doon kayo.
4: Maraming salamat, Sir Rafi.
0: Maraming
4: salamat.
8: Thank you po. Maraming salamat po.
0: Salamat po sa tiwala. Magandang hapon. Okay. Maraming patong na kaso, maraming kaunsyon.
4: Sinasabihan nga daw po silang pamilya ng aswang. Ito po.
0: Depende kung ilang beses na umiyak na si ma'am.
4: Opo.
0: Depende kung ilan yung sinabi niya mga masasama. Ang pagkaka-antid ko, yun yung mga
4: counts. Counts po, opo. Oo.
0: 6 months to 6 years. Tapos iba pa yung pagsasabi na paninampuri na hindi anak, yung bata, etc. Okay. Sige, newspeak muna tayo.
4: Salamat po, Idol Rafi. At tayo po yung magbabalik doon lamang po kayo. At ang oras po natin, 3:20 ng hapon.
3: Idol. Ang True FM, totoo'y nasa kanan na po ng FM band sa 105.9. Dito tayo sa totoo.
12: Celebrate the lives of your fallen family heroes at Tahanan ng Alaala in Himlayang Pilipino. We offer premium memorial service by providing 24 hours personalized customer care with flexible funeral and chapel accommodation packages. At Himlayang Pilipino, we give honor to the heroes of your lives. For inquiries, you may contact us at 0968-896-4850 or 0917-713-5034 or visit us at www.himlayangpilipino.org.
13: Pilipino.
14: Robust dietary supplement for men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matigas. Samaan pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra, L-Arginine, Songaria, Cyanomorium, at GABA. With proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drug Stores nationwide. Robust, 75 pesos SRP per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Patid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uwi ng sakit.
15: Binatili pala ako noon. Madalas, naiipit, nasusugatan, natadaganan ng mas malaking kalaban. Stock C ang family rubbing alcohol na gawa ng Pagoda Philippines sa bawat sakit na tiniis ko. Pero dahil sa tiyaga at determinasyong magtagumpay, bumangon at lumaban. Kaya ito ako ngayon, isa na akong pamilyadong tao. 41 taon na ang kaagapay ng pamilyang Pilipino ang tanging produktong pinagkakatiwalaan ng mga kampyonato. Epektibong disinfectant panlaban sa mikrobyo na nagdadala ng sakit at pampaginawa pa. Mula noon hanggang ngayon, ang Family Rubbing Alcohol, gawa ng Pagoda Philippines, hindi lang pampamilya, pang sports pa.
3: Mas pinalakas, mas pinasaya, mas pinatotoo ang 105.9 True FM. Simula ngayong linggo, mas marami pang dahilan para tumuto mula umaga hanggang gabi. 4 a.m. simula ng araw sa Good Morning Bayan, kasama sina Ruth Cabal at Reggie Malinaw. 6 a.m. nakisabay kina Ted Fayon at TJ Sasha sa mga pinakamainit na balita at usaping dapat mong malaman. Pagkapit ng 10 a.m. samahan si Cheryl Costin sa Perfect Morning para sa good vibes at makabuluhang kwentuhan. Pagdating ng 11 a.m. abangan ng Sana Lord ang radio drama ni Lord De Vera. Sa 12 noon narito ang One Balita Pilipinas. 1 p.m. ang pinakabagong showbiz update sa Christopher Minute. At 2 p.m. aksyon na public service sa Wanted sa radyo kasama si Idol.

0: ni Lord De Vera. Sa 12 noon, narito ang One Balita Pilipinas. 1 PM, ang pinakabagong showbiz update sa Christopher Minute. At 2 PM, aksyon na public service sa Wanted sa Radyo. Kasama si Idol, Senator Raffy Tulfo. Pagsapit ng 4 PM, alamin ang pinakamahalagang issue sa StoryCon. 5:30 PM, unahin ang mga pinakamaiinit na balita sa Una sa Lahat. At 6:15 PM, ihahatid namin ang pinakakumpletong balita sa Frontline Pilipinas. Sa 8 PM, maki-heart to heart kina DJ Popoy at DJ Makirena sa Heart to Heart. At 9:30 PM, ibahagi ang inyong kwento kina DJ Tony Tony at DJ Labutsing sa True Confession. Balita, impormasyon, public service, entertainment, kasama mo buong araw. 105.9 True FM, laging true sa'yo, kapatid. Original Idol, walang humpay sa pagtulong, walang sablay sa pagbibigay. Lapitan, tinahan, hinahan, iyakan, asahan, hindi kanya tatalikuran. Mas astig sa pagbibigay ng pag-asa. Wanted sa radyo, wanted sa radyo. Alas 6 hanggang alas 4 ng hapon, Idol. Senator Raffy Tulfo, The True FM, sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Balita, impormasyon, public service, entertainment, music, inspiration, totoo, tunay, tapat. Ito ang True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Simulcast sa True TV sa Signal Channel 19. Wanted sa radyo sa True FM sa 105.9. Wanted, wanted, wanted, wanted sa radyo.
1: Ang oras po natin, 3:25 po ng hapon. And mga kapatid, huwag niyo pong kakalimutan, pwede po kayo mag-download ng Action Link. Yung Action Link po, libre po yan. Kung hindi po kayo makabiyahe, yung mga kapatid po natin dito sa Manila, mag-download po kayo ng Action Link sa Google Play Store and Apple App Store. Pwede po kayo maglagay ng inyong sumbong o reklamo kay Idol. Kung may nais po kayo ihingi ng tulong kay Idol Raffy, lalaki po ng inyong mga sumbong at reklamo, pwede po kayo mag-upload ng inyong mga ebidensya, dokumento na kalaki po ng inyong mga mensahe. Okay. Si Raniel Zed Quindosa and Raymar Quindosa, magkapatid po at galing pa po sila ng Marinduque.
2: Okay.
1: Humihingi po sila ng tulong na humihingi po ng tulong na matulungan siya ng kanyang agency. Idol, na disgrasya po habang nasa trabaho. April 29, 5:55 po sa may Marikina City po.
2: Okay. Magandang hapon po.
3: Magandang hapon po, sir.
2: Raniel. Helper po kayo, tapos si Ray Mark.
3: Yes.
2: Pareho kayong helper.
3: Ako po, yung technician po ako.
2: Okay. So, paano po nangyari yung aksidente, sir?
3: Bali po, nung araw po, nung April 29, kinutusan po ko isila ng, bumili ng gamit sa labas.
2: Okay.
3: Sa, ng, pipe trader po. Ngayon po, nung bandang hapon na po, nung nag-declare po yung company namin ng, hanggang 5 lang daw po yung overtime. Wala pong overtime.
2: Pero ano oras siya inutusan?
3: Nasa, 3 PM na po.
2: 3 PM inutusan. Pero at least yung pag-utos na kayo bumili, galing sa company yun.
3: Yes po.
2: So dapat nandun pa siya sa time each ng
3: yes po.
2: Oras ng trabaho.
3: Opo.
2: Okay, ano po nangyari?
3: Yan po, nung dumating naman po yung nakaharap na po sila ng pang trade. Bali, pinauwi na po para mag-out po sa kabilang site.
2: Opo.
3: Nung pauwi na po sa kanto po ng Balagtas, doon po bumangga sila sa isang kotse po.
2: Pedestrian po?
3: Crossing po, sir.
2: Sino mong victim sa kanya? Asya! Okay. So, nasa gasaan po kayo?
3: Nakasakay po sa motor, sir.
2: Ah, nakamotor. Okay.
3: Siya po yung angkas ng isang motor po.
2: Ayun. Alright. Tapos, sino po yung angkas?
3: Siya po yung angkas.
2: Sino pong nagmamaneho?
3: Yung isa pong kasama namin, na tawag ko rin po.
2: Ano po kayo?
3: Ako po yung leadman, pinaka-leadman po nila.
2: Ah, parang supervisor. Ah, kaya pala siya nagsasalita kasi nalito ako. Sorry ah.
1: Kasama din po sila.
2: Kasi yung victim. So, si sir, kayo po ay si Raymark?
4: Raniel.
2: Ah, si Raniel. Okay. Tapos sino pong, kayo po yung angkas, di ba?

0: Sino po yung nagmamaneho ng motor?
1: Yung si Franklin.
0: Franklin. Po. Kasama niyo po sa trabaho.
1: Opo. Tawan ko po. Tawan ko rin.
0: So, dalawa kayo na pag-utusan sa oras ng trabaho na disgrasya. Ano pong sabi ng kumpanya, ng agency? Wala pong ipinabot na tulong.
1: Ang sabi po sa amin nung ano, nung nangyari na po yung incident, hindi daw po naka-report sa opisina yung ano, na may uti po kami sa labas.
0: Oh, inutusan kayo eh.
1: Yun nga po.
0: Tapos pabalik na kayo, natural. Alam ba naman eh, mahabol niyo, kagusto niyo ba yung lumampas kayo doon sa hanggang alas 5 ng hapon, saan yung diniklara nila, tapos na yung trabaho. Eh, tumawid kayo doon sa more than 5, ano oras po nangyari aksidente?
1: 5.55.
0: Eh, tumawid na kayo doon sa oras ng cut-off sa trabaho.
1: Opo.
0: Eh, kasi inutusan kayo sa malayo. Saan po kayo inutusan?
2: Nakabali, nakarating po kami ng antipol.
0: Oh.
1: Umikot po sila, sir.
0: Siyempre, biyahe, tapos traffic. Talagang lalampas kayo sa, ano, sa cut-off ng oras ng trabaho. So, tumatanggi ngayon nyo itong ano?
1: Yung company po namin na hindi na po sagot nila kasi ay, wala na, labas na po doon sa oras ng trabaho namin. Pero yung engineer po namin, mayroon pong kasulatan na talagang katunayan po na inutusan po kami sa labas.
0: Ayun. B. Kim, Manpower Services. Miles Velasco, Secretary. Magandang hapon po, Miss Velasco. Miss Velasco?
3: Yes, sir.
0: Alright. Pangit naman yes, po itong, yeah, ito pong pag-uugali ng inyong kumpanya na matapos utusan yung inyong tauhan at ma-disgrasya, itatanggi nyo na hindi, wala kayong paralagutan dahil hindi na sa oras ng tapos nang yan aksidente.
3: Yes, sir. With all due respect po, sir, ah. Kasi, sir, di ba ang pasok ng tao na, pwede po ako mag-explain?
0: Pwede naman po.
3: Ah, sige. Kasi ganito yun, sir. Di ba meron tayong log in, log out?
0: Opo.
3: So, sila kasi, ganito po kasi ang nangyari. Based na rin sa pagkakaalam namin. Nag-time out na sila after ng trabaho nila. And then, di ba, pauwi na. As in, pauwi na po sila. Tapos, ang kwento naman nila, sabi nila, inutusan daw sila. Pero, based na rin sa amin, wala kaming in order na o eh, si ganito utusan nyo kasi naka-out na eh. Kasi dapat, sir, bago tayo mag-utos sa isang tao, if ever na mag-OT man sila, meron tayong order. Meron tayong OT form na kailangan pipirmahan sa tao na may ano sila, may tawag ito, may trabaho pa dapat na mag-OT sila. Pero sa kanila kasi, sir, wala talaga sa amin. Kung meron man utos sa kanila yung sinasabi nilang supervisor nila, hindi po namin alam yun.
0: So, ma'am, umiiwas kayo sa responsibility, ibig sabihin. Kasi, sandali lang, 3:30, di ba kayo umalis sa trabaho? Nag-time out ho ba kayo?
1: Wala. Time in,
3: time out na, sir. Wala pong time out na sila, sir. Pauwi na.
1: Wala pong time out na nangyari.
0: Wala lang pong nangyaring time out. Di ba meron kayong bandy clock? Malalaman naman doon kung nag-time out sila o hindi.
3: Meron yan, sir. Meron yan. Wala kasi may mga record po sila sa site.
1: Pag-out pa lang po sila, nadumbra sila na disgrasya.
0: Ma'am, 3:30, magta-time out sila. Di ba hanggang 5 o'clock yung oras ng trabaho?
3: Sir, hindi po 3:30. Dapat sinjo na makausap natin, sir.
1: 3:30 po yung paglakad. Tapos po yung pag-uwi nila para mag-out. 5:55 po yung nangyari.
3: Pa-out na po si
0: ano pinabibili sa inyo?
1: Yung 5 trader po, na ano, manual 5 trader machine.
0: Naku, ma'am, hindi maganda itong ginagawa nyo. Makakasuhan kayo rito, ma'am. Sinisiguro ko sa inyo. Nakalad ka rin ko kayo sa Senado.
3: Sir, sumusunod po kami sa ano.
0: Ma'am, yeah, I know. Pero base po sa kwento nito mga complainer, which I believe them, number one, bakit sila magta-time out? Hindi pa naman oras ng time out kasi 3:30 nung sila lumabas ng trabaho ng compound, ng opisina niya. Sandali lang, makinig ka muna. Ako muna, ma'am. Ako muna. Number one. And then number two, mayroong certification galing sa supervisor na siya inutusan. Sila inutusan para bumili ng
1: manual type trader po.
0: Manual type trader. And then pangatlo, wala kayong patunay na siya ay nag-time out sa pamagitan ng bandy clock.
1: Yes,
0: di ba? Gumagamit ka ng bandy clock.
1: Scanner lang po yung ano, QR code po.
0: Oh, QR code. So pag wala kayo may papakita na siya ay nag-out sa pamagitan ng QR code, yari kaya rito, ma'am. Patatanggalan ko kayo ng lisensya. na maniwala ka sa hindi kasi umiiwas ka, nagsisinungaling kayo.
1: Hindi po nila pinindayain.
3: Hindi po, sir. Hindi po, sir. Kaya po, na, kaya po namin patunayan yun, sir.
0: Sige po.
3: Kasi nag-file na rin po kami ng ano nila, ng sickness.
0: Ano po? Nag-file kayo na?
3: Yes po. Final, pinaprocess na rin po namin yung sickness nila, sir. Kaya po namin patunayan yun.
0: Hindi, sige, maganda. Mas gusto ko yan. Sige po. Doon po sa Senado. Dali niyo po lahat ng ebidensya ninyo kasi marami naman kaming nakapila na i-hearing na mga labor cases. Sige po. Doon natin magkita-kita. Pero siguraduhin niyo lang, huwag kayong magsinungaling kasi pag nagsinungaling kayo doon, makukontem kayo, pwede kayong makulong sa ilalim ng Senado.
3: Yes po, sir. Alam po na, alam naman po namin yun, sir.
0: Very good. Sige po. So, magpakita po kayo ng ebidensya, magkita-kita po tayo sa Senado. Kung gano'n naman pala talaga umiiwas kayo, then magkaalaman ang lahat tayo kung ano talaga yung totoo. Okay? So, sigurado kayo, sir, hindi
1: yes,
0: talaga kayo
1: na time out. 100% po kami, sir.
0: Kung ang sinasabi niya, time out na kayo.
1: Hindi po, sir.
3: Sige po, sir. Kasi, sir, pagkaganyan, sir, ang hiyaharap namin si engineer. Ang sige, supervisor.
0: Ma'am, sandali lang.
3: Kung sino po yung nag-utos sa
0: kanya. Sandali lang. Umiba ang tono mo. Ang sabi mo, meron ka ebidensya na siya ay nag-time out. Ang sabi nila,
3: yes,
0: wala.
3: Yes, sir.
0: Kasi pag wala ka may pakita na ebidensya tulad ng QR code.
1: Yes, po. Tapos nakaharap po yung QR code ko po. Nakaharap po yung mukha mo doon sa screen para po yung mismong tao yung kikita doon sa out niya.
0: Ganun sa amin sa Senado eh.
1: Yes,
0: para walang ligtas, hindi pwede mag-utos ng iba na para i-ano mga po.
1: Kaya hindi po nila matadaya yun.
0: Yeah, walang daya. So ma'am, pag wala kayo mapakita na ebidensya magkita ng QR code system ninyo na siya nag-time out, yari kayo rito.
3: Sige po, sige sir.
0: Okay. Sige po. Tawag niyo si...
3: Okay po.
4: Sir, makasingit lang po. Ito po, binigay po niyo, sir, acknowledgement receipt, acknowledgement ito po, na nakasaad, na inutusan po sila ni Engineer Nicolas Gan. Basahin ko lang, sir.
0: Odette, tawagin niyo na agad yung Dolly. Odette, ano ba kayo dyan? Tawagin niyo ng Dolly para at least kukonsulta tayo rito. Para pag sa hearing. Tawagin niyo ng Dolly. Bilis. Sige, go ahead.
4: The purpose of this letter is to inform those involved as acknowledgement of the accident. And the full details of the incident may be provided upon request. Thank you and have a nice day. This is also to add that the vehicle used during the accident was initially consulted through verbal communication the previous day, and a text message was provided by Engineer Nico to the company's logistics head on April 29, 2026 at
0: 10:18 a.m. Tawagan nyo nga si Garrett din. Okay, pwede tayo magpatawag ng hearing dito eh. Papahirin po natin to. At hindi naman patawag natin si Miles, yung pinakamay-ari matatawag. Miss Miles, bakit hindi ka papatawag, bakit may-ari? Patawag sa hearing. Saan ba yung kumpanya niyo, agency niyo?
1: Sa Bulacan po, sir.
0: Sa Bulacan. Okay. Kamanaba? Iba yung Kamanaba, iba at ang Bulacan office, Odette.
3: Kamanaba po, sir.
0: Ah, sa Kamanaba doli kayo.
3: Yes po, yes po, yes po.
0: Okay, sige. Nasa na si Attorney Jonathan Lardino. Attorney Lardino, magandang hapon.
5: Yes, good afternoon po, Senator Tool po, and also to your viewers and listeners. Thank you for having me po.
0: Opo, salamat po. Kayo po ba yung nakamonitor kanina po o ngayon lang po kayo nakamonitor?
5: Ngayon po ako na-connect po.
0: Opo,
5: and at the same time, but I read the chat about the background of the case.
0: Opo, so ano po yung inyong pananaw dito, Attorney Lardino?
5: Yes, opo. Well, definitely po, ang employer should be responsible in handling this kind of situation where accident is, where the worker is affected by the accident. Govern po yan ng Department Order 252-25 and also the existing Republic Act 11058. The employer should report to us if there are work accidents, illness report, required by law, and if there is a corresponding administrative fine. Aside from that, immediately they have to give assistance to the affected worker. They have to facilitate the sick leave benefits. If there is a requirement, they should help and assist the worker. So far as the requirement of SSS is concerned. Now, definitely we will act on this immediately, Senator. because our primary mandate po ngayon right now with Secretary Tolentino is to make sure that every company, every workplace should have a safe and helpful workplace. Kaya po, ito ay pai-inspect po namin.
0: Ayun.
5: Immediately po.
0: Very good. Yes, very well, sir. Nako, sobra-sobra. Thank you. Pakisabi po kay Secretary Francis Tolentino. Thank you po, sir, in advance. Maraming salamat
5: po. Opo. Opo. And now we will check also the records of this manpower.
0: Ayan.
5: Because we are now checking all the compliance with existing laws. And if we found violating after due process, we will suspend or cancel the registration po.
0: Sir, sobrang thank you. Sumasaludo po ako sa inyo, Attorney Lardino. Sobrang thank you.
5: Opo.
0: Sige po, Attorney, sasamahan po namin sila dyan sa inyong tanggapan para sa mga kaukulang pagreklamo na pwede maisampa laban sa kumpanya, sa agency. Thank you po, sir.
5: Yes po, sir. Yes po, Senator. And thank you rin po sa opportunity to serve our workers po.
0: Thank you po, sir. Attorney Garrett. Marami tayong mga pending bills ano sa Dole, sa labor.
6: Yes, tama po.
0: Pwede natin isama ito pag sa susunod na hearing, i-request na
6: yes, sir.
0: May isalang itong kumpleto natin kasi matigas ulit itong agency.
6: Opo, actually sir, narinig ko nga po yung discussion. No? Mukhang aasa sila sa depensa na nag-time out na. Actually sir, I've handled quite a few ECC cases. Nababaliktad po namin yan dahil as long as ma-prove ko na work-connected po, no? Hindi ibig sabihin within the work hours. As long as work-connected ang injury, hindi natitignan po yan yung time in, time out. As long as it's work-connected, entitled na po dapat sila sa compensation, sen.
0: Ayun. Ang panusot naman kasi nitong manpower services, ang nag-utos niya supervisor ng, ang tawagan nyo or supervisor ang habulin nyo. Parang ganun ang gusto nyo palabasin.
6: Ayun po kasi, Senator, may tinatawag tayong apparent authority. Kapag supervisor ang nag-utos, that's already, kumbaga, prima facie, authorized by the corporation.
0: Mm-hmm.
6: Siya nga po ay isang supervisor. Part ng kanyang trabaho ay alamin kung ano ang pwede at hindi sa palisiya ng kumpanya. So, hindi po pwede nila itanggi, no? Na si supervisor lang ang liable dyan. They should hold the supervisor liable internally, pero as far as their obligation to the employee, kailangan pa rin po nilang panagutan.
0: At nag-execute ng affidavit, itong si supervisor, at tina-acknowledge
6: yes,
0: niya na, yes, in fact, inutusan ko yung mga na-disgrasya, ang mga helper.
6: Then that definitely makes your comment kanina correct, Senator, no? Na dapat sila ay liable. Hindi po dapat to ipasa doon sa supervisor na yun. The company will take liability na po.
0: Sige, isama nga natin sa hearing, sa susunod
6: yes,
0: hearing,
6: po,
0: itong kaso. Patawag na pinayari itong manpower services. Anyway, yung Dole, buti na lang si Secretary Tolentino nandyan.
6: Yes po.
0: Bilis-bilis
6: yes,
0: nga ng action. Sige, Attorney Garrett, maraming salamat.
6: Yes po, Senator, we will comply po.
0: Attorney Kaima Villa Velasquez, Secretary Director ng ECC, ito, Employees Compensation Commission. Magaling to si Attorney Velasquez. Attorney Velasquez, magandang hapon po, ma'am.
7: Magandang hapon po, Senator Rafi. At magandang hapon sa mga nakikinig at nanonood po sa inyong programa, sir.
0: Opo. So, ma'am, meron po matatanggap na benepisyo itong mga biktima po na nandito sa amin ngayon.
7: Yes, sir. Naku, napakaganda po ng paliwanag ni attorney tungkol po sa ECC benefits po na hindi po kailangan na within office hours na 8 to 5 lamang ang insidente para maging compensable. As long as work connected po, ito po ay compensable under the ECC program. At, Senator Rasmus, kahit po anong dispute na kailangan pagdaanan dun po sa Dole kung kailangan po na ma-inspect or meron pa pong hearing, wala pong kinalaman doon ang ECC compensation. So, sana lang po hinukulugan nitong manpower agency ang lahat ng kanilang mga empleyado para po walang fault or negligence na required. Huwag po silang matakot mag-file kasi po, meron naman pong ECC na sasagot ng mga ganitong klaseng aksidente.
0: Senator po, ma'am. Very good. Very well said. Sir, meron ba kayong SSS?
8: Meron.
0: Pilhat pag-ibig kompleto.
8: Yeah.
0: Nahihulog naman po. Nakikita nyo naman ito nyo. Good. So, ma'am, meron naman daw silang SSS. So, ibig sabihin, meron talaga silang matatanggap na benepisyo mula sa ECC. Ano po, attorney?
7: Yes, sir. Sinabi naman po ni Madam kanina na nag-sabaw po sila mag-file ng ECC sickness, which ay mga sickness po sa SSS. Make sure po na itik na po nila yung ECC. Easy component po noon para po dire-diretso na po yung pagkakala at hindi na po kailangan ulitin para sa easy component po ng beneficyo na makukuha sa 1,000.
0: Ako, very well said. Sige po, darating po kami dyan, Attorney Lardino. Sobrang thank you po. I mean, Attorney Taima Villa Velasquez. Sobrang thank you po, Attorney Velasquez. Ma'am, thank you po.
7: Thank you, sir.
0: Thank you po. And then, thank you po kay Attorney Lardino. Sir, Attorney Lardino, maraming salamat po, sir.
5: Maraming salamat din po, Tony. Senator.
0: Opo. At Attorney Garrett, salamat. Salamat sa iyo. Okay. So, ganito, sir. Masama namin kayo dun sa ECC para makuha kayo ng benepisyo agad dun sa aksidente and then sa dole para makapagsapat ng formal reklamo, dapat meron talaga kayo matangkap at papahiring natin to. Siyempre, hatid sundo po kayo sa amin pagdating po ng hearing. Para masampula natin mga to.
1: Salamat po, sir. Pero mayroon po kami, sir, ano?
0: Good po, sir.
1: Dagdag po, sir. Pwede po ba namin isama yung driver po nung ano?
0: Opo, opo. Kasi dalawa naman
1: kasi kayo. Kasi sinapilitan silang ano, i-resign po ng company.
0: Naku po.
1: Humihingi po kami, humihingi po ng ano, yung kabanggaan niya para ma-operahan po agad yung binti. Kasi po tuloy po yung
0: buto. Pumirma siya na mag-resign siya.
1: Kasi po, ano po, napilitan po gawa ng yung pera kapalit ng pirma. Ay, kailangan na po nung...
0: Magkano binigyan ng pera?
1: Nasa 60 po ata lang po yung pera.
0: Ah, quick lang yung pinirma nila. At yun, Garrett, tawag na si Garrett, nako, na-puwersa kayo.
1: Na-puwersa po yung kasama nung isa.
0: Kasi pinilit ba kayo, hindi?
1: Mali po ano, kung hindi na po mag-resign, wala pong makukuha ang pera. Pero tatanggalin din na po kasi hindi pa po siya regular.
0: Ganito na lang po. Okay na, huwag niyo tawag si Atty. Negato. Ganito lang po. Pagdating sa Dole, alamin natin kung ano yung stand ng Dole tungkol dyan, ha?
1: Salamat po, sir.
0: Kami yung bahala sa pamasahin
1: lang. Pwede po kung isa pa. Yung ano po, yung kagdon, parang pinag-inita rin po yung magkakapatid. Kami po magkakapatid kasi ang grupo ko po, magkakapatid po lahat.
0: Opo.
1: Mas maliban doon sa isang driver namin na... motor. Okay. Marilima po kami.
0: Okay.
1: Tapos po ngayon, nung ano, nagkakaroon na ng diferensya sila, na-floating na po kami lahat.
0: Okay.
1: Na isang grupo.
0: Yan. Lahat po yan, istanggunin lang po natin sa Dole. Ano, kay Attorney Lardino, isa po siya abogado. Nakita naman natin yung kanyang diskarte, pananalita. Pabor na pabor siya po sa inyo. At nakita rin yung pagkukulang, pagkakasala nitong manpower services. Sabi nga niya, inspection din po, titingnan kung may mga iba pang mga hindi sila compliant sa mga ibang bagay at pwede sila makansila yung kanilang lisensya. Ibig sabihin, pag nakansila, sarado sila. Okay?
1: Salamat.
0: Sir, kasamahan namin kayo doon sa Dole at saka sa ECC para sa binapisyo. Salamat. Yung pamasahin nila, sir, bigyan natin.
8: Lahat.
0: Okay? Sige. Doon kay Udet kung ano pa maitulong po namin. Salamat sa pagpunta. Opo, yung papeles po. Salamat po sa tiwala, sir. Thank you.
8: Salamat po.
0: Opo, opo.
8: Galing okay. Pa po ng Sir Sagon, yung susunod nating makakasama sa studio, Idol, mga kapatid, si Ma'am Lorna Quiñones. Galing po ng Dunstall, Sir Sagon, at humihingi po ng tulong na mapaimbestigahan po yung nangyari sa kanyang anak. March 25, 2026, 6:30 po ng umaga sa Barangay Juan Andre, okay. Dunstall, Sir Sagon, namatay na po no yumao yung kanyang anak na si James Quiñones, na isang karpentero po. Magandang hapon po. Hindi
0: lang hapon Lorna, bago ang lahat ang aming punta uspuso ng pagkikiramay.
8: Thank you po.
0: Okay, paano ba nangyari sa pagkakaalam niyo po, Ma'am Lorna?
8: Noong March 25 po, bandang 6:30 po ng umaga, sa lukuyan pong naghihintay ng bangka ang aking anak po doon sa daungan. Kasi po, yun po talaga ang daanan namin papunta ng sentro ng Dunsol po.
0: Opo.
8: Nang bigla na lang po siyang pinagbabaril po ng mga... Sabi po ng witness na nandoon sa ano kabila, sa tampi ng San Isidro po, apat San Isidro po, na may mga nakita na po sila doon na ano, mga militar po. Kasi po, nagkaroon po ng inkwentro po doon sa aming barangay, doon po sa bundok, kung saan po yung dalawang so, grupo
0: sinabi
8: po.
0: Sinabi niyo po, inkwentro?
8: Opo.
0: Sa pagitan ng militar at?
8: Yung NPA po daw, sabi po nila.
0: Sabi po, sino po nagsabi noon?
8: Yung po mga tao po doon.
0: Ah, may mga tao, hindi po yung mga polis?
8: Hindi po.
0: So, nakita ng mga tao, kaya siguro nasabi, dahil eyewitness sila, nagkaroon ng inkwento sa pagitan nga ng NPA at saka polis at tinamaan itong anak niyo.
8: Hindi po. Totally po kasi yung anak ko nandun po sa, malayo po yung inkwentro, dun po sa bundok, papuntang school namin. Tapos yung anak ko po, doon po sa bangka, ano po, tabi ng ilog po, na kung saan po maghihintay po siya ng bangka, papunta po ng...
0: Meron po mga testigo? Ano sabi ng mga testigo?
8: Yung bangka po na pinaparan niya,
9: yun po ang nakakita po na talagang doon po sa tampi apat ng San Isidro nanggaling po yung putok na tumama po sa anak ko.
10: Ah, okay. Hindi ko kaya spray bullets. Pero sabi niya malayo yung
9: putukan. Malayo po.
10: Pero meron po talagang putukan.
9: Meron po, doon po sa taas.
10: Sa taas.
9: Hindi po dito, sa baba.
10: Okay, sige.
11: Ang tama po yata ng baril sa taas po.
9: Dito po, kasi po sabi po ng witness po na nagsabi po sa amin, yung bangka po na pinapara po niya ay nag ano po ganyan yung anak ko, hindi po nung medyo paminor na po yung makina nila.
10: Motor, oh.
9: Eh, yun po, tulo-tulo na po talaga. Spray po talaga.
10: Inisprayhan yung anak mo? Oh, hindi spray bullet yun. Kasi kung spray bullet, pa isang beses lang. Pero kung inisprayhan, eh talagang tinarget po yung anak niya, ni Rat-Rat.
9: Yes
10: po. Ika nga.
9: Yes po.
10: Kausapin natin si Captain Shirley Di Ocampo, Chief of Police ng Don Sol, Sustukon. Magandang hapon po, Captain Di Ocampo.
12: Senator, magandang hapon po.
10: Ano pong lumita sa inyong investigasyon dito po sa nangyari kay James Quiñones? Ma'am.
12: Magandang hapon po, Senator. Una po sa lahat, bago po ako magbigay ng detalye, gusto ko pong malaman niyo po, Senator, na na-file na po natin yung kaso ni James Quiñones po sa Office of the Prosecutor's Office dito po sa Sorsogon. Kaya po kung limitado lamang po ang mga maaari kong ibigay na kinalabasan po ng investigasyon.
10: Pero sino po ma-respondent?
12: Ang naging respondent po doon ay yung New People's Army po na siya pong tinugoy ng ating distrito mula po doon sa kinalabasan ng investigation po, Senator.
10: Okay, pero bakit siya pupuntarihin ng NPA at hindi naman po siya kasama sa militar sa inkwento? Malayo naman po siya.
12: Opo, yun po kasi yung unang ina. Yun mo ang unang angulo na lumabas sa investigasyon natin, Senator. However, during the course of investigation, iba po yung kinalabasan ng investigasyon namin dahil may mga lumutang po na testigo na sumuko na mga kasamahan po ng mga rebelde na kasama po dun sa inkwentro. Mula po sa kanilang mga sinumpaang salaysay, doon po kami nagbase, doon po sa pagpapayal ng aming kaso.
10: Okay, so meron po mga sumuko na mga member ng NPA na umamin na sila po mismo ang may kagagawa ng pagkapaslang kay Mr. Quiñones.
12: Yes po, parang ganun po, Senator.
10: Okay, narinig po na eh. So may pag-amin daw po sa panig ng NPA na sila po yung naging dahilan ng pagkasabi ng anak ninyo.
9: Opo. Nung ano po, pinatawag nila po kami nung June 22 po. Tapos sinabi na po nila yung result po ng investigasyon. Ngayon nga daw po yung mga NPA daw po ang pumatay sa anak ko. Senator, hindi po. Ayaw ko pong
10: maniwala.
9: Kaya po, nandito po ako sa inyo para humingi ng tulong para po muling maimbestigahan po.
10: Okay, Captain, yung inkwento ba sa pagitan ng military o PNP at versus NPA?
12: Ano po yun, Senator? Legitimate operation po yun ng 31st Infantry Philippine Army po. Hindi ko kasali doon ng PNP.
10: Okay, so military to. Okay, Army. Tapos, sabi niyo po, may mga sumurender na mga miyembro ng NPA at doon sa mga sumurender, umamin sila na sila ang nakabaril kay Mr. Quiñones.
12: Yung sumuko po yung nag-identify kung sino yung nakapatay dito po sa anak ng ating sa anak po ni Ma'am Lord.
10: Tinuro po yung sumuko, tinuro niya, NPA itong sumuko, tinuro niya kung sino nakapatay dito kay Mr. Quiñones.
12: Ako, Senator.
10: Okay. So, ma'am, meron po palang pag-amin mula mismo sa NPA na sumuko na kasamahan nila mula sa hanay nila, NPA, ang nakapatay po sa anak nyo.
9: Ayoko pong maniwala. Kaya yun po ang nilalapit ko po sa inyo, Senator. Wala na po akong ibang mahasahan. Kayo na lang po, sir. Gusto ko po maulit ang investigasyon po. Kasi po, hindi po ako satisfied ng resulta ng kanilang investigasyon, sir.
10: Okay. Ma'am, ganitong gawin natin, Captain, ano? Yung pag-amin, yung sumurender, pag-amin niya, pwede namin makita yung kanyang statement
12: Senator, lahat po nung mga dokumentos natin, mga ebidensya, na ito ipinuho namin sa South Pino ng Provincial Prosecutor's Office. Kaya ako pinaliwanag ko din po sa Ma'am Lorna na kung sila po ay mag-discuss ng mga papel, ito po ay hindi na nasasaklaw ng opisina namin. Dapat po ito ay ito po
0: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. I'm telling you, no. May karapatan sila na makita yung ginawa niyo pag-iimbestiga, ang resulta ng imbestigasyon. Hindi mo kami ipapasa agad-agad sa korte. No.
12: Yes, sir. Actually,
0: no, you have to give it to us. No. Bigyan mo ng kopya. May karapatan itong mother ng biktima na magkaroon ng kopya sa ginawa niyo imbestigasyon. Anong klaseng imbestigasyon ang ginawa niyo? Wag na wag mo kami ipasa agad sa ano. Wag ka mag-Poncio Pilato na papasok mo agad kami sa korte. Hindi pwede. Kailangan mapatunayan natin sa pamilya ng biktima, sa mother, na talagang totoo nga yung sinasabi mo. Baka mamaya, malay natin, gawa-gawa mo lang. Baka meron ka pinagtatakpan. So sabi mo, NPA, may sumuko. Then we want to know, sino yung sumuko na yon? Sino yung sinampa ng kaso? Hindi pwedeng laway lang.
12: Yung mga ano naman po yan, sir, at kami naman po i-open kay Ma'am Lorna. Kaya lang, dun lang, sir, sa mga ebidensya, dun lang po kami nagkakaroon
0: na... Kaya na, kasi sa mga...
12: May sumusunod tayo, Senator, na protocol.
0: Ma'am, I don't tell me about protocol. I know the protocol more than you do. Ang protocol is karapatan nitong biktima na makita kung paano ang naging flow ng inyong investigation tungkol sa kaso. Okay, that is supposed to be public record.
12: Po, sir, ay naibigay naman po namin sa kanila.
0: Nasaan na? Binigay ba sa inyo, ma'am?
9: Meron po kami, yung ibinigay po ko kanina po, ito po, ito lang po ang nakuha namin ano, okay. Sa kanila. Yan po, ma'am, sa...
0: Ay, masyado mahaba to, okay.
9: Hindi meron po, meron sa... po, yan mga...
0: Meron palang police report na binigay po sa inyo.
9: Yes po, yes.
0: Okay. Okay. So, ma'am, masyado mahaba, wala tayong oras. So, babasahin po namin yan, tingnan po namin kung ano yung nakalagay dyan sa investigation, kung when in fact may naisama dyan na confession ng isang taga-NPA na sinasabi kasama niya ng kabarin.
9: Yung chemistry lang po siya sa wala? medical
0: lang po. Itong pinadal nyo rito, Captain, wala naman palang confession ng isang sumurenda na NPA na kasama niya pumatay dito sa victim.
9: Kasi po, pinag...
12: Hindi kayo po namin, Senator, yung autopsy po na ginawa sa anak niya at yung parating result na ginawa sa anak niya. Yun naman po ng mga nire-request nila, pinorward po namin yan sa special investigation team po namin dito sa Sorsogon at kami po ay naging needed po ng clearance bago okay. Kami magpalabas ng mga
0: dokumento. Sige po, yung parating test. Pero ma'am, ang gusto ko yung confession, nasaan po yung confession ng isang member ng NPA?
12: Meron po kami kopya, kaya po nang sabi ko na isumitin na po namin. Kung sila ko ay magiging ng request, wala naman po yung problema. Kami po ay mag-isipan po operate. Ipapadaan po lang po, sir, sa proseso.
0: Kaya po.
12: Ko lang po.
0: Ma'am, I need that document na yung merong sumuko at nagsasabing yung kasamahan niya ang pumatay dito sa victim. Give the mother's victim a copy of that confession.
12: Sa ngayon po, I am not in authority para po sabihin na bibigyan o hindi. Ipapaabot ko po muna ito, Senator.
0: Colonel Alex Daniel, Provincial Director. So, maganapan po, Colonel Daniel, sir.
13: Yes, sir. Good afternoon po.
0: Sir, kanina pa kayo nakamonitor sa pinag-usapan namin. Gusto po ng pamilya ng biktima, particular to mother ng victim, na magkaroon po ng copy yung sa investigation na ginawa ng PNP at the same time yung sinasabing confession ng isang NPA na surrendery na sinasabi niya sa kanyang confession na ang pumatay kasama niya.
13: Wala yes, sir. Papuntahin niyo po sa akin, sir, at mag-uusap po kami tungkol dyan at tingnan po natin kung... Entertainment ko po yan, yes, sir, yung ating
0: company. Very good. Okay, yan po ang gusto ko.
13: Sige, kausapin ko po yan, personally, sir.
0: Very good. Sige po. Gusto ko talaga dapat full blown investigation to. Walang takipang. Kung talagang may mali ating yes, gobyerno, sagutin ng ating gobyerno. Opo.
13: Yes, sir, ipaliwanag ko lahat ng naging action po ng ating police station. Kung saan po humantong po ang aking investigation para po maliwanagan po ang ating naging biktima yung magulang naging.
0: Thank you po, Ma'am, pabalik sa samahan niyo kami.
13: Tayo po,
0: mamasahe.
10: po, sama naman kayo doon susunod. Wala tayong oras, Mama. Meron pa susunod na programa. Sige. Laliman po natin investigasyon sa pamagitan po ng provincial director. Kausap natin, PD na, ha? Sige. Punta tayo doon kay Odette. Samahan natin sa susunod sila. Okay. Kausap. Paalam muna tayo.
8: Salamat po. At bukas muli ako po si Sherry Manila.
10: Lati tulpa po. Opo, opo. Mabuhay sa mga Pilipino. Mabuhay sa mga OSW. Saludo po ako sa inyo.

0: Health, your partner in health.
1: Mas pinalakas, mas pinasaya, mas pinatotoo ang 105.9 True FM. Simula ngayong linggo, mas marami pang dahilan para tumutok mula umaga hanggang gabi. 4 a.m. simula ng araw sa Good Morning Bayan, kasama sina Ruth Cabal at Reggie Malinaw. 6 a.m. makisabay kina Ted Pailon at TJ Chacha sa mga pinakamaiinit na balita at usaping dapat mong malaman. Pagsapit ng 10 a.m. samahan si Cheryl Costin sa Perfect Morning para sa good vibes at makabuluhang kwentuhan. Pagdating ng 11 a.m. abangan ng Sana Lord ang radio drama ni Lord De Vera. Sa 12 noon narito ang One Balita Pilipinas. 1 p.m. ang pinakabagong showbiz update sa Christopher Minute. At 2 p.m. aksyon at public service sa Wanted sa Radyo kasama si Idol Senator Raffy Tulfo. Pagsapit ng 4 p.m. alamin ang pinakamahalagang issue sa StoryCon. 5:30 p.m. unahin ang mga pinakamaiinit na balita sa una sa lahat. At 6:15 p.m. ihahatid namin ang pinakakumpletong balita sa Frontline Pilipinas. Sa 8 p.m. maki heart to heart kina DJ Popoy at DJ Makirena sa Heart to Heart. At 9:30 p.m. ibahagi ang inyong kwento kina DJ Tony Tony at DJ Labuching sa True Confession. Balita, impormasyon, public service, entertainment. Kasama mo buong araw. 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. May kwento ka ba? O gusto mo lang tumawa, makitsika, at makisabay sa kulitan?
2: Mata.
3: Mata lang.
2: Ang pinapakita.
3: Mata
2: pa ng pigsa.
1: Tara na sa Heart to Heart. Kasama sina DJ Popoy at DJ Makirena.
3: Grabe, ang lalo ng dimple si Popoy sa personal.
2: Ay, nakong gusto mo mag-swimming ka pa dyan.
1: Siguradong hindi ka mabobore sa kwentuhan, tawanan, kulitan, at asaran. Pati na sa mga usapang puso na suwak sa gabi mo. Kaya pagkatapos ng mahabang araw, relax lang at makitambay kasama ang barkada sa radyo. Heart to Heart. Ngayon sa bago nitong time slot, 8 hanggang 9:30 ng gabi, Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Panahon na ng pagiging true. Broadcasting on 105.9 Mega Manila, 106.7 Davao, 101.9 Cebu, and 101.5 Cagayan de Oro. True News.

0: na sa lahat.
1: Ito, mandato naman po ng pamunuan ng NBI na mag-imbestiga kung meron po silang narinig, nalaman, na anomalya. Hindi po kailangan utusan ng Pangulo. Ang tao na wala naman na dapat katakutan ay hindi na-intimidate kahit kailan. Hindi ito pang-intimidate, hindi ito panghigipit sa mga taong wala namang ginawang mali.
2: Imbestigahan niyo yung Southeast Asian Games 2019. Hindi mo po lahat ng mga moyan, suportahan yung imbestigasyon na yan. Tapos, ako naman, imbestigahan naman namin ang flood control. Deal?
3: Mga kapatid, alas 5:30 na. Ito na mga bumabanderang balita. Anomalya si CJ, kwelta ng palasyo kay Cayetano, inabsuelto siya noon ni dating Pangulong Duterte kahit hindi inimbestigahan. Matibag is coming. NBI Chief Matibag, may pasabog daw kapag sinalang na ng prosekusyon sa witness stand. Ayuda na naman. Pangulong Bongbong Marcos, may dagdag ayuda para sa mga Pilipinong mababa ang kita.

0: Pinipensa ng Malacanang ang investigasyon ng NBI sa manumaliaw manong proyekto sa 2019 SEA Games. Kirit ng Palacio kay Center Alan Peter Cayetano, hindi siya dapat magpasindak kung wala naman siyang kasalanan. May buwelta naman dyan ang senador. Live mula sa TV5 Media Center, nangungun sa balita si News 5 Palace Correspondent Maricel Alili. Maricel, may basbas ba ng Pangulo ang investigasyon ng NBI sa 2019 SEA Games?
1: Well, hindi pa ulit-ulit din naman na sinasabi ng Malacanang na may mandato ang National Bureau of Investigation at hindi na kailangang mag-utos pa ng Malacanang sakaling may makita ang NBI na kailangang imbestigahan. Ganito rin yung nakikitang senaryo ng Malacanang dito sa issue tungkol sa investigasyon kay Senador Alan Peter Cayetano. Kahapon kasi, bago nga magsimula yung trial proper doon sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, nagsalita muna itong sa Senador Alan Cayetano at sinabi niya na tila ini-intimidate siya dahil doon sa sinabi ng NBI na iimbestigahan yung sinasabing involvement niya doon sa mga funding irregularities ng 2019 SEA Games. Matatandaan kasi natin na si Senator Alan Cayetano ang tumayong chairman noon ng Philippine SEA Games Organizing Committee na in charge nga doon sa pag-organize ng nasabing palaro. At may sinasabing pondo na hindi raw na-liquidate dahil dito. Ito yung gustong imbestigahan ng NBI. Pero kanina, nagsalita ang Malacanang tungkol dito. Eh, hindi naman daw pang-i-intimidate yun. Wala daw ginigipit dito. Dahil malinaw daw na ang nangyari, noon daw June 15, nagkaroon ng pakikipagpulong itong si NBI Director Melvin Matibag dyan sa may New Clark City dahil nga doon sa planong itayo na NBI Academy. Dito raw nalaman ng NBI Director na may mga ganitong pangyayari. Kaya niya nasabing kailangang imbestigahan itong issue na ito. Pero ang sinasabi nga ng Malacanang, kung wala naman daw mali doon sa ginawa ni Senador Cayetano, eh bakit kailangang ma-intimidate? Pakinggan natin yung sinabi ni Jose Claire Castro tungkol dito.
2: So hindi dapat magkaroon ng reaksyon na dahil iimbestigahan lamang ay sila ay iisa-isahin na. Kapag ganun kasi ang mga pananaw, dapat siguro, sana, ay hindi, dahil maaari silang pag-isipan na kayo ba'y guilty. So kung wala naman at walang dapat nakatakutan, hindi kailangan ma-intimidate, hindi kailangan na magalit sa anumang pag-iimbestiga.
0: At Maricel, ano naging reaction center kay Tano sa pahayag ng Malacanang?
1: Alam mo, Jiggy, bagamat nagpahayag siya kahapon ng concern tungkol dito sa plano ng NBI, lalo na sa darating na Martes, uupo bilang testigo itong si NBI Director Melvin Matibag. Haharap siya sa mga senator judges sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Pero bagamat nagpahayag siya ng concern kahapon, kanina sa Facebook Live niya, iba naman ang sinabi ni Senador Alan Cayetano. Ang sinabi niya, ready siyang humarap sa investigation kung isasagawa yung investigation tungkol dito sa sinasabing funding irregularities noong 2019 SEA Games. Pero hindi naman daw siguro bad word ang flood control project. At hindi rin naman daw siguro masama kung ipagpatuloy ng minority, particular nga ni Senador Cayetano, yung pag-iimbestiga tungkol dito. Dahil alam din naman natin, Jiggy, na matagal nang nagiging issue doon sa mga minority na members ng Senate na tila nagkakaroon ng pagiging bias yung administrasyon dahil daw doon sa pagpili ng mga gusto nilang imbestigahan doon sa mga sangkot sa flood control anomalies. Narito yung bahagi ng naging pahayag ni Senador Alan Cayetano.
3: Sabihin natin sa DOJ, sa NBI at sa Malacanang, di kayo halata. Slight lang, investigahan niyo yung Southeast Asian Games. Investigahan niyo ng gusto, bigay niyo lahat. Tapos, ako naman, 10 ng aming mga kasama na ngayon ay nasa minority, investigahan naman namin ang flood control. Deal? Tama, magsosona na ulit. Bigyan natin ng pwedeng pag-usapan ang mahal natin Pangulo.
0: At Maricel, ang proyektong kinu-question ngayon ay sakop ng New Clark City na dating pinamumunuan o sakop ng BCDA na dating pinamumunuan ni ngayon Secretary, DPWH Secretary Vince Dizon. Paano ang sitwasyon ngayon? May pananagutan ba siya rito?
1: Well, natanong din natin yan kanina, Jiggy, kaya Undersecretary Claire Castro. At malinaw din yung kanyang sagot na sa pananaw ng Malacanang, wala nang pananagutan si Transportation Secretary Vince Tison sa usaping ito. Matatandaan natin na oo nga, siya nga yung hepe ng BCDA nung mga panahon na isinasagawa yung paghahanda para doon sa 2019 SEA Games at naka-in-charge sila para doon sa mga ilang infrastructures na kailangan gawin siya sa may New Clark City. Pero ang sinasabi kasi na absuelto na o napawalang sala na si Secretary Vince Tison sa usaping ito. At na-imbestigahan na rin daw sa Secretary Vince Tison dahil nga doon sa mga issues ng graft and malversation. So kumbaga, okay na sa Malacanang yon dahil sumailalim na sa pagsisiyasat at walang kasalanan sa Secretary Tison yon. Tison dyan kung ang pagbabatayan daw ay ang records, sabi ni Jose Claire Castro. Ngayon, ang hinahanap ng Malacanang, ano ang nangyari doon sa investigasyon kay Senador Alan Cayetano? Dahil sa pagkakaalam daw ni Jose Claire Castro, hindi sumailalim sa investigasyon etong si Senador Alan Cayetano na according kay Jose Castro nung panahon na yon ay House Speaker dahil daw na rin sa pag-suporta sa kanya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Jiggy.
0: At Maricel, yung pirma na lang, kumbaga pirma lang ng Pangulo ang makapagpapabukas dun sa BIR box kung saan ito nga, mga bank records, track record, tax records ni VP Sara. Anong pananaw dito sa mga pinapasabtina ng mga dokumentong ito ng Malacanang?
1: Well, bago ko sagutin yan, Jiggy, balikan lang muna natin kung ano yung sinabi ng Defense Counsel na si Attorney Michael Poa kahapon. Nabanggit kasi nitong si Attorney Michael Poa, they reiterated na hindi sila agree doon sa pagbubukas ng green box na naglalaman nga ng tax declaration ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawa na si Attorney Man Scarpio because according to them, ito ay paglabag doon sa confidentiality. Sinabi rin ni Attorney Poa na ang magic word ba o ang magic one ba ay ang impeachment na pwede na lamang daw basta gawing legal yung illegal naman? Pero ang sagot kasi dyan ng Malacanang, ang magic word dito, truth. Yan daw yung gustong malaman. So, tingin naman ni Undersecretary Claire Castro, walang plano si Vice President Sara Duterte na maglabas ng waiver para mabuksan talaga itong green box na ito. Dahil para sa kanya, wala naman daw siyang alam sa kasaysayan natin na Duterte na nag-sign ng waiver. So, hindi na raw siya umaasa dyan. Pero umaasa sila na wala nang masyadong magiging drama sa Senado at aalamin na lamang kung ano nga ba yung totoong nangyari. Pakinggan natin yung sinabi ni Undersecretary Claire Castro.
2: Hindi magic wand ang impeachment. Pero ang magic word ay truth. Katotohanan. Yan ang dapat na mapanatili sa mga pag-iimbestiga sa anumang kaso. Lalong-lalo na sa isang impeachment trial. Meron na po ba tayong nakitang Duterte na nag-sign ng waiver? Baka magkapukpukan pa ng mic dito. So, I don't think so. Hindi niya gagawin yun.
1: Jiggy, sa ngayon, wala pa raw natatanggap ang Malacanang na request para nga mabigyan ng authority ni Pangulong Bongbong Marcos yung pagbubukas ng green box na naglalaman itong tax declaration ni na VP Sara. Nauna nang sinabi ni Senator Ping Lacson na kung ang pagbabatayan natin ay ang Internal Revenue Code, malinaw na may dalawang paraan para nga mabuksan itong green box na to. Una ay kung magbibigay ng waiver itong si Vice President Sara Duterte para halungkatin yung nilalaman itong green box. At pangalawa ay kung magbibigay ng authority si Pangulong Bongbong Marcos. Yan mo ng latest. Balik sa iyo, GB.
0: Yan ang ulat ni Maricela Lili live mula sa TV5 Media Center. Sinagot naman ni NBI Director Melvin Matibag ang mga patutsada sa kanya ni Senator Alan Peter Cayetano sa impeachment trial kahapon. Live mula sa Pasay, nangyayon sa balita si Gio Robles. Gio, sabi ni Senator Cayetano, tila sinisindak daw siya ni Matibag dahil sa salang ito bilang testigo sa impeachment trial. Anong sagot dyan ni Matibag?
4: Jiggy, pareho ang pahayag ni NBI Director Melvin Matibag sa pahayag na Malacanang mandato ng NBI na magsagawa ng investigasyon lalo na kapag may dumating na reklamo o ebidensya. Sentro ng investigasyon ng NBI ang Philippine Southeast Asian Games Organization, non-government organization na inatasang mamahala ng operasyon ng 2019 SEA Games. Si Cayetano na nooy House Speaker ang umupong chairman nito noong 2019. Ayon kay Matibag, dahil pondo ng gobyerno ang inilagak sa isang NGO, kailangang malinaw kung paano ito nagamit at kung sumailalim ba ito dito sa tinatawag natin, Jiggy, na tamang auditing at liquidation. Tinawag naman ni Cayetano na marites ang mga akusasyon na posibleng makaapekto ito sa integridad ng Senate Impeachment Court dahil sa anyay chilling effect. Raw bang targetin silang mga taga Minorya. Nauna nang inaresto ang mga kasamahan nilang senador na sina Jenggoy Estrada at Senator Rodante Marcoleta. Giniit naman ni Matibag, fact-finding pa lang ang isinasagawang investigasyon sa 2019 SEA Games. Itinanggi niyang ginagamit ng NBI ang investigasyon upang impluwensahan o takutin ang mga senator judge sa impeachment trial. Narito, pakinggan natin ang pahayag ni Matibag.
5: At wala naman tayong balak na siya ay personalin o naman. If we are doing our mandate, nagsasagad tayo ng investigasyon, sabi pala na mag-iimbestiga, bakit naman ang reaksyon mo kagad na nananakot ka?
0: At Gio, balikan lang natin, sino bang mga complainant noon sa sinasabing irregularidad sa 2019 SEA Games at ano naman ang pahayag dito din ng NBI?
4: Diggy, ang Citizens Crime Watch, yes, ang Citizens Crime Watch ang naghain noon ng reklamo kaugnay sa umano'y mga anomalya sa 2019 SEA Games, pero ibinasura ng ombudsman ang reklamo dahil sa kakulangan ng ebidensya. Ngayon, nabuhay ulit ang issue, suportado raw ng grupo NBI, hindi raw kasi sila kumbinsido sa naging desisyon ng ombudsman sa ilalim ng nakaraang administrasyon. Pakinggan natin ang pahayag. Ito po ng National President ng Citizens Crime Watch sa programang Ted Filon, DJ Chacha sa True FM.
6: Marami po kami iniatas na ebidensya at sa tingin po namin kung isipin, substantial na po yun. Hindi po natin malaman kung ano po talaga yung sinasabing po lang na ebidensya. Pero as far as we are concerned, substantial naman po yung aming sinasabing.
4: Diki, madagdag ko lang din, haharap na bilang testigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte si NBI Director Melvin Matibag. Kinumpirma yan ni Matibag na hindi na siya dadalo sa nakatakdang biyahe niya sa Bangkok, Thailand para bigyang daan ang kanyang pagtestigo sa susunod na July.
0: Yan ang ulat ni G. Robles live mula sa Pasay. Susunod, NBI Director Matibag may pasabog daw na testimonya sa paglilitis si VP Sara. At suspensyon sa no disconnection policy sa kuryente, posibleng palawigin. Diyala kayo mga kapatid, dapat una sa lahat.
7: Laging may balita, impormasyon, serbisyo, saya at inspirasyon sa 105.9 True FM. Laging true sa iyo, kapatid!
8: Ang oras, 5:45.
9: Ang oras sa True FM ay hatid sa inyo ng Isetan. Shop na sa Isetan. Mas pinalakas, mas pinasaya, mas pinatotoo ang 105.9 True FM. Simula ngayong linggo, mas marami pang dahilan para tumutok mula umaga hanggang gabi. 4 a.m. simula ng araw sa Good Morning Bayan. Kasama si na Ruth Cabal at Reggie Malinaw. 6 a.m. nakisabay kina Ted Filon at DJ Chacha sa mga pinakamaiinit na balita at usaping dapat mong malaman. Pagsapit ng 10 a.m., samahan si Cheryl Costin sa Perfect Mornings para sa good vibes at makabuluhang kwentuhan. Pagdating ng 11 a.m, abangan ng Sana Lord ang radio drama ni Lord De Vera. Sa 12 noon, narito ang Juan Balita Pilipinas. 1 p.m, ang pinakabagong showbiz update sa Christopher Minute. At 2 p.m, aksyon na public service sa Wanted sa Radyo. Kasama si Idol Senator Raffy Tulfo. Pagsapit ng 4 p.m, alamin ang pinakamahalagang issue sa StoryCon. 5:30 p.m, unahin ang mga pinakamaiinit na balita sa Una sa Lahat. At 6:15 p.m, ihahatid namin ang pinakakumpletong balita sa Frontline Pilipinas. Sa 8 p.m, maki-heart to heart kina DJ Popoy at DJ Makirena sa Heart to Heart. At 9:30 p.m, ibahagi ang inyong kwento kina DJ Tony Tony at DJ Labuching sa True Confession. Balita, impormasyon, public service, entertainment, kasama mo buong araw. 105.9 True FM, loving truth sa'yo, kapatid. May kwento ka ba? O gusto mo lang tumawa, makitsika, at makisabay sa kulitan?
10: Mata.
11: Mata lang.
10: Ang pinapakita.
11: Mata lang.
10: Mata pa ng tigsa.
9: Tara na sa Heart to Heart. Kasama sina DJ Popoy at DJ Maki Rena.
11: Grabe, lalim ang dimple si Popoy sa personal.
10: Ay, naku, gusto mo mag-swimming ka pa dyan.
9: Siguradong hindi ka mabobore sa kwentuhan, tawanan, kulitan, at asaran. Pati na sa mga usapang puso na suwak sa gabi mo. Kaya pagkatapos ng mahabang araw, relax lang at makitambay kasama ang barkada sa radyo. Heart to Heart. Ngayon sa bago nitong time slot, 8 hanggang 9:30 ng gabi, Lunes hanggang Biyernes, dito lang sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Balita, impormasyon, public service, entertainment, music, inspiration, totoo, tunay, tapat. Ito ang True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Simulcast sa True TV sa Signal Channel 19. Balik tayo sa Una sa Lahat sa True FM.

0: Nanindigan ng prosekusyon na mahalagang testimonya ni NBI Director Melvin Matibag sa paglilitis kay DT Sara. Abangan daw ang pasabog nitong testimonya. Live mula sa Batas ng Pambansa, nangungun sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, ano ang dapat abangan sa testimonya ng Matibag?
1: Yes, Jiggy, mala fireworks na pasabog. Ano? Yan nga raw yung dapat abangan dito sa pagharap ni NBI Director Melvin Matibag sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa susunod po na linggo yan. Ay nga po sa prosecution, itong si Matibag, ano, kumbaga yung magtatahi o yung bubuo at kukumpleto doon sa naratibo nitong pong dalawang testigo isinalang na na prosecution na sina NBI Regional Director Jeremy Lotok at ganyan din po si NBI Senior Agent Kalilong. At kung babalikan po natin, ano, ilang beses inulit po doon ni Regional Director Lotok, no, doon sa pagtatanong ng depensa, yung ang makakasagot lamang daw, no, nga kanilang mga tanong, kumbaga, yung kanilang direktor, no, lalo na particular na doon sa ilang mga katanungan doon sa investigasyon, no, detalye na investigasyon nila doon sa pagbabantangan ni VP Sara sa buhay ni na Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. At kung babalikan lang natin, Jiggy, kung maalala po ninyo, no, dito mismo sa pagdinig ng House Committee on Justice, yung mga nakaraan pong impeachment hearing, sinabi doon mismo ni NBI Director Matibag na meron daw lead yung NBI sa kung sino nga raw itong hitman o yung assassin na kinausap o mano ni VP Sara para nga ipapatay sina Pangulong Bongbong Marcos. Actually, kanina sa press con ng prosecution, eh, hindi nagbigay ng detalye o kinumpirma nila, no, kung ito nga ba yung tinatawag nila, yung tinuturing nilang pasabog na abangan natin sa susunod na linggo. Pakinggan po natin itong kanilang mga pahayag.
2: Isa lang masasabi ko, mabigat, will complete the whole narrative. Kasi, coming question yung anong nangyari.
3: Being the head of the bureau, he has access to all of the records sa lahat ng, kumbaga, he has the keys to the castle. Eh. So, kung meron namang pinaka credible, I'm sure mag-expect kayo ng fireworks next week. There will be fireworks.
4: Bring your luck.
1: Samantala, Jiggy, ayaw naman magbigay ng haka-haka ng defense team, ano, kung ano nga ba yung magiging laman ng testimonya nito ni Director Matibag. Pero pinaghahandaan na raw nila yung kanilang magiging pagtatanong dito nga sa pagsalang ni Matibag sa kanilang cross-examination. Pakinggan po natin itong pahayag ni Attorney Michael Poa na taga-defense team ni VP Sara.
5: I suppose, meron pa silang inihahanda na sasabihin niyang karagdagan dun sa mga nasabi ng NBI agent.
6: Mm-hmm.
5: So kami naman po, siyempre po, prepared din naman kami at patuloy pa rin kami naghahanda para sa isasagawang cross-examination kay Director Matibag kung kinakailangan, depending kung ano yung lumabas sa kanyang direct. No?
0: At Marian, pagkatapos talakayin itong Article 4, yung grave threats, ano ang susunod at sino-sino ang isasalang na witness?
1: Mm-hmm. Yes, Jiggy, no? Inaasahan nga na sa susunod na linggo, pagkatapos po isa lang nito kay Director Matibag, ay susunod na ipipresenta ng prosecution itong artikulo po nung umano yung maling paggasta ni Vice President Sara Duterte sa kanyang higit 612 million pesos na confidential funds. At Jiggy, kung babalikan po natin, ano, doon sa mga naging pagdinig din ng impeachment hearing dito sa komite, eh, dito makikita natin, ano, na posible nang isa lang din bilang testigo nila itong umano yung bag money VP Sara na si Ramil Madriaga na magkikwento kung kani-kanino nga ba dinala o ipinigay itong confidential funds at maging po yung mga pangalang Mary Grace Piatos, Cocoy Villamin, Saumi Otso na umuni mga nakatanggap ng konti funds si VP Sara pero pawa pong mga walang records, no, birth or death records or marriage records sa PSA. Dito rin po natin makikita yung kumbaga yung testimonya kung paanong yung confidential funds, so supposedly po ang hawak lamang yan ay mga special disbursing officer pero napunta dun sa mga security officers ni VP Sara. So yan po yung aabangan natin. Pero bago yan, Jiggy, muli na po nga huliling ng request itong prosecution na isasalang po muna nila. Siyempre, sa listahan po ng kanilang mga testigo, pinasasabpina na po yung ilang mga witnesses gaya nga po nila Marivic Pareha, director po yan ng House Legislative Archives and Museum Management Service. Isa po siya, no, dun sa kumbaga maaaring mag-authenticate ng mga records, ng mga naging pagdinig dito na, sa Kamara. Gayun din po yung ilang official po ng Land Bank, mga dating branch managers at yung Land Bank President and CEO na si Lynette Ortiz. GK.
0: At Marilyn, sagot na ba yung defense team sa sinasabi ng prosecution na kinatatakot ng defense na mabuksan yung tax at bank records ng Vice Presidente?
1: Yes, GK, actually, yun nga yung pinagtatakano ng House Prosecution Panel. Kung babalikan po natin ilang araw lang, sinabi ni VP Sara sa kanyang huling pahayag na wala naman daw ebidensya laban sa kanya. Pero ngayon, bakit daw hinaharang ng kampo ni VP Sara ng defense team yung pagbubukas, pagpapasampila o papakuha nitong mga bank records, tax records ni VP Sara. Ito kasi kanyang asawang si Attorney Man Scarpio. Yan po yung ipinagtataka nila. Pakinggan po natin itong bahaging yan na pahayag ng prosecution.
4: Kung takot po sila dun sa pagbubukas, ibig sabihin nyo nun, talaga nga baka may tinatago. And ang itama sa ating MLC records, di ba? 6.7 billion in total transactions at 4.4 billion in inflows. So, tingin ko mabigat pong mga ebidensya po ito ng unexplained wealth.
1: Gigigit naman ng defense team ni VP Sara, hindi naman daw sila natatakot nga dito sa paglabas ng mga dokumento. Nagbabase lamang daw sila sa kung ano yung nakasaad sa saligang batas. Bagay nga na pinalagan at tinabla ng prosecution. Narito po yung kanilang pahayag.
5: Yung batas yan really criminalizes yung pagpapalabas ng taxpayers' information subject to exceptions. Pero yung exceptions na yun, hindi po kasama yung impeachment. Ang sinasabi lang naman natin kahapon ay hindi automatic yon at kailangan pa rin patunayan na may due process yung nangyari.
2: Klarong-klaro po sa batas yung bank secrecy law, no? At sa ating mga anti-graft laws, exception po. You can open bank records and you can reveal BIR documents in connection with an impeachment case. Ito po, klarong-klaro, hindi po subject sa interpretation.
1: Jiggy, dito nga sa pag-withdraw no, ng prosekusyon ng ilang mga testigo, umaasa yung prosekusyon na maaaring mapabilis kumbaga itong paglilitis. Kung si Congresswoman Jervil, yung lead prosecutor Jervil Luis rin tatanungin, hopefully daw, no, before December or bago magpasko, tapos na po itong trial. Pero para naman po kay Prosecutor Joel Chua, by September, October ay maaaring tapos na po itong paglilitis. Lalo na kung maipapakita nila na talagang naipresenta po ng mabuti, na ilatag, no, very strong yung kanilang case at mga ebidensya. Yun mo lang latest dito sa camera. Balik sa'yo, Chiki.
0: Yan ang ulat ni Marian Enriquez live mula sa Batas ng Pambansa. Umaray ang marami nating kapatid dahil sa biglang paglobo ng singil sa kuryente. May paliwanag naman dyan ang Meralco. Live mula sa TV5B, the center ng ngungun sa balita, si Gerard de la Peña. Gerard, yung mga nakausap mong consumer ay ano talaga ang hinaing nila?
6: Alam mo, Chiki, nagulat nga ang marami nating mga kapatid na makita nila ang kanilang mga electric bill at nakita nga nila na dumoble ang kanilang singil sa kuryente kumpara nitong mga nakaraang mga buwan. May nakausap tayo si Nova taga Santa Ana, ang kwento niyan, umabot ng 4,000 yung kanyang bill, almost double kumpara doon sa mga nakaraang buwan. At ito namang si Shirley, pinuntahan natin sa kanyang bahay sa North Caloocan at ganoon din yung kwento niya. Pero ang interesting dito, Jiggy, itong mga kapatid nating ito, nagbawas na nga sila ng kanilang mga appliances na ginagamit pero napakataas pa rin ang singil sa kuryente. Pakinggan natin ang kanilang mga hinaing.
7: Ganun din, pag di mo binayaran, mapuputulang kami.
8: Kasi napakahirap ng isang simpleng mamamayan na magbayad ng napakalaking halaga. Tipid na talaga to the max para lang talaga maabot, makabili pa rin tayo ng pang-mintinas, pang-bigas, pang lahat ng pangailangan.
6: Jiggy, napasugod na nga sa branch ng Meralco sa Commonwealth Avenue yung mga militanteng grupo. At ang ipinapanawagan nga nila, yung pag-iimbestiga dito sa hindi maipaliwanag na bigla ang pagtaas ng singil sa kuryente. Pakinggan natin ang kanilang pahayag.
9: Saan na pupunta ang mga additional unexplained charges na pinapataw ng Meralco sa mga ordinaryong Pilipino? Kung ito ay unexplained at hindi maipaliwanag ng Meralco, ay ibalik sa mga consumers po natin.
0: Gerard, anong paliwanag dyan ng Meralco?
6: Alam mo, Jiggy, kinukwento sa atin ng Meralco, ito ay confluence of many factors o kumbaga sa ano, maraming dahilan kung bakit ganito yung nangyari sa ating mga electric bill. Ano? So, kinukwento nila sa atin, napakataas kasi yung ibinebentang kuryente ng mga power generation companies dahil factor din kasi dito yung nangyayaring gulo dyan sa Middle East. At isa pang dahilan dito, tumaas din talaga yung konsumo natin dahil syempre, mainit ang panahon, marami sa atin ay nag-electric fan, mas gumagamit ng aircon at iba pa mga appliances. So, sabay itong tumaas, kaya parang biglaan din yung pagtaas talaga ng singil sa kuryente. Pakinggan natin ang pahayag ng Meralco tungkol dito.
10: Nagkaroon ng upward adjustment sa total bill because of the increase in the generation charge primarily. At yun, so, karamihan ito sa mga customers. Yung usage nung June vis-a-vis yung usage nung May, ito yung May yung peak demand. Mataas ang konsumo, mataas ang generation charge. Ang resulta, mataas na total bill sa customers.
6: Jiggy, itong si Senator Risa Ontiveros, naglabas na siya ng isang resolution para nga imbestigahan itong issue na ito. Kasama na rin dito yung umunoy maling reading sa kontador ng kuryente ng mga customers. So, sinabi naman ng Energy Regulatory Commission, bukas sila kung sakaling magkaroon man ng pagdinig tungkol dito sa isyong ito para mas maipaliwanag din nila yung kanilang side. Pakinggan natin ang pahayag ng ERC.
11: Hindi namin gamitin na yung ASAP platform para at least masabi namin na ito yung mga consumer rights ng mga gusto na hindi alam ng ating mga consumers.
6: Jiggy, kung maaalala natin, ngayong July na rin matatapos yung policy ng ERC na no disconnection. So, hindi pwedeng maputulan ng kuryente yung ating mga kapatid na hindi nakakabayad ng kuryente. Pero dahil nga nasa crisis mode pa rin tayo, pinag-aaralan ng ERC kung paano ito papaluwigin at kung hanggang anong buwan ito i-expand para nga makatulong doon sa ating mga kapatid na mga consumers. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Jiggy.
0: Yan ang ulat ni Gerard de la Peña live mula sa TV5 Media Center. Samantala, si Manny V. Pangilinan na chairman ng Meralco ay chairman din po ng TV5. Susunod, sa dokumentado silipin ang buhay ng mga pamilyang naninirahan sa sementeryo. Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat.

0: sa panas na totoo. True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid.
1: Gabi na, tahimik na ang lahat. Pero may bumubulong sa isip mo.
2: Is there something you've been wanting to say, but never dared to?
1: Lunes hanggang Biyernes, alas 9:30 hanggang alas 11 ng gabi. Aminin mo na.
2: True confessions. No filters, no judgment, just real stories.
1: Mga kwentong may kilig, may init, at may tama sa puso. Umamin, makinig, makiramdam.
3: True Confessions with Labutsing and DJ Tony Tony. Dito lang sa 105.9.
1: Laging true sa'yo, kapatid.
0: Gising na! Balita na! Mas pinalakas na ang Good Morning Bayan! Mag-andam na sa pagbabalita si Ruth Cabal, si Reggie Malina, balikang broadcaster, veterano sa pagbabalita, maaga ang balita, mabilis ang update, diretso sa punto, isyu ng bayan, lagay ng panahon, at mga dapat mong malaman bago ka pa umalis ng bahay. Good Morning Bayan! Gising ka sa balita, Lunes hanggang Biyernes, alas 4 hanggang alas 6 ng umaga sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Ang tambalang totoong matunog sa FM. Pinagsama ang dalawang henerasyon ng broadcast excellence sa radyo. Head by one, DJ Sacha, the country's broadcast icon and the queen of FM radio. Bring you the true radio experience. Head by one, DJ Sacha, the true FM. Balita, informasyon, public service, entertainment, music, at araw-araw na inspirasyon para sa bawat Pilipinong naniniwala na radio is life. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 10 ng umaga.
4: Hindi ako nagsabing uuwi ako para sorpresahin kayo. Yun pala. Ako ang susupresa. Hindi nyo kailangan bilugin ang ulo ko at pakainin ako ng mga kasinungalingan. Dahil narinig ko ang lahat!
3: Sana Lord, Lunes hanggang Biyernes, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Sa True FM, sa 105.9. Balik tayo sa una sa lahat sa True FM.
5: Para sa ilan nating kapatid, ang sementeryo ay hindi lang himlayan ng mga namayapa. Ang pagitan ng mga puntod para sa ilan, nagsisilbing tirahan. Ang kwento dokumentado ni Andre Felix.
6: Sementeryo ang nagsisilbing huling hantungan ng mga mahal nating namayapan. Pero ang iba, kahit humihinga pa, libingan ng mga pumanaw ang ginawang tahanan.
5: Mga kapatid, nandito po tayo ngayon sa Manila North Cemetery kung saan naninirahan ang 79 years old na si Nanay Helen. Mula pa po 1970, dito na po siya nakatira. At kung saan din po siya nakapwesto, dyan din po nakalibing ang kanyang asawa, anak, at dalawang apo. Saka po, bisitahin natin si Nanay Helen.
6: Tambak na basura, mga langaw na bubulong-bulong sa tenga mo. Mga nitsong ang postura ay parang bundok na kailangan mo akyatin para lang makarating sa paroroonan. Yan ang daang tatahakin mo para marating ang bahay ni Nanay Helen na halos 6 na dekada nang naninirahan sa sementeryo.
5: Nangangarap pa si Nanay Helen na makaalis dito sa sementeryo at makahanap ng ibang tirahan o okay na po kayo dito?
7: Okay na lang ako dyan kaysa naman hindi na tulong, wala rin.
6: Nagsimulang tumira sa loob ng sementeryo si Nanay Helen nang makasal sa kanyang asawa na si Tatay Boy.
7: dinala niya ako rito. Kasi caretaker siya rito sa norte. Kaya hanggang dito na kami natira. Hanggang dito rin siya nawala ng hininga. Dito rin siya namatay. Kasi mga, yung mga ganyan, parang may bahay na ganyan, pwede tira noong araw.
6: Kasama pa rin ni Nanay Helen ang kabiyak na si Tatay Boy. Yun nga lang, nakahimlay na ito sa loob ng nicho. Kabilang ang ilang pang miyembro ng kanilang pamilya.
8: Nung namatay ko yung anak ninyo, dito na ko nililibing sa Manila North Cemetery.
7: Kasama nila rin, di kasama siya dyan. Sa pinagrag yan.
8: Magkakatabi po. Si, sino Magka- pong, so, sino, katabi po nung anak ninyo, yung asawa ninyo sa Tatay Boy.
7: Oh, tapos yung bilang ko, nandiyan na rin. Isa harap pa ng lapid, ha? Ano may pangalan na po. Sila rin, sila lahat yun.
8: Sino pa po yun nandun?
7: Hindi lang ko lalaki. Tapos yung isang apo ko.
8: Kami, apo po kayong ano din.
7: Bali dalawa ka po na naman nakalagay dyan, dalawa.
6: Swerte dahil may bahay na nasisilungan ang pamilya. Pero malas. Yan ang tawag kay Nanay Helen ng mga kapitbahay niya sa sementeryo. Ito ay dahil sa sunod-sunod na pagkawala ng kanyang mga mahal sa buhay. Malas. Naisipan na binitbit na rin ni Nanay Helen.
5: Naniniwala po ba kayo sa swerte sa buhay?
7: Oo, naniniwala ko sa sarabi ng swerte sa buhay. Kaya lang, puro hindi, puro kamala. Walang swerte sa buhay na dumarating, puro panghirap. Lalo na ngayon na medyo na edad na ako. Ang inaano ko na lang yung makakain ako ng gamot na makakain ako. Papang makaturog man lang ako nasa ayos. Kasi hindi. Wala akong masasabing hirap ko na. Mahirap magsalita na. Mahirap magsalita sabi ng swerte sa boy. Wala naman marating na biyayang maganda sa buhay.
5: Pero gusto niyo pa rin pong mamuhay sa mundong ito?
7: Para sa mga apo ko, sa mga anak ko na baka... Yung gusto ko sa kanila kasi, nabi isang apo ko isa. Kasi pag siya mag-aral, gusto magkatapos siya. Pagkinto ako sa bahay ko, sa tabi ko sa ito ko. Bakit ako lang yung mga apo ko, matapag sa kanila pag-aaral, mga gusto na. Okay, balikaya ko siguro ako wala.
6: Madilim, masikip, maalinsangan. Pero sanay at kontento na sa parang kahon na tirahan si Nanay.
8: Saan kayo natutulog na? Dito? O dito sa taas?
7: Dito lang.
8: So, dito na yung kumakain?
7: Oo, dito lang.
8: Tapos dito kayo umiiga. Sino ang natutulog dito sa taas?
7: Yung mga bata, yung mga po. Apat sila.
8: Apat na bata kasama nyo. So anong ginagawa nyo dito? Nakahilata lang? Naka ano?
7: Nakahigala ko.
8: Kapay nga, tutulog.
7: Oo. Tapos sinarantin.
6: Maraming sakit si Nanay Helen, pero dahil isang kahig, isang tuka sila, umaasa lang siya sa grasya at awa ng mga napanlilimusan niya.
8: Bakit pa po kayo nagtatrabaho sa edad niyong 79, 79 years old?
7: Kasi para mga wala pa ng gamot, kasi may wala naman trabaho din yung mga anak ko. Wala din naman tumutulong.
8: Sinutulungan naman po kayo naman.
7: O, pag mayroon silang anak buhay.
6: Salat man sa swerte, kahit kailan daw, ay hindi kumupas ang pananampalataya ni Nanay Helen sa Maykapan.
5: Kahit kailan?
7: Saka din ako kumakapit. Kanya lang talaga ako kumakapit. Hindi ako umaga sa iba. Dahil sila nag-gerang buhay sa atin. Kapit sa taas.
8: Sa Diyos?
7: Sa taas. Kaya sa Panginoon Diyos. Kaya doon lang ako nag... Lalo na pagka medyo nalulukot lang, mas ibang pakiramdam ko. Sila kausap ko sila, maayos na rin. Sabi ko nga, ano mga papambuhay kasi may mga apo palang nag-aaral ulit.
6: Sa kwento ni Nanay Helen, ang lugar kung saan niya ginugol ang kanyang buhay ay siya ring lugar na kanyang magiging huling himlayan. Andre Felix, Mukha ng Maliliit, Isyong Malalaki, dokumentado.
9: Susunod, Center Lacson may pasarik kay Center Marcoleta paglabas ito sa ospital. At bagong ayuda para sa mahihirap na pamilya, inaprubahan ni PBBM. Huwag kayo bibitiw, dapat una sa lahat.

0: Muling hinarangan ng Amerika mga pangunahing daungan ng Iran. Patuloy rin ang gantihan ng airstrikes ng dalawang bansa. Inatake ng Amerika mga base militar at air defense site ng Iran malapit sa Strait of Hormuz. Gumanti naman ang Iran at inatake ang mga base militar ng Amerika sa Jordan at Kuwait. Nauna nang nagbabala si US President Donald Trump na muling aatake kapag hindi sumunod ang Iran sa peace agreement. Dahil sa tensyon, tumaas ang presyo ng langis sa world market. Naglalaro ito sa $70 hanggang $80 per barrel at posibleng pumalo ng $90 per barrel. Inaprobahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang panibagong ayuda para sa mahihirap na pamilya. 2,000 piso matatanggap ng mahigit 7 milyong pamilya sa buong bansa. Sa gitna pa rin niya ng krisis na dulot ng gera sa Middle East. Pangungunahan ng DSWD ang pagpapatupad ng mas pinalawak na tulong pangkabuhayan. Kabilang sa mga benepisyaryo ay mga miyembro ng 4 Peace at Walang Gutom Program. Pati na rin ang mga manggagawa at kanilang pamilya na may mababang kita base sa tala ng SSS. At ang mga pamilyang nasa poverty line base naman sa 2024 Community-Based Monitoring System.
1: Pinalawak natin ang saklaw na tulong upang mas maraming Pilipino ang makinabang sa programa. Titiyakin ng pamahalaan na maipagkaloob ang tulong na ito na mabilis, maayos at mas maginhawa para sa mga Pilipino sa pamamagitan ng digital na pamamaraan.
0: Pahabol mga kapatid, isang milagro. Yan ang hirit ni Senator Ping Lacson sa kondisyon ni Senator Rodante Marcoleta paglabas na sa ospital kahapon. Naka-wheelchair na dumating sa Sandigan Bayan si Marcoleta para sa pagdinig ng kasong plunder. Pero paglabas, nakakapaglakad ang senador. Sabi tuloy ni Lacson, it's a miracle. Pinuri rin ni Lacson ang UPPGH matapos nitong suriin si Marcoleta at sabihing hindi na ito kailangang pang-i-confine. Ilang araw na ospital si Marcoleta dahil sa mild pneumonia at problema sa gulugot bago siya kinulong sa New Quezon City Jail. Kami ninyo mga kapatid sa Balitan at Public Service, dapat una sa lahat. Abangin niyo po ulit kami bukas dito sa TV5, 1PH, RTTV, True TV at 105.9 True FM. Susunod na po ang Frontline Pilipinas.
2: Live mula sa TV5 Media Center Reliance, kasama ang buong pwersa ng News 5. Ito ang 28th TVP Golden Dove Award at 13th Makatao Award Best TV Newscast. Frontline Pilipinas! News 5 Exclusive!
3: Ito po, kawawa na yung mga bata o iniwan po ng mga magulang.
2: Tatlong batang magkakapatid, basta na lamang inabandona ng kanilang nanay at tatay. Ang kaawa-awang lagay ng mga biktima na silip ng News 5. Pasintabi naman po sa sensitibong video ito. Ang content creator na yan, walang patumanggang hinambalos ang hawak niyang aso. For the content, tinatawag na siya ni Mayor. Isa na namang motor taxi rider, hinolda at pinatay ng kanyang pasahero. Kapatid ng rider na sinaksak ng high-speed, nagpatulpo. Matapos ireklamo sa panintas ng isang guro, Gabriel Go ng MMDA, suspendido sa clearing operations. Ilan nating kapatid, nasyak na naman sa taas ng bill sa kuryente. May paliwanag dyan ang Meralco. Ah, eto na nga, Apple David, may pa-bring your jowa day sa PBA. Eto pa nga, panawagan Angel of CK Senator Robin Padilla, usap-usapan sa social media.

0: Dalawang insidente ng mga motor taxi rider na pinatay ng mga pasahero nilang hold-upper pala. Ang isa sa mga suspek pinagbabaril ang rider na unang inakalang nasawi dahil na hit and run.
1: Bago yan, viral din ang isa pang rider na pinagsasaksak ng pasahero. Dumulog ang pamilya niya sa programa ni Senator Raffy Tulfo at binigyan sila ng kalahating milyong piso. Nasa frontline na balitang yan, si Gary De Leon.
2: Sa kuha ng CCTV, makikita ang paghabol ng motorsiklong lalaki sa nakamotor ding delivery rider sa barangay Conchu, 13 Martires, Cavite. Maya-maya pa, maaaninag ang pagbaril ng lalaki sa delivery rider. Bumagsak ang rider at nilapitan ng gunman. Kinuha niya ang gamit ito at tinangay ang motorsiklo at inabandona na ang una niyang sinakyang motor. Agad dinala sa ospital ng mga sumakrolong motorista ang delivery rider. Ligtas na ang rider pero may mga tama ng bala sa kamay at katawan. Napag-alaman naman konektado pala sa isa pang krimen ang iniwanang motorsiklo ng suspect. Na-trace na nakarehistro ito sa isa pang motorcycle taxi rider na si Renren De La Viga. Noong una ay inakalang namatay sa hit and run si De La Viga.
3: Nandun na po ang ating investigador na nakita niya na meron ng mga bala ng mga cartridges doon sa crime scene. Kaya nalaman nila na ito ay hindi simple hit and run. Nag-investiga sila ng malalim coordination sa ibang unit. Kaya napag-alaman na ito ay isang shooting incident.
2: Napag-alaman na book ng salarin sa motor taxi De La Viga sa Maynila. Pagdating sa Carmona, Cavite, ay doon na hinold up at binaril ang rider. Ang gunman ginamit pa ang cellphone ni De La Viga para humingi ng pera sa asawa nito gamit ang e-wallet. Nagsagawa naman ng joint operation ang Carmona 13 Martires Police para tugisin ang suspect. Sa pamamagitan ng backtracking ng CCTV at pagtuntun kung saan nag-cash out ng pera mula sa e-wallet ay naharap ang suspect sa Tondo, Maynila. Agad siyang inaresto at kinilalang si Eman Sanggala. Kwento niya, inutusan daw siya ng ninong niya na mang-hold up. Ito rin daw ang nagbigay ng baril sa kanya.
4: Ninong ko lang po. Ang ganda na lang po, sir. Alam ko pong mali po yan, sir.
2: Iniimbestigahan na yan ng mga pulis. Na-recover mula kay Sanggala ang motorsiklo ng binaril niyang rider sa 13 Martires at ang baril na ginamit sa dalawang biktimang rider. Sinampahan na ng kasong robbery homicide at frustrated homicide. Kahapon lang, isang motorcycle taxi rider din ang namatay. Matapos saksakin ng hold-upper na pasahero sa Caloocan. Labis ang pagdadalamhati ng pamilya ng rider na si Fabio Norbete Jr. na breadwinner ng pamilya. Dumlog na ang kapatid ni Norbete sa programang Watch sa Radyo ni Senator Raffy Tulfo. Humingi siya ng tulong para sa pantustos ng naulilan ni Norbete na 3 taong gulang na anak.
5: Nahihirap po ng buhay ngayon. Hindi mo namin alam kung paano namin ma.
6: Sandali
5: po. Patutulungan po kung paano namin na ano yung bata. Kung sa pag-aalaga lang po, kaya po namin. Kaya lang yung support na panggatahas ng diaper, itong araw-araw ng bata. Pagtutulong-tulungan po namin yan.
6: Magbibigay po ako ng 500,000 tulong para doon sa bata, sa anak. Mamaya po pupunta po dyan yung staff po ng RTIA para magpabot pa ng tulong. Okay. At kung ano po po may tutulong namin, wag po kayo magkatubili, sabihin po sa aming reporter. Ano po? Mamaya.
2: Nakulong na rin ang suspect sa pagpatay na kinuyog ng taong bayan dahil sa hiwalay pang insidente ng pagnanakaw. Kinundi na naman ang kumpanyang Move It ang pagpatay sa kanilang rider. Nakikipagtulungan na raw sila sa mga pulis para sa investigasyon sa kaso. Nakikipag-ungnarin na rin daw ang kumpanya sa pamilya ni Norbete at nagpaabot na sila ng tulong pinansyal. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5.
0: Patay ang 15 anyos na binatilyo sa Maynila matapos saksakin ng cutter sa leeg. Nakurusan na dahan umano ang biktima ng suspect na menor de edad lang din. Nasa frontline ang balitang yan, si Nina Ong Fauco.
7: Nagtatakbuhan ang magpipinsan na ito sa Blumentritt at Sobriedad Streets sa Maynila. Nang masapul sa CCTV nitong Martes ng gabi, ilang saglit pa, huminto ang isa sa kanila na kinilalang si John Kenneth Docto. Hinarang niya ang humahabol sa kanila na 16 anyos na binatilyo. pero sinaksak siya sa leeg gamit ang cutter. Isa pang kuha ng CCTV, kitang naglalakad na lang ang magpipinsan. Nakahawak naman si John Kenneth sa kanyang nasaksak na leeg hanggang sa tuluyang matumba. Binawian ang buhay ang biktima. Sa inisyal na investigasyon, napagdiskitahan lang daw ng suspect ang magpipinsan. Nauna na raw tinutukan ng suspect ng patalim ang nakababatang pinsan ng biktima, kaya ipinagtanggol na ito. Dito mismo sa kalsadang ito, nakurusto na dahang abangan ang 15 anyos na magpipinsan. At dito na rin inundayan ng saksak gamit ang cutter sa leeg ng biktima. At nagawa pang makatakbo ang biktima ilang metro ang layo. Labis naman ang pagdadalamhati ng ina sa pagkamatay ng panganay niyang anak. Nananawagan siyang panagutin ang menor de edad na suspect.
8: Napakasakit, ma'am. Sobrang sakit bilang magulang, ma'am. Nakamawawalan ako ng isang anak. Yung panganay ko pa. Hindi mo may pangarap yung anak ko na yan sa mga kapatid niya sa akin. Gusto ko mangyari, ma'am. Magdusa rin siya. Magdusa rin siya. Mabilanggo siya ng habang buhay. Magdulay sa bilangguan. Kasi ma'am kami, abang buhay namin dadalinte. Abang buhay ako magdudusa dahil wala na yung anak ko. Hindi ko na maibabalik yung anak ko, ma'am.
7: Humihingi rin ang tulong pinansyal ang ina para sa kanyang anak. Sa follow-up operation, nahuli na ang 16-anyos na sangkot sa insidente.
9: Lumabas na yung kanyang evaluation ng DSWD at nalaman doon na he acted with discernment. Ibig sabihin, alam niya yung ginagawa niya. At sa tampahan ito, nakaukulang reklamo sa tanggapan ng tag-usig para sa kasong murder by stabbing at grave threat dahil yung kasama rin ng ating biktima na pinsan niya isang grade 8 student, tinutukan niya rin ng bladed weapon.
7: Nasa pangangalaga na ng

0: At sa sampahan ito, nakauko lang reklamo sa tanggapan ng kadusig para sa kasong murder by stabbing at grave threat, dahil yung kasama rin nung ating biktima na pinsan niya na isang grade 8 student, eh tinutupan niya rin nung bladed weapon.
1: Nasa pangangalaga na ng DSWD ang minor de edad. Nagbabalita mula sa frontline, Nina Ong Pauco, News 5.
2: Umawat lang sa gulo ng mga lasing na lalaki pero namatay sa pamamarilang isang tanod sa Pasig City. Ang dalawang grupong inawat niya nagsuntukan daw dahil lang sa masamang tingin. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Castillo.
3: Nagkakagulo ang dalawang grupo ng mga kalalakihang ito sa gitna ng kalsada sa Barangay Buting, Pasig City. Saktong napadaan ang mga rumorondang tanod sakay ng tricycle. Napatakbo ang mga tanod para awatin ang mga nagsuntukang lalaki. Makikita ang isang lalaking nakaitim na jacket na lumapit sa isa pang lalaki. Kinuha niya ang hawak nitong baril at sunod-sunod na nagpaputok sa kaalitang grupo. Paglampas ng dumaang truck, ilang tao na ang napahiga sa kalsada ng pagbabarili ng lalaki. Paikaikang tumawid ang isa sa mga tanod habang nakahawak sa kanyang tagiliran. Ang tanod nakalapit pa sa tricycle bago tuluyang bumagsak sa bangketa. Tinamaan na pala siya ng bala. Nagpulasa naman ang ilang sangkot sa gulo. Makalipas ng ilang minuto, umabante ang isang pickup na nagsakay sa nabaril na tanod para isugod sa ospital. Pero dead on arrival ang biktima. Ayon sa kapitan ng barangay, titigan daw ang pinagmula ng away ng dalawang grupo.
4: Masama raw tumingin yung isa, sinitan ang isa. Yun lang trinsipula ng isang sinto. Ang ginawa ng tanod natin, siyempre, may away, buba ng trike, umawat. So, hindi niya naman napansin na merong may kumuha ng baril.
3: Galing daw sa inuman at mga lasing, ang mga lalaking nagkainitan. Tatlo ang tinamaan ng bala, kabilang ang nasuwing barangay tanod. Nagpapagaling naman sa ospital ang dalawang sugatan. Kinilala ang biktimang si Marlon Sabanday. 13 taon na siyang tanod sa barangay. May panawagan ang kaanak ng biktima sa mga suspect.
5: Sino po man na pumatay sa anak ko. Sana makonsensya ka. Sana pagbayaran mo ang mga ginawa mo sa anak ko. Ang anak ko na pagkabayad sa tao, naglilingkod lang sa bayad. Pero ginawa mo, pinatay mo siya.
4: Napakasakit na nangyari sa amin. Kasi ilaw naman siyang ganyan ng ano, hindi magtrabaho lang, hindi ko matanggap.
3: Arestado na ang dalawang lalaking sangkot sa gulo habang patuloy na tinutugis ang lalaking namarin. Nahaharap ang mga nahuling suspect sa kasong homicide at frustrated homicide. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Castillo, News 5.
1: Tila pinabayaan at inabandon na raw ng kanilang mga magulang ang tatlo nilang batang anak sa Rizal. Kabilang dyan ang isang sanggol na buong araw hindi raw pinalitan ng diaper at tubig lang ang ininom. Live mula sa Binilia, Rizal, nasa frontline ng balitang yan, si Mon Gualvez exclusive. Mon, kumusta na ang lagay ngayon ng mga bata?
6: Alam mo, Cheryl, nakapanlulumo na mapanood ng video ng mga batang hindi bababa o hindi lalampas ng 8 taong gulang pababa ang edad na tila inabanto na nga ng kanila mga magulang dito sa Pililla, Rizal. Ang masaklap eh halos buong araw hindi nakakain ng maayos ang mga paslit ng iwanan ng kanila mga magulang.
7: Ito po, oh, kawawa na yung mga bata. Oh, iniwan po ng mga magulang. Kanina pa po madaling araw. Oh.
8: Sa viral video na ito, nadat na ng mga residente ang mga bata na yan na iniwan ng kanilang kapitbahay. Isa riyan ng 8-month-old na sanggol na halos mapuno na ng dumi ang diaper. Nadatnan din ang 6 years old itong kapatid na may kapansanan at ang ate nilang 8 years old lamang. Natuntunan News 5 ang bahay ng mga bata sa Barangay Bagong Bayan sa Pililla, Rizal. Kwento ng mga kapitbahay, madaling araw pa raw pala kahapon na tila inabando na ang mga bata. Gabi na nang mapansin nila mga ito.
9: Tubig nga lang po ang pinadede dahil walang iniwan eh. Hindi kumain ng almusal, hindi kumain tanghalian. At yung hapunan, pinagbibigyan po nila lahat. Kaya po nila nalaman na wala na rito. Kasi nga, yung bata iyak na nang iyak, hindi rin si, meron siyang anak na malumalaki ulo.
8: Base sa initial na investigasyon, dayo lamang sa pinili ang pamilya mula sa Pasig. Wala raw maayos sa trabaho ang mga magulang ng mga bata at panlilimos lamang ang tanging pinagkakakitaan nila.
10: Masangsang pa rin yung amoy dito sa loob ng bahay kung saan nakita yung mga bata. Yan ay kahit inalabas na.

0: o pinalinis na ng nagpapaupa yung mga gamit nila sa loob na halos puro mga maruruming damit at mga basura na naiwan dito sa lugar.
1: Sabi pa nga ng mga kapitbahay, madalas mag-away ang mag-asawa. Ang pinakahuli ay nito lamang Hunyo na umabot pa sa pagreklamo sa barangay matapos suntukin ni Mister ang asawa dahil sa hindi raw pag-uwi ng misis.
2: Kaya hindi po nakauwi si nanay, nagpaumaga na lang kasi alam niya po na magkakaroon po sila ng pagtatalo dahil wala po siyang naiuwi. Wala po siyang nadilihensya.
1: Nakausap ng News 5 ang panganay na kapatid ng mga bata na 15 anyos lamang. Humiwalay na raw siya sa pamilya dahil sa paggamit ng illegal na droga ng kanyang ama.
0: Bakit humiwalay sa kanila?
3: Para po may bail lang gusto. Mapunta po sa tama. Lagi pong bad trip yun. Ayun po yung baby po, yung 8 months si anak. Ayun, sinasaktan niya rin po yun. Binubugbog niya po. Wala pong pinipili yung kahit sino. Wala po siyang konsensya.
1: Walo raw silang magkakapatid. Pero nasawi na ang dalawa. Ang isa dahil nagkasakit nung sila'y nasa Pasig pa. At ang isa naman matapos makagat ng aso nito lamang Abril. Pinaampo naman daw ang isa pa niyang kapatid habang ang isa ay kasama ng kaanak nila sa probinsya. Sa kabila ng lahat ng ito, hindi raw siya nagtatanim ng galit. Kaya mensahe niya sa kanyang mga magulang.
3: Unasan mo sila. Sana ligtas sila palagi. Ayun lang. Diyos na bahala sa amin.
1: Nasa pangangalaga na ngayon ng Pililla Municipal Social Welfare Office ang mga paslit. Nabihisa na sila ng maayos at napapakain na rin. May ilang residente namang nag-aabot ng tulong sa mga bata. Yan ay lalo't hindi pa rin bumabalik o nagpapakita man lamang ang mga magulang ng paslit. Bagay na iniimbestigahan na rin ngayon ng pulisya.
0: Cheryl, sa ngayon sa isang kwarto muna dito sa Barangay Health Office ng munisipyo, mananatili ang tatlong paslit, no, at ang kanilang kuya pansamantala habang ina-assess pa ng mga social workers. Bantay sarado sila ng mga social workers at ng barangay health workers para nga matutukan yung kanilang kalagayan. At sinusubukan din daw tawagan ng Municipal Social Welfare Office ang nanay ng bata pero pinapatay naman daw ang telepono. Sakaling magpakita ang mga magulang ng mga bata ay kailangan muna sumailalim sa proseso ng assessment kung kakayanin pa ba nilang alagaan ang kanilang mga anak o baka may iba doon na guardian na pwede tumutok na dito o kung hindi naman, pamahalaan na muna ang mag-handle sa mga kawawang paslit. Cheryl.
4: Maraming salamat, Mon Gualdez.
5: Level up round, akyat bahay ang nahuli ng barangay sa Tarlac City. Paano ba naman kasi naabutan nila sa banyo na amoy shampoo at sabon ang lalaking magnanakaw sana? Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Castillo. Babalikan po natin ang report na yan ni Brian Castillo. Samantala, pansamantalang sinuspindi si Special Operations Group Strike Force Head Gabriel Go sa pagsama sa clearing operations ng MMDA. Inilabas na rin ang ahensya ang show cause order kay Go para pagpaliwanagin siya sa viral na paninita niya sa isang motoristang guro. Narito ang frontline report.
6: Sir, baka pwede huwag din aliyado sa ano?
7: Kaniwa kayo?
6: Ano nyo, nakapit dito?
8: Blood ka naman eh. Huwag ka na lang magpapakilala ng pangalan mo.
9: Ang paninitang yan ni Special Operations Group Strike Force Head Gabriel Go sa isang guro walang helmet sa Baclaran, Paranaque. Umulan ng batikos mula sa iba't ibang grupo. Kaya ang MMDA, pansamantalang sinuspindi ang pagsama ni Go sa mga operasyon ng MMDA. Pero paglilinaw ni MMDA Chairman Romando Artes, hindi suspendido sa trabaho si Go.
10: Ang akin na po masasabi, hindi naman po siguro intention na magpahiya or i-generalize yung mga guro. Wala pong ganong intention, lalo na po sa aming ahensya.
9: May guidelines daw silang sinusunod sa pag-upload ng video sa social media, kabilang na ang pag-blur ng mga nahuli. Kung matatandaan, 2025 nang ipagbawal ang pag-vlog ng mga operasyon ng MMDA nang mag-viral din si Go sa paninita niya sa isang pulis sa Quezon City. Pero ayon kay Artes,
10: pag nasa public place, you don't have to seek the consent. You don't have to seek the consent. Yun yung paniniwala ko. Personally, I'm as a lawyer. But again, we'll review the policy and siguro mag-consult kami sa Data Privacy Commission para alam namin yung limits. And again, it's a legitimate government operation. na again ginagamit nga namin yung mga footages na yan sa protection din ng aming empleyado.
9: Dagdag niya, babalikan nila ang pulisiya ng clearing operations kaugnay ng insidente. Habang ang National Privacy Commission naman, iginiit na sa ilalim ng Data Privacy Act, magkaibang usapin daw ang pagbibideo ng mga ahensya sa mga operasyon nito at pagproseso sa nakuhang video.
7: Nung the fact na nag-object na yung tao, kahit sinabi na huwag niyo akong videohan, it also means na ayokong makita somewhere else dahil sinasabi nga po nila, it would seem that the teacher wanted to protect his integrity, no, as a teacher. The mere fact na nag-object na siya sa pag-video, sana hindi na po nila in-upload dahil nga nag-object na yung tao.
9: Sinusubukan pa ng News 5 na mahingi ang panig ni Go at ng mismong guro. Pero ang desisyon na yan ng MMDA, wini-welcome ng Teachers Dignity Coalition na isa sa mga unang pumuna at sumulat sa ahensya matapos mapanood ang video. Nagbabalita mula sa Frontline, Margie Ventulan, News 5.
4: Naaresto na ng mga otoridad ang tatlong suspects sa Negros Oriental na wanted sa pagpatay sa Amerikanong marine biologist. Ang isa sa mga suspect sumuko rin. Nasa frontline ng balita niyan, si Mobile Journal, Alexis Ebue.
11: Sa tulong ng kinakasama ng pinaslang na American marine biologist na si Dr. Ken Carpenter, naaresto ang dalawang suspect sa krimen. Positibo silang tinukoy, sina alias MO at alias JF. Naalala kasi ng kinakasama ng biktima ang tattoo ng isa sa mga suspect. Napag-alaman din si JF ang dating empleyado na magkasintahan, kaya posibleng pamilyar siya sa pasikot-sikot ng bahay. Si alias JF din daw ang nangmolest siya sa kalibin partner ni Carpenter, habang si alias MO ang bumaril sa biktimang Amerikano. Ang kasabwat naman nilang nagsibing lookout na si alias CD sumuko sa mga otoridad. Sa ngayon, person of interest pa rin ang kalibin ni Carpenter at ang kapatid nito. Pero hindi ibig sabihin yan ay sangkot sila sa krimen.
12: Hindi po natin i-discount nga lahat ang person of interest kasi necessarily mean that they are suspect. But they can shed light into the incident.
11: Isa sa ilalim naman sa isang forensic examination ang kinakasama ng doktor para matiyak kung naabuso siya. Kahapon, kinumpirma na ng pulisya na hindi siya sexually assaulted base sa resulta ng examination ng local health unit.
12: She will be checked by not really more competent pero mas complete na examination pong gagawin sa kanya. So we will find out kung she was really sexually assaulted.
11: Samantala, nakatakdang pumunta ng Pilipinas ang legal na misis ni Carpenter para kunin ang labi nito. Kinilala si Dr. Carpenter sa kanyang research para sa Verde Island Passage, isang isla sa pagitan ng Luzon at Mindoro, at sa pagtistigo laban sa China sa arbitration case ng Pilipinas sa South China Sea noong 2016. Pero ayon sa mga pulis, hindi pa nila nakikitang may connection sa trabaho ang pagpaslang kay Carpenter. Pag nanakaw ang nakikita nilang motibo sa ngayon. Patuloy pang tinutugis ang isa pang suspect. Nagbabalita mula sa Frontline, Mobile Journal, Alexis Ebue, News 5.
5: Ginit ni NBI Director Melvin Matibag na hindi pinipersonal si Senator Alan Peter Cayetano sa gagawing investigasyon sa pondo sa 2019 Southeast Asian Games. Sabi naman ng senador, may gagawin din siyang investigasyon pero tungkol naman sa flood control. At live mula sa Pasay, nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Gio, ano pa mga sinabi ni NBI Director Matibag kaugnay sa mga payag ni Senator Cayetano?
13: Julius, haharap na bilang testigo o huling testigo sa Article 4 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte si NBI Director Melvin Matibag kaugnay ng investigasyon sa mga naging pahayag ng bise laban kina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Sinagot naman ni Matibag ang buwelta ni Senator Alan Peter Cayetano na panggigipit lang umano ang investigasyon sa 2019 SEA Games.
14: Kung wala kang kasalanan, bakit ka matatakot?
13: Nanindigan si NBI Director Melvin Matibag na walang dapat ikatakot si Senator Alan Peter Cayetano sa investigasyon ng NBI sa pondo ng 2019 Southeast Asian Games.
15: Ayon kay Matibag, mandato ng NBI ang magsagawa ng investigasyon kapag may dumating na reklamo o ebidensya. Sentro ng investigasyon ng NBI ang Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee o FISGO na isang non-government organization o NGO na inatasang mamahala sa operasyon ng 2019 SEA Games. Noong 2019, pinamunuan ang FISGO ng Nooy House Speaker Alan Peter Cayetano bilang chairman.
16: Yung FISGO na dahil hindi siya nasubmit sa audit, ano yung mga titingnan natin? Yung mga pumasok na pera, because to my initial observation na binigay sa atin, this about 2.3 or 2.2 billion pesos na pondo ng gobyerno na inilagay po sa FISGO, which is NGO siya, foundation siya na tinayo for that purpose. Ano po?
15: Iginiit ni Matibag na fact-finding pa lang ang isinasagawang investigasyon.
13: Sisilipin dito kung nasa ilalim sa audit at liquidation ang mga gastusin gaya sa uniforme, pagkain, allowance, biyahe at iba pang transaksyon. Pinabulaan na naman ni Matibag ang mga paratang na ginagamit ng NBI ang investigasyon upang takutin o impluwensyahan ang mga Senator Judge sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
15: Nilinaw rin ni Matibag na hindi nasaklaw ng fact-finding investigation ng NBI ang mga aligasyon laban kay Transportation Secretary Vince Dizon dahil na-imbestigahan na ito noon at na-dismiss ng ombudsman. Pero anya, maaari pa rin tawagin si Dizon bilang resource person kung makatutulong ang kanyang testimonya sa paglilinaw ng mga isyong sinisilip ng NBI. Ipinagtanggol din ng palasyo ang NBI sa investigasyon nito. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, walang dapat ikatakot kung walang ginawang mali. Hindi rin daw pangdigipit ang ginagawa ng NBI laban kay Senator Cayetano.
17: So hindi dapat magkaroon ng reaksyon na dahil iimbestigahan lamang ay sila ay isa-isahin na. Kapag ganun kasi ang mga pananaw, dapat siguro, sana, ay hindi. Dahil maaari silang pag-isipan na kayo ba'y guilty.
15: Ayon pa kay Castro, may nagtimbre lang daw kay Matibag sa isyu ng korupsyon sa 2019 SEA Games projects. Nangyari raw yan nang makipagpulong si Matibag sa New Clark City para sa itatayong NBI Academy. May tila pasaring din si Castro kay Cayetano.
17: Ang bagong Pilipino ay hindi basta-basta sumusuko. Hindi magagalit at hindi mangangatog. Kahit sa investigasyon ay siya ang maturo.
15: Nang tanungin naman kung may mensahe si Matibag kay Senator Alan Peter Cayetano, anya, walang personalan.
16: Wala naman, pero katulad niya na palagi nagdadasal ay ipinagdadasal ko rin siya. At wala naman tayong balak na siya ay personalin o naman.
15: Sagot naman ni Senator Cayetano, magsasagawa rin siya ng investigasyon, pero kaugnay naman sa flood control scandal.
18: Di kayo halata, ha? Slight lang, investigahan niya yung Southeast Asian Games of 2019. Tapos, ako naman, 10 ng aming mga kasama na ngayon ay nasa minority, investigahan naman namin ang flood control. Ano, deal?
13: Nirerespeto naman ng Department of Justice ang mandato ng NBI na magsagawa ng investigasyon kaugnay ng mga proyekto para sa 2019 SEA Games. Bagamat attached agency ng DOJ ang NBI, may operational independence daw ito na gampanan ang mga investigative function nito alinsunod sa batas. Julius Balicero.
5: Maraming salamat, Gio Robles.
4: Ngayon nga ang muling nabuhay ang kontrobersa sa milyong-milyong pisong halaga ng gasto sa Southeast Asian Games noong 2019. Ano na nga ba ang lagay ngayon ng kontrobersyal na venue? At live mula sa Capas Tarlac, nasa frontline ng balitang yan si Ian Suyo. Ian, ano ang sitwasyon dyan?
19: Cheryl, matapos ngang maungkat ang umano'y mga anomalya sa hosting ng 2019 Southeast Asian Games ay binisita natin itong New Clark City at ang compound nito para silipin kung ano yung status ng mga pasilidad more than almost 7 years matapos yung naturang torneo. Masigabo at matagumpay, ganyan kung ilalarawan ang naging hosting ng bansa sa 2019 Southeast Asian Games. Pero sa kabila nito ay sunod-sunod ang naging kontrobersya sa pamahalaan, partikular na ang Philippine Sea Games Organizing Committee o FISGOC na siyang namuno sa pagpaplano at operasyon ng torneo. At nito lang muling nabuksan ang issue sa umano'y irregularidad sa hosting matapos ang naging pahayag ni NBI Director Melvin Matibag. Isa nga dyan ang kontrobersyal na cauldron na nagkakahalaga umano ng hindi bababa sa 50 million pesos na may kabuuang taas na 12 meters o 41 feet. Sa ngayon ay maayos pa naman ang kalagayan niyan, Cheryl, ng silipin natin. Subalit, hindi na nga ito sinisilaban o naiilawan. Inikot rin natin ang ilang bahagi ng stadium kanina. No? Maayos ang naging kondisyon at napakinabangan o napapakinabangan ng mga trainee ng National Academy of Sports. Dito rin nagsasagawa ng iba't ibang torneo sa ngayon ang collegiate leagues kagaya ng UAAP at NCAA. Maging ang field ay ginagamit rin sa international tournaments gaya ng paparating na Mitsubishi Electric Cup na lalahukan naman ng Philippine National Football Team. Ang aquatic center pinuntahan din natin at kanina nga ay maayos rin na nagagamit ng mga atleta. Sinubukan ng News 5 na kunin ang panig ng mga opisyal ng Bases Conversion Development Authority o BCDA pero nasa meeting umano ang mga pinuno nila. Sinabi na ng Office of the Ombudsman na nauna nang na-dismiss ang dating kaso kay ngayon DPWH Secretary Vince Dizon. Si Dizon kasi ang dating president ng BCDA ng mga panahon na itinatayo ang mga pasilidad rito. Absuelto raw si Dizon dahil sa kakulangan ng ebidensya. Cheryl, kung makikita mo nga dito sa aking likuran, ito yung mismong cauldron na naging controversial sa mahabang panahon throughout the tournament. Ano, sinileban siya after nung, mula nung opening program dati and then afterwards, pinatayan na rin yan. At hanggang ngayon, sinilip natin kanina, hindi pa rin, putol-putol na actually yung mga cable sa loob niyan, ano, sa mismong bahagi nung cauldron na yan. At nagkakahalaga nga yan sa pag-research natin, 32 million to 50 million pesos ang nagastos para sa pagpapagawa nito. May iba nagpupunta raw dito para mag-picture taking, pero yun na lamang yung purpose niya na to, nitong cauldron na ito. At yun nga, mahigit almost 7 years ang nakalipas, kahit wala nang apoy, hindi na nasisilaban yan, muli pa rin umuusok na cauldron. Yan muna ang latest mula dito sa Kapas Tarlac. Balik sa'yo, Cheryl.
4: Maraming salamat, Ian Suyo.
5: May pasabog daw sa impeachment court si NBI Director Melvin Matibag. Oras na sumalan siya sa witness stand sa susunod na linggo. Bukod dyan, sa susunod na linggo din pagdidesisyonan kung bubulot natin pa ang tax at bank records ni Vice President Sara Duterte. Nasa frontline na balitang yan, si Marian Enriquez.
20: Para makitang walang tinatago at matuldukan na ang usapin sa kanya umanong hindi maipaliwanag na yaman, dapat nga bang pumirma na lang ng bank waiver si Vice President Sara Duterte? Tingin ng Malacanang...
21: Meron na po ba tayong nakitang Duterte na nag-sign ng waiver? Baka magka-pupukan pa ng mic dito. So, I don't think so. Hindi niya gagawin yan.
20: Ang tila tinutukoy ni Castro ay ang November 2024 na pagdinig sa Kamara kung saan napikon si dating Pangulong Rodrigo Duterte at nag-akmang hampasin ng microphone si dating Senator Antonio Trillanes. Hinamon noon ni Trillanes si Duterte na pumirma ng bank waiver, pero bilang kapalit daw, kailangang pumayag ni Trillanes na sampalin siya ng dating Pangulo. Sa huli, hindi pumirma ng bank waiver si Duterte. Sa susunod na linggo, inaasahang desisyonan ng Senator Judges kung ipasasabina ba o hindi ang mga tax, AMLAC at bank records ni VP Sara. Ayon sa tagapagsalita ng impeachment court, asahan na raw na magtatanong ang mga Senator Judge. Posible rin daw na mangailangan pa ng mas mahabang panahon para mapag-aralan ito. Kahapon, naglatag ng dahilan ang prosekusyon at defense teams kung dapat ba o hindi dapat isabina ang mga records. Ipinunto ng prosekusyon na sa impeachment trial ni dating Chief Justice Renato Corona noong 2012, mismo sila presiding officer Chief Escudero at Senator Judge Alan Peter Cayetano na hukom din noong paglilitis, ang nagtalakay na dapat masuri ang mga record ni Corona pati sa mga panahong hindi pa ito Chief Justice. Iginit ng prosekusyon, mahalagang masuri ang mga dokumento para mabigyang linaw ang umano'y hindi maipaliwanag na yaman ng DC.
2: Kailangan makita ng publiko at ng mga Senator Judge ang tunay na kulay ng Vice Presidente at larawan ng kanyang buong pagkatao bilang isang lingkod bayan. If she amassed staggering amounts of unexplained wealth while she was a vice mayor and mayor, doesn't that say a lot about her unfitness to serve as a vice president?
20: Ang sagot ng defense team, fishing expedition, ang hiling na sabina. Hindi rin daw nasasakop ng desisyon sa Corona impeachment ang asawa ng vice na isang pribadong mamamayan. Malalabag daw ang due process, right to privacy at confidentiality ng vice. Sobra-sobra rin daw kung bubusisiin pati mga record ng vice noong siya ay vice mayor pa lang ng Davao City.
3: Impeachment is not a magic word or a magic wand that one can just wave to transform an illegal act into a legal act, to transform unlawful access to lawful access. That is not what the Constitution contemplates.
20: Ang usapin ng tax at bank records ni VP Sara ay paghahanda para sa pinakahuling article na ipipresenta ng prosekusyon, ang unexplained wealth ng vice. Sa pagpapatuloy ng paglilitis sa susunod na linggo, tatalakayin pa rin ang alegasyon ng pagbabanta ni VP Sara sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Inaasahang sasalang si NBI Director Melvin Matibag na meron daw pasabog ayon sa prosekusyon. Sa raw ang kukumpleto ng naratibo ng naunang dalawang testigo mula sa NBI.
22: Saan ang masasabi ko? Mabigat.
23: Being the head of the bureau, he has access to all of the records sa lahat ng room. Kumbaga, he has the keys to the castle. Eh. I'm sure mag-expect kayo ng fireworks next week. There will be fireworks.
22: Bring your love.
20: Sagot ng defense team, handa sila.
24: I don't want to speculate kung ano yung purpose no, ni Director Matibag, but I suppose meron pa silang inihahanda na sasabihin niyang karagdagan doon sa mga nasabi ng NBI agent.
25: Mm-hmm.
24: So kami naman po, siyempre po, prepared din naman kami at patuloy pa rin kami naghahanda para sa isasagawang cross-examination kay Director Matibag kung kinakailangan, depending kung ano yung lumabas sa kanyang direct.
20: Ang Malacanang umaasa na lalabas ang katotohanan sa paglilitis.
26: Hindi magic word ang impeachment. Hindi magic wand ang impeachment. Pero ang magic word ay truth.
20: Nagbabalita mula sa frontline, Marian Enriquez, News 5.
27: Abiso po sa mga kapatid nating motorista. Posibleng magkaroon ng malakihang taas presyo sa kada litro ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Batay sa 3-day trading, nakitang tataas ng 9 pesos hanggang 10 pesos ang kada litro ng diesel, habang 3 pesos and 50 centavos hanggang 4 pesos and 50 centavos ang posibleng dagdag sa kada litro ng gasolina. Maaari pa yang magbago dahil may dalawang araw na trading pa. Inaasahan namang mag-aanunsyo ang oil companies ng sarili nilang oil price adjustment sa Lunes.
28: Direkta ng fans ang meet and greet event ni Alex Ayala sa Makati kahapon. Ilan sa kanila, hindi na inda ang init at haba ng pila, makita lang si Ayala. Nasa frontline ng balita niyan, si Ian Tuyo.
29: Maaga pa lang, daang-daang fans na ang nag-abang sa isang mall sa Makati City para masilayan si Pinay tennis sensation Alex Ayala sa kanyang homecoming event kahapon. At nang dumating na si Alex, hindi na magkamayaw ang mga fans. Kanya-kanyang hiyaw dito at sigaw ng pangalan ni Alex. Sa event, game na nakipaglaro at nakipagkwentuhan si Alex sa ating mga kababayan. Ang iba naman, sinuwerteng makapagpa-picture sa tennis ace. Ang magkaibigan ng ito, tuwang-tuwa nang mapirmahan ni Ayala ang kanilang tennis ball. Worth it draw ang 3 oras na paghihintay at pakikipagsiksikan para lang makita si Alex.
30: A
0: Amazing ba ka? Sobrang saya. Hindi namin ramdam ang pagod kahit nakatayo kami hanggang kanina. Talagang masakit-sakit na yung aming tuhod. Pero basta nang napirmahan ni Alex, ibang klase.
29: Ang 80 anyos naman na si Mang Erasmo, hindi ininda ang hirap sa paghinga at paglalakad basta't makita lamang si Alex. Matagal niya na raw kasing pangarap na makita siya.
3: Hindi ko ma-express ang feeling ko dahil I was so happy that I was able to see her to me and talk to me. Ako'y nakausap niya. I am wishing her the best of everything. Sana ay maging number one siya.
29: Kaya si Alex, lubos ang pasasalamat sa kanyang Pinoy fans.
1: Maraming salamat sa pagpupuyat. Maraming salamat sa pagdadasal. I'm doing my best to make you guys proud. And I hope sana subaybayan niyo ako in my next matches and in my journey to come.
29: Matapos ang kanyang homecoming events, inaasahang magbabalik ensayo na si Ayala para sa Mubadala DC Open na gaganapin sa mga susunod na linggo sa Washington DC sa Amerika. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyo, News 5.
5: Susunod, video ng lalaking hinambalos ang kanyang aso, viral. Anya, for the consent ng daw ito.
27: Ginang natagpuang patay sa loob ng kanyang bahay. Nakatali ang kamay at pinulupitan pa ng kumot ang ulo.
5: At simpleng cake at make-up sa kasalang Bea Alonzo at Vincent Co, usap-usapan pa rin.
27: Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas.

0: Huwag tayong may sakit. Gusto natin gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta at yung mga lab test. Kaya, payakap sa yakap ng PhilHealth.
1: Yakap ng PhilHealth nang tayo'y malayo sa sakit.
2: PhilHealth, your partner in health. Ang oras, 6:57.
3: Ang oras sa True FM ay hatid sa inyo ng
2: PhilHealth, your partner in health.
3: At MX3, dito ako believe.

0: Hello, beautiful people! Ako ang inyong tita Winnie Cordero, MX3 Capsule. Dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Get ready for a Wild West adventure. Play Wild Bounty Showdown at Bet88. Choose your luck from over 2,500 games so you have more chances for big wins.
3: It's a non-stop gaming adventure with Bet88.
2: Bet88, the ultimate playground. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at Tagcore.ph.
4: Sign up at Bet88.ph and get daily bonuses. Bet88, your ultimate playground.
5: Set up my bike, ride, energy bump. Real beat, joy, I'm alive and not. You need to keep your energy up. So tired of the usual. My new drink, I mean favorite. Refresh the ride. Come the ride. Take the ride.
6: Rise Energy Pop! Ang bagong fruity grape surprise na sakto ang price! Sarap mag-Rise Energy Pop! Great! Ang bagong fruity grape surprise na sakto ang price! 17 pesos SRP lang! Bili na sa inyong supermarket, groceries, convenience, and sari-sari stores!
7: Huwag tayo may sakit. Gusto natin gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya, payakap sa yakap ng PhilHealth.
8: Yakap ng PhilHealth, nang tayo'y malayo sa sakit.
9: PhilHealth, your partner in health. Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 Capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 Capsule, dito ako bilib!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
10: Level up your experience with Bet88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets. Bet88, all your favorite sports, all in one place. Bet88, your ultimate playground.
2: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at Tagcore.ph.
4: Jump into action with Bet88 Sports and get bonuses daily. Bet88, your ultimate playground.
11: May kwento ka ba? O gusto mo lang tumawa, makichika at makisabay sa kulitan?
12: Mata.
13: Mata lang.
12: Ang pinapakita.
13: Mata
12: pa ng pigsa.
11: Tara na sa Heart to Heart. Kasama si na DJ Popoy at DJ Maki Rena.
14: Grabe, ang lalo ng dimple si Popoy sa personal.
12: Ay, naku, gusto mo mag-swimming ka pa dyan.
11: Siguradong hindi ka mabobore sa kwentuhan, tawanan, kulitan at asaran. Pati na sa mga usapang puso na suwak sa gabi mo. Kaya pagkatapos ng mahabang araw, relax lang at makitambay kasama ang barkada sa radyo. Heart to Heart. Ngayon sa bago nitong time slot, 8 hanggang 9:30 ng gabi, Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
15: Gabi na, tahimik na ang lahat. Pero may bumubulong sa isip mo.
16: Is there something you've been wanting to say but never dared to?
15: Lunes hanggang Biyernes, alas 9:30 hanggang alas 11 ng gabi. Aminin mo na.
16: True Confessions. No filters, no judgment, just real stories.
15: Mga kwentong may kilig, may init, at may tama sa puso.
16: Umamin,
15: makinig, makiramdam.
4: True Confessions with Labutin and DJ Tony Tony. Dito lang sa 105.9.
15: Laging true sa'yo, kapatid.
4: Gigitin na! Balita na! Mas pinalakas na ang Good Morning Bayan! May tandem na sa pagbabalita si Ruth Caban, si Reggie Malina, balik ang broadcaster, veterano sa pagbabalita, maaga ang balita, mabilis ang update, diretso sa punto, isyu ng bayan, lagay ng panahon at mga dapat mong malaman bago ka pa umalis ng bahay. Good Morning Bayan! Gising ka sa balita, Lunes hanggang Biyernes, alas 4 hanggang alas 6 ng umaga sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid! balik tayo sa Frontline Pilipinas sa True FM.
13: Level up daw, akit bahay ang nahuli ng barangay sa Tarlac City. Paano ba naman kasi naabutan nila sa banyo na amoy shampoo at sabon pa ang lalaking magnanakaw sana? Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Castillo.
17: Nakaaban sa harap ng pinto ng banyo ang kagawad na ito nang rumisponde sa isang bahay sa barangay San Vicente, Tarlac City. Ang nasa loob ng banyo, isang lalaking hubot-hubad. Nakaupo sa inodoro at mukhang katatapos ng maligo ng lalaki. Nais na palang magnanakaw. Kwento ng rumisponding kagawad. Nagising at naalarma ang may-ari ng bahay nang makarinig ng ingay mula sa kanilang banyo. Laking gulat niya nang makita ang hindi kilalang lalaki na naliligo sa kanilang banyo. Agad niyang isinara ang pinto ng banyo para di makatakas ang nanloob na suspect. Natrap tuloy sa banyo ang magnanakaw. Doon na nagpasakrolo ang biktima sa barangay.
18: Yung pagdating ko doon, yun nga, sabi ko sa kanya, huwag kang lumaban. Sabi ko, kagawad ako.
19: Naliligo, basang-basa eh. Eh, nung amoyin ko, amoy shampoo pa nga sa amoy sabon eh. Iba na yung mga magnanakaw ngayon, level up na sila.
17: Sa inisyal na investigasyon, nakapasok ang suspect sa bahay nang pwersahing buksan ang pinto. Hinala ng mga otoridad. Posibleng inakala ng suspect na walang tao sa bahay. Kung kaya't naligo pa siya bago magnakaw. Nasa kustodiya na ng Tarlac Police ang suspect. Nagbabalita mula sa frontline. Brian Castillo, News 5.
20: Weather update tayo mga kapatid. Meron tayong panibagong binabantayang sama ng panahon sa labas ng ating area of responsibility. Ito po ay isang low pressure area na huling namataan ng pag-asa sa layong 2,905 kilometers east ng southeastern Mindanao. Sa ngayon, ayon sa pag-asa, mataas po ang tsansa nitong maging isang gerat na bagyo. O posible po ito maging bagyo in the next 12 to 24 hours. Pero sa ngayon, hindi pa natin nakikita ang makaapekto sa ating bansa in the next 4 to 5 days. At dahil nga, mahinang system pa po ito o isang mahinang low pressure area, ito po ay marami pang posibleng magbago sa kanyang lakas at direksyon. Posible po yung umakyat lamang at dumaan dito sa gilid ng ating area of responsibility. Pero may posibilidad din po yung kumabig pakaliwa at pumasok sa ating area of responsibility sa susunod na linggo. Kung sakali, yan po ay mabibigyan ng local name na Quiapo at ang ating pang-apat na bagyo ngayong July. Pero sa ngayon, magiging erratic pa po o pabago-bago ang nature niyan at babantayan po natin yan sa mga susunod na araw. At sa ngayon nga yung ating habagat o southwest monsoon ay unti-unti pang umaatras. Yan po ay sumasabit na lamang dito sa eastern section o extreme northern Luzon. Ang malaking bahagi po ng ating bansa ay makakaranas pa rin po ng mainit at malinsang panahon. So para pong tag-init yung ating weather ngayon dahil po sa ating tinatawag na easterlies at mahina nga ang epekto ng habagat. Dahil po dyan, ang buong bansa po ay makakasama ng maaliwala sa panahon, maliban lang sa mga afternoon showers o yung ating mga localized na pag-ulan na kadalasang nangyayari tuwing hapon at gabi. Pero again, mag-ingat pa rin po tayo mga kapatid dahil ito pong mga pag-ulan sa hapon at gabi, kadalasan po ay mga thunderstorms. Sa kung saan, may mga pag-ulan po yan na malalakas, may kasamang pagkulog at pagkidlat. Although hindi nagtatagal, minsan may possibility rin po magkaroon tayo ng mga buhawi o yung mga ipo-ipo at minsan may pag-ulan din ng yelo. O hey, kaya paghandaan din po natin yan mga kapatid. Dito nga sa Metro Manila, mababa pa rin po ang ating chance ng pag-ulan sa maghapon. Bukas, makakaasa po tayo ng maganda sikat ng araw sa umaga. May kainitan sa tanghali. Pagsapit ng hapon, nagiging maulan po yung panahon natin. At kung may mga pag-ulan tayo, ito po yung mga dagliang malalakas na buhos ng pag-ulan na dulot ng ating thunderstorm. Kaya sa mga lalabas ng bahay, huwag pa rin po natin kalimutan ang pagdadala ng payong o anumang pananggalang sa ulan. At yan munang latest sa ating lagay ng panahon. Mula ka po ang weather frontliner, Alvin Pura. Lagi may panahon para sa inyo.
21: Nagulantang ang ilang customer ng Meralco dahil sa mataas na bill ng kuryente. At kahit sobra na raw ang kanilang pagtitipid, ikakarampot lang daw ang nababawas sa bayarin nila. Nasa frontline ng balita niyan, si Gerard De La Peña.
22: Mula sa paggamit ng telebisyon, refrigerator at iba pang appliances, todo-todo na ang pagtitipid sa kuryente ng ilan nating kapatid. Pero sa kabila ng pagtitipid, nabulaga pa rin ang ilan sa mga customer na matanggap ang kanilang electric bill nitong buwan ng Mayo at Hunyo. Naabutan naming nagbabayad ng kanilang bill sa kuryente ang residente mula sa Santa Ana na si Nova Salvador. Umabot daw ng halos 4,000 piso ang kanyang bill.
23: Nagtanggal lang rin, hindi ka na nagra-rice cooker, nagkakalan ka na nga para lang bumawas. Wala pa rin, ganun pa rin. Eh, ganun din, pag di mo binayaran, mapuputulan kami.
22: Aniya, nagreklamo na sila sa Meralco. Tugnay ng hindi maipaliwanag na taas tingin sa kuryente. Yan din ang hinaing ng isa pang customer ng Meralco na si Shirley Pukan ng North Caloocan. Umabot kasi sa halos 4,000 ang bilya sa kuryente noong Mayo. Doble raw yan kumpara sa bilya noong Abril na nasa higit 2,000 piso lang. At kahit sobra na ang pagtitipid, 500 piso lang daw ang naibawas sa kanyang bill nitong June.
0: Pinapakahirap ng isang simpleng mamamayan na magbayad ng napakalaking halaga. Tipid na talaga to the max.
3: Okay.
0: Para lang talaga makabot, makabili pa rin tayo ng pangintinas, pangbigas, panglahat ng pangailangan.
22: Ilan lamang sila sa mga nagrereklamo sa bigla ang paglobo ng sigil sa kuryente. Kaya naman, ilang militanteng grupo ang sumugod na sa tanggapan ng Meralco sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. Panawagan nila, imbestigahan ng questionabing taas sigil sa kuryente.
5: Saan napupunta ang mga additional unexplained charges na pinapataw ng Meralco sa mga ordinaryong Pilipino? At pangatlo, kung ito ay unexplained at hindi may paliwanag ng Meralco, ay ibalik sa mga consumers po natin.
22: Paliwanag ng Meralco, walang mga kahinahinalang singil sa mga customer. Dahilan umano ng biglang paglobo ng bill ay ang pinagsamang taas singil sa ibinebentang kuryente ng generation companies at ang tumaas na konsumo dahil sa nagdaang mainit na panahon.
6: Yung usage ng June vis-a-vis yung usage ng May, ito yung May yung peak demand. Diyan nangyari nung pangailangan sa kuryente ng hindi lang sa Meralco grid pero buong Luzon grid, and I assume maging sa Visayas at Mindanao, no? So the consumption talagang tumaas, no? So naramdaman natin ngayong nagdaang dalawang buwan ng June at July, mataas ang konsumo, mataas ang generation charge, ang resulta, mataas na total bill sa customers.
22: Dahil dyan, naglabas na ng resolusyon si Senator Rita Ontiveros upang imbestigahan ang paglobo ng singil sa kuryente, gayon din ang umano'y maling pagbasa sa metro ng kuryente. Handa naman daw ang Energy Regulatory Commission na bigyang linaw ang mga mekanismo para sa karapatan ng mga consumer. Yan ay dahil magtatapos na ngayong buwan ang no disconnection policy ng ERC para sa hindi agad makakabayad ng kanilang electric bill. Palalawigin daw ng ahensya ang pagpapatupad nito. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard De La Peña, News 5.
24: So, Bill?
25: Eto na nga!
21: Mga kapatid, eto na nga ang mga umaarangkadang showbiz balita ngayong Webes. I like shiny things, but I'd marry you with paper rings. Yan nga po ang peg ng Golden Star na si Bea Alonzo sa kanyang simple at intimate wedding noong July 13. Usap-usapan niya ang simpleng kasal nila ng businessman na si Vincent Co sa Makati City Hall. Hanggang sa wedding cake nilang nasa 3,000 piso lang. At eto pa nga, ultimo makeup ng aktres, abay DIY lang pala. Ni-reveal yan ni Bea sa kanyang Instagram story. Anya, hindi siya ang karaniwang nagni-makeup sa sarili kapag may espesyal na okasyon. Pero noong kasal niya, sabi niya, quote-unquote, it just felt more personal.
13: Susunod, News 5 Exclusive. Hinang natagpuang patay sa kanyang bahay at pinuputan pa ng kumot ang ulo.
21: At kasunod ng mga insidente ng pananakit sa mga rider, motor taxi rider Vial matapos magbabalang huwag sang saktan dahil buntis ang kanyang misis.
13: Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas.

0: ang tambalang totoong matunog sa FM. Pinagsama ang dalawang henerasyon ng broadcast excellence sa radyo. Ted Pagod, DJ Chacha, the country's broadcast icon, and the queen of FM radio. Bring you the true radio experience. Ted Pagod, DJ Chacha, the true FM. Balita, informasyon, public service, entertainment, music, at araw-araw na inspirasyon para sa bawat Pilipinong naniniwala na radio is life. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 10 ng umaga.
1: Ninakawa at hinihinalang sinakal ng kumot ang isang ginang sa Dinalupihan, Bataan. Nakapulupot pa ang kumot sa leeg ng biktima at nakagapos din ang kamay nito ng madatnan sa kanyang bahay. Kwento ng kanyang kapitbahay, may nakita raw siyang motorsiklo na pabalik-balik sa bahay ng ginang. Kalaunan, nagpunta ang kapatid ng biktima dahil hindi ito makontak. Doon pa lang nadiskubre ang bangkay. Pag nanakaw ang nakikitang motibo sa krimen, nawawala ang di patukoy na halaga na kita ng tindahan at isa pang cellphone ng biktima na may e-wallet. Iniimbestigahan na ng mga pulis ang insidente.
2: Nangamba na para sa kaligtasan ang ilang motor taxi riders, lalo't sunod-sunod ang krimen na sila ang binibiktima. Nag-viral nga ang isang rider na naglagay ng sulat sa kanyang helmet para huwag siyang saktan. Narito ang Frontline Report.
3: Ito ang viral photo ng isang motorcycle taxi rider. Ilang araw makalipas patayin sa saksak ng ice pick ang isang rider sa Caloocan. Ang suspect, pasahero niya. Bukod dyan, isa pang delivery rider ang binaril. Kwento ng uploader ng viral photo na si Primo Bakonawa, pauwi na ang kanyang girlfriend nang i-share ang naturang larawan.
4: Naantig po ako. Nasaktan din po kasi syempre malala din po kasi yung krimen dito sa atin. Kaya po na-post ko po yun para awareness din at makalampag din po natin ang government pagdating po sa mga nangyayari po sa bansa natin.
3: Gaya ni Primo at ang viral na motor taxi rider, ilan pa sa mga kapatid nating rider at pasahero ang nangangamba para sa kanilang kaligtasan matapos ang mga insidente ng pagpatay.
5: Siyempre, apektado yung hanap buhay namin kasi yung nangyayari ngayon, sunod-sunod yung krimen. Natakot kami, lalo pag ang pasahero namin sa gabi, lalaki, yun ang inaano namin, kinakabahala namin. Tsaka yung mga lugar na alanganin, doon kami na babahala eh. Nag-pick up ka ng pasahero, di mo sure. Pag sakay niya, kung criminal na ba yung sakay mo, wala kaming assurance.
6: Pag bumubiyahe kasi ako, sir, namimili lang talaga ako ng booking. Malaking epekto yun sa aming mga riders, sir. Tulad yan, yung nangyari na yan, saksakan na yan, saka yung barilan na yan. Siyempre, madami ng lugar na hindi talaga safe.
7: Nakakalungkot lang po, sir, kasi sunod-sunod na po eh. Kaya ako ngayon, doble ingat, pag sa gabi, hindi na ako masyadong nagsasakay, pag lalo pag lalaki. Tsaka pag mga eskinita, hindi ko na pinapasok.
8: Umuwi ka agad kasi yun maaga eh. Ang masasabi ko lang, yung visible, mag-invisible yung mga police. Lalo na sa gabi, kasi sa gabi lagi ang krimen eh.
3: Para kay Rider Safety Advocate of the Philippines founder na si retired Police Colonel Bonifacio Busita, hindi na dapat makontento sa investigasyon at pagsasampa ng kaso o pagkulong ang kapulisan. Dapat daw masolusyonan ang krimen para hindi na ito maulit.
9: Ay kung huli lang ng huli na suspect, kundi ina-address, ano ba yung tunay at malalim na dahilan? Eh pwedeng bukas o sa next week o next month, may mabibiktima rin.
3: Nagbabalita mula sa Frontline, Margie Bentulan, News 5.
10: Matapos ang isang 5-set thriller kagabi, bigong masungkit ng Alas Pilipinas men's team ang panalo contra Cambodia sa Southeast Asia V-Cup Games sa Ilocos Sur. Kinuha ng Cambodia ang first at third set ng laro, habang rumespak naman ang Alas sa second at fourth set. Pero sa tie-breaking fifth set, dito na kinapos ang ating mga pambato. Pero nanguna sa Alas si Jude Garcia na may 20 points. Susunod na makakaharap ng Pilipinas ang Indonesia bukas, July 17.
2: nadiskubre sa loob ng koridoro ng isang motel.
1: At video ng lalaking hinambalot ang kanyang aso, viral. Anya, for the content lang daw. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas.

0: sa totoo, True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Mas pinalakas, mas pinasaya, mas pinatotoo ang 105.9 True FM. Mas marami pang dahilan para tumutok mula umaga hanggang gabi. 4 a.m. simula ng araw sa Good Morning Bayan, kasama sina Ruth Cabal at Reggie Malinaw. 6 a.m. makisabay kina Ted Filon at DJ Chacha sa mga pinakamaiinit na balita at usaping dapat mong malaman. Pagsapit ng 10 a.m. samahan si Cheryl Costin sa Perfect Mornings para sa good vibes at makabuluhang kwentuhan. Pagdating ng 11 a.m. abangan ng Sana Lord ang radio drama ni Lord De Vera. Sa 12 noon, narito ang One Balita Pilipinas. 1 p.m. ang pinakabagong showbiz update sa Christopher Minute. At 2 p.m. aksyon na public service sa Wanted sa radyo kasama si Idol Senator Raffy Tulfo. Pagsapit ng 4 p.m. alamin ang pinakamahalagang issue sa StoryCon. 5:30 p.m. unahin ang mga pinakamaiinit na balita sa una sa lahat. At 6:15 p.m. ihahatid namin ang pinakakumpletong balita sa Frontline Pilipinas. Sa 8 p.m. maki heart to heart kina DJ Popoy at DJ Makirena sa Heart to Heart. At 9:30 p.m. ibahagi ang inyong kwento kina DJ Tony Tony at DJ Labuching sa True Confession. Balita, impormasyon, public service, entertainment. Kasama mo buong araw. 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
1: Parang nangyari na ba yan sa'yo?
2: Eh, kaya lang pala nagkasawa para dyan sa pangangailangan ng katawan mo.
3: Sige, sabihin na nga po natin ganun si Ana. Kahit kailan eh, hindi na siya kagalit pa. Kahit kailan eh, hindi niya na may bibigay sa akin ang pangangailangan ko bilang isang lalaki.
2: Paul, hindi lang naman doon nasusukat ang pag-aasawa. Ang sabihin mo, hindi mo naman talaga minahal ang anak ko. Kasi kung minahal mo si Ana, kahit na magkaganyan pa yan, hindi mo na siya hihiwalayan at ipagpapalit sa ibang babae.
1: Totoong tao, totoong kwento. Kwento mo rin ba ito? Sana Lord, Lunes hanggang Biyernes, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Sa True FM, sa 105.9. Ang reyna ng intriga, siya pa rin ang may alam ng katotohanan. Sa likod, sulok, tabi, harap-harap ang anggulo ng kontrobersya. May mailihim ba kay Nanay Christine? Christopher Minute, Christopher Minute, kasama Romel Chica, Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon. Kapag busog sa pananghalian, mas busog sa tsikahan. Christopher Minute, huwag pahuhuli sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid! Original Idol. Walang humpay sa pagtulong, walang sablay sa pagbibigay. Lapitan, tilahan, hingahan, iyakan, asahan. Hindi kanya tatalikuran. Mas astig sa pagbibigay ng pag-asa. Wanted sa radyo. Wanted sa radyo. Alas 2 hanggang alas 4 ng hapon. Idol. Senator Raffy Tulfo. The True FM. Sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. May kwento ka ba? O gusto mo lang tumawa, makichika at makisabay sa kulitan?
4: Mata.
5: Mata lang.
4: Ang pinapakita.
5: Mata
4: pa ng pigsa.
1: Tara na sa Heart to Heart. Kasama sina DJ Popoy at DJ Maki Rena.
5: Grabe, lalo ng dimples ni Popoy sa personal.
4: Ay, naku, gusto mo mag-swimming ka.

0: Kwento ka ba? O gusto mo lang tumawa, makichika at makisabay sa kulitan?
1: Mata.
2: Mata lang.
1: Ang pinapakita.
2: Mata
1: pa ng pigsa.
0: Tara na sa Heart to Heart. Kasama sina DJ Popoy at DJ Maki Rena.
2: Grabe, ang lalim ng dimple si Popoy sa personal.
1: Ay, naku, gusto mo mag-swimming ka pa dyan.
0: Siguradong hindi ka mabobore sa kwentuhan. Tawanan, kulitan at asaran. Pati na sa mga usapang puso na suwak sa gabi mo. Kaya pagkatapos ng mahal, habang araw, relax lang at makitambay kasama ang barkada sa radyo. Heart to Heart. Ngayon sa bago nitong time slot, 8 hanggang 9:30 ng gabi, Lunes hanggang Biyernes, dito lang sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
3: Gabi na, tahimik na ang lahat, pero may bumubulong sa isip mo.
4: Is there something you've been wanting to say but never dared to?
3: Lunes hanggang Biyernes, alas 9:30 hanggang alas 11 ng gabi. Aminin mo na.
4: True confessions. No filters, no judgment, just real stories.
3: Mga kwentong may kilig, may init, at may tama sa puso. Umamin, makinig, makiramdam.
0: True Confessions with Labuching and DJ Tony Tony. Dito lang sa 105.9.
3: Laging true sa'yo, kapatid.
0: Balik tayo sa Frontline Pilipinas sa True FM.

0: Binatikos ng netizens ang isang content creator sa Negros Occidental na nanghambalos ng aso. Nagsorry naman ang lalaki at sinabing pang-content lang daw yun. Narito ang Frontline Report.
1: Nag-viral ang video ng 18 anyos na content creator sa Negros Occidental matapos mag-post ng video kasama ang isang aso. Sa naturang video, makikitang hinampas ng lalaki ang aso. Sa lakas ng hampas, napaiyak ang kawawang aso. Nakarating sa animal rights advocate ang video na yan. Natunton ang lalaki sa video. Humingi ng dispensa ang content creator.
2: Wala kasi akong ma-content kaya yun na lang naisip ko at hindi ko rin alam na bawal pala. Baayos lang naman ang aso ngayon. Mahirap lang kasi kami kaya gusto ko din makasahod sa Facebook. Kaya naisip kong mag-vlog. Hihingi lang po ako ng tawad sa lahat ng nagalit sa ginawa ko. Patawad po.
1: Pero ayon sa Philippine Animal Welfare Society o FOS, hindi pa rin absuelto ang content creator sa nangyari.
3: Ignorance of the law does not excuse anyone. So, matucharge pa rin siya. This is a crime. We have a responsibility to file.
1: Sa ngayon, nangangalat na ng detalye ang FOS para magsampa ng kaso. Ipinatawag naman ng mayor ng Kawayan Negros Occidental ang content creator. Ipinaliwanag sa kanya ang mga posibleng legal na kahihinatnan ng kanyang ginawa. Nagbabalita mula sa Frontline, Faye Tobias, News 5.
4: Aabot sa 22 milyong pisong halaga ng ilegal na produktong petrolyo ang nasamsam sa dinalupihang bataan. Mahigit 100 litro ng diesel, gasolina at ethanol ang nakumpiska sa anti-smuggling operation na ikinasa ng mga otoridad kaninang madaling araw. Nadiskubre ang mga ito sa mga tanker truck na i-deliver na sana. 8 ang naaresto dahil nakita ang wala silang permit mula sa Department of Energy. Nahaharap na ang mga suspects sa kaukulang kaso.
5: Sa soccer, kasado na ang kapata ng bansang Spain at Argentina para sa finals ng FIFA World Cup 2026. Ito ay matapos talunan ng Argentina ang England sa semi sa score na 2-1. Inaabangan ang magiging tapatan ng dalawang team dahil player ng Espanya ang 19-year-old na football rising star na si Lamine Yamal. Kasabay niyan, viral ngayon sa social media ang photos ni Argentinian star Lionel Messi kasama si Lamine Yamal nung baby pa ito ng taong 2007. Sa Lunes, magtatapat ang dalawang yan para sa titulo bilang World Champions.

0: So Biz,
1: eto na nga!
2: Mga kapatid, eto na nga. Ilang araw na lang mapapanood na sa New York Asian Film Festival ang most awarded film ng MMFF 2025 na Manila's Finest. Nagtakda nga po itong ipalabas sa Miyerkules, July 22 sa IFC Center sa New York City sa Amerika. Kasunod nito ay ang question and answer session kasama ang lead actor na si Piolo Pascual at ang direktor na si Raymond Red. Iikot ang kwento ng Manila's Finest sa isang pulis na harap sa gang war. Mga protesta bago ideklara noon ang martial law. Humakot ang pelikula ng walong parangal sa Metro Manila Film Festival last year tulad ng Third Best Picture at Best Cinematography. Eto pa nga, mga kapatid, papalapit na ang susunod na SONA o State of the Nation Address. Kaya history class muna with kapatid anchor Lord De Vera. Hindi lang talumpati ng Pangulo ang pag-uusapan dito, kundi pati ang mga kwento, kontrobersa, red carpet moments at kasaysayang bumuo sa bawat SONA. Makakasama natin sa klase ang mga historiador na sina Vic Torres at Xiao Chua, pati na ang content creators na sina Yula Araulio, James Caraan at RJ Sotelo. Abangan ang mga ibabahagi nilang kaalaman sa TikTok Live ng News 5 alauna ng hapon bukas. Susunod sa ating Hey Alaman, ano nga ba ang tunay na kahulugan ng komunismo?
3: Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas.

0: FM, laging true sa'yo, kapatid. Gising na, balita na! Mas pinalakas na ang Good Morning Bayan! Mag-andan na sa pagbabalita si Ruth Caba, si Reggie Malina, balik ang broadcaster, veterano sa pagbabalita, maaga ang balita, mabibis ang update, direkto sa punto, isyu ng bayan, lagay ng panahon, at mga dapat mong malaman bago ka pa umalis ng bahay. Good Morning Bayan! Gising ka sa balita, Lunes hanggang Biyernes, alas 4 hanggang alas 6 ng umaga sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Ang tambalang totoong matunog sa FM. Pinagsama ang dalawang henerasyon ng broadcast excellence sa radyo. Head by one, DJ Chacha, the country's broadcast icon and the queen of FM radio. Bring you the true radio experience. Head by one, DJ Chacha, the true FM. Balita, informasyon, public service, entertainment, music, at araw-araw na inspirasyon para sa bawat Pilipinong naniniwala na radio is life. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 10 ng umaga. Mas pinalakas, mas pinasaya, mas pinatotoo ang 105.9 True FM. Mas marami pang dahilan para tumutok mula umaga hanggang gabi. 4 a.m. simula ng araw sa Good Morning Bayan. Kasama si na Ruth Cabal at Reggie Malinaw. 6 a.m. makisabay kina Ted Filon at DJ Chacha sa mga pinakamainit na balita at usaping dapat mong malaman. Pagsapit ng 10 a.m. samahan si Cheryl Costin sa Perfect Mornings para sa good vibes at makabuluhang kwentuhan. Pagdating ng 11 a.m. abangan ng Sana Lord ang radio drama ni Lord De Vera. Sa 12 noon, narito ang One Balita Pilipinas. 1 p.m. ang pinakabagong showbiz update sa Christopher Minute. At 2 p.m. aksyon at public service sa Wanted sa Radyo. Kasama si Idol Senator Raffy Tulfo. Pagsapit ng 4 p.m., alamin ang pinakamahalagang issue sa StoryCon. 5:30 p.m., unahin ang mga pinakamaiinit na balita sa Una sa Lahat. At 6:15 p.m., ihahatid namin ang pinakakumpletong balita sa Frontline Pilipinas. Sa 8 p.m., maki-heart to heart kina DJ Popoy at DJ Makirena sa Heart to Heart. At 9:30 p.m., ibahagi ang inyong kwento kina DJ Tony Tony at DJ Labuting sa True Confession. Balita, impormasyon, public service, entertainment, kasama mo buong araw. 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
1: Relate much?
2: Teka, bracelet? Huh? Ano ba tong kalokohang to?
3: Basahin mo kung ano yung nakaukit.
2: Oo, nabasa ko. May pa I love you ka pa. O sige na, ito. Di ko kailangan yan.
3: Caitlin.
2: Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na kahit kailan, hindi kita magugustuhan. Pumayag na nga ako maging magkaibigan tayo tapos aabusuhin mo naman.
0: Para sa mga eksenang naranasan mo na o baka maranasan mo pa lang. Sana Lord, Lunes hanggang Biyernes, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Sa True FM, sa 105.9. Mga Marites! Para di mahuli, mamaya na maghugas ng plato. Dahil walang kamay na kailangang hugasan sa kwentuhang alamang punot dulo. Christy per minute. Christy per minute. May mailulihin pa kay Nanay Christy? Sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid! Original Idol. Walang humpay sa pagtulong, walang sablay sa pagbibigay. Lapitan, hilahan, hingahan, inyakan, asahan. Hindi kanya tatalikuran. Mas astig sa pagbibigay ng pag-asa. Wanted sa radyo, Wanted sa radyo. Alas 2 hanggang alas 4 ng hapon. Idol. Senator Raffy Tulfo. The True FM. Sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Balik tayo sa Frontline Pilipinas sa True FM.

0: Mga kapatid, hindi lang po panahon ang mainit, kundi pati ang usapin ng komunismo. Sabi kasi ni Senator Robin Padilla, isa siyang komunista at napareaktyan ng aktres na si Angel Locsi. Anyway, ano nga ba ang komunismo? Ideolohiya ba o sistema? Ang sagot, pareho. Isa po itong political at economic ideology na ang layunin ay bumuo ng isang classless society. Isang lipunang walang mayaman, walang mahirap at ang mahalagang industriya at yaman ay pag-aari ng Estado o ng taong bayan. Nagsimula ang ideyang ito noong 1848 ng ilathala ni na Karl Marx at Friedrich Engels, ang The Communist Manifesto. Pagkaraan ng ilang dekada, iba't ibang leader ang nagbigay rito ng sariling interpretasyon. Nandyan sina Vladimir Lenin sa Soviet Union at Mao Zedong sa China. Noong kasagsagan ng Cold War, halos one-third ng mundo ang may gobyernong komunista. Ngayon, lima na lang ang nananatiling pinamumunuan ng mga partidong komunista. Yan po ang China, North Korea, Vietnam, Laos at Cuba. Sa Pilipinas naman, noong 1968 ay itinatag ni Jose Maria Sison ang Communist Party of the Philippines. At noong 1969, isinunod ang armadong sangay nito na New People's Army. Ang CPP-NPA insurgency ang itinuturing na pinakamatagal na communist insurgency sa ASA na tumagal ng mahigit limang dekada. Mga kapatid, isang seryoso at malalim na usapan ang komunismo. Hindi lang po ito isang salita. Isa itong ideyang bumubog sa kasaysayan ng mundo at hanggang ngayon ay pinagtatalunan pa. Yan po ang ating K-Alaman. K? Okay. Susunod, presong nagpaalam na magbabanyo lang, nagtangkang tumakas.
1: At Apple David at basketball player Chad Gabad present sa Jowa Day ng PBA.
0: Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas.
2: Ang oras sa True FM ay hatid sa inyo ng Ginebra San Miguel, tatak ng tapang, tatak Ginebra.

0: responsibly. Sa panahon ngayon, kailangan ng tatak ng tapang. Never say die. Paalala ng Ginebra San Miguel. Drink responsibly. Mas pinalakas, mas pinasaya, mas pinatotoo ang 105.9 True FM. Mas marami pang dahilan para tumutok mula umaga hanggang gabi. 4 AM, simula ng araw sa Good Morning Bayan, kasama si na Ruth Cabal at Reggie Malinaw. 6 AM, makisabay kina Ted Filon at TJ Chacha sa mga pinakamaiinit na balita at usaping dapat mong malaman. Pagkapit ng 10 AM, samahan si Cheryl Costa sa Perfect Morning para sa good vibes at makabuluhang kwentuhan. Pagdating ng 11 AM, abangan ng Sana Lord ang radio drama ni Lord De Vera. Sa 12 noon, narito ang Juan Balita Pilipinas. 1 PM, ang pinakabagong showbiz update sa Christopher Minute. At 2 PM, aksyon na public service sa Wanted sa Radyo, kasama si Idol Senator Raffy Turfo. Pagsapit ng 4 PM, alamin ang pinakabagong mahalagang issue sa StoryCon. 5:30 PM, unahin ang mga pinakamaiinit na balita sa Una sa Lahat. At 6:15 PM, ihahatid namin ang pinakakumpletong balita sa Frontline Pilipinas. Sa 8 PM, maki Heart to Heart kina DJ Popoy at DJ Makirena sa Heart to Heart. At 9:30 PM, ibahagi ang inyong kwento kina DJ Tony Tony at DJ Labuching sa True Confession. Balita, impormasyon, public service, entertainment. Kasama mo buong araw. 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. May kwento ka ba? O gusto mo lang tumawa, makichika, at makisabay sa kulitan?
1: Mata, mata lang ang pinapakita.
2: Mata
1: pa ng tigsa.
0: Tara na sa Heart to Heart. Kasama sina DJ Popoy at DJ Makirena.
2: Grabe, lalo ng dimples ni Popoy sa personal.
1: Ay, naku, gusto mo mag-swimming ka pa dyan.
0: Siguradong hindi ka mabobore sa kwentuhan, tawanan, kulitan, at asaran. Pati nga sa mga usapang puso na suwak sa gabi mo. Kaya pagkatapos ng mahabang araw, relax lang at makitambay kasama ang barkada sa radyo. Heart to Heart. Ngayon sa bago nitong time slot, 8 hanggang 9:30 ng gabi, Lunes hanggang Biyernes, dito lang sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
3: Gabi na, tahimik na ang lahat, pero may bumubulong sa isip mo.
4: Is there something you've been wanting to say but never dared to?
3: Lunes hanggang Biyernes, alas 9:30 hanggang alas 11 ng gabi. Aminin mo na.
4: True Confessions. No filters, no judgment, just real stories.
3: Mga kwentong may kilig, may init, at may tama sa puso. Umamin, makinig, makiramdam.
0: True Confessions with Labuching and DJ Tony Tony. Dito lang sa 105.9.
3: Laging true sa'yo, kapatid.
0: Gigitin na! Balita na! Mas pinalakas na ang Good Morning Bayan! Mag-andam na sa pagbabalita si Ruth Cabal, si Reggie Malina, balikang broadcaster, veterano sa pagbabalita, maaga ang balita, mabilis ang update, diretso sa punto, isyu ng bayan, lagay ng panahon, at mga dapat mong malaman bago ka pa umalis ng bahay. Good Morning Bayan! Gising ka sa balita, Lunes hanggang Biyernes, alas 4 hanggang alas 6 ng umaga sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Balik tayo sa Frontline Pilipinas sa True FM.

0: masintabi po, maselan ang aming ibabalita na diskubre sa loob ng inodoro ng motel ang isang fetus sa General Santos City. Duguan at nakakabit pa ang pusod at inulan sa fetus nang makita ito ng staff para linisin ang kwarto. Hinihinalang nasa 8 buwang pa lang ang lalaking fetus. Sa imbestigasyon, isang babae na sa edad 30 hanggang 40 ang nag-check-in sa kwartong yon. Walang ipinakitang ID ang babae kaya hindi pa siya natutunton. Patuloy pang iniimbestigahan ang insidente, lalo't bawal ang abortion at delikado ito lalo kapag 8 buwan na ang pagbubuntis. Samantala, iniligin na sa barangay Lagaw ang fetus.
1: Binutisi sa Senate Impeachment Court ang video clip ng pagbabanta ni Vice President Sara Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos sa unang 6 na araw ng paglilitis. Para sa prosekusyon, yan ang pinakamalakas na ebidensya. Habang sa defense naman, pinunto ang konteksto. Narito ang frontline report.
2: May sinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta at si Martin Romales. No joke. No joke. Nandilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil na hanggang hindi mo magpatay sila. And then he said yes.
3: Ang video clip na yan ng pagbabanta umano ni Vice President Sara Duterte sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez ang pinakamalakas na ebidensya raw na ipinresenta ng prosekusyon. Sa unang 6 na araw ng impeachment trial, unang sinagot ang mga tanong na, totoo ba ang video na yan? Baka naman AI yan. Sagot ng unang testigong si NBI Senior Agent John Mark Kalilong.
4: After screen recording, there's an output video. I compared the output video with the November 23, 2024 video and ensure that the contents are identical.
3: Kalaunan mismo ang defense team na ni VP Sara ang gumamit ng naturang video at ipinunto ang konteksto kung bakit nasabi ng VP ang mga sinabi niya. Triggered lang daw si VP dahil inaagrabyado ang kanyang staff.
5: Sinasabi po ba ng depensa na yung mga alleged threats o alleged incitements ni VP Duterte ay prompted nung detention ni Attorney Lopez?
6: Yes, Your Honor. There was a systematic oppression made by the House of Representatives dating back from their even before their mini trial, Your Honor.
3: Nang ma-authenticate ang video, mas lumalim ang usapan. Ang sunod na tanong, seryoso ba ang banta? Ang ikalawang testigo na si NBI Regional Director Attorney Jeremy Lotok, sinugundahan ang nauna ng pahayag ng kanyang tauhan na si Kalilong.
7: The utterances made by the Vice President was serious and the threat was real and actual, sir.
8: The threat is absolute, sir.
6: Okay. Thank you, Mr. President.
3: Muling giit ng depensa, importante ang konteksto. Hindi raw sapat ang kontrobersyal na pahayag para sabihin agad na merong high crime o betrayal of public trust. Paano rin daw sasabihin pagbabanta ang ginawa ni VP Sara? Kayong hindi naman ito nagdulot ng takot. Banta ba talaga? O baka naman babala lang?
9: Dapat ba na ang supposed victim nakaramdam talaga siya ng threats? Or is it enough that the general public considers the statement threatening?
10: Yung sagot po ng prosecution, hindi po galing sa opinion ng aking mga kasama. Ito po ay isang decision. No less than the Supreme Court of the Philippines. Hindi po kailangan na yung recipient mismo nakaramdam ng takot or that sineryoso yung pagbabanta. Your Honor.
3: Ang plot twist pa, meron daw pagbabanta sa buhay ng pamilya ng bisen na kung tawagin Operation Romanov. Tanong kay Lotok, inimbestigahan niyo ba yan?
11: Who was the Vice President claiming na pwedeng magpapatay sa kanya?
7: Again, Your Honor, yun po yung reason ba't nag-issue kami ng subpoena.
3: Pati ang mga mali-maling petsa at typo, hindi pinalagpas ng defense team.
9: And the affidavit also is November 6. Dalawang typo carried over.
7: Asan yung affidavit? Hindi pa nakita, ma'am, yung affidavit na November
9: 6. Ikaw ang pumirme!
6: With all these mga infirmities, and you mentioned yesterday that your case is airtight, don't you think that these errors constituted violations of due process?
7: The existence of these typographical errors does not alter the fact that the video exists, does not alter the fact that the Vice President uttered those statements.
3: Eto pa, ang sinasabing Operation Romanov na bantaraw sa pamilya Duterte ay may biglang nabaliktad. Ang totoo raw, bantayan sa pamilya Marcos. Ang pruweba, ang unang nagbanggit ng Romanov noon pang January 2024 ay walang iba kundi ang kapatid ng vice na si Davao City Mayor Baste Duterte.
12: Matatanong pa ba kung ano yung sinabi ni Mayor Baste Duterte patungkol dun sa Romanov?
7: When you go to bed tonight, think about the Romanovs. Yung po yata yung pagkasabi.
3: Hindi pa tapos ang laban. Sa susunod na linggo, huling isasalang sa witness stand si NBI Director Melvin Matibag para sa issue ng grave threats. Nagbabalita mula sa frontline, Lean Los Baños, News 5.
0: Pinaghahandaan na ang State of the Nation address o SONA ng Pangulo ngayong buwan. Pero uninvited o hindi nga ba imbitado si VP Sara? Alamin ang sagot ng Malacanang sa frontline report ni Mon Gualvez.
13: Taong 2023 pa huling dumalo ng SONA o State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos, si Vice President Sara Duterte. Katabi pa noon ng vice si First Lady Liza Marcos. Sa sumunod na dalawang SONA ng Pangulo, no-show na ang VP.
14: No, I will not attend the SONA. I am appointing myself as the designated survivor.
13: Noong 2024, naging kontrobersyal ang pahayag ng vice nang sinabing hindi siya dadalo at itinatalaga nito ang sarili bilang designated survivor. Sa ibang bansa, yan ang nangahaliling leader sakaling may mangyaring malaking sakuna na ikamatay ng iba pang marataas na opisyal na nasa iisang lugar. Absent din ang vice sa SONA ng Pangulo noong nakaraang taon. Kaya nang matanong ang palasyo kung uninvited o hindi na ba iimbita ng vice sa SONA ngayong 2026, sagot ng Malacanang, wala sa Pangulo ang desisyon.
15: Hindi po ang Pangulo ang mag-iimbita sa Vice Presidente, kundi po ang House of Representatives.
13: Ayon sa palasyo, tinatapos na ron ng Pangulo ang kanyang magiging talumpati. Nakatakda sa July 27 ng SONA. Ang Metro Manila Development Authority o MMDA, puspusan na rin ang paghahanda.
16: Kami naman po ay support lang, especially sa traffic. May mga lead po na agencies, particularly yung Secretary General ng both houses, Congress and Senate. Yung protocol po na Malacanang na amin pong sinusunod.
13: Sa Sabado, magkakaroon ng walkthrough kasama ang PNP at iba pang ahensya para maplansya ang takbo ng traffic at seguridad sa paligid ng batas ng pambansa sa Quezon City. Tinatayang nasa 1,500 na enforcers ang ide-deploy sa araw ng SONA. Magbubukas ng zipper lane para sa mga motorista at eksklusibong lane para sa mga dadalo. Hindi rin isususpindi ang number coding. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5.
1: Hindi naman target ng operation pero binaril ng U.S. Immigration and Customs Enforcement o ICE officer ang isang driver sa Mainz, Amerika. Depensa ng ahensya, umaksyon lang daw opisyal dahil natakot ito para sa public safety ng tangkaing tumakas ng driver. Narito ang Frontline Report.
17: Masdan ang puting kotse na paikot-ikot sa kalsada sa Bidford, Maine sa Amerika. Hinabol ito ng dalawang lalaki. Maya-maya, hinarang ng puting SUV ang kotse. Nang makorner ito, pinaligiran ito ng U.S. Immigration and Customs Enforcement o ICE officers. Isang nagtutok ng baril sa driver's seat. Ilang minuto ang nakalipas, binuksan nila ang sasakyan saka inilabas ang hindi na gumagalaw na driver. Base sa report, namatay ang biktima sa pamamaril ng ICE officer. Kinilala ang 26 years old na biktima na si Johan Sebastian Duran, isang Colombian. Depensa ng U.S. Department of Homeland Security, bumaril ang ICE agent dahil natakot ito para sa public safety dahil nagtangkang tumakas ang driver. Hindi ipinaliwanag ang nasabing banta, pero wala umanong nakuhang baril o arma sa biktima. Base sa report, nakatanggap ng order ang ICE na merong illegal alien sa lugar. Bago pa mapuntahan ang kanilang huhuliin, namataan nila ang puting kotse mula sa nasabing address. Dito na nangyari ang insidente. Pinaiimbestigahan na yan. Kustisya naman ang panawagan ng mga kaanak ng biktima. Nagresulta rin ito ng protesta sa estado dahil hindi ito ang unang beses na may binaril at napatay ng ICE officers. Nagpapalita mula sa frontline, Margie Bentulan, News 5.
18: So, Bill?
19: Eto na nga!
18: Eto na nga, viral ang open letter ng Queen of Telefantasia na si Angel Oxin para sa dating katrabahong si Senator Robin Padilla. Sa kanya na pong Facebook post, kahit papano ay natuwa raw ang aktres sa pag-amin ng senador na isa itong komunista. Inalala pa ni Angel ang mga kwento sa kanya ni Robin tungkol sa buhay nito sa bundok. Pero, kinusto ni Angel kung bakit na nahimik umano ang senador noong maredtag sa. Tinapos ng aktres ang kanyang mensahe sa panawagang, quote-unquote, "Tama na kuya, gising na, hindi pa huli ang lahat." Paliwanag naman ng senador, hindi ang komunismo ni Karl Marx ang kaniyang tinutukoy, kundi ang nauna pang uri nito, na anya'y unang isinagawa ng mga Kristiyano at Muslim. Eto pa nga, umpisa pa lang ng laban sa Araneta kahapon, abay, may nanalo na. Naispatan ang Letra Night Guard na si Chad Gamad na sinasamahan ng on-duty sports reporter na si Apple David sa PBA Season 50 Governor's Cup. Kinakiligan naman ng netizens ang pagiging supportive ni Chad sa kanyang apple of my eye. Sa isang interview, ibinahagi rin ni Chad na nakatulong sa kanya ang pagkakataong makapanood ng PBA games upang makapag-obserba at makapaghanda para sa anyay pro years ng kanyang pagiging atleta. At yan nga po ang ating mga showbiz update at kay Alaman ngayong Webes. See you tomorrow mga kapatid. Ako po si Jervy Wrightson.
20: Yan. Apple!
21: Yes.
20: Kumusta?
21: Nakapag-concentrate ka ba sa trabaho mo?
22: Oo, nakapag-focus naman. Pero kasi siya, madalas ako nanonood din ng games niya. So sabi nga niya, it says opportunity, since free naman siya kagabit, to show her support. And manood na rin ng games live, doon ang sabi niya, to see the level of competition sa professional basketball. So, ano na yun, double purpose na rin.
21: Ang haba ng hair mo.
20: Ano, Joa?
22: At saka napakilala ko pa rin siya sa mga colleagues doon. Kasi siya yung pinakilala niya ako sa teammates niya, sa coaches niya.
21: Oo nga naman, dapat sa rin.
22: Napakilala ko dito.
21: Okay, magkaka-Joa Day tayo dito sa podcast. Dalhin mo si Mamo. Nadalhin mo si Luke. Ikaw dadalhin mo rin si Chad.
22: Sige.
20: Kailan ang jowa din natin?
21: Kailan siya magiging free?
22: Pag-uusapan natin yung official jowa din
20: natin. Sige, kamusta na lang kay Chad? Para makilala
22: natin. Nag-enjoy naman siya. Nag-enjoy naman siya. Yes, yes.
21: So, siyempre, happy picture niya na yan eh, di ba? Eventually, magiging professional.
22: Hopefully. Kaya medyo may feel of the game, the professional level.
21: Tapos siya pa rin ang reporter noon.
22: Sana!
20: Thank you, Apple. Bukas nyo kami ulit sa abangan dito sa TV5, so 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM. Kami ang inyong mga kapatid sa Balitan at Public Service.
21: Kinilig ako doon. Kaya nahaba ng air mo talaga. Walang iwanan mga kapatid sa Frontline Pilipinas. Susunod na ang Sigabo.
23: Laging may balita, impormasyon, serbisyo, saya at inspirasyon sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid!
2: Ang oras, 8 o'clock.
4: Ang oras sa True FM ay hatid sa inyo ng
5: Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products.
8: Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo. Quality above all.
24: May kwento ka ba? O gusto mo lang tumawa, makichika, at makisabay sa kulitan?
25: Mata.
26: Mata lang.
25: Ang pinapakita.
26: Mata pa lang.
24: Tigsa. Tara na sa Heart to Heart. Kasama sila DJ Popoy at DJ Maki Rena.
26: Grabe, lalo ng dimple si Popoy sa personal.
25: Ay, naku, gusto mo mag-swimming ka pa dyan.
24: Siguradong hindi ka mabobore sa kwentuhan, tawanan, kulitan, at asaran. Pati na sa mga usapang puso na suwak sa gabi mo. Kaya pagkatapos ng mahabang araw, relax lang at makitambay kasama ang barkada sa radyo. Heart to Heart. Ngayon sa bago nitong time slot, 8 hanggang 9:30 ng gabi, Lunes hanggang Biyernes, dito lang sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
23: Mas pinalawig, mas pinaghandaan, mas pinasaya, mas aabangan, mas pinalakas na puwersa sa radyo. Rinig na rinig at malinaw na mapapanood on air at online. Saan man may Pilipino, sa buong bansa, sa buong mundo. Ito ang True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Simulcast sa True TV sa Signal Channel 19. DJ Popoy, DJ Makilena, Heart to Heart sa 105.9 True FM.

0: 101.9 True FM, laging true sa'yo, kapatid! Happy Thursday evening!
1: Happy Thursday! Alam mo na, pag throwback Thursday, bali ka na naman to!
0: Oh, ayan na nga!
1: Ayan na naman, throwback na naman tayo ng nararamdaman! Pare!
0: Tapos na ang ano ang batuhan ng burak.
1: Tama.
0: Ay napapa-throwback, naalala naman kita.
1: Oh, alam mo na, pagka Thursday, pagka ganito mga araw, malapit na ang Biyernes, magwi-weekend na naman.
0: Oh, nami-miss na naman kita. Ano ba 'yan? Balikan na nga muna tayo.
1: Okay. Para naman tong ano.
0: Yan ang aba sinasabi. Pero eto na nga po, balikan na nga tayo para sa ating 8 PM habit. Eto na nga po. Dumasa inyo na. Ako po si PDJ Popoy. That's my go Popoy.
1: At syempre ang M sa BM. Ako po ang inyong kumari. Kumari po ninyo. Kumari po kita. Agoy kalami. Ako po ang babae. Hindi na papismaang.
0: Lang. Weekend.
1: Oh, tsaka parang nararamdaman mo yung enerhiya, biglang tumataas.
0: Pataas
1: ang energy. Pero pagdating ng Monday, di ba, baba niyan. Tapos tataas na tataas niyan. Wednesday, parang na yan. Thursday, nag-escalate.
0: Yan. Diba? Lalo na kapag Thursday na, kasi bukas Friday na.
1: Tama.
0: Biruin mo, nung Monday lang, parang nag-aalala, baka hindi magising dun sa alarm.
1: Oo.
0: Tuesday, ganun din.
1: Oo.
0: Ayan, pero ngayon, ay sigurado, gising ako.
1: Gising.
0: Unahan ko pa yung alarm.
1: Lalo ka sumuweldo kagabi, kahapon, diba? Nakarami yan. Tingnan mo ngayon, batiin natin sila.
0: Ay, batiin natin
1: sila yung mga kulang sa pera ngayon, pero sobra-sobra sa add to cart.
0: Yan!
1: Dahil sumuweldo kahapon eh. Sumuweldo, sabi niya, sige, add to cart ka na to kasi may sweldo naman ako.
0: Eh, buti nga yung iba marunong mag-add to cart.
1: Add to cart lang.
0: Add to cart lang. Tapos, hindi pa, check out.
1: Tsaka na i-check out pag may sobra daw.
0: Oh.
1: Ito lang muna i-check out ko kasi ito lang kasya ngayon sa budget.
0: Alam mo ba kung bakit add to cart muna?
1: Bakit?
0: Hindi i-check out.
1: Bakit?
0: Kasi nag-check-in. Nag-check-in. Hindi kasi pwede sa port, tsaka sa beat.
1: Mag-check-in
0: muna ako.
1: Teka, sandali, puerto yan. Kakaltukan talaga kita. Kasi nga, deserve naman daw niya kumain ng chicken. Kasi ilang linggo daw siya nag-tiis.
0: Yan.
1: Saan? Sa gulay-gulay.
0: Yan, sa gulay, sa isda. Uy, pero alam mo.
1: Ang gulay pagka sa karinder niya.
0: For some reason, hindi naman ano yan, ano. Hindi pag-tiis. Parang tinutulungan mo pa ngayon sarili mo. Well, depende pa rin sa luto.
1: Yeah.
0: Kung ikaw naman ay nagugulay, nag-iisda, na ang dalas-dalas din naman ng mga prito-prito.
1: Oh, yun lang.
0: Mantika rin yun.
1: Mantika. Kasi ako po, yung diet po kasi, vegetarian ako eh. So, hindi talaga ako nagkakarne. Puro gulay-gulay lang.
0: Ilang taon na? Kasi dati, ang lakas mong kumain, ha? Pagka
1: makasabay ka.
0: Hindi mo pa alam ang vegetarian noon, ha?
1: Vegetarian lang ang alam ko noon. Budget lang.
0: Yes.
1: At saka, water diet, water therapy lang dati.
0: So, paano pala yung mga ano yan? Yung mga transition yan? Daanan lang natin, ano? Kung sakasakali. Kasi ngayon, di ba, healthy living.
1: Yes.
0: Dito lang, lumabas ka lang dito malapit sa atin sa opisina, sa gene field. Ang dami mga patakbo-takbo.
1: Oh,
0: diba? Pagkagabi,
1: pagkakumaga.
0: Yes. Diba? Parang healthy living. Tapos yung iba nga, pati sa food.
1: Oo, nag-diet. Ako for 5 years na. Vegetarian ako for 5 years na. Nag-start ako as pescatarian.
0: Ano yun?
1: Pescatarian yung fish, ganyan, mga white meat, hawken, ganyan.
0: Ganun yun? May level-level yun?
1: One year.
0: Mas nauna mo lang nakilala yun?
1: Yun nga, una kong pinractice 1 year. Tinry ko kung kaya ko. Pero matagal na talaga, hindi na ako kumakain masyado ng carne-carne, ganyan.
0: Paano kapag kakatulad ko na, katulad nung diet natin dati, di ba, na walang diet.
1: Wala, diet daw, pero hindi naman
0: sa ang dami naman kasi ginado.
1: Oo.
0: Diba? sabihin na nating unhealthy diet, kumusta yung katawan mo, yung pagtanggap mo nun? Parang manghihina ka ba?
1: Sa umpisa, hindi na, kasi nga kaya hindi ako masyado na problema sa transition. Kasi nga, 1 year ako nag-pescatarian na.
0: May adjustment.
1: Tapos after niya, nag-adjust na. Nag-ano na ako, vegetarian. Oh. Okay, alam mo, mas ano, parang feeling ko bumata ako ng 10 years.
0: Oo. Kasi dati mga 5'6 ka eh. Ano nang height mo nga ngayon?
1: 2-3 na lang.
0: Paliit.
1: Bata yarn. Ano, kinder? Hindi. Totoo ka, nakakabata siya pakiramdam. Oo. At saka, hindi mo mararamdaman na ano. Ewan ko ha, sa akin.
0: Nakagaan kasi siguro.
1: Sa akin po.
0: Nakagaan.
1: Oo. At saka ano, hindi na masyadong mainitin ang ulo ko. Hindi ka gaya before na...
0: Yung mga ano, yung mga sakit-sakit sa katawan na ina-expect syempre kapag ka umiedad yung tao.
1: Wala na rin masyado kasi nga, sinasabayan natin ng ano, exercise. Diba? Proper diet and exercise. Yan nga ang kailangan, di ba po?
0: Pero nagpapacheck ka rin.
1: Oo naman. Oo naman.
0: Medical check-up.
1: Yes, ito, yes. Meron naman.
0: O kumusta yung mga reading, di ba? Meron yung mataas ang cholesterol, mataas ang yung mga ganyan. Naging normal yun? As
1: normal
0: yun,
1: naman. Alam mo, di ba? Dati ganyan tayo. Sa exam lang tayo kinakabahan sa school. Ngayon, pati sa mga laboratory test. Dati social check yung kinakabahan tayo, di ba? Ngayon, kinakabahan tayo sa lab test. Diba? Medical.
0: Yeah. Dati gusto natin sa school, mataas.
1: Oo.
0: Perfect. Mahit natin yung ano.
1: Ngayon.
0: Pagka mataas, naku.
1: Kailangan mo mag-review. Mag-review ng mga kinakain mo.
0: May reset.
1: Yeah.
0: May gamot na hindi mura.
1: May maintenance.
0: Oo, maintenance.
1: May maintenance ka na ba?
0: Nagme-maintenance. Nakalimutan ko nga ngayong gabi.
1: Ayan na sinasabi ko sa'yo po. Kaya huwag niyo po kakalimutan ng maintenance ninyo. Kasi alam niyo naman, diba? Baka mamaya, sumpukin ka rito, ha?
0: Oh, hindi.
1: Hindi. Natatakot ako para sa'yo, Popoy.
0: COA. Ayan, pero sige po. Sa lahat po ng mga senior citizens din na mga nakikinig sa atin o may mga inaalagaan ng mga senior citizens.
1: Yan.
0: O baka napapasarap ang inyong kwentuhan, napapasarap ang inyong tsikahan o yung mga maintenance.
1: Yes, at sa kinakain ninyo, baka napapasarap kayo masyado. Sumusobra lang sa ano, portion.
0: Iba, yung mga dapat, yung iba napapasobra sa ano, add to cart, yung sabi mo. Okay naman yung add to plate.
1: Yes!
0: Oo nga, eh, tapos yung ano nga, ayan, tigil.
1: Anin pa mo, ro. Tingnan mo, nakakailang plato ka na dyan. Tapos iba, opa,
0: pili. Papababa pa ng sugar yan.
1: Pili akong pati.
0: Oo, oh, yan, pati. Kunti lang naman eh. O, kunti kanina. O, pumangalawa pang konti.
1: Ayan.
0: Pumangatlo pang konti.
1: Ay, talaga, yung mga tausawa na yan.
0: Ilan na yun?
1: Ah, 5 konti na yun, ah.
0: Marami na yun eh.
1: Oo nga. So, hinay-hinay ho tayo. Yan. Lalo kapag tayo may mga iniinda-inda na, di ba? Sa mga edad natin na ito. Ako, ingatan ang sarili. Alam mo na, lalo kung nagtatrabaho pa, puhunan ng ano, kalusugan.
0: At syempre, nako, tumutok na dito sa ating programang 828 Heart to Heart. Para naman kayo'y ma-relax, di ba? Sa ating mga mapagkikwentuhan. Kasama rin ang ating mga kapatid. At para sa inyong mga kwento, ano, na gusto ninyong ma-feature dito sa ating 828 Confessions, ganito lamang po ang gagawin. Hanapin ninyo ang 828 Conversation Official. Okay? Nasa FB po yan. Mag-join kayo. Tapos mag-PM. Mag-private message po kayo ng inyong kwento na pang 828 Confessions. Ayan.
1: Ganun okay. Pala yun.
0: 828 Conversation Official. Ayan. Welcome na welcome po kayo.
1: Mag-join sila sa group. Group ba yun?
0: Oo.
1: Oh, mag-join. Tapos mag-PM kayo.
0: Huh? Yeah. Diba?
1: Okay.
0: Mag-PM kayo. Mag-Popoy at Maki.
1: Oh, yan. Pwede. Hanggang 9:30 tayo magkakarinig.
0: Kami rin naman makakausap mo. May iba bang kayong gusto?
1: Wala. Kami rin ang tatalak sa inyo. Diba? At syempre, marami tayo aabangan. Meron tayo H2H Confession. At mamaya ang kwento mo LSS ko. Kung saan ang kwento mo may lagi yan may katapat na kanta. Kaya abangan ninyo kung sino ang mababasa natin o kaninong storya ang mababasa natin mamaya sa kwento mo LSS ko.
0: Yeah. At syempre, ang ating LQ of the Day ngayong Thursday. Maki, ibigay mo na nga.
1: Ibigay mo na ang ating LQOTD. Sinilip. Ito na ang ating love question of the day. Naku po. Sa mga naghihintay na maging ready, hanggang kailan ka willing maghintay sa taong hindi pa ready mag-commit?
0: Hanggang kailan nga ba?
1: Ang
0: tatlong araw?
1: Wawa.
0: Tatlong linggo?
1: Tatlong taon?
0: Tatlong dekada?
1: Naku, tagal naman ng tatlong dekada. Parang gusto ko nang mag-asawa niya.
0: True love.
1: Grabe naman.
0: Malay mo naman.
1: Ano ba? LDR ba yan? O nagsundalo ba?
0: Eh, hindi pa naghihiwalay.
1: Nako!
0: Ongoing kay annulment eh.
1: Nako! Ayan nga, hanggang kailan ka willing maghintay sa taong hindi pa ready mag-commit? Sagutin nyo ang ating LQOTD. Meron tayong post dyan, naka-up na sa ating FB page. At syempre, pwede kayong mag-comment dyan sa comment section. Or pwede rin kayong mag-comment sa ating FB live ngayon.
0: Yun!
1: At naka-live na po tayo sa ating Facebook page sa True FM. Kailangan naman naka-follow kayo. 105.9 True FM. Live na po ang PM John, Popoy at Maki. Ayan, masahin natin po yung mga nakaan sa atin.
0: Sige, go ahead.
1: Masahin natin ang mga nagko-comment ngayon. Kaway-kaway, kila Faye Dancel. Trina Loresca, gusto mo raw ba ng laing, Popoy?
0: Ay, gusto ko ang laing.
1: Laing, ang sarap na, diba? Lalo pag maanghang talaga.
0: Of course.
1: Hi kay Simon Wright, kay Himawari, mga suki-suki natin to, si Rene Boy, kay Hadas. Si Jomer Mariano, gandang gabi. Makibati naman po ang Paeldan at Mariano family dito sa Romblon. Maraming salamat mula yan kay Jomer Mariano ng Santa Maria, Romblon.
0: Mm. Alam mo yung laing, medyo mahina ang chan ko doon sa ano, may gata, gata yan eh. May gata yan. Pero kapag kalaing talaga, kain pa rin ako. Wala akong pakialam.
1: Paano? Nagkumukulan dyan mo sa gata?
0: Oo.
1: Kasi ano rin kasi yung mga ganyan yung may gata.
0: Madaling
1: madaling kasi mapanis din kasi pagka may gata, di ba? Yung pagkain, yung ulam.
0: Pero kapag kalaing, hindi napapanis. Hindi inaabot ang pagkapanis yan sa amin.
1: Hindi kasi nauubos.
0: Uubos agad yan. Sa akin.
1: Gusto mo yung laing na maanghang, tapos maraming luya. Gusto ko yung ganyang laing.
0: Saka meron yung ano, basta yung hindi makate.
1: Oo, oh, yung gabi.
0: Yung gabi, yung pagkakaano. May style daw yata eh, sa pagluluto, para hindi maging makate.
1: Hinuhugasan?
0: Hindi, parang hindi mo dapat siya ginagalaw-galaw pa kapag karakasalang na. Parang
1: something. Hindi mo siya inhalo, ganun?
0: Oo, parang ganun.
1: Para hindi siya makate. Kasi pag ginagalaw mo, makate daw.
0: Oo.
1: Sana all! Pag ginagalaw, kumakate. Saring, saring gola.

0: Yun.
1: Alam mo, ano, i-add na kita sa playlist.
2: Yeah. Yung
1: artist mismo.
2: Yan.
1: Lahat ng pinasabog.
2: Alam ko, i-add sa Facebook.
1: Lahat maganda.
0: Ah, thank you so much. Sobrang sarap sa pakinggan.
1: Lahat yan, pati melody, ikaw lahat?
0: Mm-hmm, yes po. Ako
1: na. Addict ka ba?
0: Addict sa music.
1: Grabe no, sobrang nagawa mo yun. Alam mo, pang-international yung mga, ano mo, timbre mo.
0: Oh, thank you so
1: sana
0: much.
1: Naman ay lumago ka pa.
0: Sana po, sana.
1: Sana talagang maging lalaki ka.
0: So, yun. Actually, ang dami ko pang songs na unreleased. Pero, yung process kasi nun, sobrang mahal.
2: Okay. Sobrang so, mahal, yun,
0: from start to finish.
2: Producing it, you mean? You mean at the studio, mastering it?
0: Yes. Engineering ng mastering. Actually, ngayon, I'm in the phase na I'm learning it. Para at least...
2: Ikaw na mag-ano.
0: Oo, ako na. Kasi ang mahal sobrang.
2: Yeah, sa studio.
1: So,
2: yun.
1: So, ikaw lang lahat? Ang expense yun? Ikaw na produce?
0: Yes. Wow. Start to finish. Nung four songs na na narinig nyo.
1: Ayan.
2: So, performing live, ano, kamusta naman? Is it the same
1: sana
2: feeling?
1: Sana na-invite nyo siya sa, ano, 12 Monkeys, para marinig ko siya ng live. Yeah. Bagay, di ba?
2: Bagay.
1: Sana may mga Paolo Santos, parang doon, bagay ka
0: dun sa actually, mga. Nag-birthday gig ako sa 12 Monkeys.
2: Ah, yeah?
1: Ah,
0: yeah.
1: Eto naman, di mo pa binigyan ng discount.
0: Yeah.
2: When was that?
0: Oh, wait. Fifth.
2: Ah, yes, yes, yes. Nandun ako. Ay, birthday mo.
0: Yeah.
2: Marami kayo eh.
0: Oh, band.
2: Isang
0: band.
2: Halera. There was a lot of your friends who were there.
0: Oh, yeah. A lot of my friends.
2: Tama. Oh, okay. Yeah.
1: Oh, alam mo na, ina-line up mo na siya.
0: Ayun. Band yung ano. Pero ngayon, actually, parehas eh. Kasi I've experienced singing band sa mga, yung mga gigs nga ng bar, ganyan. Meron din ako experience yung mga, mas marami ako siguro experience yung solo artist.
2: Solo artist. Ano mas gusto mo?
0: Parehas. Pero siguro, mas gusto ko yung band kasi iba yung...
2: Samahan eh.
0: Oh, tsaka, I grew up singing sa church din.
2: Okay.
0: I think one of the best grounds ko to, para matrain ako, is sa church. Kasi band yun eh. Tapos, minsan free lang yung tuturuan ka mag-drums, tuturuan ka mag-anto. So, medyo na natuto ako onti kung paano gamitin yung mga normal band instrument. Actually, yung main ko na instrument is keyboards.
2: Okay.
0: So, sa church. So, yun, na-apply ko siya sa in making music niya. Yung mas napadali. Kasi before, guitar lang eh. So, ano lang.
2: Limited lang eh.
0: Limited lang yung ano. Okay. Tapos yun na, natuto na ako. Tapos natuto na rin ako mag-produce. So, yun, pag yung mga songs na plinay ko, yung maririnig niyo mamaya, lahat yun, my mind nilagay sa song yung lahat ng instrument.
2: Kung may isa pang instrument.
1: Kaya pala hindi ako nagtasong, wala akong nilagay. Wala naman yung mind.
2: Kung isa pang instrument na gusto mo matuto, what would

0: be that extra instrument?
1: I've always wanted to learn how to play the cello. The cello. So, sobrang...
0: Ito ba yung, yung malaking, malaki?
1: Oo.
0: Kasi yung violin, mas maliit.
1: Mas maliit. Yung cello yung mas mababa, yung mas malaki.
0: Malaki yun. Siya eh.
1: So, kasi ano, sobrang gusto ko yung One Republic. Tapos, yun yung ano nila eh. Okay. As in, meron silang laging cello na song. Sa songs nila, I mean, may cello sila. So, ang sarap niya pakinggan. Tapos, actually, may cello dun sa mga songs ko. Pero ano lang siya, parang ginawa ko lang siya sa computer.
0: Yung electronic.
1: Electronic lang, so keyboards lang din gamit ko.
0: Galing.
2: Ayun, Kane, bago pa tayo mag-cello dito dahil sobrang lamig ng boss ko, mag-cello na tayo dito. Mamaya naman, makakasama pa rin natin si Kane. Kaya huwag kayong aalis, mga ka-true.
0: Kwentong aabot hanggang buto ang sakit naman tayo sa pagbabalik ng inyong favorite kumpisalang gabi-gabi. True Confessions.

0: habang tahimik ang gabi. Mas lumalakas ang loob umamin. Stay with us, True Confessions.
1: Gigising na! Balita na! Mas pinalakas na ang Good Morning Bayan! Maghanda na sa pagbabalita si Ruth Cabal, si Reggie Malina, balik ang broadcaster, veterano sa pagbabalita, maaga ang balita, mabibis ang update, diretso sa punto, isyu ng bayan, lagay ng panahon, at mga dapat mong malaman bago ka pa umalis ng bahay. Good Morning Bayan! Gising ka sa balita, Lunes hanggang Biyernes, alas 4 hanggang alas 6 ng umaga sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid! Ang tambalang totoong matunog sa FM. Pinagsama ang dalawang henerasyon ng broadcast excellence sa radyo. Ted Payon, DJ Chacha, the country's broadcast icon, and the queen of FM radio. Bring you the true radio experience. Ted Payon, DJ Chacha, the true FM. Balita, informasyon, public service, entertainment, music, at araw-araw na inspirasyon para sa bawat Pilipinong naniniwala. Na radio is life. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 10 ng umaga. Laging true sa'yo, kapatid. Simulcast sa True TV, sa Signal Channel 19. Balita, informasyon, public service, entertainment, music, inspiration. Ang totoo, tunay, tapat. Ito ang True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Simulcast sa True TV sa Signal Channel 19.
0: Gabi na. Bawal na ang painisin. Ito ang True Confession. Walang drama, walang filter. Dito lang sa True FM. Ay, yan nga, mga ka-true. Nakatutok pa rin kayo sa True Confession. Yes.
2: Kasama si Kane Gabriel. Diretso na tayo sa mga problema sa puso sa ating SSS. Sagad sa sakit.
0: Masakit, pero totoo. True Confession presents Real Talk Lang, Less Something. Ayan mga ka-true, special tong SSS natin dahil live na live sa ating ikukwento.
3: Iiyak na yan.
0: Diba? Ang magkukwento sa atin ng kanyang sagad sa sakit story.
2: Actually, ikaw yung first natin. Usually, we get callers, diba?
3: Ah, oh, okay. Live, first. Okay.
0: Okay, sige. Magkukwento na sa atin ng kanyang sagad sa sakit story. Ang hugot ni Kane. Hugot ni Kane, take it away.
3: Okay.
0: Ayan, ikaw ba? Yung kaninang ginawan mo ng kwento, ay ng kanta, yun ba yung last, ano mo, girlfriend mo?
3: Hindi.
0: Meron pa?
3: Yun, ano yun, 2023 pa yun eh. So, okay. Itong...
2: Just after the pandemic, nag-break. Right?
0: So, meron kang pwedeng ikwento pa na heartbreak story. Oh, dahil suwi ka at ma-heartbreak.
3: Hindi naman. Four months ago, yung last na breakup.
2: How long was this relationship?
3: A year and a month.
2: Matagal din.
3: So, ayun. Ano ba? Ano bang...
2: Same industry din siya? Ano musician? Model?
3: Hindi naman. Nakanta din siya, pero hindi siya, wala siya sa industry.
2: Ah, okay. Hindi siya artist. Yeah. Okay.
3: Tapos, ano ba yung hugot sa sakit ko? I think yung pinakamasakit doon is, when, kasi ano siya eh, marami siyang trauma. And, okay. Ako kasi yung ano eh, kumbaga ng ligaw, so dapat i-accept mo yung trauma. Kung gets ko yan, maiintindihan ko yan. Kahit na kasi yung ex niya nag-cheat sa kanya ilang beses. Tinolerate din naman niya. So, yun yung trauma niya. Tapos,
2: Trust issues din.
3: Sa lahat. Tapos ako nahihirapan ako kasi nga, I'm starting sa industry.
2: Yeah, siya, bogey. Yung matangka, bata pa, singer.
3: Ayun.
2: Marunong mag-keyboard, magdara.
3: Ako, patay.
2: So, kulang na lang drums eh.
3: Actually, nagda-drums din ako sa church. Basic band instruments, drums, electric.
0: Lahat na, yung, na ano mo. Sa church kasi, ang daming time, no? Lalo na bago mag-start, saka after.
3: Mm-hmm. Tsaka ano yan, yung mga nagda-drums dyan, gusto talaga niya turuan yung mga bata. So, ilang years na ako sa church? 15 years na. So,
4: saan ang church mo?
3: The Feast.
2: The Feast.
3: The Feast. So, meron madaming
4: The
3: Feast.
4: Bo Sanchez.
3: Bo Sanchez, yeah. So, ako sa Santa Rosa ako. So, yun, yung mga gitarista doon, gusto nilang magturo. So, lahat ata ng free na turo nila during the time na I was there. Na ano, na-try ko lahat. So, yun. So, yun nga, going back to this...
4: So, marami siyang trauma.
3: Marami siyang trauma. Tapos, ako naman, parang, oh, this is my... Siya yung naiisip ko na... pasok sa lahat ng ano ko mahilig din kumanta. We both share
4: ideal girl mo ganun.
3: Ideal boy actually.
2: Boy. Oh, ideal boy.
3: Yeah, yeah. Ideal boy. So yun, parehas kaming mahilig mag manood ng mga shows, mahilig kami mag bedrot at mag Netflix.
2: Oh, bedrot.
3: Yeah, bedrot meaning nasa bed lang.
2: Scrolling.
4: Ano yan naman, Jensen? Bedrot ah.
3: Bedrot. Yeah. Yung nabubulok ka sa bed. Yeah.

0: nasa bed yun. Lang.
1: Scrolling.
2: Ano yun naman, Jens? Yan, bed rat ah.
0: Bed rat. Yeah. Yung nabubulok ka sa bed. Yeah. Kasi yung mga ginagawa nyo lahat, manood lang ng TV.
1: Scrolling.
0: Kakain lang, nasa bed pa rin. Yeah.
2: Oo. Sabi kasi dati, ano, rat lang, walang bed.
0: Nabulok lang.
2: Bulok lang.
0: So, yun. Tapos, hindi lang yun, ma. Yun nga, mahilig din siya sa music, nakanta din siya, nagsusulat din siya. So yun, nag-click kami, nung friends kami, actually we've been friends for a year, nang wala kaming intentions sa isa't isa, kasi meron din
1: barkada.
0: Siya, barkada. Okay. Meron siya mga nakakausap noon, ako din may mga nakakausap ako noon, tapos naging so, sobrang close kami na napag-uusapan na rin namin yung mga kalandian namin. Ganoon na kami ka-close.
1: Yan.
0: Tapos, yun lang, biglang one time, nagyaya ako na, tara, ano tayo, movie tayo, ganyan-ganyan. Tapos yun na, nagtuloy-tuloy na, nag-click na. Tapos, alam ko naman, nasabi naman niya sa akin yung trauma niya. Pero, yun nga, going, ako yun ang ligaw. So, parang, ay.
1: Paano mo na, ano, na first na sinabi na, uy, may type kita or may gusto ako?
0: Siguro after nung first date? Date ba yun?
1: Movie date?
0: Movie date.
2: Iinigawan mo na siya, no?
1: Hinawakan mo ba kamay?
0: Oo, kamay lang.
1: Yung leg?
0: Hindi, actually, lagi kami nalabas, nagiinom, kasi nga magtropa kami.
1: Okay.
0: Tapos, yun siguro yung first na sinabi ko na, uy, ano tayo, tara, movie tayo, blah, blah, blah, ganyan.
1: Tapos, never naisip mo na baka masira yung friendship nyo?
0: Actually,
1: and we'd rather keep yung barkada mo.
0: Yung manager ko, sabi ko, interested kasi ginagawa niya ito.
2: Pwede kami putol, sabi niya yun, no? Nagsisigaw na yung manager, yari ka.
0: Tapos, ayun, ano yung question sa
1: akin? Wala ako. Hindi ka naisip na, should I do this? Kasi it might ruin the friendship?
0: Siguro hindi ko yung naisip ng una kasi, oo nga, no. Sana inisip ko yun.
2: hindi naman, kasi one year pa lang kayong friends, diba?
0: Friends, oo.
2: So, parang hindi mo naman sa, una pa lang, intention mo, friends lang kayo?
0: Friends lang talaga. Walang mali siya talaga ng mga oras na yun. As in, yung kulitan namin, inaasar ko pa siya dun sa
1: ibang guys.
0: Niyo, ibang guys pa. Tas same, ginagawa niya yun sa akin. So, ano, wala talaga. Tas nangyari nga lang nung, parang after ng first date, tapos lagi na nag-uusap, tapos nalaman nga namin na we share a lot of things na
1: common hobbies.
0: Common hobbies, common likes. So yun, doon na nag-start. Pero sa start ng relationship or ng ligawan, sinabi naman niya na hindi siya ready, blah, blah, blah, ganyan, ganyan. Tapos ako lang yung sobrang ano lang, chill lang. Tapos, sige, I'll be patient lang, ganyan, ganyan. Tapos, di ko nga in-expect nung sinagot na niya ako. Akala ko, it's gonna be a long ride.
1: Okay. Ilang months ba bago ka sinagot?
0: I think 4 months.
1: Okay.
0: Bago, more than four months ata.
2: So no touch, no, no.
0: Oh, ayaw niya.
1: No intimacy.
0: No intimacy.
1: Yung 4 months
0: yeah.
1: na yun.
0: Yeah. So, kasi nga ayaw niya.
1: Mm-hmm.
0: Kasi gusto niya, yun nga, takot nga siya kasi actually ilang, 5 years ata siyang single.
1: Mm-hmm. So, trauma talaga.
0: Trauma talaga. So, yun nga, ang parang, coming into the relationship, sinabi ko, ay, kailangan ko i-accept lahat ng ano nito, trauma.
1: Oh, baggage.
0: I thought I was ready for that. Okay. I thought that's okay. Yeah. Pero, siguro after ilang months na parang ganun pa rin, parang lahat na lang ng ikikilos ko, pag-iisipan niya ng masama. Whether pupunta ko sa...
1: Toxic
0: na siya, ganun nga. Pero, yun nga, ano naman siya eh, may precaution naman siya. Pero yun nga, hindi ko rin kinayas.
1: But, hindi mo malalaman yan kapag hindi mo na naramdaman eh, or na experience eh.
0: Mm-hmm.
1: Diba? Akala mo, kaya ko to eh. Yun lang pala, medyo malalim yung trauma niya eh. Mabigat.
0: Mabigat talaga. So, ayun, I thought na we could just like, alam mo yung parang pag-usapan lang natin yung kung ano lang yung nangyari sa atin. Umabot na ako sa ganun kasi ang bigat na masyado kasi hindi ko naman baggage yung iba. Pero ako yung nagsasuffer.
1: Okay.
0: So, yun yung pinakadahilan. Tapos parang nahirapan siya na tanggalin yun.
1: Yeah.
0: Pero may time na parang naging...
2: 5 years?
0: 5 years na siya. Ganun siya ka na naging sobrang trauma.
1: Malala siya.
2: Tapos parang ikaw pa yung... Naipasa niya pa sa'yo.
1: Yeah. Di ba anong sinasabi mo, Labuching, na you cannot save anyone. They have to save themselves.
0: That's true.

0: mo sa isang tao.
1: That's true. Yeah. So yun lang naman actually, pero
0: how did you guys break up?
1: Sinabi ko na ano nga, let's break up na tapos.
0: Ah, okay. Hindi ba the last relation ikaw rin, hindi ba?
1: Oo.
0: Ang galing.
2: Pwede naman may exit.
1: Na actually, yung mga ex ko naman, lagi silang nakikipag-break, pero lagi akong ano, hindi ako pumapayag.
0: Ah,
1: so I'm trying para ayusin.
0: Okay.
1: Ayun, pero kapag ako kasi yung nag-decision, mahirap na.
0: Okay.
1: So
2: final na talaga.
1: Final na talaga. Kasi pero pag ako yung nag-decision, ibig sabihin sobrang pagod ko na.
0: Oh.
1: Hindi basta-basta ng ano.
0: Hindi ko suko.
2: Kasi yung decision final na kasi okay na nakakuha na ako ng kanta. Nakakuha na ako ng kanta tapos
0: parang
2: ka na.
0: Si Taylor Swift.
1: Taylor Swift, no. Actually, sobrang dami kong unreleased na songs, pero hindi naman lahat about doon.
0: Okay.
1: So, yun. Yun lang naman, yung masakit lang siguro is sa, minsan yung trauma na hindi naman yung taong yun yung nagbigay, hindi nyo mapigilan. Kapag hindi talaga kayo fully healed, hindi mapipigilan na mas mabigay or masalo ng ibang tao.
2: Oo, sa partner mo. So, pero pag tagal, 5 years, hindi pa fully healed, hindi kaya ano lang siya, nagdadrama lang siya.
0: Hindi kasi yung ibang tao.
1: Kaya iba din, sobra din talaga yung nangyari sa kanya.
0: But then yung iba din,
2: katulad din.
1: Parang first niya kasi ata yun, or first na serious, so na-tolerate niya siguro yung ano yung cheating ng sobrang tagal. Kasi 3 years ata sila. Tapos kahit pa ulit-ulit na tinatanggap niya kasi.
0: Kaya sobrang stricto siya sa iyo eh.
1: Kaya
2: wala, sa tingin mo, hindi mo na siya babalikan nun. Hindi ka nanghihinayang sa kanya.
1: Ano ba? Feeling ko hindi na. hindi na talaga. Nanghihinayang meron, pero siguro yung fact lang na siguro if we just kung sinimula natin to ng tayo lang na walang ano, na walang baggage ng iba. Or at least may time para
0: may healed na siya.
1: Healed na siya or nakita mo na nahihirapan ako, so sana kasi vocal ako, hindi ko naman tinatago lang na hindi na ako nagsasala. Sinabi ko talaga, ay mali na yan, so sumusobra ka na, gumagano na ako. Tapos it's been parang many months na ta, paulit-ulit, hindi na niya nababago.
0: Sabi mo, 1 year and 1 month kayo relationship eh.
1: Yeah.
0: And the 4th month pa lang, dun siya sumagot, di ba? Sinagot ka,
1: yeah.
0: 4 months.
1: 4 months.
0: Into it, and got heavy on the, right away, right? Naging
1: hindi,
0: heavy na?
1: Nung sinagot niya ako ng 4th month, yun pa lang yung start ng, ano namin, relationship.
0: Okay.
1: So, after nun, 1 year, siguro mga 6 months.
2: Year din.
0: Ah, 6 months? Na, 6 months na in. Yun, ano niya, stricto.
1: Hindi, stricto talaga siya start na. 6 months ko na ako naging vocal na.
0: Okay.
1: Sobra
0: na.
1: Sobra na, parang hindi na tama.
0: So, anong mga bagay na, maliit na bagay sa'yo na sa kanya, malaki?
1: Meron akong, ano,
0: bawal mag, ano, mag talk to
1: other
0: guys.
1: People. Hindi naman ako din nakakipag-usap sa ibang tao. I think yung mga simple na, kunwari, may gig ako, tapos going into the gig, mag-aano pa siya, mag-i-inarte pa siya. Tapos ako, pupunta ako sa stage na naiirita ako. Yung mga ganong simpleng bagay na, hindi mo ba inisip na ano, ang hirap umuna sa stage? Yung iba ko pang gigs, hindi lang naman sa bars, meron pa sa TV, meron sa big stages. So yun, ilang beses ko yung na-experience.
0: Magka-drama siya, just before you go on. Bago sumalang.
1: Siguro, sumasakto lang siguro. Wala namang plan. Meron akong sobrang vivid. Nandun yung manager ko nun actually. So QC, parang malilate na ako. So, nag-angkas ako.
0: Okay.
1: Tapos umulan. So, basang-basa ako. May gitara ko. Naka-case naman siya. Pero, chine ko. So, pagbaba ako dun, nag-story muna ako na, see you, blah, blah, blah. Pero, ang dami nang nag-cancel. Kasi yung ulan nun, parang pabagyo na.
0: Okay.
1: Tapos, yun, nagtuyo muna ako. Ganyan-ganyan. Nag-story na ako. Ang sabi niya lang is, okay lang masabihin ko to.
0: Yeah, okay lang.
1: Hindi. Sabi niya is, nauna ka mag-story, pero hindi ka man lang naka-update na naman. Yung mga ganong petty things, like, alam mo na naman, di ba?
2: Toxic
1: diba?
2: Na yun.
1: Yun na, di ba? Toxic na siya.
2: Alam mo yun, lason yung utak nun, walang ibang lalabas sa bibig niya.
1: Yung ganon na siya ka, petty, I think, mga ganong petty things na, pwede namang, ano, matanda na tayo, parang, pwede bang tama
0: yung ganyan. May gig eh.
1: Yun niya, may gig. So, yung mga ganong simpleng bagay na, hindi naman nakikita na iba kasi ng mga oras na yun.
2: Pero pag araw-araw or yung ginagawa kasi
1: araw-araw,
2: 'di ba? Maliit lang naman siya, pero pag dadagdagan, lahat naman nagsimula sa maliit hanggang sa lumaki na.
1: Pero araw-araw. Ano,
2: nag-break kayo 4 months pa lang? 4 months ago lang 'yun?
1: Yeah, 4 months ago lang.
2: Sa 4 months na 'yun, na-inspire ka ba niya na gumawa ng kanta?
1: Ayun. Meron actually.
2: So, meron. Ayun. So, kung gagawa mo siya ng kanta, anong title? Sa pinamagatang gamutan.
1: Actually, may sinulat akong song.
2: Ay, meron na.
1: Hopeful siya nung una eh. Kasi ano, it's an unfinished song nung nililigawan ko pa lang siya. Pero hindi ko na siya natuloy. Tapos natapos ko siya nung nag-break na kami. So, parang hopeful siya nung una.
0: Kasi you tapos, found someone, someone there.
1: Someone na, ano talaga.
2: Sa tingin mo, itutuloy mo siya na hopeful ang gano'n.
1: Hindi na, natapos ko na siya na hindi hopeful eh.
0: Naging hopeless na.
1: O na parang, hindi pala talaga. Parang gano'n siya.
2: So kaya hindi mo na lang tinapos?
1: Hindi, tapos na siya. Tapos pero, yung bridge part, parang sinabi ko na na, hindi pala.
0: Can we hear a few lines of it?
2: Sure. So, ang ganda ng twist ah. Ang ganda ng twist kasi hopeful tapos biglang yung bridge mo, hindi pala. So, wala palang dapat palang asahan.
1: Yung concept ko kasi dun sa song is parang inisip ko na nasa train station tapos I'm going to a destination.
0: Okay.
1: Pero yung lines na is saying na, pero kami yung nabibuild ng rails, hindi rin namin alam kung saan yung destination namin. Pero we'll get there as long as we stay inside the train.
0: Okay.
1: Pero yun nga, dahil nga hindi naging okay.
0: Yeah.
1: Sinabi ko dun sa lyrics sa bridge na hindi na...
2: Na kulang sa budget.
1: Kulang sa budget. Hindi, someone went out of the train. Parang
0: You left the cabin.
1: The cabin. Parang ibang stations yung binabaan.
0: Sumakay ng ibang train.
1: Yung sinabi ko lang parang we left off on different stations.
0: Do you have a sample?
1: Say a sample.
2: Ay, ano na agad?
1: Meron.
2: Grabe ka. Hindi ka na headset. Nakakainis ka.
1: Wait lang. Ayusin natin.

0: Ayun.
1: Sino ba yung kumanta ng Lost Stars?
0: Adam Levine.
1: Ayun, para kung yun. Para ngayon ikaw din yun. Yun ang natitimbrehan ko din sa'yo.
0: Ang timbre.
1: Ang dami mong alam.
0: Ang dami alam.
1: Hindi, ang ganda talaga ng mga kanta mo. Nakaka-addict pakinggan. Parang gusto ko na matulog. Tapos, mauna na ako sa inyo. Alam mo, dahil nag-SSS ka, parang mas maganda kung pasukan na rin natin ang confession.
0: Ayun,
2: oh, wow. Confession.
1: Dahil nawala na kayo ng ex mo, ano yung isang bagay na i-confess mo ngayon na hindi niya pa alam? I-confess mo ngayon. O kaya hindi mo nasabi sa kanya, i-confess mo ngayon. Huwag ka maging hopeful, baka tawagan ka. Ikaw bahala ka. Kung gusto mo magbalikan kayo, magbigay ka ng mensahe na maganda. Kung gusto mo nang tapos lang.
2: Friends pa rin kayo or hindi na? Not as close?
0: Hindi na kasi may nangyari. Actually, okay. I was about to be okay with it. Pero okay. Na-realize ko na hindi okay. Kasi nga,
2: for your mental health.
0: For my mental health, yeah.
2: And for your career din.
0: For him na rin siguro. Okay. Kasi parang dami pang ano eh. Na-affect pa rin siya siguro.
1: Oh, i-confess mo na. I-confess mo na sa kanya na. Ano gusto mo i-confess sa kanya?
0: Siguro yung huli, hindi ko na nasabi sa kanya na sana matupad niya pa rin yung ano niya, yung career niya na maging singer. Kasi ako yung number one fan niya since. And nung friends pa lang kami, sobrang pinupush ko siya na, oh, try mo to, try mo yan. Pero sa tingin ko, part na rin, medyo ano siya, natatakot siya.
2: Introvert.
0: Yeah, introvert siya. Yeah. So, yun. Pero he has the skills, the talent. Tas, actually, tinurong ko siya gumawa ng kanta. So, nakagawa siya ng song. Hopefully, matapos pa din namin kung
2: duet ba yun?
0: Hindi naman. Gusto ko talaga sa, okay. So, it's just his story. I was just there to guide him to write it. Tapos, yun nga. Demo pa lang siya. Pinost niya ata sa Instagram niya.
2: Ah, okay.
0: Kasi he was really happy about the song. Kasi story niya yun. Ginaid ko lang siya. So, yun yung gusto ko sabihin sa kanya. Sana he take the small steps para matupad pa rin niya yung pangarap niya.
1: No! Ilig naman! Ano ba namang confession niya? Hindi nakakasigong.
2: Is King Gabriel ready?
1: Ano ba masyado? Parang or, araw ng puso.
2: Another relationship?
0: For another?
2: Where are you in your... anong phase ka na ba? Career muna? Or open to dating?
0: I think career. Tapos lately, I've been like going out. So... I'm just really trying to enjoy life with my friends. Kasi ngayon, lately I've been going out with my friends.
2: Okay.
0: Tapos na-realize ko na, yun nga din isa kasi sa mga hindi ko magawa before. While kami, hindi ako makapag go out with
2: gimmick.
0: My friends. Hindi ako makagimmick with
2: yun.
0: My friends. Yun.
2: Isa, nga, isang ano ba yun na inaawayan yun na palagi?
0: Hindi naman. Kasi I just chose not to do it para hindi napag-awayan. So I think never akong gumimmick na hindi siya kasama.
2: Wow.
0: So, yun.
2: Yun ang rule ba? Rule yun.
1: Never, unspoken never. Rule.
0: Yeah, never. Unless, kunwari, umuwi yung parents ko. Mm-hmm. Yun lang, parents ko, kasama ko.
2: So, yeah.
0: Ganun lang, ganung, yun lang yung mga oras na hindi kami magkasama. Kumbaga.
2: Grabe, so, every time gumigimik ka, o may gig ka, nandun siya.
0: Andun siya.
2: Wow.
0: Sobrang supportive din naman talaga niya.
1: Final na talaga?
0: Final na. Pwede naman talagang ano, possible naman talagang mag-break kayo tas you just ano, want the best for each other, pero hindi na talaga pwedeng maging kayo.
1: Ay, sa pinamagatang?
2: Did you ever
1: anong
2: wish?
1: Anong title?
0: We'll get there, yung title ng song.
2: We'll get there.
1: Oh, gagawin mo siyang hopeful, isn't it?
0: Hindi. Yun yung twist sa song. Pag pinakinggan mo, hindi pala nakapunta doon. Or, we'll get
1: hindi
0: there.
1: Hindi
0: mo pero pinarinig
1: yung bridge.
0: Yun. Kailangan i-release ko na siya.
1: Para yun, na, parinig ako nung bridge. Parinig ako nung bridge para malaman ko.
0: Hindi ko
1: papahat pa eh.
0: Hindi
1: baka magbayad pa akong Spotify.
0: Hindi ko actually. Wala rin.
1: Dito na ako habang makakalibre pa ako, di ba?
0: Nakalimutan ko yung bridge part. Like,
1: sige,
0: on yung top of my head. Pero meron akong...
1: On top of my lungs na lang.
0: On top of my lungs.
1: Sabi ni Mandy Moore.
0: Actually, nakagawa ko sa kanya na sobrang daming song na about him. May masaya, may hindi masaya. Pero yung pinaka-recent na Tagalog, Pero hindi ko alam kung maaalala ko siya on top of my head. Kasi nasa iPad ko yung ano.
2: Have you cried playing the guitar?
0: Always.
2: Okay.
0: Always.
2: Yun ang outlet mo talaga.
1: Bakit hindi mo gawa ng video yung sarili mo yung gigitara ka, umiiyak
0: ka? Actually, no. Mga ano yun.
1: Dayo ng music video.
2: Mag-viral yan, ha?
1: Ikaw diba, no? Din sa ano, take, ay hindi, sa We'll Get There.
0: Yeah. Actually, ang dami kong i-release na song soon.
2: Okay.
0: Na pang ganun. Siguro if may paparinig na lang ako na song. Kasi yung kapatid ko, favorite tong song na to, pero unreleased. Andiyan yung kapatid ko. Sabi niya, ano mo yan? Ayan. Sabi niya.
1: Check natin.
0: Ayun.
3: Kanina pa yan eh.
0: Oo, kanina pa yan. May favorite siya na song ko. Hindi. Bunso. Bunso. Tapos, favorite to, pero wala pa, hindi pa release.
1: Bakit yung favorite?
0: Hindi ko alam dyan.
2: What's your, ano, for those that are viewing us and listening, your Instagram or your Spotify?
0: Kane Gabriel Music.
2: Okay.
1: K-A-N-E.
0: Yeah, K-A-N-E Gabriel. Nandun na rin yun sa Spotify, Apple Music. Yun. So, ayun, this song is about breaking up, actually.
2: Oh my gosh.
1: Yeah, pero paborito nung ano, ito rin siguro ng mental health din tong ano. Ito,
0: hindi, siya yung okay sa ay, pamilya. Ako okay yung siya. Siya yung mentally stable.
1: Oh, siya pa, ha? Siya pa talaga.
0: Pero actually kapag nung ni-research ko yung mga sumisikat na ano, sila nga yung mentally unstable eh, na yeah. Singers. Kasi nga yun nga, nasusulat nila yung mga
1: kaya
0: yung
1: kaya niregaluan kayo ng Diyos.
0: Oh, regalo siya.
1: Ng music kasi kayong kung walang music, baka wala na kayo.
0: Totoo.
1: Diba? Kaya yeah. Ano yun sa inyo? Gift talaga.
0: So, yung title ng song na to is Pagtila.
2: Pagtila?
1: Pagtila?
0: Yeah. Pagtila.
1: Pagtila. Akala ko pagdila.
2: Pagdila?
0: Confession.
2: Pagdila.
0: Naging true confession.
1: Kaya pala paborito ng kapatid mo, may ligdamila.
0: Pwede din.
1: Kaya pala stable siya.
2: Naging bedtime story to eh.
0: Naging bedtime story.
2: Okay.
0: Okay. Sana kayanin ko ng ano.

0: I feel like I'm listening to like Ed Sheeran and Jack Johnson.
1: Oh, Jack Johnson. Yeah.
0: Yung napifeel ko eh.
1: Grabe. Grabe yung best compliment, Ed Sheeran, Jack Johnson.
0: Like the chords, the guitar.
1: Chord progression.
0: Yeah.
2: Saka yung mga lyrics na hindi basta-basta, malalim talaga. Hindi lang pag grade 1. Ayan. Kane, bago tayo magtapos, siyempre papakinggan pa natin ang isa sa mga breakout
1: songs.
2: Breakout?
1: Yeah, breakout. Parang yung pinaka sumikat na song ko. Sobrang layo dun. So discography ko, this song yung parang isa sa mga pinaka medyo malayo dun sa kinakanta ko.
0: Okay.
1: Kasi I made this para sa Miss Universe. So
2: you know, Miss Universe.
1: So you know, kailangan
2: hindi lang po kami dito.
1: Oh naman, anytime. I can write songs na ano din, na hindi
0: commission
1: ganun.
0: Commission.
1: I've helped artists din to write and produce their songs.
0: Okay. Radio jingles din, kaya mo.
1: Radio jingles din. Meron na rin akong mga nagawa sa US na radios and other parang more on mostly mga music creation. Yung mga jingles sa mga show, mga short show, mga online shows before. Radio jingles nga yun. Okay. Nakagawa na rin ako na mga ganun.
0: Oh, let's listen to one of the hits. It's entitled, ano?
2: Nasa langit.
0: Ayon. Okay. King Gabriel.

0: Makinamin, makinig, makiramdam. True Confessions with Labuchin and DJ Tony Tony. Dito lang sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
1: Mas pinalawig, mas pinaghandaan.
2: Bago po tayo magtungo sa mga naka-line up po nating kwento, sasalatin muna po namin ni Romel Chica ang post po ni Angel Oxin kaninang madaling araw. 2 o'clock po yan. Na bumulabog po talaga sa ating mga kababayan. At kahit ako po, nang mabasa ko, ay parang hindi na ako dinalaw pa ng antok. Ito po ay pagpuna kay Senador Robin Padilla at pagbabalik tanaw sa mga panahon na magkasama pa sila sa proyekto kung saan ikinukwento raw sa kanya ni Senador Robin ang mga aktibidad niya nung siya daw po ay kasama pa sa makakaliwang grupo. Parang ganon. Pero ang sabi ni Angel, bakit nung ma-red tag kami? Ang ibig niyang sabihin niya nung ma-red tag ako at kay kapatid niyang si Ella. Ito po ay naganap noon dahil ayaw tumigil ang bubusisi sa kanila. Ang sabi, nagbabangka pa raw si Angel papunta sa isang lugar, nagbibigay na ayuda sa mga NPA, komunista raw, ganyan-ganito, pati si Ella. At ito ay naganap nung panahon na si Daddy Angel, ang kanilang dakilang ama, ay hindi nakagandahan ang sitwasyon ng Juan. Ang sabi nga ni Angel, nasaan ka nung nire-red tag ako? Hindi nga naman, hindi naman kumibu si Robin, hindi naman siya tinagtanggol. Karabing elbows pa niya, yung mga nagre-red tag sa kanya. Ano man sasabi mo, Romel?
3: Ay, hindi ko kinaya ang masayita ni Angel. Kuya, tama na, hindi pa uli ang lahat. Nakita mo yung daan, no? Diba? Kuya,
2: sa dulo na yon, sa dulo na yon. Yung sinabi niyang kuya. Kasi parang hinahanap niya yung dating Robin Padilla na nakilala niya na hindi na niya nakikita ngayon. Ang sabi niya, alam mo naman, pareho tayong galing sa hirap. Kaya nga, yes, sinoto ka ng ating mga kababayan. Pero parang ang ano ni Angel, bakit hindi ka kumibo nung ako'y nire-red tag? Tapos, ang ipinagtanggol mo pa, si Kibuloy. Bakit yung naniniwala ka ba? Sabi niya, naniniwala ka ba na heaven sent? Parang ganon, regalo sa kalupaan si Ginoong Kibuloy. Yun pong pagbibigay ng ayuda ni Angel, tatak na po niya yan. Kahit saan, walang ingay, walang kahit anong mga kamera, naninigay po si Angel Oxin ng ayuda sa ating mga kababayan nangangailangan. Yung mga sinasabi nitong nag-red tag sa kanya na naminigay siya ng ayuda dun sa mga lugar na malayo at nagbabangka pa, krimen po ba ang pagtulong sa ating mga kababayan? Ano, iaasa natin sa gobyerno ang tulong na maaari naman nating abunuhan dahil tayo pinalad na nagkaroon? Diba?
3: At ang pagtulong walang pinipiling, tinutulungan.
2: Yes, totoo yan. Yes, malapit, malayo. Yun, yun po lamang talaga ang dami-daming pumuri kay Angel Oxin sa kanyang post kaninang madaling araw na bulabog ang mga netizens talaga. Siyempre, ganun yun eh. Yung mga
3: ang post ni Angel May, sabi, oh wow, she's back! Diba? Wow, she's back!
2: Alam mo naman si Angel, nagsasalita lang siya kapag alam niya na totoo-totoo ang kanyang itinatawid sa publiko. Hindi naman siya yung palasaw-saw sa kung ano-anong issue, diba? Totoo. Yun naman yun. Okay, nilinaw lang po namin yan na yung kanyang sinaing na inilatag kaninang madaling araw. At si Angel Oxin nakilala po sa pagkiging matulungin kahit saan. Sa
3: yes, at pareho naman silang artista pati. Diba? Mm-hmm. Hindi na sa politika.
2: Eto na, Romel, dito na tayo sa una natin. Ito nang iwanan natin sa Senador Robin Padilla. Okay, kay Heart Evangelista. Alam mo, nagsimula ito sa isang
3: parang game show sa King's Union. Chick
2: lang to eh. Chick lang to, hindi naman siya seryoso nung sabihin niyang, ako kahit wala nang kaibigan, basta may pera ako. Ganon. Natural, ano man po ang sabihin ni Heart Evangelista, kapag kalaban niya ang nakatutok, pupulaan siya. Pero pag kakampi, pupurihin siya. Kapag sinabi ni Heart na, bilog ang mundo, Hindi, triangle. Yan ang mga kaaway niya, di ba? Yes,
3: totoo.
2: Kaaway sa kanya.
3: At saka napaka-big deal ito. Alam naman nilang game show ito. Pinunod natin ito sa game show po ito naganap. Lahat po ito ay para for the, ano, para maging masaya. Alam mo yung para maging, ano yung tayo, kasiyahan po ito. Hindi po ito seryoso, naghahayat siya na, naku, ayoko. Hindi ganun. Ito yung biruan. Di ba?
2: Ayun. Inano na naman siya, binash na naman siya na minas. Kung mas mahalaga pala ang pera sa'yo kaysa sa kaibigan, magpakalubalub ka dyan sa pera mo. Eh, yung po, tongue-in-cheek, ibig sabihin, hindi seryoso. Kumbaga, ay sinabi lang niya, parang yun lang, ang naisip niyang sabihin. Pero alam mo naman ngayon, dapat kasi talaga nag-iingat tayo, di ba?
3: Yun lang. Totoo.
2: Sabi ni King Bautista Silverio, mas may credibility si Angel kaysa sa iba dyan. Okay, yun ang kanya. At eto naman yung kaya, wating-wating ng London. Kumusta ka na, wating-wating? Oo, ang dami-dami mo na namang ginagawa dyan, pero eto, asa amin ka pa rin. Sabi niya, sometimes money is not about greed. It's a tool that allows us to support our family, friends, and those who need help. Sabi niya, lumubay nga kayo, mga bashers. Sabi ni wating-wating, lumubay kayo.
3: Wating!
2: Sabi ni Dr. Chanel, carry lang naman kung pera ang pinili ni Hart kaysa sa kaibigan. Nagpakatotoo at nagpakapraktika lang siya. Eh bakit ba? At kahit kaibigan pa ang pinili ni Hart, siguradong maipupukul pa rin ang mga bashers niya. Oo, sabi ko nga, pag sinabi niyang parisukat ang mundo, hindi bilog, sasabihin naman. Okay, at eto ang sabi ni Miss Nags ng Belgium. Salamat ha, pagkalalayo nyo pero parang ang lapit nyo sa amin. Bakit? Kapag ba nag-away kayo ng mga tropa nyo sa kanto, kailangan bang palitan din ang pangalan nyo? Kaya doon na tayo sa totoong realidad. Ang tunay na kaibigan, hindi ka hihilahin pababa kapag umaangat ang karera mo. Kasi hindi raw bagay kay Hart yung pangalan niya. Kumbaga, hindi siya mapuso. Sabi naman ni Tita Julie Paras, kawawang Hart Evangelista, ginawang pulutan ng mga bashers na maligalig. Talagang hinahanapan siya ng butas para sila. Kawawang Hart, sabi niya. Tapos sabi naman ni ano ni Paolo Ubalde, anong masasabi mo? Naku, eto na. Tagalit sa bashers. Nanay, inggit lang ang mga bashers na yan. Karamihan sa kanila, mga walang pera. Palamunin at pabigat sa kanilang pamilya.
3: Grabe, si palamunin.
2: Ayan, hitik po kasi si Hart na sa bunga. Kaya po binabato, sabi ni Dan Clavesillas. Totoo naman, hanga po talaga ako kay Angel, may boses sa taninindigan. Lahing Andres Bonifacio, hanga din po ako kay Robin, ang husay na komedyante. Alam na din, sabi ni Dan Clavesillas. At eto na, sabi ni Ching Bautista Silverio, hindi na ba nagsasawa ang mga bashers ni Hart? Bahala kayo, magyaw-yaw. Unbothered pa rin si Hart. Actually, she helps without a camera following her. Totoo naman, Angel at Hart pareho ang puso, di ba? Yung tumutulong na walang batingaw, walang ingay. Ayan. Ganyan naman talaga ang mga bashers. Gumawa ka ng mabuti, may masasabi. Gumawa ka ng hindi akma sa kagustuhan nila, may masasabi pa rin. Matulog na kayo mga bashers, yung hindi na kayo magigising pa. Uy, huwag naman anak. Magising naman. Magising naman. Matulog lang dahil parang kulang sila talaga sa tulog. Napakalaki ng nagagawa ng kumpletong tulog sa tao. At sabi ni Eddie Letada, present po kami na, nakatutok lang habang paspas ang pananahi. Ay, ang
3: mga... Ingat, baka matahi ang daliri.
2: Ang mga daga, tahimik, pag nandyan ang pusa. Mag-iingat kayo. Buhahaha, sabi ni Randy Blager, grabe yung walang pera. E kani kapatid na Paolo Ubalde. Ah, buti na lang, di ako basher ni Hart Evangelista. Sabi niya, oy, ano, Paolo Ubalde, binati ka ni Kuyang Ted kaninang umaga.
3: Ay, ikaw na talaga.
2: Binabati na raw namin. Oo. Sabi ni Gaison Magdadaro, ang daming hanas ng mga bashers, choice ni Hart yun. Ayos siguro, mga bashers, walang pera. Kaya puro kaibigan ang pinipili nyo. Charot! Sabi niya, Hart, may okay lang yan, di ako nasaktan. Wala rin daw siyang pera, basta ako nandito lang. Dear friend, sabi ni Gaison Magdadaro.
3: Ayun.
2: Ang mga pintor na Pilipino, ganun din ang pananaw. Diba? Pabiro lang naman yon. Bakit naman sineryoso nyo, mga bashers? Ayaw ni Joe Florendo, ni John Morondo, si Louis at ni Nick Masangkay. Huwag naman daw po lahat-lahat ay sineseryoso nyo at ibinabato nyo pabalik sa nagsalita. Okay, dito tayo sa pangalawa. Ito, kalat na kalat ito ah. Ako'y nagtataka at nagtatanong. Bakit sinasabi na hindi matalo-talo ni Coco Martin si Dingdong Dantes? Eh, syempre, we're referring to si Gabo against
3: Master Carter.
2: Yes. Okay. Ano ba ang punto mo dito,
3: Romero? Ay, di ba, Nay, alam mo naman, noong pa magsisimula, di ba sinabi ko na nakakatakot itong gagawin ni Coco dahil hindi na siya kasama sa Fernando po, yung FPJ na mga tele-tele-serie niya, di ba? Maninibago ang lahat. Kaya sabi niya, kaya di ba, super promote sila, super. So, eto na nga. Anyway, alam naman natin na ilang taong hawak ni Coco Martin ang pagiging number one.
2: Ah, sa prime time.
3: Yes, pero siguro,
2: ito kasi diba, yung karaniwang pag-ano, same old story. May tawa factor. Ganon. Parang ganon. No? May mga AI.
3: Correct.
2: Same old story. Yun ang mga... Tingnan natin kung ano masasabi naman ng ating mga ano, ang ating mga kaibigan mula sa CFM. Eto, wala akong masabi kasi pareho ko silang hindi pinanonood. Sabi ni Mishnag. CFM at SNN lang ang pinapanood ng anak ko. Oo. Sabi naman ni Wating-Wating ng London, parang Coco, anyari, kailangan pa yata na extra powers para maagaw ang number one spot. For me, si Gabo ang bet ko. Si Gabo siya, sa si Gabo.
3: Kaya niya talaga din naman.
2: Oo. Eto, maganda kasi ang plot ng The Master Cutter at saka baka sawa na ang publiko kay Coco Martin. Ayan. E paano kasi, manghihingi ng suporta sa serye tapos sasabihin private ang personal na buhay. Pero panay namang nadudulas ang dila, ewan kong sinasadya. At kapag action star, ang branding hindi dapat madaldal. Sabi ni Juris Doctor Channel, nagpakatotoo lang naman siya sa kanyang ano, pagpuna, di ba? Eto naman ang sabi ni Paolo Ubalde, nanay, nasisilip ko po ang The Master Cutter ni Ding Dong. Magpapakatotoo po ako. Nagustuhan at nagandahan ko po ang serye. Pero Paolo Ubalde, umamin ka. Ang paborito mo talaga tuwing Sabado ng hapon. Ano 'yon?
3: Ah, Sabado ng hapon.
2: Ano, yung live ni ano ni na Miss Ramsey. Ah,
3: na dinidinig. Ah, yung direct vibe ba 'to? Ito ba 'yung vibe?
2: Oh. Vibe. Vibe 'yan. Hindi talaga nawawala si Paolo Ubalde diyan. Text 'yan ng text. Okay. Tapos eto pa, may isa pa. Opo, may kaumayan lang po talaga. Kasi puro na lang po bakbakan, puro bakbakan. Eh sana naman po haluan ng iba. At saka nasanay na po tayo sa ganon. Baka naman iba ang hinihingi kay Coco. Pero sa sigabu pa rin po ako, sabi ni John. Sana wag nang pagsabungin sina Ding Dong at Coco. Bakit may kailangan pang itaob? Hindi ba pwedeng healthy competition na lang? Win-win solution para lahat happy. Itigil na ang kanigahan. Tita Julie, hindi kasi
3: maiwasan.
2: Lalo pag pinagtatapat, tapos magkaiba ang network, hindi na ano yun eh. Hindi na wawala talaga yun. Kaya lang, wag na yung patataubin, pinag-aaway, wag nang ganon. Panoorin na lang natin pareho, di ba?
3: Oo. At saka magiging healthy competition ito para sa ala, para lalo nilang pagandahin ang kanilang mga pinalalabas sa atin.
2: At saka sa ganyan pong forma ng kanilang inilalatan na istorya, ang talaga na ano dyan, ang publiko, sila talaga ang bibigyan ng pagkakataong maganda, di ba? Silang umaani. Baka sawa na ang mga tao sa same old ang istorya ni na Coco Martin, sabi ni Ching Bautista Silverio. At sabi ni Tita Nene Ulanday, in fairness kay Ding Dong, may sarili na rin siyang hukbo at bankable star siya. Pero si Gabo pa rin ako, sabi ni Tita Nene Ulanday.
3: Okay.
2: Sabi ni Gaison, tama si Kuya Romel na baka nanibago na hindi na FPJ ang role niya, pero sa akin, may mas nagustuhan ko ngayon ang si Gabo. Kasi makabagong handog ni Coco. Siguro parang tutas. Antay lang mahinog muna kasi kauumpisa pa lang naman. Tama ka dyan, guys, ang magdadaro. Huwag po natin sukatin ng isang programa sa pagsisimula pa lamang. Ano yun eh, kumbaga sa pagmamaneho, di ba? Oh, asa ano ka pa lang eh, di ba?
3: Oo, nagpapainit pa lang eh.
2: Nagpapainit ka pa lang ng makina. Ganun po yun. Painitin pa natin at makikita natin, ay, deserve naman pala. Sabi ni Dan Clavacillas, maaari din po na kasi nauna po ang teleserye ni Ding Dong. Since nauna po yun, hindi na binitiwan ng mga manonood at nagandahan naman kasi. Isa pong factor yan. Oo, kung sino'y unang sultada, yun ang nagustuhan. Parang ganon. Ganon ang ano. Pero, di ba, ang gumaganaan siya dyan, taong bayan, manonood. Di ba, tayong lahat, maganda ang sigabo. Maganda ang Master Cutter. Oh, di ba? Lahat tayo masaya.
3: Masaya?
2: Ganun lang yun. Pero yung mga ganitong pagpansin, dapat binibigyan ng bigat ng mga produksyon. Binibigyan dapat. Yun. Kasi pag rating ang pinag-uusapan, nakakaangat talaga si Ding Dong.
3: Harus agabi-gabi pag kusiyo yung ano, o eting ano, talagang pinupost talaga. Kaya parang iisipin mo, oy.
2: Oo, nagbibigay sila eh.
3: Pero samantalang dati, kung uusapin na dati, ang Coco Martin naman talaga.
2: Yes! Ang niya ang prime time. Hari ng prime time na ayaw niyang akuin. Nahihiya siya. Okay, maraming salamat po sa inyong mga puntos na ipinadala sa amin, sa inyong mga opinion at komento. Magbabalik pa rin po agad-agad ang
3: Christy per minute. Mwah, mwah, mwah.
2: Maraming salamat po. Thank you.
3: Na,
2: Sigabo. Sigabo. Ayan. Sigabo. Maganda naman ah. Kahit naman ang Master Cutter, maganda.
3: Lahat, parehong magaganda sila.
1: Iba-iba. 13 teams.

0: Maraming salamat rin, Sir Reynoso. At syempre naman, mga kapatid, nasan po ba ang ating mga kamay bilang pagpupugay po sa mga MMA ladies at tingaling-aling angels sa buong universe at sa mga CFMers po natin sa iba't ibang dako ng buong mundo, lalo na po ang mga nasa gitnang silangan. Akala natin natutulog na ang dragon. Nag-aapoy na naman ang digmaan. Mag-ingat kayo dyan. Alang tigil putukan, patuloy ang pagpapasabog sa inyo. Mag-iingat kayo, mga anak. At syempre, naman si Wating-Wating ng London. May nagtatanong sa akin, nanay, si Wating-Wating ba parang komedyante kamukha nila? Pokwang, kamukha daw ni na... Ano, basta yung mga komedyante natin.
1: Hindi.
0: Nakututukan niyo po ang IG niya, ang FB niya, makikita niyo. Napakaganda ni Wating-Wating. Kasi raw, ang unang inilalaglag ni Wating-Wating sa pagkukomento, yung sarili niya. Yung sarili niya. Ganun lang po siya, pero maganda po siya. Sa totoo lang. At syempre, si Miss Nags ng Belgium. Alam mo, congrats na mula sa amin ni Romel. Pero hindi namin sasabihin kung bakit.
1: Alam namin yun, ha?
0: At ating mga talagos. Syempre, naman, lulumalig, Ronagay Royal. At syempre, sa Qatar, sino babatiin natin sa Qatar?
1: Hi, Ramlia!
0: Ayan, maraming salamat. Wow, alam mo! Alam po! Natutuwa ako doon, ha? Maraming salamat sa inyong suporta at pagmamahal. Syempre, RCD, maraming salamat. Idol Lord Rivera and Karning. Nanonood ako ng drama, ano mo, ha? Program mo. At kuyang tag-violin ng DJ Chacha. Heto na naman ako, Romel. Tutok na tutok ako kanina kasi yung mga interviews nila talagang makabuluhan, may saysay. Hindi sayang ang ating oras sa pagtutok sa programa ni Kuyang Ted at ni DJ Chacha. Tapos naging na-interview pa nila kanina si Attorney Poa. Eh, sa totoo lang po ah, gustong-gusto ko yung demeanor niya. Mahinahon, hindi mayabang. Mula po sa depensa, si Attorney Poa. Gustong-gusto ko talaga. Sinasabi ko kay Kuyang Ted, ang ano niya, napaka-humble, magsalita. Okay. At syempre, Tita Dina Aquino, maraming salamat po, Tito Al Mendoza. At Tita Solubida, Marian Ashley at Lala Honor, mag-ingat kayo. Ganon din sa J Brothers, ang mga hindi po nakalilimot mula sa Hainan, China. Jojo and Leslie Grace at Zincula and Mama Noemi, Tito Boy Christopher Ramos and Richard Reynoso, salamat sa musika. At nako, siyempre pa, hindi pa nagsisimula ang CFM kanina. Si Raya Reyes, ang aga-aga talaga na nagpaparamdam.
1: Alam mo talagang nga doon, meron sigurong naka-alarm yan eh. Na high-text na ito.
0: Sabi naman niya eh, naka-alarm siya. At si Dinis Ignacio, ganun din. Maraming salamat sa inyo, mga Winnipeggers. Raya Reyes, Isi Bartolome, Neil Sullivan and Tia. Lloyd Asaginsin, Jubians and Mama Joey De Silva. Ingat kayo dyan sa heat wave. Ang init daw dyan ngayon. Jenny Briones and Mr. Robinson ng Arizona. Neneng Putot Gensoli, Joseph and Dante Aquilar, Alinandes and Chris ng Belgium, Om Tong and Merly Ventura, mga anak kong mahal, mag-iingat kayo. At syempre, ang ating rampadora ng Sydney. Catherine Amos, Tito Jerry and Kenzo Bongbong, may nadagdag pa si Chase at si Coco, ni Freda S. Aba naman, meron akong babasahin text mamaya tungkol sa lemonade sa Baguio. Mula sa ating kaibigan sa Russia. Okay, at eto na, isang linggong pasasalamat at pagbati kina Liberty Beza, Alex Fuentes, Dims Ignacio, Malubukid, Marikesa ng Japan, Wilma Reyes, Andrea Jong, Pixie Jude ng UK, Myla Taylor ng San Francisco, and of course, ang may hawak ng BS.
1: Ang nag-iisang Juris Doctor Channel.
0: Pero tatlo sila, ni na Papa Marlon at Mama Luisa. At mga kapatid, ito po ang patala sa amin sa inyo. Abay, gumamit na po tayo ng Black Beauty Gold Shampoo and Conditioner. Dahil napakamabisa po nito, pinasitibay po ang bawat kibla ng ating buhok, pinakakapal at pinalulusog. Kaya magpapaalam na po tayo sa manipis at dry hair. Hello na tayo sa matibay at makislap na buhok. Gamit po ang Black Beauty Gold Shampoo and Conditioner. Ito po ay available sa Mercury, sa mga leading supermarkets at order na rin po tayo sa Shopee, Lazada at sa TikTok. At syempre naman, pagdating po sa food supplement, wala kaming ibang irerekomenda sa inyo kundi ang mga produkto po ng Sante Barley. Napakahalaga pong malaman natin na ito po ay 100% organic. Wala po itong spray, walang pesticide, walang artificial fertilizer. In short, walang chemical. Kaya naman po napaka-epektibo. Certified organic po ito ng BioGrow New Zealand. Puro malinis na organic barley grass po ang sangkap ito sa gana at kompleto po sa zinc, magnesium, calcium, vitamins, and minerals. Sa mga kapatid po natin at kababayan na nag-aalala, baka kapag may nararamdaman silang allergy, hindi pwedeng gamitin ito. Pwede po. Napaka-safe niyo po sa mga produkto ng Sante Barley dahil gluten-free po ito. Pampalakas ng katawan sa maghapon. Mag-Sante Barley na po tayo, mga kapatid. Okay, hindi napindot ng ating technical director ang para sa Sante Barley. Okay lang. Ayan, sabi ni Tita Nen Olanday, bukod sa maganda na si Wating-Wating, magaling pang sumayaw. Kasi sayaw siya, nagsayaw doon. Oo. Nanay, ha-ha-ha, parang hindi naman kinakatipo ang salitang maganda. Anak, maganda ka. Hindi ko sasabihin na sa sarili mong paraan. Hindi. Maganda ka talaga. Literal kang maganda. Ang lakas ng mga kulog dito, Nay, at sinabayan pa ng ulan. Good luck talaga sa signal. Lilipat na po ako sa Transistor Radio. Sabi ni Marie Supermachan Espiritu, kahit pa sa radio, kahit sa TV, kahit saan, ang mahalaga magkakasama tayo, anak.
1: Salamat.
0: Tags, ha-ha-ha, Nay, wala pong laglagan. Sabi ni Miss Nags, bakit inilaglag ka ba namin? Sinabi ba namin kung bakit kami maligayang-maligayan ni Romel para sa'yo? O, wala naman, di ba? Yun.
1: Basta happy lang kami for you. Yun.
0: Sabi naman ni John, alam niyo po, Nanay, pagka nga po magsasabay ang sigabo at saka ang master cutter, hindi ko na alam kung saan ako pupunta. Ito po ang gagawin ko. Bibili na lang ako ng isa pang TV. Sabay daw siya panonood. Nakakaloka talaga, no? Eh, kasi talaga tangkilikin po natin ang sariling atin. Diba naman? Okay, dito na tayo. Ay, yung kay ano, syempre, kailangan ko basahin, sabihin, yung kwento na si Melania Peñac na galing ng Russian. 4 years ago, nagbalikbayan sila ng kanyang mister na Russian. Nagpunta sila ng Baguio. Nag-check-in daw sila sa Lemonade. Naku, super ganda raw talaga at mababait daw po ang staff. Hindi pwede. Kaya, Congressman Erica Simpson, nasalbahe ang mga staff. Napansin ko lang, Lemonade, pintor ito. Tapos, Rembrandt, sikat na mga pintor sa iba'yong bansa. Tapos, Luna, yung nasa ano, kina Johnny
1: Sebastian Sabigan.
0: Sebastian Sabigan, puro pintor. Ay, magpapahalaga po nyo sa mga pintor na Banyaga at Pilipino. Salamat po talaga. Ayan, ganda raw ng Lemonade. Eh, Aromel, pagpupunta ka ng Baguio, ha? Sabihan mo ako.
1: Ay, yes. Sige, gusto ko yan.
0: Lemonade, napakaganda raw, sabi niyo Melania Peña. Sobrang ganda. Okay, dito na tayo kina, siyempre, Juliana Gomez at Richie Rivero. Napahiya ang mga bashers.
1: Bakit kaya nila sila pinipilit lang sirain ang dalawang ito na talaga namang may mga resi-resibo nga, plato o kason, sabihin mo sa umok, bumabiyahin pa, diba?
0: Pero, sa kanya, ang kanyang koponan, si Richie Rivero, hindi nakapanood si Juliana Gomez. Ganon.

0: bakit kaya nila sila pinipilit lang sirain ang dalawang ito na talaga naman may mga resi-resido nga, plato o kason. So, hindi naman sa umok, mga biyahe pa, diba?
1: Libero sa kanya ang kanyang koponan si Richie Rivero. Hindi nakapanood si Juliana Gomez. Ganon, break na. Hindi lang nakapunta. Eto na ginagawa si Juliana na ano, nauna na kompromiso. Paano yun?
0: Totoo. Diba?
1: Pagka hindi nakapag-text, ano na kagad? Break na kagad. Ano ba yan? In-unfollow, break na kagad. Diba?
0: Yeah, yeah. Gusto lang. Huwag naman natin paghiwalay ang mga taong masaya sa isa't isa.
1: Bakit hindi ba yun? Iusap na huwag siyang laglagin. Ilaglag, sinisnag. Huwag nyo kasing pangunahan ang pag-ibig ng iba. Ang mahalaga, habang puyat kayo sa paghihintay ng kanilang hiwalayan, sila naman ay busy sa pagbuo ng masayang alaala. Oh, ang loko. Di ba tulog kayo? Okay. Ito ang sabi ni Wating-Wating. Richie and Juliana are getting stronger and stronger. Hindi kailangan ng maraming ingay sometimes. Consistency and genuine connection say it all. Totoo. True. At sabi ni Paolo Obaldo, naku, eto na naman to. Baka naman walang pag-ibig. Ang kanyang sinasabi. Nay, iba pala. Bet na bet ko po si Richie Rivero mula pa noon hanggang ngayon. Yun lang pala ang komento niya. Bet na bet niya. Parang ikaw, kay Mayor Mark Alcala, kasi bet na bet ko ang boyfriend mo. Di ba ganun
0: ka? Oo. Yan sa kabokal ko yan para kay Mayor.
1: Ay, si Gladys Reyes nag-text.
0: Hi.
1: Nay, maraming salamat po sa inyo ni Kuya Romel sa pagklaro ng AI video na gumagamit sa video ko. Laking tulong po. Love you, Nanay. Advance happy birthday po, anak. Yun ay mula sa puso. Lahat ng salita. Alam ni Tita Julie para kung gano'n ka namin tamahal. At kapag hindi tama, iwawasto. Kapag tama ka, papalakpakan. Ganun lang. Kumusta kaya, Christopher, at aking mga apo? Mag-iingat kayo palagi. Basta Gladys Reyes, punong-puno, buong-buo ang imahe mo sa amin bilang miyembro ng INC.
0: Ganyan ka namin kakilala. Yes, at kamahal.
1: Let's wish Juliana and Richie all the best kesa mag-abang kayong mga bashers ng hiwalayan, sabi ni Dan Clavisillas. Napansin ko, napaka-ano na mga CFMers ngayon, aktibo.
0: Oo, buka talagang nakaka-LL sila sa oras.
1: Oo, halatado ko eh pag may mga ginagawa. Eh, si Tita Ace naman eh, ng pet market, talagang hindi naman siya nagte-text. Sabi ko sa akin, nay, nagte-text ako, ikaw lang ang hindi ko nare-receive-an ng ano, huwag mong sabihin yan. Dahil lahat sumasagot, ikaw lang ang hindi. Yun, ayoko, magpapakatotoo ako, hindi ka sumasagot. Tita Ace, buti nga binabanggit ka pa namin. Okay. Nay, maraming salamat po sa pagkaa. Ito. Yung pala yung kay Gladys pa rin to. Okay. Ganun lang naman yun eh. Pag may nagpadala ng mensahe, di ba, Romel? Mag-respect tayo. I-acknowledge natin. Tapos nung huli, sabi niya, cheque nga po yung kapatid ko. Pag nagte-text ako, nagre-reklamo, hindi daw niya natatanggap. Aminin mo na, sira ang telepono mo. Di ba?
0: Yun pa yun. Yun pa yun.
1: Ajay kit. Di ba? yun ngani. Huwag nang idaan pa sa kung ano-ano. Di ba? Kasi lahat natatanggap ko ha. Natatanggap ko talaga. Walang ano. Okay, basa na tayo ng online messages natin. Sorry. At tayo, diretso tayo talaga sa pagsasalita. Pagka mali o tama. Yun lang yun. Okay. Ah, sige na. Romel, wala pa.
0: Ay, wala pa po.
1: Patingin na muna natin ang mga nasigit ng silangan. Lilian Menjola, Nina Chupapi, May Lelis, Maylin Destura, Dansky, Iram Lia ng Qatar, Chef Donna Karandang, at syempre, Izay Gonzalez. At ang mga kaibigan natin sa Finland, si Tokmani Boy, si Leia Castro, hello. O, eto na si Joel.
0: Hi, eto na si Joel Teokito. Hi, Nay Chris and Sir Ronald Chica. Happy Throwback Thursday. Chikahan na watching dito sa Car Rental Facility, Ontario International Airport, Ontario, California. Kahit grabe ang intel niya, Nay, nung nagsimula ako mag-work ng 2:30 PM, nasa 106 degrees Fahrenheit ngayon. Gabi na, nasa 82 degrees Fahrenheit pa. May extreme heat advisory dito ngayon hanggang bukas pa ng gabi. Have a great day, CFMers and SNers.
1: Ako, Joel Teokito, maging ang mga kaibigan natin sa Canada at sa Europa, maging, nako, grabe po ang heatwave talaga, Joel.

0: Thank you po ito. Mag-iingat kayo. At salamat sa pagbibigay sa amin ng impormasyon. Thank you.
1: At Director Ramel Sirot Castaneda, happy Thursday po na Christy Rommel, everyone and MMLA is watching live with May Lelis. Salamat.
0: Thank you, Ruthie. Oo. Kaya ako nga nagigilty pag di nakakasagot kasi dalawang senior ay naasikaso ko sa bahay. Pero super appreciated ko pagpapahalagan nyo. Sabi ni Janie Dacia at sabi naman ni Paolo Obalde, nanay, ako hindi lang nakakasagot pag wala akong load. Hindi.
1: Understand.
0: Okay lang yun. Anak, ang sinasabi ko lang, huwag naman yung sunod-sunod, di ba? Yun, okay.
1: Si May Lelis, a blessed Thursday to all CFMers and everyone watching po. As in partner Ruth Castaneda, congratulations po and best wishes to my pamangkin who just got married from US, Mr. Noah and Mrs. Maria Kathleen Russell. Wow!
0: Ay, congratulations mula kay May Lelis. Sabi ni Dan Clavesillas, mabalik lang po ako kay kapatid na wating-wating. Kulang pa po ang paglalarawan nyo. Bukod po sa maganda at kapatid na wating, napakabuti rin po ng puso niya. Sabi ni Dan Clavesillas. Ayan.
1: Oh. At si Nancy Remonde, hello po, from Midsayap, Cotabato.
0: Ingat kayo dyan, ha, Nancy. Thank you so much. Salamat. At syempre, si Hedrick. At saka si Teresa Roser. Nang pinakalunti ang lugar ng Amerika, ang Seattle, Washington.
1: Salamat.
0: Thank you, thank you, thank you. Sabi ni Marichu, nakunay, ikaw ang taong hindi magpapatalo pagdating sa pag-reply. Yung magte-text ka ng isa, sasagutin mo ng dalawa. Kaya hindi ako nagre-reply sa last text mo, nay. Hindi tayo matatapos pag sumagot pa ako. Marichu, Permission Espiritu, Dan Clavesillas, Direct Fran Zamora, sila yung nagdadagdag sa akin na mga makabuluhang mensahe na ikinakalat ko naman. Maraming salamat. Oo.
1: Narito na rin si Mel Pineda. Good afternoon, Nanay Christy and Rommel. Kamusta po kaya? I'm watching from Rome, Italy. Mel Pineda. Hello.
0: Mel Pineda. Mag-ingat kayo dyan. At ang mga nurses natin sa Oslo, Norway. Erwin, maraming salamat sa inyong pagtutok. Kahit di namin nababasa ang mga text messages nyo. Okay.
1: Mm-hmm. Sige lang.
0: Sila, walang anuman. Okay lang. Okay.
1: At si Tukayo, si Christy Almusara. Magandang hapon na Christy at Rambo Chica. Pabati ang asawa ko, Lito Manabat. Ayan.
0: Lito Manabat, pinababati ka ng mahal mong esposa, si Christy Almusara. Ayan, palagay ko pareho silang nanonood.
1: Nagulat yan siguro.
0: May kinig yan, di ba?
1: Oo, nagulat yung asawa niya.
0: Huwag yung sasabihin na, babatiin siya. Ganon, di ba?
1: At sige ko lang ng vlogger, SG. Happy lang po always, Nanay Christy, Chica Mel, and CFMers. Yes!
0: Ano, si Guzman, maraming salamat. Nakipagkita ba kayo ni Dins Ignacio ay PBGM dyan sa Singapore? Oo, di ba? Okay. Ayan. At ako bumabate ang mula sa Bulwagan Pambalitaan ng TV5 at 1PH, Joby Francisco. At syempre, si Abik Abarillo, kakambal ng pagbati. Thank you, thank you.
1: Hello! Good day!
0: Sabi ni Tita Julie, para kahit sinong lalaki naman siguro kung isang Juliana Gomez ang karelasyon, talaga siya seryoso ay maganda, matalino at mabait. Mabait mana sa inang si Lucy Torres. Sabi ni Tita Julie Paras. Okay? Mm-hmm.
1: At si Randy Balaguer, hello kapatid na Ate V, wating-wating, wow!
0: Wow naman, sira! Uy, eto, binababati niya, nabanggit ko na po ba sa inyo na binigyan ako ni kapatid na Ate V, aka wating-wating, ng Starbucks mug from London, napaka-thoughtful. Oh, napadala ka raw ng mug from London, sabi ni Randy Balaguer.
1: Napaka-thoughtful, napaka-bait.
0: Uy, yung pagmamahal niya sa atin, may extension.
1: Yes!
0: CFMers, sa totoo, at SNNers, totoo yan. At ako, tumatakbo pa rin po ang SNN, ha, mga kapatid, ha? Talaga tumatakbo pa rin, huwag nyo kalilimutan.
1: Totoo.
0: Ay, meron pa ba? May isang minuto pa tayo, na Rebo. Ay, 2 minutes pa!
1: Mali ka na, dire-direchihin pa natin yan. Sige lang sa pagbate.
0: Ako rin po, nanonood ng show ni Mr. Ted Filon with DJ Chacha. Sobrang gagaling po nila. At saka hindi ko mahuli ang kulay nila sa politika. Hindi nyo talaga mahuhuli. Oh!
1: May pakulay! Oo! Hello, Nanay Chrissy and Rommel. Sigabo po ako all the way. Pero gusto ko din po si Ding Dong eh. Ay po kay Edilita na sabi ni Teresita.
0: Ay! Rosa. Sabi ko na eh. Si Edric at si Teresita Roser. Nagpadala na naman. Oh, nang ayuda.
1: Salamat.
0: Plug kayo ah. Mama, mo sabihin, ganyan yang ganito, 'di ba? Ganyan. Okay. Ano to? Pukhang may nangangamoy na malapit ng ma-erase. Sabi ni Philip Villanueva, alam ko 'yon, Philip. Oh, alam ko kung sino 'yan. Anong show 'yan? Okay,
1: Lucas Chapone, present always. Lucas Chapone lang, salamat. At si May Villarin.
0: Si Wendell, sabi niya. Kasi si Wendell, pumutok po ang bulkan sa kanila sa Bacolod. Kailangan po siya doon ng kanyang pamilya. Yon. Okay. May
1: Villarin. Hello po, just wondering
0: namin
1: po.
0: Okay. Ganun naman talaga kung sino wala yun ang hinahanap. Pag ikaw ang wala, ikaw din hahanapin. Pag ako wala, hahanapin din ako. Ganun lang yon. Ibig sabihin, mahal nila tayo. Diba?
1: Salamat po.
0: Maraming salamat. Okay, yung mga hindi po namin nabasang mensahe, nabasa na po kayo ng aming puso ni Romel. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magbabalik pa rin po ang
1: Christy per minute. Mwah, mwah, mwah.
0: Maraming salamat po. Thank you.

0: ang passion ko is yung maipaliwanag sa pangkaraniwang Pilipino ang mga napaka-importanteng issue na may implikasyon sa pangkalahatan sa ating mga Pilipino. Nang sa ganon, ang mga Pilipino ay hindi lang magkaroon ng edukasyon at pagtangkilik sa impormasyon, kundi magkaroon ng paninindigan sa mga isyong pambayan. Laging importante ang katotohanan sa laman ng iyong ibinabalita. Ako po si Ted Failon. Kami ang 1PH Teleserbisyo para sa Pilipino.
1: I pray that all of us will have the heart of Jesus.
2: Next gen, bye.
3: God is able. God is totally capable.
4: And He is working in infinity and beyond.
5: Let us always celebrate the Word, Wisdom, and Wellness. Only here on Travel the World with MX3.
6: Watch the Word of God Network at Signal TV 153.

0: Maraming salamat, Trisha Gainoso. Nakatanggap po ako ng test tungkol sa Black Beauty Gold Shampoo and Conditioner. Pag sumasampa raw po sa barko ang kanyang asawa, nagpapadala siya ng maraming ganito. Black Beauty Gold Shampoo kasi daw po, madali daw pong makakalbo yung tubig alat, stress at pag-aalas sa pamilya. Kaya maraming salamat sa pag-suporta sa Black Beauty Gold Shampoo and Conditioner. Totoo naman po na binabantayan ito ang bawat hibla ng ating buhok, pinakakapal at pinalulusog. Kaya magpapaalam na po tayo sa manipis at dry hair. Go na po tayo sa Mercury at ganun din po sa mga leading supermarkets. Mag-order na po tayo ng Shopee, Lazada. Mag-order po tayo sa Shopee, Lazada at sa TikTok. Black Beauty Gold Shampoo and Conditioner. At syempre, pagdating naman po sa food supplement, napaka-epektibo po nitong hawak kong powder. Kapag ito po ay ininom nyo sa umaga, yung wala pa pong laman ng inyong tiyan, inihalo ninyo sa malamig na tubig, ay hayahay na po ang inyong maghapon. Wala po kayong mararamdaman pagkabagot at paghingal at pagkapagod. Epektibong pampasiga at pampalakas po ng katawan ang mga produkto ng Santay Barley dahil ito po ay 100% organic. Walang spray, walang pesticide, walang artificial fertilizer. Purong malinis na organic barley grass po ang sangkap nito. Kaya dito na po tayo, mga kapatid, kapag food supplement na pinag-usapan, sa Santay Barley na po tayo. Maraming salamat po. Thank you. Okay. Romel, eto na, meron tayong ano dito. Ay, Christina, pakisipin po kay Nanay Christy lahat po ng text messages niya. May reply ako, di ko alam kung bakit hindi nare-receive. Sabi ni Tita Ace, ngayon, nag-comment ako sa CFM, hindi rin yata na-receive eh. Ay, wala talaga anak, wala. Tanging ikaw lang. Sa 147 na pinaiikutan ko, ikaw lang ang walang natatanggap akong sagot. Okay lang, Tita Ace, okay lang yan. At least nandun yung ano, nandun yung kanyang pagpapaalala. Ay, Tina siya na gano eh. Wala talaga eh, wala. Ano ba mapapala ako kung magsinungaling ako dahil sa text mo? Diba? Okay, dito na tayo kay Fiang. Sabi, hindi raw naman maldita itong si Fiang.
1: Oo, kasi wala nasimulan lang.
0: Security.
1: Nasimulan lang ito ng nega talaga eh. Kaya kumapit na sa kanya eh. Umuulit na nagpapatotoo na nga yung kanyang manager na magmula nung nakilala niya si Pang hanggang ngayon, hindi si nagbago si Fiang.
0: Si Pang.
1: Oo, si Pang. Diba? si Pang yung kaibigan ko sa Greenwich na natitinda ng cellphone yun.
0: Eto naman ano, ang tingin ko kay Fiang, parang si Sandara Park. Nung nandito pa si Sandara. Nung pagdito si Sandara, ganyan eh, napagkakamala na bastos, plada, ganon. Talagang, hindi naman eh, maano naman yung bata, di ba? Kaya lang siguro, hindi pa sanay. Yes. Yung talang.
1: Naunahan, pero pagbigyan po natin si Piang, kasi napaka-promising po nito si Piang. Mukhang malayo ang mararating.
0: Talagang isang anak ko mula sa Tarlac, si King Bautista Silverio, talagang daw. Talaga, meron siya talagang mga ano. Ano ba masasabi ni Paolo Ubalde kay Piang Smith? Sabi niya, naiayoko po kay Piang at sa club team niyang si JM Ibarra. Diyos ko, ang papayat nila. Parang mga may sakit. Wala bang budget ang Star Magic para pambili ng vitamina sa kanila mga talent para naman magkalaman at tumaba ng konti ang club team na yan? Super payat din ba yung JM?
1: Paolo, kasi ako, Korean kasi ang peg ng mga bagong artista ngayon. Na payat mo yata.
0: At sabi naman ni Oting-Wating, I'm sorry, Piang Smith. Kahit magtaray ka pa dyan, hindi naman kita kilala. Sabi ni... Ano ba? Nakakaloka. Ano sabi naman ni Miss Nag? Nakakaloka, ha? Mas mabuti na yung alam mo, maldita ang rehistro sa labas. Kesa naman mukhang anghel sa screen, pero kapag patay na ang ilaw, dinaig pa ang kontrabida sa teleserye sa tindi ng sungit.
1: Mas nakakatakot yun.
0: Maganda to. Maganda tong chemistats na to. At maganda rin kay Wating-Wating. Hindi niya talaga kilala. Ano masasabi niya, di ba? Okay, boy, si Karagay na tayo na.
1: Maraming salamat, boy, si Karagay. Marichu Parmacet Espiritu, Direct Franis Zamora, Direct Joey Nombres, Direct Chaps, Malansana.
0: At syempre naman, Randy Balaguer and Marky Valencia ng 16 Cent Coffee sa Silang Cavite. Puntahan po natin, dayuhin po natin ang kanilang coffee shop at sigurado ito, babalikan natin. Masasarap kasi. At syempre, mamaligyan naming mahal. Lagi po namin kayong kayakap sa imahinasyon namin. malayuan, mag-iingat po tayo. Sa kahit mainit, kahit malamig ang panahon, laban lang po, Mama Lydia. At ganun din kay Mama Anel Yaguno, Teacher NL, ng Daragalbay. Maulan po dyan sa Bicol, mag-ingat kayo. At syempre naman, Tito Manny Garcia and Tita Norski, nakapanood na naman ako ng vlog kanina, ng Zurich, naalala ko na naman kayo. Syempre, maraming salamat sa inyong pagmamahal, sa inyong pagsubaybay, sa inyong suporta at pag-alala, Tito Manny and Tita Norski. Yakap kay Seth. Ayan.
1: John and Chief Bautista Silverio, Louis Trentino and Fer Hernandez, Jun Morondos, Jo Florendo, Aris Bagtas, Tito Renente Sophie, Angeles, Tito Manny, Tito Norris, Garcia, Tito Abelan, Tita Nene Ulanday, Chan Chan Torres, Jones Sebastian Nestor Nanos, Juli Paras, Dips Ignacio, Nori Corneo, Andes, Man Andes, Filichin, Neng Cabrera, Rinunia, Karyan, Reggie, Colombo, Pompis, Toby Morabin, Mama Ana, Dan Cabestillas, and Mama Stel, Eddie Vitada, Jamie Lasha, Sirox, Sean Prati, Gibara, Philip Pinareba, Paolo Ballet, at Lara Mayabdi ko, maraming salamat.
0: Sabi ni Philip Villanueva, naririnig ko lang po ang pangalan ng siyang na yan. Piyang, sakitong, ketong. Pero parang mabait naman yung bata nga. Mabait.
1: Oo, lahat
0: parang
1: naman.
0: Parang antikin ko eh, di ba?
1: Yes. Namali lang yung unya.
0: Oo. Yes. Yan. Ay, nako, James Vincent Navarrete and Mamadang, maraming salamat po sa inyo. Tita Flory Estrada, ingat kayo. Alvin and Filipina Magtalas ng Hunter Valley Plantation and Resort sa Kabuka Baratoan City. Hello kay Beaver. A reliable pest control and falconet. Laging salamat, anak. Tito Henry and Tita Lili Chua. Tito Henry and Letlet Chukabo. Mga anak kong mahal, nasa puso ko kayo palagi kahit hindi tayo nagkikita. Maraming salamat sa inyong pagmamahal. Tito Elmer Ngo ng Cherry Loom, ang yerong may aluminum na may pintura pa. Mula po ito sa Mileage Asia Corporation. Nanunood si Gaison Magdadaro. Anong gagawin natin sa mainit at malamig na panahon?
1: Naku, umulan, umaraw, bumagyo, tumindi man ang init. Naku, mag-cherry loom po tayo para hayahay po ang pakiram natin sa loob ng bahay dahil tumatalbog lamang po ang init. Hindi po mawapasok sa loob ng bahay, promise.
0: Ano, yung mga ganap sa labas?
1: Gusto mo ba yun? Ano mga kaganapan sa labas?
0: Ano, ano yung mabibig? Oo. Ay, at Mayor Enrico Roque ng Pandibula Kanat ng Amaruano Park. Mayor, magpapahin niya. Mahalin ang sarili. Magtampisaw po tayo sa Amara Water Park. Mag-enjoy po kayo doon. At syempre, nasa Japan pa rin. Super init daw. Sabi ni Rene at Roma de Leon.
1: Mag-ingat kayo, anak ka.
0: Lahat na lugar. May heat wave talaga. At syempre, Ferdy and Jojo de Leon, Helen Pongataal. Mag-iingat kayo, Tita Weng Jamaji. Nasaan ka na, Tita Weng? Dr. John Barcelona Vigan at Dr. LG Almazan Padlan. Romel, maraming salamat sa iyo.
1: Salamat, Ana. At sa inyo pong lahat, mag-ingat. Napaka-init.
0: At gumugulong pa rin po ang SNN, mga kapatid. Tutok lang po. Kami po, inyong kapatid sa Balitaan. 1PH. Happy, happy birthday kay Jake Hawson.
1: Happy birthday, Jake Hawson. Stay healthy.
0: Mahal ka namin. Jake Hawson, happy, happy birthday. 1PH teleservisyo para sa Pilipino. Maraming salamat po. Jake Hawson, happy birthday. Thank you, thank you.
1: Ayan. At syempre, hanggang bukas, dito lang po yan sa Christy per minute. Mwah,
0: thank mwah. You po. Thank you. Maraming salamat.
1: Na na na na na Christy.
0: Alam mo si Jay Coso na bongga na naman siguro party nito.
2: So ngayon ay magtatanim na tayo ng talinog. Ito po yung lupa natin gagamitin. Makikita po ninyo. Buwagaga na lupa. Pero yung lupa po yan, pinaggamitan ko na po sa iba kong mga tanim na halaman. So dito po tayo magtatanim sa bote po ng mineral water. Inaasin ko lang po yan. Makikita po ninyo. Tapos meron pong butas dito sa magkabilang mga gilid. Tapos yan, ang babahay ko sa inyo ngayon, self-watering plant. No? Di po kailangan diligan ng diligan. Ngayon, i-condition po natin ang lupa natin gagamitin. Maglalagay po tayo ng vermicast. So, itong vermicast na to ay paunang pataba. Dahil nagamit ko na sa iba kong mga halaman itong lupa nito, kaya kailangan maglagay tayo ng paunang pataba. Pagkatapos po ng vermicast, maglagay din tayo ng kokopit. Ang kokopit po ay mapapalatili pong buwagag ang lupa, no? Nasa ganun, malaya pong makagala yung mga ugat ng ating mga tanim na halaman makakuha po ng nutrients ayon po sa kanilang pangangailangan. So pagka may mix po mabuti yung lupa, yan, i-mix natin mabuting ganito. So 60% po ito buwag na lupa, 20% ay vermicast at another 20% ay cocotit. Ayun ay maglagay na tayo ng lupa dito sa ating mineral water. Ang ating ng lupa, ating mineral water. Huwag nyo pong pakapuno, ano? Hanggang leeg lang po. Ang talilong po ay dalawang uri po ng pamamaraan ng pagtatanim. Pwede nyo po sa umitanim through seeds, ano? Nagkakaroon po kasi ng flower yan at nagkakaroon ng bunga, maliliit ang bunga niya. At ang pinakamabilis po ang propagation nito ay cuttings. So gamit po yung gunting, gugupit lang po tayo, ano? Dito po sa kanyang sanga, dito ng ating talilong. So ito po yung gunting, gugupitin lang po natin ganyan. Yan, ganyan po. Tapos, ano lang po ito? Tusok-tusok lang po yan, ano? Tutusok nyo lang po ng ganyan. Yan, lagay nyo po sa gitna. Tapos medyo isiksik ng konti yung lupa. Yan. Ito pong pagtatanim ito, ano ito, para pong yung talbos ng kabote. Ano ito? Talbos ng kabote, kangkong, no? Ganun din po ang pagtatanim. So pagka tusok nyo po sa lupa, sa bote ng mineral water, didiligan lang po siya, no? Ito po, didiligan siya ng ganyan. Tapos, huwag po munang papaarawin yan, ano? Lagay niyo po muna sa isang lilim na lugar. Hanggang 2 days, ano? After 2 days po na sa lilim na lugar, doon na po siya direktang paarawan. Gusto po ng talilong ay 6 to 8 hours a day ay naarawan siya. So, ganoon na po kasimple at kadali ang pagtatanim ng talilong. Abang kinukuha na po siya, tinatalbusan, no? Lalo rin po siyang yumayabong. So, ito po yung ating mga tanim na talilong. Meron tayong tanim dyan sa mga bote ng mineral water. Meron tayo sa paso. Meron din tayo sa sako, no? Meron ready to harvest na may katamtaman pala mga laki, no? Meron po tayong tanim dyan na cuttings. At meron din tayong tanim dyan na seeds. Simpleng-simpleng alagaan at tatubuin ng talilong. Sumasama lang po ito sa damo. Akala ng sa mga hindi po nakakalam ito, akala nila ay damo lamang. So kilala rin nyo po mabuti. Kapag nakakita po kayo ng ganitong halaman sa iyong garden, huwag nyo po siyang bulutin, no? Sa halip ay ipropagate po nyo, alagaan po ninyo. Napakasarap po kasi nito at napaka sustansya. Ito ang ating mga tanim. Ito po sa seeds po ito mga to, no? Mga maliliit yan, from seeds po yan. Tapos dito naman po ay from cuttings. Ito from cuttings po yung mga malalaki na yan. Yan, lang tayong nakatanim sa paso. Yan, so ito sa paso, sa bote ng mineral water. Yan, at meron din po tayong tanim sa sako. Ayan po, dyan po magkakaroon ng seeds po yan. Yan po yung flower, oh. Ganda po yung flower niya. So, yan po yung ating mga tanim na talilong. Yan. Simpleng-simpleng alagaan at patubuin. Ito po na sa aking mga harapan ay mga talilong, no? Akala po ng iba, damo lang to. Minsan ito, sumasama pong tumutubo ito kasama ng damo. Pero kapag nakakita kayo ng ganito mula ngayong araw na mapanood nyo po ako, ipropagate po ninyo, no? Kasi po, napaka-sustansya po nito, napakasarap, napakaraming luto po ang pwedeng gawin nito, no? Pwede nyo pong igisa, pwede nyo pong ipagsawag sa munggo, o kaya naman po i-stir-fry po ninyo, no? Ito pong tanilong, i-share ko lang po kung paano pong pag-propagate ito. Pwede po siyang itanong through cuttings, no? Yung kanyang matandang sanga, kaya ito matandang sanga. Pwede naman po siyang seeds. Kapag nag-flower na po yan, meron pong seeds na matitira dyan na kulay black siya, no? Simpleng-simpleng alagaan at patubuin. Meron po tayong tanim sa maliit na paso, meron tayong tanim sa bote ng soft drinks, meron tayong tanim sa mga bote ng mineral water. Yan, ikutan po natin. Ito po mga ito, ito mga ganyan. Ano po yan? Itinanim ko po yan through seeds. no? Yan. Tapos ito naman ay true cuttings. Yan po yung kanilang mga seeds, oh. Yan, seeds po yan, no? Yan, gugulang po yan, tatanda po yan. Pagbata pa siya, ang ganda po ng ano nito eh, flower nito, ito sa sako sa nakatanim. Tignan po yung flower niya kapag bata pa, oh, yan, no? Oh. Diba? So, kinalanin niyo po ninyo yung isto, no? Kapag meron kayong garden na tumubo po ito, i-propagate po ninyo, huwag niyo po siyang patayin, ano? Sali pa paramiin po ninyo. Ito, tinuturing nga po ng iba ito ay bilang superfood dahil napakasarap at napakasustansya niya. Sa ating mga tanim na talilong. Kahit sa maliit na paso, no? Sa bote ng soft drinks, bote ng mineral water, ay pwede kayong magtanim ito sa sako. Ito po yung nalaman na plant and forget. Kapag naitanim mo, alas hindi po siya inaalagaan, no? Pag mainit lang ang panahon, so magbibilig ka lamang. Pero kapag tagulan ako, ang bilis na makipun ito. Kasama pong tumutubo ito ng damo, no? Para po itong ano eh, para po itong pansit-pansitan, tumutubo kahit saan. Kasama po ng ating mga halaman. So sana bilang ang araw na makunod yung ano, magpropagate po kayo, magparay po kayo ng talidong, ano?

0: Tatalo, because it's winning vibe. Padalo sa kantahan with our main vibe artist. Plus sa saya with our OG, Joey Albert. And our legit vibe, Moonstar 88. Tara na sa Vibe Plus, because you deserve more. Mula sa buong pandemya, narito na sila. Solo man kung lumarga, buo naman ang kwento. Galawan man sa politika o mga kwentong malapit sa sikmura, walang kulay, walang sinakampihan, at wala rin inaatrasan.
1: Wala rin sa ilang lugar dito sa lumangoy.
0: Susugod sa bagyo at anumang dilubyo. Balita man sa lansangan, buhanay ng kapangyarihan. Bawat panalo, pati na kung anong bago, basta mahalaga sa inyo. Kahit pa solo lang, mula sa pagduo ng balita, paghabol sa bawat storya, hanggang sa pagkuha ng video, at maihatid na nila sa inyo ang balita.
2: Mobile Journal, Amy Achanza po.
3: Arles de los Santos po.
4: Denise Magasanza po.
5: Gantorin dito, Las Paredes po.
6: Jeff Rivera po.
7: Julie Baiza po.
8: Kayla Makanta.
9: Lermon Reyes po.
10: Vera Pascual po.
11: Ay, Jesus!

Noong 7 taong gulang ako, si Yaya Luz na ang katuwang ni na mami sa pag-aalaga sa akin. Mula sa paggabay sa akin sa pag-aaral, pagtuturo sa aking magdasal, hanggang sa pakikiramay tuwing nag-aaway kami ni mami, si Yaya Luz ang aking naging partner. Yun nga lang, dahil naisip na rin ni Luz na magkaroon ng sariling pamilya, nagdesisyon siyang umuwi sa kanyang probinsya sa Ifugao. May kurot sa aking puso nang mawala si Yaya. Sabi ko sa kanya, susulat ako. Subang Mayuyaw, Ifugao. Memorize ko pa nga yung address ni Yaya Luz noon. Yun nga lang, natatanggap kaya niya yung mga sulat ko?

0: across from Manila going north. Nakarating tayo sa isang bayan ng Mountain Province dito sa Cordillera. Tahimik, maaliwalas. Siyempre, hindi natin may kakaila ang natatanging lamig na bubungad sa'yo dito sa kabundukan. Ito ang Sagada. Kinala ang Sagada bilang go-to spot para sa extreme adventure gaya ng cave spelunking o kaya ng hiking. Sa ganda at lawak ng view, talagang makakahinga ang puso at isipan mo sa anumang dadala mo sa biyahe o kaya sa buhay. At kung kailangan mo hilumin ang iyong broken heart o nagbabakasakali kang ma-meet ang iyong tinadhana, perfect ang romantic charm ng Sagada para sa mga wandering souls. At dito nga natin napagpapatuloy ang ating Cordillera Adventure kasama ang inyong woman in action, Gretchen Ho. And speaking of tadhana, maswerteng itinadhana na makasama ko ngayon ang dalawa sa mga artist na malapit ang puso sa Cordilleras. Una-una, ang aking kaibigan na kilala para sa kanyang matatapang na likha, singer-songwriter, Bullet Dumas, siyempre.
1: Hello!
0: Ano ba mo dito? Taga lang, parang ganda ng puesto mo ah.
1: Sarap eh. Ito daw yung ano, guilty fan view.
0: Ano ba mo? Isa rin artist, oo, at babaeng hinahangaan ko, hindi lang para sa kanyang galing sa pag-arte, kundi para sa kanyang puso, para sa komunidad. Si AJ Aquino, Miss AJ, hello! Hello.
2: Tambay lang, oo. Nakikinig sa musika ni Bullet.
0: Grabe! Buti na lang may taon kayo.
2: Sabi mo nga, magical, can't get any magical than this. Tapos nandito ka
0: pa. Oo nga eh.
3: I would love to explore this the way you do.
2: I know, first time mo sa Sagada.
3: First time. Medyo natatakot kasi ako pumunta dito. Kasi parang, di ba, ano, Lover's Lane to, Lover's Mountain. Alam mo na. Parang, sure kung welcome ako.
2: Well, it's, hindi lang to for lovers. It's welcome to anybody who wants to heal.
0: Ay, moving on.
3: Ayaw mo ba? Ayaw mo ba mag-move on?
0: Healed na healed na ako.
2: Basta, kung alam naman ng spirit mo eh, kung kailangan mo. That's why you're here. Because I think your spirit needs
0: your
2: energy of Sagada.
0: Hindi lang tayo sa Sagada mag-iikot. Pagkatapos natin mag-Sagada, pupunta tayo sa Ifugao. Kasi doon natin bibisitahin yung
2: dapat
0: community.
2: Dapat bahay lang ng Sagada, ang Ifugao. So, madaling puntahan yan from here.
1: Let's go.
0: Let's go.

0: Tahanan ng mga kapatid nating igurot mula sa Aplaikan Kanae Indigenous Group ang Sagada. At ayon sa 2020 census, ang kabuuang bilang ng mga naninirahan dito ay nasa humigit kumulang 12,000. Ganduyan kung tawagin ng mga lokal ang kanilang bayan at naging Sagada na lamang nang dumating ang mga Espanyol sa lugar.
1: Bilang magandang panimula ng aming Sagada Adventure, syempre kailangan muna namin magpalising, magkaroon ng konting energy at matikman ang sikat na Sagada Coffee. Bango. Ay, hello po, ma'am! Good morning! Good morning! Hello po! Gretchen po!
2: Angel po.
1: Hello po. Sa balita po namin, nandito daw po nang gagaling one of the best coffee beans in the area.
2: Yes.
1: Ano po nagpapasarap sa Sagada Coffee?
2: Sagada itself. Everything works. Everything. From the altitude, to the weather, to the people, and then to the processing, and even to the roasting.
0: Tinadala naman ni Meray ang coffee cherry sa Banat para iproseso ito into coffee beans.
3: Ito yung kalalabasan niya. Pag wash siya, ito, it's fully washed. Ito yung parchment na tinatawag nila. After roasting, ganyan ito.
2: Kailangan mong meticulous ka talaga when it comes to coffee from everything.

0: mahal talaga ang taglay na maika ng mga kabundukan natin dito sa Cordillera. Mula sa Gada, binabaybay naman natin ngayon ang karating probinsya ng Mountain Province kung saan nakatira si Yaya Luz, ang Ifugao. Pagsasaka ng palay ang pangunahing hanap buhay dito sa lugar. At ito nga matatagpuan ang pamosong hagdang-hagdang palayan na kabilang sa listahan ng UNESCO World Heritage. Mano-mano itong ginawa at iniukit ng ating mga ninuno sa kabundukan na 2,000 taon na ang nakalilipas. At nakakabilib na makitang hanggang ngayon na nanatili pa rin ang ganda at forma nito.
1: Third time ko dito sa Ifugao dahil nga doon sa yaya ko na tinatry kong hanapin. Pero yung makilala ko yung history saka yung ano, kasarinlan ng lugar na to, parang hindi ko pa nagagawa yun. Pero parang mas gusto ko pang ano,
2: laliman
1: yung yung aking kaalaman tungkol sa heritage ng Ifugao.
0: And speaking of heritage, perfect ang Lagod Museum and Cafe dito sa Uha, Banawe.
1: Si Manong San ang may-ari nitong Lagod Museum and Cafe.
3: Bunggok
1: tayo. Ayun.
2: Bunggok. Bunggok tayo.
3: Ay, bakit po Lagod? Ang Lagod is yan ang dwelling place ng mga espiritu. Ang unang napatayo ko dito is yung mga may kunting village sa taas. Tinawag namin na Lago. Dahil doon nila ginaganap lahat yung mga ritual yung unang panahon.
1: O bakit ito naisipan magkayo ng ganito?
3: Inisip ko kasi ito dahil gusto kong i-imbak dito yung kultura namin sa tradisyon dahil namamatay na.
4: Nung 8 years old ako, natutunan kong mag-wood carving. Yung mga kabataan dito, hindi marunong sumayaw ng sayaw namin, katapos wala na yung wood carving. Gusto nila sa syudad. Pag ganun ang mangyayari, wala na, patay na yung kultura. Namamatay yung matatanda, wala na yung mga ritual. Wala na magtuturo sa kanila. So, ang isip ko, ano kayang paano ibabalik? Nagka-carve ako dito, dumating itong mga bata, sabi ko, marunong ba kayo? Wala. So, patay talaga. Kung gusto nyo, tuturuan ko kayo. So, umpisa tayo sa unang wood carving ng mga matatanda noon. So, siguro, mga bulol. Itong bulol, ito yung pinagsasalinan nila ng mga sakit nila nung araw. Pag may nagkasakit na pamilya at may kaya sila, gagawa sila ng bulol para doon nila ilipat yung sakit. Kaya pag sinira mo yan, yung sakit na dala ng bulol babalik doon sa pamilya. Kaya kailangan gagawa uli sila ng isang bulol. Itong mga bata, pag tinuruan mo yan, dadalhin mo yan sa paglaki nila. Nung natayo ko ito, gusto kong ikwento yung kultura namin. Pag pasok dito, kailangan malaman mo yung kultura, yung tradisyon namin, bago ka lalabas. Gagawin ko to hanggang matanda ako, hanggang may buhay ako. Gagawin ko na parang legacy ko sa buong Ifugao.
3: Kunti lang yung laban nito, pero sakaling madadagdagan natin.
5: Kayo rin po yung gumawa ng mosaic?
3: Oo. Talagang handcrafted ko itong bahay.
5: Ganda.
3: Ay, ang daming plaka na nasira, kinabit ko na din. So, ito yung mga old na kagamitan. May mga bagpat, may mga basket. Ito yung drums namin. Akala ko nga wala kami eh. Akala ko ang meron lang is sa Africa. Meron to.
5: Ano yung tawag na?
3: Ligbit.
5: Ligbit.
3: Ligbit.
5: Oo.
3: Ligbit. Ito yung ginagamit namin pang-ani. Saka yung mga pang...
2: Hunting?
3: Hunting.
2: Saan ko na ito?
3: Kinokollect ko sa mga tinatapon. Tinatapon na nila eh. Wala na ito. Hindi magamit sa akin na lang. Yan naman mga collection ko yan sa buong Pilipinas. Yung mga...
1: Ito po. Ito po yung Japanese.
3: Japanese. So,
1: ito po. Yung ano po yung role ng Japanese dito sa Ifugao?
3: Kinungkar nila yung mga taga-Ifugao. So yung taga-Ifugao, sila yung nagmamataw ng sarili nilang pananim. Dahil mga chapalis na sa mga rice field na eh. So paggabi, yung taga-Ifugao na nakawis yun. Sarili nilang tanim para may pagkain sila.
2: Bakit parang may merging kayo ng Japanese, like ang daming Japanese artifacts?
3: Dito kasi sa Ifugao nung dumating yung mga Hapon, nagturo sila dito eh. Parang naging magkaibigan. Kaya yung mga matatanda dito marunong kumanta ng kanta ng Hapon. So, pero nung kalaunan, nung pumutok na yung digmaan, wala na. Yan yung parang magandang relasyon ng mga Ifugao at Japanese.
1: Yan yung hindi natin alam.
2: Oo, oo.
3: At tapos yung sake nila, pareho sa rice wine namin.
2: Ah!
0: Rice wine baka mo? Mukhang mas mapapainit pa ang ating kwentuhan dahil ipapatikim sa atin ang tapoy ni Manong San.
1: First time. Ano ba't lasang vinegar?
2: Hindi. Masanit siya. Hindi sa price. Sige, sabihin
1: mo pa ng experience. Sige, cheers!
2: Oo nga.
1: Iba, diba?
2: Parang kape nga.
5: Kape.
2: Nakamakakarami ka.
5: Oo, sure.
2: Madaling inumin. Madaling inumin.
5: Nakakarami ka.
2: Ang sarap nga.
5: Gumagat pa nito ni Nuno. Masalat pa.
0: At masasarap pa ang araw natin sa awitin naman ni Bullet Dumas para sa atin.
6: Pag nasyan ang simoy ng hangin ng galing sa pampasaherong sasakyang pabrika na kahit ibon na babahing sa himpapawid na akala niya'y kanyang kinagisnan. Way up,
7: Tak hindi ito ang una, o kahit pangalawa. Believe it or not, it's his fifth time.
8: Nung moment na yun, handa ka na, yes, mamatay ko
9: yes,
8: pala.
9: Yes. Kung so, sasabog ba nito, sorry na lang, sabi ko. Kung mag-isa ako, di mag-isa na lang, mamatay.
10: Iyak po ako na iyak kasi hindi ko lang na gagawin ko. Baka na komatos na kasi. Ulo po yun.
11: Ako po si Mateo Richelli. And this is Patriots.

environmentalist din ako. So, at dahil nga UP Mountaineer ako, at aware ako sa lahat ng mga nangyayari sa world, especially how we treat the environment. So, di ba, tayo naman yung sinimulan ng ating mga ninuno.

0: Parang gusto kong i-translate yan sa Ifugao eh.
1: Oh.
0: Oh. Yes. Nababagay dito.
2: Ano yung minuna sa Ifugao?
0: Apo. Yan ang ayaw kong mawala dito. Dahil pag tumanda ko, namatay ako, patay din. Kulang yung tumatayo na nagpupusigi ng mga bata dito. Gawin natin to. Huwag natin walain ito.
1: Hindi ba sustainable yung wood carving business nyo if you only use fallen trees? Hindi.
0: Ang ginagawa namin is yung naghahakot ako pag nasa ilog ako. Tinatambak silang para may makarba ko. Dito kasi ang parang natanim sa isip ng mga bata is sayang yung pinaghirapan ng mga ninuno namin. Dahil ang ginamit dyan is hindi machine. Talagang
1: yes.
0: Yung gamit nila is kahoy para magawa yan.
3: Pagkatapos ng kwentuhan, pinasilip naman ni Manong San ang wood carving workshop ng mga bata dito sa rooftop ng Lagod Museum and Cafe.
1: Galing.
0: May bago tayong estudyante.
1: Hi.
0: Pwedeng pahiraman nyo ng tools para subukan nila.
1: Nakatuwa naman. Mahirap ba, boys? Bakit walang girl? Bakit walang girl?
0: Hindi pwede. Delikado yung tools.
1: Ganun po ba?
4: Kaya nila yan.
1: Kaya ng mga babae.
0: Pero meron naman. May nakakarap na babae dito.
1: Sige nga. Subukan nyo. Kakasa kami mga babae. Kakasa ba?
4: Kakasa!
1: Gano'ng katagal po matatapos yung pangyayari?
0: Siguro isang araw.
1: Ha? Hindi? Pag ako yan, mga isang taon.
0: Ito, kaumpisa nila.
1: Today lang? Kakaumpisa lang nila today?
0: Ito po ba?
1: Malapit na siya. May boobie na siya. May boobie na siya. Galing, no? Paano nila nilalagyan ng tumirap ng mukha, ah?
2: Oo nga, eh.
1: Gagawan na natin ng butas. Hanggang loob.
4: Ang galing. Kung tinitigan mo yung mga bata, parang akala mo, napakadali. Pero pag ikaw na yung humawak mo, nakakatakot siya. Kasi kapag ka naman mo yung angle,
1: yes.
4: Di ba? Parang baka, hindi mo na mauulit. Hindi mo na mababalik. Medyo nahirapan ako sa totoo lang kasi bigat nitong maso.
1: Ganyan.
4: Tapos ito, paet. Pero sa iba't ibang klase na pwede mong pag-

0: Yes, di ba? Parang baka, na, di ba na mauulit? Di ba na mababalik? Ako medyo nahirapan ako sa totoo lang kasi bigat nitong maso.
1: Ganyan.
0: Tapos ito, paet. Meron siyang iba't ibang klase na pwede mong pagpilian. Depende dun sa klase ng ukit na gusto mo. Okay, nakakatuwang way to really understand yung culture ng mga Ifugao, which is yung wood carving na parte nga ng kanilang ano, heritage. So, kung gusto nyo matutunan kung paano ito, pwede nyo gawin yan dito sa Lagod Museum and Cafe. At tuturuan kayo, hindi lang ni Manong San, kundi pa rin na rin ng mga bata dito sa kanyang klase.
2: Maliban sa wood carving, pinalaro din sa atin ni Manong San ang traditional sports ng Ifugao na bawot kung tawagin.
3: Itong larong ito is yung bowling ng Ifugao. Ginagawa namin to after harvest. Yung kalaban mo, lalagay doon. Tapos bibilangin kung ano, ilan yung natamaan.
0: Sige nga, pwede ba namin makita mo na
3: kayo? Kami lang dito sa Banawi ang meron nito.
0: Wow!
3: Adon nyo lang, opat hindi.
0: Bowling ba yan? Hindi ba ano yan?
4: Yan. Yun yung gagamitin mo pang tama doon sa mga yun.
0: Ah! Oh yeah, may buwelo. Parang bowler, parang paing na pumuseno. Ayos. Buti umalis ako doon kasi kung di ako inatamaan, itatali kung ganito.
5: Dapat ito, mahigpit para hindi.
0: Au, aray ko. Sorry. Dapat hindi mahigpit siya para hindi siya no, tumumba. Papakawalan ko lang. Oo. Oh. Sige, bowling nga eh, bowling. Paano ba yun? Visualize muna tayo, visualize. Ay! Sige na, maganda yung control.
4: Walang direction.
0: Ay, naku po!
4: Code! Tasa itong code.
0: Wow! Yun lang pala kailangan! Sige na, panalo ka na!
2: Siyempre, hindi pwedeng hindi masubukan ito ni Angel.
0: Ay, dalawa pa! Dalawa pa yun ah!
4: Oo, dalawa pa kami.
0: Appear.
1: Pwede na?
0: Appear. Galing. Okay na, pwede na kami umuwi.
2: Nice game, team! Bilang paghanga sa mga kabataan na may pusong ipagpatuloy ang yamang kultura ng Ifugao at para kahit papaano ay makapag-iwan tayo ng saya at pag-asa sa kanila,
0: meron kaming mga gift katulad nung ano, nung solar lamps na hopefully gagamitin nyo for school, nag-aaral kayo, and then yung ano, mga notebooks, tsaka pencils and pens.
1: At tsaka dahil umuulan, para makapasok pa rin kayo kahit medyo malakas ang ulan, meron kaming mga raincoat para sa inyo. Ayan, kapote. Ito. Tsaka mga payong. Bilib na bilib kami sa inyo kasi bukod sa pag-aaral ninyo, meron pa kayong ibang tinatry na pag-aaral.
0: Kaya nga, yung galing na.
1: Diba?
0: Nabinibigyan nyo lang ng
1: sana lahat ng mga kabataan katulad ninyo.
5: Masayang-masaya po ako kasi minsan lang itong mangyari sa amin at parang naiano po namin kung ano natutunan namin sa wood carving at yun, proud po ako sa mga ginawa natin.
2: Dito sa Lagawe na itinuturing na capital town ng Ifugao, makikita ang KGI Mountainside Hotel. Easy to spot at madaling puntahan dahil dinadaanan nito ng mga pampublikong mga sasakyan. Pagpasok naman, bubungad ang modernong malapalasyong disenyo nito.
6: KGI Mountainside Hotel was established last August 10, 2019. I-cater ang mga tourists na gustong bumisita sa aming lugar, which is the Ifugao, most especially rice terraces. What makes KGI Mountainside unique is the story itself, the community.
2: Maliban sa makatutulong ka sa turismo ng Ifugao, makakapag-relax at freshen up ka pa bago ka magpatuloy sa iyong Ifugao.

lahat ng ano naman bisita dito pag dumarating sila pinagpapakis ko pinagbabahat ko para naman matikman nila yung pagkaisugaw ang nandito pa. Itong ritual ng mga bata is para sa mga bisita, parang blessing sa pagbalik ninyo.

0: Parang tatay na po kayo dito, no, ng mga bata. Kita-kita po kanina. Talagang napalaking bagay po nung ginagawa po ninyo. It may not be, you know, as financially rewarding as sa iba pong mga trabaho. Pero, kita niyo naman po, it lives on sa mga bata natin. Nag-enjoy kayo?
1: Kayo nag-enjoy naman kayo?
2: Sobra. It was almost like a full immersion. So, masarap. Something that I really wish sana yung mga bata hindi nila isipin na it's a burden on them to continue the heritage. Sana maisip nila na it's part of their history, it's part of their
1: identity
2: na kailangan mag-live on.
3: Ako, napakalupit na ang experience ko kasi parang minsan madamot ako sa mga experiences ko or sa mga talents ko and whatever. Pero sila napaka mapagbigay nila as a community.
0: Cheers.
3: Fresh!
4: Aling pag-ibig ka ang hinihigayan sa pag-ibig ko sa'yo.

0: yung itong isa, matagal na siya, yung isa yun. Pero, pag binata ka at dalaga ka, huwag kang uupo dito dahil hindi ka makakapag-asawa.
1: Bakit naman po?
0: Yung parang curse.
1: Ah, ganun?
0: Mm.
1: Eh, tapos di ka rin papahingin.
0: Hindi, okay lang, pero huwag kang uupo.

0: Magandang araw pala tayo nandito sa Ipugao pero pagkatapos ng mga nangyari at home na ako dito. Ngayon naman, bago tayo dumiretso kay Yaya Luz, pupunta muna tayo sa Doclican Elementary School kung nasaan ngayon ang mga batang madalas bisitahin ni Angel dito sa Banawi, Ipugao.
1: Madala kayo! Okay, malaki na kayo!
2: Huh? Anong grade mo?
1: So, ikaw, kinder, grade 1.
3: Kinder na nag-iisa.
1: Ikaw lang kinder!
0: Maliban sa mga estudyante ng Dopligan Elementary School, nandito rin ang mga mag-aaral ng Gite Primary School at ng Patpat Primary School. Ilan ang mga ito sa labis na naapektuhan nang pumutok ang pandemya? May kahirapan kasi ang pagsagat ng signal sa lugar, kaya modular mode of learning ang naging sistema nila nang maninto ang face-to-face classes.
4: Very happy kami na nagkaroon ng face-to-face kasi finally, yung mga teachers, i-explain na nila ng todo yung mga lessons at nakikita mo na naiintindihan ng mga bata. Nung kinuntak ako ng Woman in Action, I was so happy. Yung feeling lang ng mga bata at mga parents na mabibigyan sila ng mga blessings is enough.

Maraming salamat sa pag-welcome ninyo. Maraming salamat sa program po kanina. Sana po makatulong yung mga gamit na dinala namin para sa mga bata at para sa mga pamilya. Araw ng mabuti, okay? Kailangan natin ang mga guro at ang ating mga magulang maging mabubuti sa inyong mga bata. Maraming salamat. I love you! Salamat!

0: Lahat ng mga binigay sa amin, yun ay maalala ng mga bata, pati kaming mga magulang, mga maguro, na mayroong ibang tao mabubuti ang kalooban na namamagbibigay ng mga kagamitan para makapag-aral ang mga bata doon sa amin.
1: Napakalaking star ni Angel, pero napaka-humble niya. And yung personal touch, more than anything. I mean, isa-isa niya tinitingnan sa mata. Parang the gift of presence na that inspired me to do this. So, this is also a big, huge thing for me to be able to come back and do this again with her and with Kuya Bullet.
2: At eto na nga, bago magtapos ang ating Ifugao Adventure, babalik tayo sa ating tunay na pakay dito. Ang makita at mabisita sa kanyang tinitirahan, ang ating Yaya Luz.
3: 2016 at kung 2017, dito sa Ifugao State University, nagpa-voters education kami. Tapos, hinahanap ko si Yaya Luz kasi alam mo nga, taga rito siya.
2: Ngunit hindi na pala nakatira sa Mayoyaw si Luz. Lumipat na sila rito sa Lamod, sa likod lamang ng Ifugao State University kung saan nag-aaral ang kanyang mga anak. Unang sumalubong sa akin, ang panganay niya na si Leblev.
3: Grabe, nai-imagine ko lang to. Nung bata ko, iniisip ko lagi kung saan nakatira si Luz. Kasi sinusulat ko yun sa letter ko, Chumang Mayuyaw Ifugao. Tapos, iniimagine ko lang yung Banawi Rice Terraces. Now I get to actually see where she lives.
4: Nagyaya po ako sa kanya. At kapag pinagalitan ng mama niya, pupunta sa akin. Kung meron siyang gusto, hindi siya titigil hanggat hindi niya nagagawa yun. Sino ang sigat? Si Gretchen Barreto. Kaya pinangalan ng daddy niya. Yung daddy niya ang nagsabi noon na gusto ko sana maging katulad ni Gretchen. Kaya Gretchen ang pinangalan namin sa kanya. Gusto namin lagi siyang nakapajama para hindi madumihan o hindi magkaroon ng sugat yung legs niya. Kasi nga, sabi ko, sabi ng daddy mo, magiging ano ka daw, artista ka. Babalik sana ako doon, pero hindi pwede kasi may anak ako. Year 2002, meron kasi nagbakasyon sa amin yung katulong ng lola niya. Tapos, hindi ko alam na may pinadala nga siyang voice tape kasama ng rice cooker na binigay ng mama niya sa akin. Yun, narinig ko na, "Oy, Luz, kumusta ka na? Balik ka na lang sa amin. Dito ka na lang kasi sa amin. Mahal ka namin. Na-miss ka namin. Miss na kita. Na natanggap mo ba yung sulat ko?" Doon ko nalaman na mayroon pala siyang sulat sa akin kaso hindi nila ibinigay sa akin. Ang alam ko, nakalimutan ako. Kasi sino ba ako? Katulong lang ako. Talagang na-feel ko na talagang matagal niya akong hinanap.
3: Dito na kayo?

0: 이 사람 빨라버리겠다.
1: 낙고.
0: Pati naman nakatimba, tinuyo ko sa o. Sabi ko na nga eh, yaya ko talaga si Gusto. Yun naman naman, handa siya o. Prepared. May sili.
2: Grabe.
0: Asawa ko,
1: Gusto. Si Paul.
0: Hello po, Greg. Napakaswerte niyo po. Ganda naman ang tirahan niyo dito.
1: Ay, opo. Maliit lang.
0: PB pa lang ito ng ano?
1: Sample.
0: Opo. Yan. Pawag yung nga yan.
1: Ay, tabang bilang ka mabait.
0: Oo. Napag-graduate mo na high school.
1: Yung high school, opo. Tapos ito yung grade 12. Early ngayon.
0: Oo. Ayos ha. Pakala ko mag-pulis. PNP. Tatlo na ang anak ni Yaya Luz. Ang unang dalawa na si Lebleb at Pearly. First year student sa kursong criminology sa IFSU. Samantalang si John Paul ay nasa grade 8. Maayos na ang buhay ni Yaya Luz sa Ifugao. Kitang-kita naman ito sa ngiti sa kanyang mukha. Hindi ko naman ikinagulat yan dahil sa ayos na pag-aalaga niya noon sa akin. Hanggang sa aming pagbisita, siya pa ang nagluto ng special laing without gata. Sakto, ayaw ko kasi ng gata.
1: Sarap ah, diba? Tignan mo yung picture natin.
0: Ay! Ang cute! Lang, ganyan sa ko. Kasi alam ko ni Mami at nag-guilty siya. Kasi nung bata kami, iniiwan kami sa Yaya talaga. Kasi nga, nagtatrabaho yung dalawa kong magulang. So, iniiwan kami ni Mami kay Yaya sa bahay. Tapos, kaaway ko yung Mami ko noon. Di ba? Lagi kami nag-aaway eh.
1: Bakit nga ba?
0: Kasi nga yung ano, yung lusan yung pagkain na yung maanghang.
1: Ayaw
0: kanyang... Ayaw niya ako pakainin ng maanghang. Ayaw niya ako pakainin ng tuyo, daing. Ayaw niya ako pakainin ng chichirya. Tsaka soft drinks. Di ba? Oo.
1: Paano na sa soft drinks?
0: Tapos kapag nag-aaway kami ni Mami, kakampi ko si Luz. Nag-abot din tayo ng mga simpleng regalo para sa pamilya ni Yaya Luz. At eto na ang special delivery ko para sa kanya.
1: Lagi mong tandaan na nandito lang ako para sa iyo.
0: Love you.
1: Love you. Ay, lumalas ko siya na. Maraming salamat po.
0: Masaya ako na, ano. Napuntahan ka na finally yung home mo dito.
1: Maraming salamat po.
0: Ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan, hindi makakarating sa paroroonan. Sa aking pagbisita kay Yaya Luz, naihatid ko ang lubusang pasasalamat sa kanyang kalinga at pag-aaruga. Pagmamahal na aking binabalik-balikan kahit hanggang ngayon. Kapag nalakbay namin sa Cordillera, mas nakilala din namin ang pagkakakilanlan nating mga Pinoy. Ang mga naglalaki ang bundok, may tinatagong mga kwentong naghihintay lamang na matuklasan. Taglay nito ang mahalagang parte ng ating kasaysayan at mga tradisyong dapat nating ipagmalaki at paghawakan. Sa gitna ng anumang pag-unlad, pagyamanin natin ang ating kinagisnan at sariling atin.

0: Weather, weather lang yan. Ako si Risa Singsang Kaupeng. Magkape at pandasal muna tayo. This month, my husband Chris and I celebrate our 19th wedding anniversary. It's still so fresh to me how my prayers as a single woman desperately revolved around asking the Lord to send me my lifetime partner. And just like that, last month, my eldest graduated from high school, bringing our family to a new chapter in our lives. Ngayon, ang mga dasal ko ay gabayan ni Lord ang aking dalawang anak upang matagpuan nila ang calling nila sa buhay. Looking back, yung mga problema na nagpaiyak sa akin nung single pa ako ay mga bagay na tinatawanan ko na lang ngayon. So when I face an overwhelming problem now, I think, lilipas din ito. This too shall pass. And with the Lord by my side, we will overcome. Ecclesiastes 3 verse 1 says, to everything there is a season, and a time to every purpose under the heaven. Bawat panahon ng buhay natin ay may dalang sariling pagsubok. Pero malalampasan din natin yan. Yes, we may not know what tomorrow holds, if our plans are the best, if we will achieve our goals and dreams. But we can face the uncertain future with excitement and confidence, knowing that God is already there. Let's pray. Lord, we entrust our family, our plans, and our future to you. Amen.
1: Thank you, Miss Lisa, for the prayer and reflection. Papu, kumusta ang birthday boy? May hangover ka pa ba?
2: Puyat si birthday Abay, boy.
1: Abay, sino nagpuyat sa'yo? Hindi ako yan.
2: Okay, yung mga pagkain na dumating.
1: Hindi nakatulog sa dami. Oh. Papunan sa ano, sugar rush.
2: Kaya sige, nga, hyper ka maraming salamat ka sa lahat po ng mga nagpadala ng food, alala, sa lahat ng mga nagpadala ng video, at nag-send ng kanilang mga messages sa Viber, sa Facebook, sa YouTube, sa Instagram. Thank you. Thank you so much sa inyo. Pati na rin sa Facebook. Salamat po.
1: Marami nagmamasay pa po. At marami pang mission sa buhay. Mm-hmm. Pero wait, there's more. Akala mo tapos na yung celebration at yung kainan na yan na magpapapuyat sa'yo. Ito pa, ang dami nga nagmamasay pa po. At ito pa yung mga gifts para sa'yo sa post-birthday. Hindi, week-long naman to. Hindi post-birthday. We call it week-long celebration. Paninindigan na natin yan. And celebration always means food. Yes. Kaya naman ang ating mga kaibigan sa Taste of the Town, nagpadala sa'yo ng hot box. Isa-isay na natin yan, Papu. Yung pinaka na doon sa extreme, right?
2: Okay. Ayan ang Coco Beef Rib.
1: Yes. Tapos?
2: Meron tayo rito ang pork belly teriyaki.
1: Ayan, sa gitna, sa tabi niya.
2: Meron din tayo dito ang baked penne pasta.
1: Ayan, ito na yan. May pasta.
2: At syempre, yung favorite ko.
1: Favorite natin.
2: In olive oil and caper.
1: Nako guys, you must try this. If you wanna try this, i-message yung Taste of the Town. I-order nyo to, yung baby squid in olive oil and capers. First time ko pa po, nakatikim. Sa dami na natikman natin, ha, na mga catering and restaurants and all. Kasi itong baby squid nila in olive oil, ay may capers. Kaya ngayon, ang ganda palang combination pa po na yung olive oil, I mean yung squid in olive oil, ay may capers din. Ako, kasarap ko. Thank you so much, Roselle Taberna. Hi, Dee. Thank you so much for taking care of Papu by sending him your love through the gifts from Taste of the Town. So, ang Taste of the Town no, ay catering arm, and at the same time, kung gusto nyong to bring Taste of the Town in your home, to celebrate with you sa okasyon nyo sa bahay, nilalagay nila sa hotbox pa po. Ibig sabihin, ano yung hotbox?
2: Ready to heat na.
1: Yun.
2: Hindi mo na kailangan isalang sa stove or sa microwave. Dahil may hihilahin ka ng tali. Na uusok na yan, iinip na yan.
1: Correct. Hihilahin lang. So, yan na. Wala na kayong isipin sa pagma-microwave or whatever.
2: Hey, thank you, kay Roselle Taberna at kay Katunying.
1: Yes.
2: Ng Tunying sa Cafe.
1: Yes.
2: Ano yan? Sister company ng ano yan? Ng Tunying's Cafe.
1: Ng Tunying's Bake Shop din.
2: Ng Bake Shop. Yes.
1: And Heidi, maraming salamat, Heidi. Siyempre, after niyan, dessert, di ba?
2: Dessert na tayo.
1: Andito na ngayon ang ating pa-dessert para sa iyo. Olympic heart.
2: Wow.
1: Hatid sa inyo ng Lemon Square. Oh. More moments, more beautiful. Ang kanilang signature caramel cake pa po na niligyan nila ng happy birthday.
2: Thank you.
1: Happy birthday to you.
2: Thank you, Lemon Square.
1: Thank you, Lemon Square. And the pistachio Belgian royale. Ayan, pistachio. Then they have the ruby velvet cake. This is the red one. Ruby velvet cake. And then they have ube vanilla bouquet cake. Pero, ang sikat nila to, sikat sa kanila to, bouquet cake.
2: Parang bulaklak na talaga, no?
1: Kasi bouquet na cake pa. Bouquet.
2: Two in one.
1: Two in one siya. Kasi, pwede ka lang hindi bumili ng flowers kasi nandiyan na yung flowers. Correct. Tapos cake pa. And then of course ito na nga signature caramel cake comes with yung circular shape. Round shape na caramel same as your birthday cake. And then we have their classics pa po, yung special cake pops nila in a box. Tapos meron din silang polvoron, meron sila, at meron din silang yung classic na cheesecake. Yan, yung special cheesecake na, yan yung high school pa lang ako pa po, yung Lemon Square cheesecake. Famous yun eh. Famous yun. Kaya hanggang ngayon, classic yan. Dahil hanggang ngayon, meron pa rin Lemon Square classic and special cheesecake. Thank you so much, Lemon Square, for being part of our occasion. Diba? More moments, more beautiful, or made more beautiful. Thank you.
2: Punta lang kayo sa kanila FB page, Lemon Square Bakery Treats.
1: Ito-todo po na pa po. Ito-todo na natin ang post-birthday celebration. Ito nga, kilala si Papu, no, bilang super maging matulungin sa kapwa. Dahil ilang buhay na rin, no, ang iyong binago para magkaroon nga ng panibagong chapter sa buhay, magkaroon ng chance sa buhay na maging maginhawang buhay, especially to your YouTube, sa YouTube subscribers mo and mga finisher mo, mga celebrities. Pero ito, nag-trending talaga pa po. And I'm sure you'll be happy to see our guest again. Siya na mismo magkukwento sa'yo kung paano nabago ng interview mo sa kanya, ang kanyang buhay, and where she is now. Ladies and gentlemen, I take pride in introducing our special guest for Papu's post-birthday celebration. Walang iba kundi ang trending na si Catherine Luna. Miss Catherine Luna in the house, Papu!
2: Wow, grabe!
1: Ganda-ganda ni Catherine. Parang 16 years old lang, oh.
2: Ang bagong star.
1: Ang bagong star. Diba? Diba?
2: Oh my gosh, oh. Basta.
1: Ako ka na.
2: Kasi
1: para may mic tight para magkwentuhan tayo.
2: Oh.
1: You look so gorgeous, pretty, and blooming as ever. Siyempre, full force. Full force. Ang team.
2: So, how are you now?
1: Catherine.
2: Teka.
1: Sige. Okay, magkwento lang kaya ako mag-direct.
2: So, how are you now? Sa Sigabo, kamusta?
3: Mabuti, Sir Julius. And, siyempre, kung dito sa program ni Sir Julius, di ba, na unplug, hindi din naman talaga mangyayari sa akin lahat ng ito ngayon. Lahat ng pagbabago sa buhay ko, kundi naman dahil sa iyo.
2: Thank you.
3: Sir Julius.
2: Siyempre, dahil din yan kay Direk Coco.
3: Yes.
2: Na-recognize yung efforts na ginagawa mo para makipag-ayos sa kanya. Nakita niya. Napanood mo ba yung interview ko sa kanya?
3: Diba?
2: Talagang minention niya doon. Oo. Saka, minention din ni Direk Coco kung gaano kakagaling na artista doon sa interview na yon. Sabi niya, si Catherine daw ay hindi pangkaraniwan na artista. Isa siyang magaling na artista. Yun ang sabi niya. Ano naramdaman mo nung napanood mo yung mga sinabi ni Coco na yun?
3: Ang sarap ko yan. Ang sarap ko pakiramdam. Yung nakakataba ng puso na talaga namang merong naniniwala sa kakayahan. Diba? Kahit yung sarili ko, hindi na ako naniniwala sa sarili ko, pero may mga taong naniniwala sa akin. Ang sarap sa pakiramdam kasi nga, galing pa yun kay Direk Coco Martin, diba? Sa nag-iisang Direk Coco Martin. And, Ma'am Julia.
2: Yes, very supportive.
3: Yes, very supportive. Tsaka sobra talagang bait. Napaka-bait talaga ni Ma'am Julia.
2: I-describe mo sa amin yung first meeting nyo ni Coco.
3: Yung first meeting. Noong first meeting namin, talagang hindi ko alam kung anong gagawin ko. Sobra akong tense. Kasi siyempre unang beses ngayon, di ba? And kahit nasabihin mo na ko na, alam ko na pinatawad na ako, nandun pa rin yung pag-aalinlangan na yung hiya, more on hiya talaga na parang wala akong mukhang ihaharap.
2: Mm-hmm.
3: Pero kailangan kong gawin, syempre kailangan kong magpasalamat ng personal. At the same time, kasama nga ako nun sa cast ng Sigabo.
2: Mm-hmm.
3: Ang pagdating ko doon, yun na nga, ang dami po pasok sa isip ko, ano bang gagawin ko, ano ba unang sasabihin ko, kakamay ba ako, ahalik ba ako sa tisne, ano, hindi yung mga, hindi ko alam eh, diba? Ano bang gagawin
2: last
3: ko.
2: Last time na nakita kayo is yung many, many years ago.
3: Matagal na po talaga.
2: Mga bata pa kayo noon, no? Mga bagyat pa kayo noon. No?
3: Yun, tapos, pagdating ko doon, ang unang sumalubong talaga sa akin, si Ma'am Julia.
2: Okay.
3: Niyakap niya. Tapos yun, wala akong, ang nasabi ko lang, ma'am, sorry, thank you. Yun, tapos sabi niya, ano ka ba? Ako, thank you kasi tinanggap mo tong sigabo. Sabi sa akin ng Julia. Yun, parang doon, pagkatapos niya, natanggap.
2: Hey, Julia pala niyo. And then, si Coco?
3: Siguro Coco naman. Yun, pag ganun doon, pagtapos niya, nung nakita naman kami, nagkaharap na kami ni Direk Coco, ganun din, iyakap niya rin ako.
2: Wala pa iyakang blues? Nung,
3: ako lang, ako talaga todo.
2: Todo
3: talaga, buhos talaga yung luha ko noon. Siyempre, iba yung pakiramdam na napatawad ka. Yung personal, di ba, na naramdaman ko talaga yung pagpapatawad na taus-puso talaga nilang binigay sa akin. Yung pagpapahalaga nila.
2: Yung tulong na binigay niya sa iyo. Yes. Kasi yung tulong, dumating yun, bago mo pa siya na nakausap ng personal.
3: Yes, bago pa.
2: Diba? Dumating. Ginawa kasi ni Coco ay pinaoperahan yung mata mo, pinaayos yung ngipin mo, nagbago yung aura mo after noon. Diba? So talagang, ano, ibang klase, no? Yung tulong na binigay sa iyo ni Coco Martin. Parang galing sa puso talaga. No?
3: Sobra po. Sobrang no? Ano. Alam mo yung tipo na meron, hindi mo lubos akalain meron pang tao magdito at magpapahalaga sa iyo.
2: Mm-hmm.
3: Kahit sumuko ka na sa buhay mo.
2: Oh.
3: Kasi nakuha mo na yung sarili mo.
2: Oh.
3: Di ba may taong nandyan pa rin pala.
2: Oh.
3: May taong ibibigay, may bibigay pa rin pala ang Diyos.
2: Mm-hmm.
3: Di ba na may gagamitin pa rin pala siyang tao para sa iyo.
2: Mm-hmm.
3: Kasi doon ka na, doon lagi mapapaisip na doon mo masasabi talaga na may pag-asa pa.
2: Yeah.
3: Diba?
2: Sa tingin mo kung hindi nangyari ang lahat ng yun, yung na-interview ka namin, nakausap ka ni Coco Martin, ano sa tingin mo, Catherine, ang buhay mo ngayon?
3: Baka pwedeng nandun pa rin ako. Pwedeng mas lumala. Pwedeng wala na rin sa mundo. Diba?
2: Mm-hmm.
3: Maraming posibleng mangyari.
2: Mm-hmm.
3: Hindi ko alam. Kasi talagang nagpa... Talagang nagbigay din sa akin talaga ng kumbaga parang determinasyon para tuloy-tuloy na magbago. Is yung pag-asa na ipapagamot. Yung kasi nagkaroon ako ng pag-asa. Nagbalik yung pag-asa. Yung tiwala na may mga taong tutulong at magpapagamot sa akin.
2: Kasi naalala ko yun, nabanggit sa akin ni Beng, yung aking coordinator, no, na ayaw mo talaga magpa-interview. Ilang buwan ka niyang hinahabol para pumayag ka man na magpa-interview sa amin. What made you decide to give us that interview?
3: Alam mo, Papa, hindi ko rin talaga alam. Bigla ko na lang naisipan. Bigla na lang, parang lumakas yung loob ko na, sige na nga, tanggapin ko yung interview. Hindi ko rin alam. Siguro, gawa din siguro na ni Lord.
2: Mm-hmm.
3: Diba, binigyan niya ako ng lakas ng loob para magpa-interview. Siguro ito rin yung way niya. Doon ako naniniwala kasi sa sarili ko, hindi ko rin po talaga alam.
2: Hindi ko ma-explain ko. Hindi ko ma-explain. Pumayag.
3: bakit nga ba ako pumayag?
2: Kasi si Nicole, doon naalala ko ayaw niya, di ba? Nagagalit siya. Bakit ka magpapa-interview? Eh, wala na tayo sa showbiz. Bago ng buhay natin, di ba? Pero yet, pumayag ka. Nung time na nagpa-interview ka sa amin, anong buhay mo noon? Gano'ng kahirap yun?
3: Nakita naman nila, di ba, yung mukha ko, yung itsura ko.
2: Uh-huh.
3: Talagang, ano naman ako eh, nasa madilim na parte ng buhay ko noon. Yun yung ano ko, talagang parang nandun ako sa punto ng buhay ko na tinanggap ko na.
4: Mm-hmm.
3: Na wala na.
4: Mm-hmm.
3: Ito na.
4: Ah.
3: Na wala ng pag-asa. Tinanggap ko na yung sitwasyon ko.
4: Mm-hmm.
3: Yun, parang ang nilalaban ko na lang nun is yung mga anak ko.
4: Mm-hmm.
3: Yung ano nila, yung nilalaban ko na lang yung buhay nila. Parang ganun.
4: Mm-hmm. Kumbaga, basta makaraos lang sa pag-araw, no? Not looking forward dun sa future, kundi kung ano yung for the day.
3: Yes.
4: Na pwedeng, paano kayo makakasurvive for a day. Ayun. Kasi, so, God is good, di ba? Ako rin, naniniwala ako na parang divine intervention yun. Kasi, hindi ko rin sukat akalain na ang daming mga changes na mangyayari for the good, no? Even now, I see you, nag-endorse ka sa mga produkto. Grabe.
3: Thank you, Lord. Thank you, Lord.
4: Tumataas na subscriber or follower count sa Facebook.
1: Yes, sa Facebook. Sa mga Abis Mentors. Follower mo. Sobrang funny.
3: Sobrang sa lahat ng followers and non-followers na sumusuporta po sa akin. Ng kahit 10 followers kasi sila rin yung nakikita ko na nagpapasalamat po talaga ako sa inyo. Sobra.
4: Kumikita ka na ba, Rod?
3: Oh,
4: okay naman.
3: Nakakaraos
4: naman.
3: Meron po. Oh, yung nagpapaano
4: sa inyo. Sino nag-iisip ng script? Ang galing mo, ha?
1: Saka nagagamit talaga yung pagiging magaling mong aktres. Kasi marami doon yung mga skit na kailangan umaarte ka eh. Diba? Galing.
3: Hindi ko po alam talaga. Papasok na lang kasi bigla ko na lang magiging papasok na lang sa isip ko yung idea. Tapos sabi ko sa mga anak ko, gawin nga natin to. Ganto lang. Ito lang yung naiisip ko. Tapos edit ko rin.
1: Edit mo rin. Galing. Kala ko edit to. And thanks to you, Papo, kasi yung one of the ones who strongly suggested.
4: Marami ang sila suggested sa
1: kanya noon. Sila, diba? Inunod
4: niya.
1: Diba? Sabi sa'yo ni Papo.
3: Sabi ko kay Sir Julio, sabi ko kay Papo, Sir, paano ba yung paano pa ma-monetize? Tapos tinuruan niya ako. Tapos yung tinry ko. Sige, ganito lang yan. Ganito lang. Hello? Yung ginawa ko, na-monetize ako, sabi ko, atibing, yung atibing, binalik ako, atibing, pa sabi kay Sir Julius, na-monetize ako, thank you, monetize pa ako. Tuwan-tuwa ako, tapos yung nag-earnings, nag-ano na ako ng earnings, diba? Yun, kaya sobrang thank you, sobrang thank you.
1: So, sobrang natawa ko yung humingi ka ng instructions sa alak mo, tapos iniikot ka lang dun sa subdivision, pagbalik yun din pala. Nakatawa.
4: Galing eh. Mag-follow kayo and subscribe and then follow and like.
1: Hey, alam mo, YouTube ka na rin. YouTube ka na rin ba?
3: Nagsisimula pa lang.
4: In the meantime, sa Facebook, anong name mong makikita
3: nyo doon? Catherine Luna po.
4: Anong picture?
3: Yung bagong mukha ko.
1: Wala naman siguro kayong impostor, no?
3: Wala naman po.
1: Catherine Luna lang talaga.
3: Yung Catherine Luna, buong mukha ko lang yung nandoon. Nakaganon lang. Napakita ko lang. Inaano ko lang yung siniflex ko ata yung mata ko. No? Yeah. Kasi yung yung araw na parang magaling na yung dalawang mata ko. Tapos yung una kong
4: mukha. Yung ba iiyak, ha? Yung video?
3: Hindi. Yung super healed na.
4: Super healed.
3: Wala nang red. Wala nang ano.
4: So, pagbabalik artista, ang tagal mo na wala sa showbiz, anong pakiramdam mo? How would you describe the feeling na nakakapag-act ka ulit?
3: Yeah. Nung umpisa talaga, nangangapa talaga ako. Kasi, hindi ko alam kung paano ulit eh.
4: Hmm.
3: Pero, napaka-usay din ng director namin, ng mga director namin. At talagang ginaid nila ako para makuha ko o maibigay ko yung atake na gusto nila para dun sa character.
4: Mm-hmm.
3: At sa awa ng Diyos. Thank you, Lord. At satisfied naman sila.
4: Siyempre, ikaw pa.
3: Pero hindi rin dahil sa tulong nila, hindi ko rin naman alam eh. Wala rin naman akong talagang idea. Kasi nga, ang tagal. Mm-hmm. Diba? Ang tagal kung... Tapos yung mga unang araw, medyo ano pa ako. Medyo parang naninigas pa ako. Kasi parang, diba? Sabi, natural lang, normal lang, para hindi ka naninigas. Tense kay. So, sinusunod ko lang lahat ng sinasabi okay nila.
4: Nakaka-ano ka na, nakaka-adapt ka na doon sa flow ng
1: acting. At may hindi siya, na isang viral scene na ang galing-galing na doon. Siyempre, may pagka-contrabida. Contrabida na.
4: May bad ka ron.
1: Oo,
3: ang hirap. Baddie. Tapos yung tipong tatarayan ko pa, ang amo-amo ng mukha ko. Sabi
1: Julia. Julia. Oh, yun.
4: Oo nga, paano mo na ma-manage
1: yun? Oh my gosh.
3: Tapos, lagi pa ako pagka kunyari, yung kaharap ko na, ka-eksena ko na siya, no? Nakatingin ako sa mukha niya. Ano, nakakalimutan ko na yung linya ko. Katakaw ng mukha. Diba tas tatarayan mo?
1: Magic, kontrabida ka kay Julie.
3: Siyempre kailangan sa eksena.
4: Ano yung mga unforgettable scenes mo ron?
3: As of now, unforgettable. Siyempre yung mga...
4: Ano mga linya? Sige, ano mga...
3: Ay!
4: Para.
3: Yung unang-unang pasok ko. Yung unang-unang linyahan ko. Yung, Hi, guys! Andito na ako. Hindi mo ba ako kakamustahin? Tik-tok. Tik-tok.
1: Grabe, Catherine. Ako. Eh, magaling naman talaga. Babae sa Maricorte. Diba? Yun ang award-winning. Pag nagtataray kasi ako, talaga, nag-automatic talaga yung kilay ko o kaya yung mata ko nagagano'n. Oh. Tapos, hindi ko rin alam.
4: Ano ka ba natutong umarte?
3: Oh, ano lang.
4: Nag-acting class?
3: Mahilig lang. Nung bata ako talaga, nung bata ako mga elementary, mga gano'n. Mahilig ako manood talaga mga movie. Mga Lola Basyang, mga gano'n. Sa hapon, lagi ko inaabangan yun.
4: Pag ginagaya mo yan, yung mga ano.
3: O, tapos yung ano, yung Prinsesa at ang Pulube ni Camille Prattson, ano, ni Angelica. Tama ba ako talaga? Yun talaga. Tapos ginagaya ko yun. Yun, ganun lang. Mahilig lang talaga ako siguro manood talaga ng pelikula.
4: Kaya pag sabak mo sa indie, parang professional ka na eh. Parang ang tagal mo na.
3: Di ba?
4: Kaya na may mga awards kang nakuha, ganun eh.
3: Siguro na ano lang din po, na parang, na parang ba, tama ba yung na-enhance?
4: Na-enhance, yeah.
3: Kay Direk Mario O'Hara.
4: Siya mentor mo?
3: Opo.
4: Yeah. Si Mario.
3: Siya po yung, ano, sa... thank you, Direk Mario. Para, thank you.
4: Hanggang ngayon, no? Hindi ka nakakalimutan ng mga tao sa babae sa breakwater.
3: Sobra.
4: Kasi pag lumalabas ka, ay, babae sa breakwater.
3: Pag sasabihin, uy, kunyari, Catherine Luna. Ano pa ba yung mga tawag nila sa akin? Pero kasunod nun, ang babae sa breakwater.
4: Yeah. Ngayon, si Gabo na, siyempre.
3: Si Gabo.
4: Ang matagalan si Gabo, lalong naging...
3: Si Pia na ako eh, si Pia na.
4: Pia na. Oh.
3: Sabi nga nila sa akin, kung hindi lang namin napapanood yung mga vlog mo, mga content mong puro kalokohan.
1: Katatawa na.
3: Ay, naku talaga.
4: Saburo na.
3: Mumura-murahin ka na namin. Saburutan ka talaga namin kung nakita ka namin. Sabi ko nga sa kanila, Si Pia katakutan lang yung ano yung ha, pagkainisan nyo. Si Catherine Luna, ano mo?
1: Si Pia katakutan lang dapat katakutan. Kainisan, hindi siya.
3: Love tayo.
4: Meron ba mga offers sa'yo para sa movies?
3: Meron na po. Meron na po nakalay na.
4: Indie ba hindi?
3: May indie.
4: May indie? Pero meron ding ano, yung commercial. Para magkamalaking movie.
3: Sana, madaloy.
4: Pagkakaroon ba, Catherine, habang ginagawa mo si Gabo, hindi ka pwedeng gumanap ng ibang role sa ibang mga teleserye? Exclusive ka ba sa si Gabo?
3: Sa ngayon po, opo siya. Hindi na muna siguro.
4: Hindi muna. Talagang, mahirap din, di ba?
3: Gusto ko po talagang tutukan yung si Gabo.
4: Oo. Ano ang ano mo? Ano ang schedule mo sa si Gabo? Every, ano ka nag-shoot?
3: MWF po talaga yung schedule namin.
4: Tapos may scene kayo ba ni Coco o wala, si Julia kayo?
3: Si Ma'am Julia po.
4: I'm sure abangan ng mga viewers ang eksena nila ni Coco.
3: Wala pa, sa ngayon wala pa.
4: Ni Gabo. Eventually, one day, mangyayari yan.
1: Kaya pumunta ka sa set sa araw na yun na isushoot nila yung scene na yun.
4: Okay. Diba? Kung meron kang ano, dream role na hindi mo pa nagagawa at kung sakali may mga producer na nanonood sa atin na nag-iisip ng mga character para sa kanilang mga movies, anong klaseng role ang inaasam-asam mo sa buhay na gusto mong gawin?
3: Siguro, yung mga parang mala, siguro mga mala floor contestation.
4: Mm.
3: O kaya, yung mga Yung...
4: Parang feeling ko bagay ka sa ano?
3: Comedy.
4: Comedy, okay yan.
3: Gusto ko comedy, okay.
4: Pero pwede, kasi pwede ka rin,
3: natural ko na eh.
4: Pwede ka rin sa horror. Kasi nakakatakot ka. Pag dumung ng iba yung personality mo.
3: Yung mga ano, patayin sa syntax si Barbara.
4: Oh, yun. Pwede ka doon, no?
3: Oh.
2: Parang take-care-taker ng isang bahay.
4: Oh, nakakatakot, di ba? Pwede, pang MMFF yan.
3: Oo, tapos may drama din. May drama. Multong umiiyak. Matindi. Ayun.
4: Wow, so happy for you.
3: So happy
4: Catherine
3: for you.
4: Catherine Luna is back.
3: Kaya wow. Niya, this is ano, of celebration. Sinicelebrate yung pagbabalik niya sa showbiz, pagiging ina, pagiging successful in everything. This one's for you. It's called the bouquet.
5: Thank you.
3: Bouquet. Yeah, di ba?
5: Ito yung cake.
3: And belated happy Mother's Day din na sa'yo.
5: Thank you, salamat. Enjoy maraming salamat po sa inyong dalawang Sir Curious. At hindi niya talaga, hindi kayo, hindi niyo ako sinuko.

0: オンリーインダカリーとキッシンキッシンザ・トゥルー FM。 This is the salita na! Mas pinalakas na ang Good Morning Bayan! Mag-andam na sa pagbabalita si Ruth Cabal, si Reggie Malina, balik ang broadcaster, veterano sa pagbabalita, maaga ang balita, mabibis ang update, direkto sa punto, isyu ng bayan, lagay ng panahon, at mga dapat mong malaman bago ka pa umalis ng bahay. Good Morning Bayan! Kising ka sa balita, Lunes hanggang Biyernes, alas 4 hanggang alas 6 ng umaga sa 105.9 Truth FM. Lagi truth sa'yo, kapatid. Balita, information, public service, entertainment, music, inspiration. Totoo, tunay, tapat. Ito ang Truth FM sa 105.9. Lagi truth sa'yo, kapatid. Simulcast sa True TV sa Signal Channel 19.
1: Gising-gising sa True FM.

Sabayan ang morning coffee ng Morning Moves. Gising-gising sa True FM.

0: Get into the groove ngayong umaga. Gising! Gising! Sa True FM!
1: Gising na! Balita na! Mas pinalakas na ang Good Morning Bayan! Mag-andam na sa pagbabalita si Ruth Cabal, si Reggie Malina, balik ang broadcaster, veterano sa pagbabalita. Maaga ang balita, mabilis ang update, direkto sa punto, isyu ng bayan, lagay ng panahon, at mga dapat mong malaman bago ka pa umalis ng bahay. Good Morning Bayan! Gising ka sa balita, Lunes hanggang Biyernes, alas 4 hanggang alas 6 ng umaga sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid! Mas pinalawi, mas pinaghandaan, mas pinasaya, mas aabangan, mas pinalakas na puwersa sa radyo, rinig na rinig, at malinaw na mapapanood on air at online. Saan man may Pilipino, sa buong bansa, sa buong mundo, ito ang True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid! Simulcast sa True TV sa Signal Channel 19.
0: Laging sisi ka talaga. Araw, dahil at umaga, bagong simula. Good Morning Ruth Cabal, kasama si Reggie Malina. Good Morning Bayan, sa True FM, sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Good Morning Bayan!
2: Ito ay araw na po ng Biyernes! Sa Biyernes na, thank God it's a Friday! July 17, 2026 mga kapatid, good morning Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning Bayan! Atin po namin sa inyo mga balitang dapat po ninyo malaman, mga balitang makatotohanan. Ako po si Renji Malina.
3: At ako naman si Marymon Reyes, kasama ang buong puwesta ng Good Morning Bayan. Ang inyong kaagahan sa balitaan tuwing alas 4 hanggang alas 6 sa umaga sa True FM 105.9. Sa bayan din po tayong napapanood sa 1PH Channel 1, True TV, Signal Channel 19 at sa social media pages sa 105.9 True FM.
2: At oras po natin sa buong kapuluan, eksaktong alas 4 na po ng umaga mga kapatid. Umpisan po natin ang programa at siyempre po ang talakayan sa isyong pambayan. Magbibigay pong boses sa ordinaryong mamamayan at gigising sa inyo pong paninindigan.
1: Tanong sa bayan, ano ang pulso ng sambayanan? Pakinggan at makibahagi sa usapan.
2: So ang ating pong tanong sa bayan ngayon pong araw po ng Biyernes, ano po ang masasabi mo sa pagtaas po ng net satisfaction rating ni Vice President Sara Duterte? Batay po ito sa pinakahuling survey ng SWS. Dahil nga partner, lumalabas na report kahapon na umangat sa positive 31 ang net satisfaction rating ni Vice President Duterte. Ito po ay batay sa pinaka-latest na resulta ng SWS sa survey. Kung saan sa naturang survey, lumalabas na 58% ang satisfied sa performance po ng pangalawang pangulo at habang nasa 26% naman ang hindi po masaya at nasa 16% naman itong tinatawag po nating undecided partner.
3: Categorize siya na good pagdating daw doon sa survey kasi nung March 2026, parang plus positive 29 lang. So moderate lang kaya yung nga approval rating ni VP Sara. And yung highest regional rating daw nito sa Mindanao, positive or plus 84, excellent. Sa Visayas, good 36. Balanced Luzon, 10. Ang Metro Manila, neutral.
2: Grabe naman na partner. So, mataas pa rin ang rating ng Vice Presidente sa gitna nitong kinakaharap na kaso sa impeachment. And of course, sa pagpapatuloy nga ng pag-usa ng pangilitis sa kanya. Ano po ang inyo pong komento mga kapatid? Ay i-comment nyo lamang po sa ating pong mga social media platforms.
3: Oo, maaari nyo ipadala ang inyong komento sa official Facebook Live ng 105.9 True FM o tumawag sa aming hotlines number 8689-3289 o kaya naman 8689-3290. Mamaya aming babasahin at papakinggan ang inyong mga komento at reaksyon.
2: At simulan na po natin ang buhos ng ating mga may init na mga balita.
1: GMB Headlines, mga tampok na balita ngayong araw.
2: Investigasyon sa mga anomalya sa 2019 na SEA Games patuloy po na pinapalagam ni Senador Alan Peter Cayetano. Welta po na Senador, meron din daw po silang iimbestigahan.
3: Net satisfaction rating ni Vice President Sara Duterte tumaas sa pinakauling survey ng Social Weather Station.
2: FBI Director Melvin Matibag, meron daw pong pasabog na isisimulat sa susunod po na linggo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Habang ang mga tax at bank records po ng pangalawang pangulo, bakit daw hindi na lang po ilabas kung wala naman pong itinatago?
3: Ilan sa ating mga kapatid, nabulagana naman sa taas ng bill sa kuryente. Ang Meralco, may paliwanag dyan.
2: Isa na naman pong motor taxi rider, hinold up at pinatay ng kanyang pasahero sa Cavite. Kapatid po ng rider na sinaksak ng ice pick, nagpatulfo.
3: Tanod na mawat lang sa gulo ng mga lasing, patay matapos mabaril sa Pasig.
2: Sabi pong balita bro, di Estados Unidos muli na naman pong naglunsad ang kalawatkan ng pag-atake kontra Iran. Bilang po ng mga nasuwi, umabot na sa 35.
3: Sa Good Morning Good News, simbahan sa Cavite, kabilang sa finalist sa prestigyosong World Architecture Festival. Ang pamosong disenyong yan, abangan.
2: Sabi pong sports balita, kupunan po ng Spain at Argentina, maghaharap sa makasaysayang World Cup of Final.
3: At entertainment news, most awarded film ng MMFF 2025 na Manila's Finest ipalalabas sa New York Asian Film Festival.
2: At mga kapatid, darito na po mga balitang dapat po ninyo malaman sa araw na ito ng
1: Headline News.
2: Igrit po ni NBI Director Melvin Matibag na hindi po pinipersonal si Senador Alan Peter Cayetano sa gagawing investigasyon sa POMDO sa 2019 Southeast Asian Games. Sabi po ng Senador, may gagawin din po siyang investigasyon pero tungkol naman po sa flood control. Narito ang report ni Gio Robles.
4: Kung wala kang kasalanan, bakit ka matatakot?
5: Nanindigan si NBI Director Melvin Matibag na walang dapat ikatakot si Senator Alan Peter Cayetano sa investigasyon ng NBI sa pondo ng 2019 Southeast Asian Games. Ayon kay Matibag, mandato ng NBI ang magsagawa ng investigasyon kapag may dumating na reklamo o ebidensya. Sentro ng investigasyon ng NBI ang Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee o FISGO na isang non-government organization o NGO na inatasang mamahala sa operasyon ng 2019 SEA Games. Noong 2019, pinamunuan ang FISGO ng nooy House Speaker Alan Peter Cayetano bilang chairman.
6: Yung FISGO na dahil hindi siya nasubmit sa audit, ano yung mga titingnan natin? Yung mga pumasok na pera, because to my initial observation na binigay sa atin, this about 2.3 or 2.2 billion pesos na pondo ng gobyerno na inilagay po sa FISGO, which is na NGO siya, foundation siya na tinayo for that purpose. Ano po?
5: Iginiit ni Matibag na fact-finding pa lang ang isinasagawang investigasyon.
7: Sisilipin dito kung nasa ilalim sa audit at liquidation ang mga gastusin gaya sa uniforme, pagkain, allowance, biyahe at iba pang transaksyon. Pinabulaan na naman ni Matibag ang mga paratang na ginagamit ng NBI ang investigasyon upang takutin o impluwensyahan ang mga senator judge sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
5: Nilinaw rin ni Matibag na hindi nasaklaw ng fact-finding investigation ng NBI ang mga aligasyon laban kay Transportation Secretary Vince Dizon dahil na-imbestigahan na ito noon at na-dismiss ng ombudsman. Pero anya, maaari pa rin tawagin si Dizon bilang resource person kung makatutulong ang kanyang testimonya sa paglilinaw ng mga isyong sinisilip ng NBI. Ipinagtanggol din ng palaso ang NBI sa investigasyon nito. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, walang dapat ikatakot kung walang ginawang mali. Hindi rin daw panggigipit ang ginagawa ng NBI laban kay Senator Cayetano.
8: So hindi dapat magkaroon ng reaksyon na dahil iimbestigahan lamang ay sila ay isa-isahin na. Kapag ganun kasi ang mga pananaw, dapat siguro, sana, ay hindi. Dahil maaari silang pag-isipan na kayo ba'y guilty?
5: Ayon pa kay Castro, may nagtimbre lang daw kay Matibag sa isyu ng korupsyon sa 2019 SEA Games Project. Nangyari raw yan nang makipagpulong si Matibag sa New Clark City para sa itatayong NBI Academy. May pila pa sa ring din si Castro kay Cayetano.
8: Ang bagong Pilipino ay hindi basta-basta sumusuko. Hindi magagalit at hindi mangangatog. Kahit sa imbestigasyon ay siya ang maturo.
5: Nang tanungin naman kung may mensahe si Matibag kay Senator Alan Peter Cayetano, anya, walang personala.
6: Wala naman, pero katulad niya na palagi nagdadasal ay ipinagdadasal ko rin siya. At wala naman tayong balak na siya ay personalin o naman.
5: Sagot naman ni Senator Cayetano, magsasagawa rin siya ng investigasyon, pero kaugnay naman sa flood control scandal.
9: Di kayo halata, ha? Slight lang, investigahan niyo yung Southeast Asian Games of 2019. Tapos, ako naman, 10 na nga aming mga kasama na ngayon ay nasa minority, investigahan naman namin ang flood control. Deal?
3: Samantala, may pasabog daw sa impeachment court si NBI Director Melvin Matibag oras na sumalang siya sa witness stand sa susunod na linggo. Bukod dyan, sa susunod na linggo rin pagdedesisyonan kung bubulat natin ba ang tax at bank records ni Vice President Sara Duterte. Narito ang report ni Marian Enriquez.
10: Para makitang walang tinatago at matuldukan na ang usapin sa kanya umanong hindi maipaliwanag na yaman, dapat nga bang pumirma na lang ng bank waiver si Vice President Sara Duterte? Tingin ng Malacanang.
11: Meron na po ba tayong nakitang Duterte na nag-sign ng waiver? Baka magka-pupukan pa ng mic dito. So, I don't think so. Hindi niya gagawin yan.
10: Ang tila tinutukoy ni Castro ay ang November 2024 na pagdinig sa kamera kung saan napikon si dating Pangulong Rodrigo Duterte at nag-akmang hampasin ng microphone si dating Senator Antonio Trillanes. Hinamon noon ni Trillanes si Duterte na pumirma ng bank waiver. Pero bilang kapalit daw, kailangang pumayag ni Trillanes na sampalin siya ng dating Pangulo. Sa huli, hindi pumirma ng bank waiver si Duterte. Sa susunod na linggo, inaasahang desisyonan ng Senator Judges kung ipasasabi na ba o hindi ang mga tax, AMLAC at bank records ni VP Sara. Ayon sa tagapagsalita ng impeachment court, asahan na raw na magtatanong ang mga Senator Judge. Posible rin daw na mangailangan pa ng mas mahabang panahon para mapag-aralan ito. Kahapon, naglatag ng dahilan ang prosecution at defense teams kung dapat ba o hindi dapat isabina ang mga records. Ipinunto ng prosecution na sa impeachment trial ni dating Chief Justice Renato Corona noong 2012, mismo sila presiding officer Chief Escudero at Senator Judge Alan Peter Cayetano na hukom din noong paglilitis ang nagtalakay na dapat masuri ang mga records ni Corona pati sa mga panahong hindi pa ito Chief Justice. Iginit ng prosecution, mahalagang masuri ang mga dokumento para mabigyang linaw ang umano'y hindi maipaliwanag na yaman ng DC.
12: Kailangan makita ng publiko at ng mga Senator Judge ang tunay na kulay ng Vice Presidente at larawan ng kanyang buong pagkatao bilang isang lingkod bayan. If she amassed staggering amounts of unexplained wealth while she was a Vice Mayor and Mayor, doesn't that say a lot about her unfitness to serve as a Vice President?
10: Ang sagot ng defense team, fishing expedition, ang hiling na sabina. Hindi rin daw nasasakop ng desisyon sa corona impeachment ang asawa ng vice na isang pribadong mamamayan. Malalabag daw ang due process, right to privacy at confidentiality ng vice. Sobra-sobra rin daw kung bubusisiin pati mga record ng vice noong siya ay vice mayor pa lang ng Davao City.
13: Impeachment is not a magic word or a magic wand that one can just wave to transform an illegal act into a legal act, to transform unlawful access to lawful access. That is not what the Constitution contemplates.
3: Ang usapin ng tax at bank records ni VP Sara ay paghahanda para sa pinakahuling article na ipipresenta ng prosekusyon, ang unexplained walk ng bise. Sa pagpapatuloy ng paglilitis sa susunod na linggo, tatalakayin pa rin ang alegasyon ng pagbabanta ni VP Sara sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez.
10: Inaasahang sasalang si NBI Director Melvin Matibag na meron daw pasabog ayon sa prosekusyon. Siya raw ang kukumpleto ng naratibo ng naunang dalawang testigo mula sa NBI.
14: Siya lang masasabi ko, mabigat.
15: Being the head of the bureau, he has access to all of the records sa lahat ng noon. Kumbaga, he has the keys to the castle. Eh. I'm sure mag-expect kayo ng fireworks next week. There will be fireworks.
14: Bring your laptop.
10: Sagot ng defense team, handa sila.
16: I don't want to speculate kung ano yung purpose no, ni Director Matibag, but I suppose meron pa silang inihahanda na sasabihin niyang karagdagan doon sa mga nasabi ng NBI agent. So kami naman po, siyempre po, prepared din naman kami at patuloy pa rin kami naghahanda para sa isasagawang cross-examination kay Director Matibag kung kinakailangan depending kung ano yung lumabas sa kanyang direct.
10: Ang Malacanang umaasa na lalabas ang katotohanan sa paglilitis.
8: Hindi magic word ang impeachment. Hindi magic wand ang impeachment. Pero ang magic word ay truth.
10: Nagbabalita mula sa frontline, Marian Enriquez. News 5.
2: Pinusisi naman po sa Senate Impeachment Court ang video clip ng pagbabanta ni Vice President Sara Duterte kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa unang anim na araw po na paglilitis. Para po sa prosecution, yan po ang pinakamalakas na ebidensya. Habang ang depensa ay pinunto ang konteksto na itong report.
17: May isang sakna ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Liza Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka pumigil ha. Hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes.
18: Ang video clip na yan ng pagbabanta umano ni Vice President Sara Duterte sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez ang pinakamalakas na ebidensya raw na ipinresenta ng prosecution. Sa unang anim na araw ng impeachment trial, unang sinagot ang mga tanong na, totoo ba ang video na yan? Baka naman AI yan. Sagot ng unang testigong si NBI Senior Agent John Mark Kalilong.
19: After screen recording, there's an output video. I compared the output video with the November 23, 2024 video and ensure that the contents are identical.
18: Kalaunan mismong defense team na ni VP Sara ang gumamit ng naturang video at ipinunto ang konteksto kung bakit nasabi ng bise ang mga sinabi niya. Triggered lang daw si VP dahil inaagrabyado ang kanyang staff.
20: Sinasabi po ba ng depensa na yung mga alleged threats o alleged incitements ni VP Duterte ay prompted nung detention ni Attorney Lopez?
21: Yes, Your Honor. There was a systematic oppression made by the House of Representatives dating back from even before their mini-trial, Your Honor.
18: Nang ma-authenticate ang video, mas lumalim ang usapan. Ang sunod na tanong, seryoso ba ang banta? Ang ikalawang testigo na si NBI Regional Director Attorney Jeremy Lotok, sinugundahan ang nauna ng pahayag ng kanyang tauhan na si Kalilong.
22: The utterances made by the Vice President was serious and the threat was real and actual, sir.
19: The threat is absolute, sir.
22: Okay. Thank you, Mr. President.
18: Muling kit ng depensa, importante ang konteksto. Hindi raw sapat ang kontrobersyal na pahayag para sabihin agad na merong high crime o betrayal of public trust. Paano rin daw sasabihin pagbabanta ang ginawa ni VP Sara? Ngayong hindi naman ito nagdulot ng takot. Banta ba talaga o baka naman babala lang?
23: Dapat ba na ang supposed victim nakaramdam talaga siya ng threats? Or is it enough that the general public considers the statement threatening?
24: Yung sagot po ng prosecution, hindi po galing sa opinion ng aking mga kasama. Ito po ay isang decision. No less than the Supreme Court of the Philippines. hindi po kailangan na yung recipient mismo nakaramdam ng takot or that sineryoso yung pagbabanta. Your Honor.
18: Ang plot twist pa, meron daw pagbabanta sa buhay ng pamilya ng bisen na kung tawagin Operation Romanov. Tanong kay Lotto, inimbestigahan niyo ba yan?
0: Who was the vice president claiming na pwedeng magpapatay sa kanya?
1: Again, Your Honor, yun po yung reason ba't nag-issue kami ng subpoena.
18: Pati ang mga mali-maling petsa at typo, hindi pinalagpas ng defense team.
23: And the affidavit also is November 6, dalawang typo carried over.
1: Asan yung affidavit? Hindi ko pa nakita, ma'am, yung affidavit na November
23: 6. Ikaw ang pumirma eh.
0: With all these mga infirmities, and you mentioned yesterday that your case is airtight, don't you think that these errors constituted violations of due process?
1: The existence of these typographical errors does not alter the fact that the video exists, does not alter the fact that the Vice President uttered those statements.
18: Eto pa, ang sinasabing Operation Romanov na banta raw sa pamilya Duterte, abay biglang nabaliktad. Ang totoo raw, bantayan sa pamilya Marcos. Ang pruweba, ang unang nagbanggit ng Romanov noon pang January 2024 ay walang iba kundi ang kapatid ng vice na si Davao City Mayor Baste Duterte.
4: Natatanong pa ba kung ano sinabi ni Mayor Baste Duterte patungkol dun sa Romanov?
1: When you go to bed tonight, think about the Romanovs. Yung po yata yung pagkasabi.
18: Hindi pa tapos ang laban. Sa susunod na linggo, huling isasalang sa witness stand si NBI Director Melvin Matibag para sa issue ng grave threats. Nagbabalita mula sa frontline, Leanne Los Baños, News 5.
3: Partner, yan yung kung netong unang dalawang linggo ng trial, video ng online press briefing, next week, puro numero naman pagkatapos ni Director Matibag kasi yung article of impeachment na isasalang tungkol na doon sa alleged misuse o maling paggamit ng public funds. To be specific, ito yung confidential funds. Kaya nag-ready na rin tayo, puro talaga numero naman yung kailangan natin makita.
2: At speaking of confidential funds, ito ay sumisentro doon sa mga nagamit niya bilang vice-presidente sa unang dalawang taon ba ito? At sa kanyang panunungkulan bilang DepEd Secretary Partner.
3: So lahat yan mabubusisi ngayon. May mga pinatawag ng official ng bangko, pati branch managers ng Landmark doon sila nagsimula. Samantala, sa iba pang balita, naglaan ng gobyerno ng 12.38 billion pesos para sa cash assistance na ibibigay sa mga low-income earner na apektado ng tensyon sa Middle East. Ayon sa Malacanang, 7.5 million na mga Pinoy ang makikinabang sa Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport Program. Halos kalahati dyan ang benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4PIS. 2,000 piso ang matatanggap nilang one-time cash aid.
2: Sa iba pang balita, mga kapatid, nadagdagan po ang mga Pinoy na kontento sa trabaho po ni Vice President Sara Duterte ayon po sa inilabas ng Social Weather Station or SWS. Sa datos, mga kapatid, tumaas po sa positive 31. Ito noong buwan po ng Hunyo. Mula po yan sa positive 29 noong pong buwan po ng Mayo. Pinakamarami po ang satisfied sa baluarte po ng bise sa Mindanao. Ginawa po ang survey noong June 20 to 29 sa 1,200 respondents. May margin of error po itong plus minus 3. At yan nga po ang ating tanong sa bayan ngayon pong araw. Ano po ang masasabi po ninyo sa pagtaas po ng net satisfaction rating ni VP Sara batay po sa pinakahuling survey po ng SWS? Pwede po kayo mag-comment sa Facebook at sa YouTube at sisikapin po namin basahin po ito mamaya, mga kapatid.
3: Sa ibang balita, nagulantang ang ilang customer ng Meralco dahil sa mataas na bill ng kuryente. At kahit sobrang kanilang pagtitipid, kakarampot lang daw ang nababawas sa bayarin nila. Narito ang report ni Gerard de la Peña.
6: Mula sa paggamit ng telebisyon, refrigerator at iba pang appliances, todo-todo na ang pagtitipid sa kuryente ng ilan nating kapatid. Pero sa kabila ng pagtitipid, nabulaga pa rin ang ilan sa mga customer na matanggap ang kanilang electric bill nitong buwan ng Mayo at Hunyo. Naabutan naming nagbabayad ng kanilang bill sa kuryente ang residente mula sa Santa Ana na si Nova Salvador. Umabot ng halos 4,000 piso ang kanyang bill.
5: Nagtanggal lang rep, hindi ka na nagra-rice cooker, nagkakalan ka na nga para lang bumawas. Wala pa rin, ganun pa rin. Eh ganun din, pag di mo binayaran, mapuputulang kami.
6: Aniya, nagreklamo na sila sa Meralco, tugnay ng hindi maipaliwanag na taas ng sa kuryente. Yan din ang hinaing ng isa pang customer ng Meralco na si Shirley Pukan ng North Caloocan. Umabot kasi sa halos 4,000 ang bill niya sa kuryente noong Mayo. Doble raw yan kumpara sa bill niya noong Abril na nasa higit 2,000 piso lang. At kahit sobra na ang pagtitipid, 500 piso lang daw ang naibawas sa kanyang bill nitong June.
7: Pinapakahirap ng isang simpleng mamamayan na magbayad ng napakalaking halaga. Tipid na talaga to the max. Para lang talaga maabot, makabili pa rin tayo ng pangintinas, pangbigas, panginat ng pangailangan.
6: Ilan lamang sila sa mga nagrereklamo sa biglaang paglobo ng sale sa kuryente. Kaya naman, ilang militanteng grupo ang sumugod na sa tanggapan ng Meralco sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. Panawagan nila, imbestigahan ang questionableng taas singil sa kuryente.
9: At saan napupunta ang mga additional unexplained charges na pinapataw ng Meralco sa mga ordinaryong Pilipino? At pangatlo, kung ito ay unexplained at hindi may paliwanag ng Meralco, ay ibalik sa mga consumers po natin.
6: Paliwanag ng Meralco, walang mga kahinahinalang singil sa mga customer. Dahilan umano ng biglang paglobo ng bill ay ang pinagsamang taas singil sa ibinebentang kuryente ng generation companies. At ang tumaas na konsumo dahil sa nagdaang mainit na panahon.
11: Yung usage nung June vis-a-vis yung usage nung May, ito yung May yung peak demand. Diyan nangyari nung pangailangan sa kuryente ng hindi lang sa Meralco grid pero buong Luzon grid, and I assume maging sa Visayas at Mindanao, no? So the consumption talagang tumaas, no? So naramdaman natin ngayong nagdaang dalawang buwan ng June at July. Mataas ang konsumo, mataas ang generation charge. Ang resulta, mataas na total bill sa customers.
6: Dahil dyan, naglabas na ng resolusyon si Senator Risa Ontiveros upang imbestigahan ang paglobo ng singil sa kuryente. Gayon din ang umano'y maling pagbasa sa metro ng kuryente. Handa naman daw ang Energy Regulatory Commission na bigyang linaw ang mga mekanismo para sa karapatan ng mga consumer. Yan ay dahil magtatapos na ngayong buwan ang no disconnection policy ng ERC para sa hindi agad makakabayad ng kanilang electric bill. Palalawigin daw ng ahensya ang pagpapatupad nito. Nagbabalita mula sa frontline, Gerard de la Peña, News 5.
2: Mas matas po na multang ipinata po ng Korte Suprema sa ilalim po ng psychological violence po sa social media. Nagugat po yan sa isang kaso ng dating magrelasyon kung saan ang lalaki po mga kapatid ay pinahiya at pinagbantaan ang napuntis niyang babae gamit po ang social media. Nahatulang guilty pong lalaki ng paglabag sa anti-violence against women and children of 2004 at sinentensyan po ng 6 na buwan hanggang sa 8 taong pagkakakulong at multa po na abot sa 100,000 pesos. Pero mapila po ang akusado hanggang sa kataas-taas ng hukuman. Pero sa huli ay hindi pa rin po siya ginatigan ng SC at mas itinaspang sa 6 hanggang sa 14 taon ang kanyang pagkakakulong. Ayon po sa Korte Suprema, magsisilbing babala po ito sa mga taong nagkakalat ng karahasan online at susubukang itanggi na hindi sa kanila ang account.
3: Samantala, ibinatura ng Supreme Court and Bank ang indirect contempt petitions laban kina Akbayan Party's Representative Percy Sandania, Presidential Advisor for Poverty Alleviation Larry Gadon at Political Analyst Richard Haydarian. Inihain niya ng ilang abogado matapos ang mga pahayag ng respondents kaugnay ng pagdeklara ng Supreme Court na unconstitutional ang ika-4 na impeachment complaint laban kay VP Sara. Ayon sa SC, dapat malaya ang paglalabas ng saloobin sa usaping politikal.
2: Dumaon naman po sa Maynila ang training ship ng Japan Coast Guard para po yan sa 4 na araw na pagbisita nito. Habang nandito po ang training vessel, magkakaroon po ng ilang serye po ng training ang Philippine at Japanese Coast Guard. Paraan po ito para mapalakas ang maritime safety ng dalawang bansa.
3: Pinaghahandaan na ang State of the Nation Address o SONA ng Pangulo ngayong buwan. Pero uninvited o hindi nga ba, imbitado si VP Sara. Narito ang report ni Mon Gualvez.
6: Taong 2023 pa, tumalo ng SONA o State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos si Vice President Sara Duterte. Katabi pa noon ng Vice si First Lady Liza Marcos. Sa sumunod na dalawang SONA ng Pangulo, no-show na ang VP.
12: No, I will not attend the SONA. I am appointing myself as the designated survivor.
8: Noong 2024, naging kontrobersyal ang pahayag ng bise nang sinabing hindi siya dadalo at itinatalaga nito ang sarili bilang designated survivor. Sa ibang bansa, yan ang hahaliling leader sakaling may mangyaring malaking sakuna na ikamatay ng iba pang matataas na opisyal na nasa iisang lugar. Absent din ang bise sa sona ng Pangulo noong nakaraang taon. Kaya nang matanong ang palasyo kung uninvited o hindi na ba iimbitahan ng bise sa sona ngayong 2026, sagot ng Malacanang, wala sa Pangulo ang desisyon.
13: Hindi po ang Pangulo ang mag-iimbita sa Vice-Presidente, kundi po ang House of Representatives.
8: Ayon sa palasyo, tinatapos na raw ng Pangulo ang kanyang magiging talumpati. Nakatakda sa July 27 ng SONA. Ang Metro Manila Development Authority o MMDA, puspusan na rin ang paghahanda.
14: Kami naman po ay support, support lang, especially sa traffic. May mga lead po na agencies, particularly yung Secretary General ng both houses, Congress and Senate. Yung protocol po ng Malacanang na amin po sinusunod.
8: Sa Sabado, magkakaroon ng walkthrough kasama ang PNP at iba pang ahensya para maplansya ang takbo ng traffic at seguridad sa paligid ng batasang pambansa sa Quezon City. Tinatayang nasa 1,500 na enforcers ang ide-deploy sa araw ng SONA. Magbubukas ng zipper lane para sa mga motorista at eksklusibong lane para sa mga dadalo. Hindi rin isususpindi ang number coding. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5.
3: Bago na ang binabantayang low pressure area sa labas ng bansa, malayo pa po yan at wala pang direktang epekto sa atin. Pero sa ngayon, hanging hagbagat ang nakakaapekto sa Northern Luzon. Kaya naman posible ang pag-ulan dyan sa Ilocos Region, Abra, Batanes at Babuyan Islands.
2: Alas sa 4:29 na po ng umaga, mga kapatid, balikan lamang po natin itong report. No? Umangat po sa positive 31 ang net satisfaction rating ni Vice President Sara Duterte. Bate po sa pinakahuling survey ng Social Weather Station or SWS, sa naturang survey lumabas po na nasa 58% po ang satisfied sa performance po ng bise, habang nasa 26% po ang hindi po masaya at 16% ang undecided. Itinuturing po ng SWS ang bagong net satisfaction rating ni Vice President Duterte bilang good. 2 puntos po ang itinas nito kumpara sa moderate, positive 29 po noong Marso. Isinagawa po ang survey no pong June 20 to 29 bago po ang pagsisimula ng impeachment trial. Ginawa po ang survey, mga kapatid, noong June 20 to 29 matapos po ang reorganization sa Senate leadership at ilang pong araw bago ang impeachment trial ng pangalawang Pangulo, at siyempre po aabot sa 1,000 to 200 respondents ang lumahok sa nasabing survey na may margin of error na plus minus 3. Samantala, bukod po sa bise, kabilang din po sa inalabas sa survey ang ilang pang mga pangunahing opisyal po ng ating gobyerno. Si Senate President Win Gatchaliam nakapagtala po ng positive 18. Si House Speaker Boji D umabot naman po sa positive 8, habang si Supreme Court Chief Justice Alexander Gismundo ay nakapagtala naman po ng positive 10. At yan nga po ang ating pong tanong sa bayan. Ngayon pong araw po na Biyernes, ano po ang masasabi po ninyo sa pagtaas ng net satisfaction rating ni Vice President Sara Duterte batay po sa pinakahuling survey? At siyempre po, tunguhin po muna natin itong mga komento po ng ating mga kababayan na nakikinig at nanonood po sa ating po mga social media accounts. Sabi po ni Sir Isidro Reyes, good morning bayan. At siyempre po, all the way Sara pa rin sa 2028. Good morning po kay LC Silvestre, kay Bobby San Juan, ganyan din po dito kay Ma'am Maria Anita Magallanes, at sa ating pong mga kapatid na nanonood po ngayon sa Facebook.
3: Good morning din kay Vincent Garcia, watching daw while eating dinner, ang ulam daw ay salmon head sinigang na ang sabi naman ni Luna Artemis 3295, nakakatawa lang daw kung bakit tumaas, saan daw at bakit. Pag wala palang ginagawa at patuloy na naninira yan, ang basihan ng pagtaas ng rating. Nakakatawa at di raw nakakapaniwala itong lokohan sa survey na yan.
2: Sabi naman po ni Olive Enriquez, hindi po naniniwala sa mga survey kasi po ilan lang ang mga respondents nila. 1,000? Buti sana kung nag-1,000,000 o 100,000 po ang respondents nila. Yan po ay komento ni Ma'am Olive Enriquez. Good morning po dito kay Weng Hara Elizera. Thanks God, it's Friday. And of course, happy weekend po sa lahat.
3: Good morning from Antipolo Rizal, Rosel Pastor. Ang nasabi ni JR Cabansag naman, sa totoo lang daw, sa Baluarte lang ng Mindanao, mataas ang rating ng Bise, pero sa Luzon at Visayas ay lagpak daw siya.
2: Ayan, hindi po kapanipaniwala yung survey na yan. Sabi po ni Ma'am Helen Dison, lukuhan lamang po yan. At nakakatawa lamang. At talagang makapagkakapi na lang po tayo habang nababasa itong mga report.
3: Last na, ito na muna si Fred Umali rin. Inuna pa raw ang impeachment kesa raw sa sikmura ng masa. Nakasingit pa yun.
2: Ayan po, manatiling nakatutok sa ating palatuntunan dito po sa Good Morning Bayan. At iba pang mga may init na mga balita. Abangan sa muling pagbabalik ng ating palatuntunan.

0: Nakakape na lang po tayo habang nababasa itong mga report.
1: Last na, ito na muna si Fred Umali rin. Inuna pa raw ang impeachment kesa raw sa sikmura ng masa. Nakasingit pa yun.
0: Ayan po, manatiling nakatutok sa ating palatuntunan dito po sa Good Morning Bayan at iba pang mga may init na mga balita. Abangan sa muling pagbabalik ng ating palatuntunan dito lamang po sa 105.9 True FM.
1: Laging true sa'yo, kapatid.

0: the 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Ang tambalang totoong matunog sa FM. Pinagsama ang dalawang henerasyon ng broadcast excellence sa radyo. Ted Palon, DJ Chacha, the country's broadcast icon, and the queen of FM radio. Bring you the true radio experience. Ted Palon, DJ Chacha, the true FM. Balita, informasyon, public service, entertainment, music, at araw-araw na inspirasyon para sa bawat Pilipinong naniniwala na radio is life. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 10 ng umaga.
1: Hindi ako nagsabing uuwi ako para sorpresahin kayo. Yun pala, ako ang susupresa. Hindi nyo kailangan bilugin ang ulo ko at pakainin ako ng mga kasinungalingan. Dahil narinig ko ang lahat!
0: Sana Lord, Lunes hanggang Biyernes, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Sa True FM, sa 105.9. Panahon na ng pagiging true, broadcasting on 105.9 Mega Manila, 106.7 Davao, 101.9 Cebu, and 101.5 Cagayan de Oro. True news, information, public service, entertainment, and inspiration. Kami ang True FM, laging true sa iyo, kapatid. Simulcast on True TV, on Signal Channel 19, and on TrueNetwork.ph. Good morning, Bayan! Sa True FM, sa 105.9, laging true sa'yo, kapatid. Simulcast sa True TV, sa Signal Channel 19. Regional News, mga kwentong mahalaga sa bawat regyon ng Pilipinas.
2: Mga kapatid, dalawang insidente po ng mga motor taxi rider ang pinatay ng mga pasahero nila pong hold-upper pala. Ang isa po sa mga suspect, pinagbabaril ang rider na una pong inakalang nasawi dahil na hit and run. Narito pong report ni Gary De Leon.
3: Pagkuha ng CCTV, makita ang paghabol ng motorsiklong lalaki sa nakamotor ding delivery rider sa Barangay Conchu, 13 Martires, Cavite. Maya-maya pa, maaaninag ang pagbaril ng lalaki sa delivery rider. Bumagsak ang rider at nilapitan ng gunman. Kinuha niya ang gamit ito at tinangay ang motorsiklo at inabandon na ang una niyang sinakyang motor. Agad dinala sa ospital ng mga sumaklolong motorista ang delivery rider. Ligtas na ang rider pero may mga tama ng bala sa kamay at katawan. Napag-alaman naman konektado pala sa isa pang krimen ang iniwanang motorsiklo ng suspect. Na-trace na nakarehistro ito sa isa pang motorcycle taxi rider na si Renren de la Viga. Noong una ay nakalang namatay sa hit and run si De La Viga.
4: Nandiyan na po ang nakita niya na meron ng mga bala ng mga cartridges doon sa crime scene. Kaya nalaman nila na ito ay hindi simple hit and run. Imbestiga sila ng malalim coordination sa ibang unit. Kaya napag-alaman na ito ay isang shooting incident.
3: Napag-alamang nabook ng salarin sa motor taxi si De La Viga sa Maynila. Pagdating sa Carmona, Cavite, ay doon na hinold up at binaril ang rider. Ang gunman ginamit pa ang cellphone ni De La Viga para humingi ng pera sa asawa nito gamit ang e-wallet. Nagsagawa naman ng joint operation ang Carmona at 13 Martires Police para tugisin ang suspect. Sa pamamagitan ng backtracking ng CCTV at pagtuntun kung saan nag-cash out ng pera mula sa e-wallet, ay naharap ang suspect sa Tondo, Maynila. Agad siyang ina-

0: Presto at kinilalang si Emas Panggala. Kwento niya, inutusan daw siya ng ninong niya na mang-hold up. Ito rin daw ang nagbigay ng baril sa kanya.
1: Ninong ko lang po. Ang ganda na lang po, sir. Alam ko pong mali po yan, sir.
0: Iniimbestiga na yan ng mga pulis. Na-recover mula kay Sanggala ang motorsiklo ng binaril niyang rider sa 13 Martres at ang baril na ginamit sa dalawang biktimang rider. Sinampahan na ng kasong robbery homicide at frustrated homicide. Kahapon lang, isang motorcycle taxi rider din ang namatay. Matapos pasakin ng hold-upper na pasahero sa Caloocan. Labis ang pagdadalamhati ng pamilya ng rider na si Fabio Norbete Jr. na breadwinner ng pamilya. Dumulog na ang kapatid ni Norbete sa programang Watis sa Radyo ni Senator Rafi Tulpo. Humingi siya ng tulong para sa pantustos ng naulian ni Norbete na 3 taong gulang na anak.
2: Ang kapatid pa po ay nagkapatid ko. Nahihirap po ng buhay ngayon. Hindi mo namin. Alam kung paano namin na.
3: Sandra,
2: pagtutulungan po kung paano namin na aling bata kung sa pag-aalaga lang po. Kaya po namin. Kaya lang yung suporta na panggatahas ng diaper itong araw-araw ng bata. Pagtutulungan po namin yan.
3: Magbibigay po ako ng 500,000 tulong para dun sa bata, sa anak. Mamaya po pupunta po dyan yung staff po ng RTIA para magpabot ng tulong. Okay. At kung ano po, may tutulong namin, huwag ko kayo magkatubili, sabihin po sa aming reporter. Ano po?
0: Nakulong na rin ang suspect sa pagpatay na kinuyog ng taong bayan dahil sa iwalay pang insidente ng pagnanakaw. Kinundi na naman ang kumpanyang Move It ang pagpatay sa kanilang rider. Nakikipagtulungan na raw sila sa mga pulis para sa investigasyon sa kaso. Nakipag-ungnarin na rin daw ang kumpanya sa pamilya ni Norbete at nagpaabot na sila ng tulong pinansyal. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5.
4: Salamat po kay Senator Idol Rafi Tulpo sa kanya pong tulong sa pamilya. Talagang nakakabahala po itong mga ganitong insidente. Itong nung nakarang araw, dalawa pala itong magkasunod. May isa pa palang insidente itong pamamaril. Talaga naman pong hindi po ito nakakatuwa, mga kapatid. Sana po matuldukan na po ito. Nakakabahala po para sa mga naghahanap buhay lamang po ng matino, mga kapatid, at nasasangkot sa mga ganitong mga insidente.
5: Tama, partner. Kaya sa mga kapatid din natin, mga rider dyan, ingat po tayo kahit saan, anong oras, anong lugar man po ang inyong pinupuntahan. Sa iba pang balita, tila pinabayaan at inabandonaraw ng kanilang mga magulang ang 3 nilang batang anak sa Rizal. Kabilang dyan ang isang sanggol na buong araw hindi raw pinalitan ng diaper at tubig lang ang ininom. Narito ang report ni Mon Gualvez, exclusive!
6: Ito po, kawawa na yung mga bata, iniwan po ng mga magulang kanina pa kung madaling araw.
7: Sa viral video na ito, nadat na ng mga residente ang mga bata na yan na iniwan ng kanilang kapitbahay. Isa riyan ng 8-month-old na sanggol na halos mapuno na ng dumi ang diaper. Nadatnan din ang 6 years old itong kapatid na may kapansanan at ang ate nilang 8 years old lamang. Natuntun ng News 5 ang bahay ng mga bata sa Barangay Bagong Bayan sa Pililla, Rizal. Kwento ng mga kapitbahay, madaling araw pa raw pala kahapon na tila inabando na ang mga bata. Gabi na nang mapansin nila mga ito.
8: Tubig nga lang po ang pinagdede dahil walang iniwan eh. Hindi kumain ng almusal, hindi kumain tanghalian. At yung hapunan, pinagbibigyan po nila lahat. Kaya po nila nalaman na wala na rito. Kasi nga, yung bata iyak na nang iyak. Hindi rin meron siyang anak na malumalaki ulo.
7: Base sa initial na investigasyon, dayo lamang sa pinili ang pamilya mula sa Pasig. Wala raw maayos sa trabaho ang mga magulang ng mga bata. At panlilimot lamang ang tanging pinagkakakitaan nila.
9: Masangsang pa rin yung amoy dito sa loob ng bahay kung saan nakita yung mga bata. Yan ay kahit pinalabas na o pinalinis na ng nagpapaupa yung mga gamit nila sa loob na halos puro mga marurumig damit at mga basura na naiwan dito sa lugar.
7: Sabi pa nga ng mga kapitbahay, madalas mag-away ang mag-asawa. Ang pinakahuli ay nito lamang Hunyo na umabot pa sa pagreklamo sa barangay matapos tuntukin ni Mister ang asawa dahil sa hindi raw pag-uwi ng misis.
8: Kaya hindi po nakauwi si nanay, nagpaumaga na lang kasi alam niya po na magkakaroon po sila ng pagtatalo dahil wala po siyang naiuwi.
10: Wala po siyang nadilihensya.
7: Nakausap ng News 5 ang panganay na kapatid ng mga bata na 15 anyos lamang. Humiwalay na raw siya sa pamilya dahil sa paggamit ng illegal na droga ng kanyang ama.
11: Gusto humiwalay sa kanila.
12: Para kung may bail lang gusto, mapunta po sa tama. Lagi pong bad trip yun. Ayun po yung baby po, yung 8 months yata. Ayun, sinasaktan niya rin po yun. Binubugbog niya po. Wala pong pinipili yung kahit sino. Wala po siyang konsensya.
7: Walo raw silang magkakapatid. Pero nasawi na ang dalawa. Ang isa dahil nagkasakit nung sila'y nasa Pasig pa. At ang isa naman matapos makagat ng aso nito lamang Abril. Pinaampo naman daw ang isa pa niyang kapatid habang isa ay kasama ng kaanak nila sa probinsya. Sa kabila ng lahat ng ito, hindi raw siya nagtatanim ng galit. Kaya mensahe niya sa kanyang mga magulang.
12: Unasan na sila. Sana ligtas sila palagi. Kayin lang. Diyos na bahala sa amin.
7: Nasa pangangalaga na ngayon ng Pilipinas Municipal Social Welfare Office ang mga paslit. Nabihisa na sila ng maayos at napapakain na rin. May ilang residente namang nag-aabot ng tulong sa mga bata. Yan ay lalo't hindi pa rin bumabalik o nagpapakita man lamang ang mga magulang ng paslit. Bagay na iniimbestigahan na rin ngayon ng pulisya.
4: Ilang pala yung nanay yung binubugbog ng lulong sa drogang tatay, pati pala yung 8 months old na anak partner. Sarap hambalusin yung tatay pag ganyan. Sa iba pong balita mga kapatid, na aresto po ng mga otoridad ang tatlo pong suspects sa Negros Oriental na wanted po sa pagpatay sa Amerikanong marine biologist. Ang isa po sa mga suspects sumuko rin. Narito pong report ng ating mobile journal, si Alexis Ebwe.
13: Sa tulong ng kinakasama ng pinaslang na American marine biologist na si Dr. Ken Carpenter, naaresto ang dalawang suspect sa krimen. Positibo silang tinukoy, sina alias MO at alias JF. Naalala kasi na kinakasama ng biktima ang tatu ng isa sa mga suspect. Kapag alamang din si JF ang dating empleyado na magkasintahan, kaya posibleng pamilyar siya sa pasikot-sikot ng bahay. Si alias JF din daw ang nangmolest siya sa kalibin partner ni Carpenter, habang si alias MO ang bumaril sa biktimang Amerikano. Ang kasabot naman nilang nagsilbing lookout na si alias CD sumuko sa mga otoridad. Sa ngayon, person of interest pa rin ang kalibin ni Carpenter at ang kapatid dito. Pero hindi ibig sabihin niyan ay sangkot sila sa krimen.
14: Hindi po natin i-discount nga lahat ang person of interest that necessarily mean that they are suspects, but they can shed light into the incident.
13: Isa sa ilalim naman sa isang forensic examination ang kinakasama ng doktor para matiyak kung naabuso siya. Kahapon, kinumpirma na ng pulisya na hindi siya sexually assaulted base sa resulta ng examination ng local health unit.
14: His chief will be checked by not really more competent pero mas complete na examination pong gagawin sa kanya. So we will find out kung she was really sexually assaulted.
13: Samantala, nakatakdang pumunta ng Pilipinas ang legal na misis ni Carpenter para kunin ang labi nito. Kinilala si Dr. Carpenter sa kanyang research para sa Verde Island Passage, isang isla sa pagitan ng Luzon at Mindoro, at sa pagtisigo laban sa China sa arbitration case ng Pilipinas sa South China Sea noong 2016. Pero ayon sa mga pulis, hindi pa nila nakikitang may koneksyon sa trabaho ang pagpaslang kay Carpenter. Pag nanakaw ang nakikita nilang motibo sa ngayon. Patuloy pang tinutugis ang isa pang suspect. Nagbabalita mula sa Frontline, Mobile Journal Alexis Ebwe, News 5.
5: Level up daw na akyat bahay ang nahuli ng barangay sa Tarlac City. Paano ba naman kasi naabutan nilang nasa banyo na amoy shampoo at sabon pa ang lalaking magnanakaw sana? Narito ang report ni Brian Castillo.
15: Nakaabang sa harap ng pinto ng banyo ang kagawad na ito nang rumisponde sa isang bahay sa barangay San Vicente, Tarlac City. Ang nasa loob ng banyo, isang lalaking subot-hubad. Nakaupo sa inodoro at mukhang katatapos ng maligo ng lalaki na isa palang magnanakaw. Kwento ng rumisponding kagawad, nagising at naalarma ang may-ari ng bahay nang makarinig ng ingay mula sa kanilang banyo. Laking gulat niya nang makita ang hindi kilalang lalaki na naliligo sa kanilang banyo. Agad niyang isinara ang pinto ng banyo para di makatakas ang nanloob na suspect. Natrap tuloy sa banyo ang magnanakaw. Doon na nagpasakrolo ang biktima sa barangay.
16: Nung pagdating ko doon yun nga, sabi ko sa kanya, huwag kang lumaban. Sabi ko, kagawad ako. Naliligo, basang-basa eh. Eh, nung amoy nito, amoy shampoo pa nga at amoy sabon eh. Iba na yung mga magnanakaw ngayon, level up na sila.
15: Sa inisyal na investigasyon, nakapasok ang suspect sa bahay nang pwersahing buksan ang pinto. Hinala ng mga otoridad, posibleng inakala ng suspect na walang tao sa bahay, kung kaya't naligo pa siya bago magnakaw. Nasa kustodiya na ng Tarlac Police ang suspect. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Castillo, News 4.
4: Pinatintos po ng mga netizens ang isa pong content creator sa Negros Occidental na nanghambalos po ng aso. Humingi na po ng pasensya ang lalaki at sinabing pang content lang daw po iyon. Narito pong report.
17: Nag-viral ang video ng 18 anyos na content creator sa Negros Occidental matapos mag-post ng video kasama ang isang aso. Sa naturang video, makikitang hinampas ng lalaki ang aso. Sa lakas ng hampas, napaiyak ang kawawang aso. Nakarating sa animal rights advocate ang video na yan. Natuntun ang lalaki sa video. Humingi ng dispensa ang content creator.
18: Wala kasi akong makontent kaya yun na lang naisip ko at hindi ko rin alam na bawal pala. Maayos lang naman ang aso ngayon. Mahirap lang kasi kami kaya gusto ko din makasahod sa Facebook. Kaya naisip kong mag-vlog. Hihingi lang po ako ng tawad sa lahat ng nagalit sa ginawa ko. Patawad po.
17: Pero ayon sa Philippine Animal Welfare Society o FOS, hindi pa rin absuelto ang content creator sa nangyari.
19: Ignorance of the law does not excuse anyone. So, matucharge pa rin siya. This is a crime. We have a responsibility to file.
17: Sa ngayon, nangangalap na ng detalye ang FOS para magsampa ng kaso. Ipinatawag naman ng mayor ng Cagayan Negros Occidental ang content creator. Ipinaliwanag sa kanya ang mga posibleng legal na kahihinatnan ng kanyang ginawa. Nagbabalita mula sa frontline, Faye Tobias, News 5.
5: Ninakawan at hinihinalang sinakal ng kumot ang isang ginang sa Dinalupihan, Bataan. Nakapulupot pa ang kumot sa leeg ng biktima at nakagapos din ang kamay nito nang madatnan sa kanyang bahay. Kwento ng kanyang kapitbahay, may nakita raw siyang motorsiklo na pabalik-balik sa bahay ng ginang. Kalaunan ay nagpunta ang kapatid ng biktima dahil hindi ito makontak. Doon pa lang nadiskubre ang bangkay. Pag nanakaw ang nakikitang motibo sa krimen, nawawala ang di patukoy na halaga na kita ng tindahan at isa pang cellphone ng biktima na may e-wallet. Iniimbestigahan na ng mga pulis ang insidente.
4: Ayon naman po sa 22 milyong pisong halaga ng ilegal na produktong petrolyo ang nasamsan o nasamsam sa Dinalupihan, Bataan. May gisa 100 litro po ng diesel, gasolina at ethanol po ang nakumpiska sa anti-smuggling operation ay kinasapon ng mga otoridad kayo na pong madaling araw. Nadiskubre po ang mga ito sa mga tanker truck na i-deliver po sana. Walo po ang naaresto dahil nakita ang wala po silang permit mula po sa Department of Energy. Naharap na po ang suspect sa kaukulang kaso.
5: Pasintabi po at masaya ng aming ibabalita. Natagpuan sa inodoro ng motel ang bangkay ng nasa 8 buwang gulang na lalaking fetus sa General Santos City. Duguan ang fetus at nakakabit pa ang puso at inunan nito nang makita ng staff sa inodoro. Dahil nabuo ang fetus, imposibleng ma-flush ito. Ayon sa inisyal na investigasyon ng mga pulis, fetus ang nakita sa inodoro. Ibig sabihin, puwersahan itong pinalaglag ng kanyang ina. Dagdag pa ng mga pulis, nakajakit ang babaeng mag-isang nag-check-in sa naturang kwarto. Hindi alam ang kanyang pagkakakilanlan dahil hindi siya nagbigay ng anumang ID sa motel. Sa ngayon, inaalam pa kung sino ang ina ng fetus, inilibing naman na ito ng barangay.
4: Alas 4:51 po mga kapatid, narito po mga balitang dapat po ninyo malaman sa iba't ibang lugar dito po sa Metro Manila.
20: Metro News!
4: Pansamantalang sinuspindi po si Special Operation Group Strike Force Head Gabriel Go sa pagsama sa clearing operations ng MMDA. Inilabas na rin po ng ahensya ang show cause order kay Go para po pagpapaliwanagin siya sa viral na paninita niya sa itong motoristang guru. Narito ang report.
21: Sir, pwede wag din ang iyero sa ano?
22: Kaniwa kayo?
21: Ano nyo, nakakit ito?
23: Dead ka naman eh. Huwag ka na lang magpapakilala ng pangalan mo.
24: Ang paninitang yan ni Special Operations Group Strike Force Head Gabriel Go sa isang guro walang helmet sa Baclaran, Paranaque. Umulan ng batikos mula sa iba't ibang grupo. Kaya ang MMDA, pansamantalang sinuspindi ang pagsama ni Go sa mga operasyon ng MMDA. Pero paglilinaw ni MMDA Chairman Romando Artes, hindi suspendido sa trabaho si Go.
25: Ang akin na po masasabi, hindi naman po siguro intention.
0: na magpahiya or i-generalize yung mga guro. Wala pong ganong intention, lalo-lalo na po sa aming ahensya.
24: May guidelines daw silang sinusunod sa pag-upload ng video sa social media, kabilang na ang pag-blur ng mga nahuli. Kung matatandaan, 2025 nang ipagbawal ang pag-vlog ng mga operasyon ng MMDA nang mag-viral din si Go sa paninita niya sa isang pulis sa Quezon City. Pero ayon kay Artes,
0: pag nasa public place, you don't have to seek the consent. You don't have to seek the consent. Yun yung paniniwala ko, personally and as a lawyer. But again, we'll review the policy and siguro mag-consult kami sa Data Privacy Commission para alam namin yung limits. And again, it's a legitimate government operation na ginagamit nga namin yung mga footages na yan sa protection din ng aming employer.
24: Dagdag niya, babalikan nila ang pulisiya ng clearing operations kaugnay ng insidente. Habang ang National Privacy Commission naman, iginiit na sa ilalim ng Data Privacy Act, magkaibang usapin daw ang pagbibideo ng mga ahensya sa mga operasyon nito at pagproseso sa nakuhang video.
1: Nung the fact na nag-object na yung tao, kahit sinabi na huwag niyo akong videohan, it also means na ayokong makita somewhere else dahil sinasabi nga po nila, it would seem that the teacher wanted to protect his integrity, no, as a teacher. The mere fact na nag-object na siya sa pag-video, sana hindi na po nila in-upload dahil nga nag-object na yung tao.
24: Sinusubukan pa ng News 5 na mahingi ang panig ni Go at ng mismong guro. Pero ang desisyon na yan ng MMDA, wini-welcome ng Teachers Dignity Coalition na isa sa mga unang pumuna at sumulat sa ahensya matapos mapanood ang video. Nagbabalita mula sa frontline, Margie Ventulan, News 5.
2: Patay ang 15 anyos na binatilyo sa Maynila matapos saksakin ng cutter sa leeg. Nakurso na dahan umano ang biktima ng suspect na menor de edad lang din. Narito ang report ni Mina Ongpauco.
3: Nagtatakbuhan ang magpipinsa na ito sa Blooming Street at Sobriedad Street sa Maynila. Nang masapul sa CCTV nitong Martes ng gabi, ilang saglit pa, huminto ang isa sa kanila na kinilalang si John Kenneth Docto. Hinarang niya ang humahabol sa kanila na 16 anyos na binatilyo. Pero sinaksak siya sa leeg gamit ang cutter. Sa pagkuha ng CCTV, kitang naglalakad na lang ang magpipinsan. Nakahawak naman si John Kenneth sa kanyang nasaksak na leeg. Hanggang sa tuluyang matumba, binawian ang buhay ang biktima. Sa inisyal na investigasyon, napagdiskitahan lang daw ng suspect ang magpipinsan. Nauna na raw tinutukan ng suspect ng patalim ang nakababatang pinsan ng biktima, kaya ipinagpanggol na ito.
22: Dito mismo sa kalsadang ito, nakurso na dahang abangan ang 15 anyos na magpipinsan. At dito na rin inundayan ng saksak gamit ang cutter sa leeg ng biktima. At nagawa pang makatakbo ang biktima ilang metro ang layo.
3: Labis naman ang pagdadalamhati ng ina sa pagkamatay ng panganay niyang anak. Nananawagan siyang panagutin ang menor de edad na suspect.
25: Napakasakit, ma'am. Sobrang sakit nila magulang, ma'am. Naamawalan ako ng isang anak. Ang panganay ko pa. Kasi ma'am, may pangarap yung anak ko ganyan sa mga kapatid niya sa akin. Gusto ko mangyari, ma'am. Magdusa rin siya. Magdusa rin siya. Mabilanggo siya ng habang buhay. Magdulay sa bilangguan. Kasi ma'am, kami abang buhay namin dadalinte. Abang buhay ako magdudusa dahil wala na yung anak ko. Hindi ko na maibabalik yung anak ko, ma'am.
3: Humihingi rin ang tulong pinansyal ang ina para sa kanyang anak.
22: Sa follow-up operation, nahuli na ang 16 anyos na sangkot sa insidente.
26: Lumabas na yung kanyang evaluation ng DSWD at nalaman daw na he acted with discernment. Ibig sabihin, alam niya yung ginagawa niya. At sasampahan ito ng kaukulang reklamo sa tanggapan ng tagutig para sa kasong murder by stabbing at grave threat dahil yung kasama rin nung ating biktima na pinsan niya na isang grade 8 student ay tinutupan niya rin nung bladed weapon.
3: Nasa pangangalaga na ng DSWD ang minor de edad. Nagbabalita mula sa frontline, Nina Ongpauco,
6: News 5.
4: Umawat ng pusa gulo ng mga lasing na lalaki pero namatay sa pamamaril ang isang pong tanod sa Pasig City. Ang dalawang grupo inawat niya, nagsuntukan daw dahil lang po sa masamang tingin. Narito ang report ni Brian Castillo.
15: Nagkakagulo ang dalawang grupo ng mga kalalakihang ito sa gitna ng kalsada sa Barangay Buting, Pasig City. Saktong napadaan ang mga rumorondang tanod sakay ng tricycle. Napatakbo ang mga tanod para awatin ang mga nagsuntukang lalaki. Makikita ang isang lalaking nakaitim na jacket na lumapit sa isa pang lalaki. Kinuha niya ang hawak nitong baril at sunod-sunod na nagpaputok sa kaalitang grupo. Paglampas ng dumaang truck, ilang tao na ang napahiga sa kalsada ng pagbabarili ng lalaki. Paika-ikang tumawid ang isa sa mga tanod habang nakahawak sa kanyang tagiliran. Ang tanod nakalapit pa sa tricycle bago tuluyang bumagsak sa bangketa. Tinamaan na pala siya ng bala. Nagpulasa naman ang ilang sangkot sa gulo. Makalipas ng ilang minuto, umabante ang isang pickup na nagsakay sa nabaril na tanod para isugod sa ospital. Pero dead on arrival ang biktima. Ayon sa kapitan ng barangay, titigan daw ang pinagmula ng away ng dalawang grupo.
7: Samara ito ninyo isa, sinita lang siya. Yun lang prinsip na lang sa mga pintuan. Ang gulo nga ng tanod natin, siyempre, may away, buba ng trike, umawat. So hindi niya naman napansin na meron na pumunang baril.
15: Galing daw sa inuman at mga lasing, ang mga lalaking nagkainitan, tatlo ang tinamaan ng bala. Kabilang ang nasawing barangay tanod, nagpapagaling naman sa ospital ang dalawang sugatan. Kinilala ang biktimang si Marlon Sabandal, 13 taon na siyang tanod sa barangay. May panawagan ang kaanak ng biktima sa mga sospek.
8: Kung sino po man na pumatay sa anak ko, sana makonsensya ka. Sana pagbayaran mo ang mga ginawa mo sa anak ko. Ang anak ko na pagkabayad na tao, naglilingkod lang sa bayad. Pero ginawa mo, pinatay mo siya.
7: Napakasakit yung nangyari sa anak ko. Kasi wala naman siyang ginawa mo, kundi magtrabaho lang, hindi ko matanggap.
15: Arestado na ang dalawang lalaking sangkot sa gulo habang patuloy na tinutugis ang lalaking namaril. Nahaharap ang mga nahuling sospek sa kasong homicide at frustrated homicide. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Castillo, News 5.
2: Nangangamba na para sa kaligtasan ng ilang motor taxi riders lalo't sunod-sunod ang krimen na sila ang binibiktima. Nag-viral nga ang isang rider na naglagay ng sulat sa kanyang helmet para huwag siyang saktan. Narito ang report.
24: Ito ang viral photo ng isang motorcycle taxi rider. Ilang araw makalipas patayin sa saksak ng ice pick ang isang rider sa Caloocan. Ang suspect, pasahero niya. Bukod dyan, isa pang delivery rider ang binaril. Kwento ng uploader ng viral photo na si Primo Bakonawa, pauwi na ang kanyang girlfriend nang i-share ang naturang larawan.
9: Naantig po ako. Nasaktan din po kasi syempre malala din po kasi yung krimen dito sa atin. Kaya po na-post ko po yun para awareness din at makalampag din po natin ang government pagdating po sa mga nangyayari po sa bansa natin.
24: Gaya ni Primo at ang viral na motor taxi rider, ilan pa sa mga kapatid nating rider at pasahero ang nangangamba para sa kanilang kaligtasan matapos ang mga insidente ng pagpatay.
10: Siyempre, apektado yung hanap buhay namin kasi yung nangyayari ngayon, sunod-sunod yung krimen. Natakot kami, lalo pag ang pasayar namin sa gabi, lalaki, yun ang inaano namin, kinakabahala namin. Tsaka yung mga lugar na alanganin, doon kami na babahala eh. Nag-pick up ka ng pasahero, di mo sure pagsakay niya kung criminal na ba yung sakay mo. Wala kaming assurance.
11: Pag bumabiyahe kasi ako, sir, namimili lang talaga ako ng booking. Malaking epekto yun sa aming mga riders, sir. Tulad yun, yung nangyari na yan, saksakan na yan, saka yung barilyan na yan. Siyempre, madami ng lugar na hindi talaga safe.
12: Nakakalungkot lang po, sir, kasi sunod-sunod na po eh. Kaya ako ngayon, doble ingat, pag sa gabi, hindi na ako masyadong nagsasakay pag lalo pag lalaki. Tsaka pag mga eskinita, hindi ko na pinapasok.
27: Umuwi ka agad kasi yun maaga eh. Ang masasabi ko lang, yung visible, mag-invisible yung mga kulis. Lalo na sa gabi. Kasi sa gabi lagi ang krimen eh.
24: para kay Rider Safety Advocate of the Philippines founder na si retired Police Colonel Bonifacio Busita, hindi na dapat makontento sa investigasyon at pagsasampa ng kaso o pagkulong ang kapulisan. Dapat daw masolusyonan ang krimen para hindi na ito maulit.
5: Ay kung huli nang huli na suspect, sundini, ina-address, ano ba yung tunay at malalim na dahilan? Eh pwede mo bukas or sa next week or next month, may mabibiktima rin.
24: Nagbabalita mula sa Frontline, Margie Bantulan, News 5.
4: Hindi natin masisisi ang ating mga kapatid na riders kung ganito may mga ito sila mga agam-agam at mga pangamba. Dahil nga dito sa sunod-sunod na insidente ng pananaksak, ito may pamamaril pa nitong kahapon. Nitong kahapon lamang ng umaga, partner, nung ako'y nag-almusal, ako eh pag nadadaanan ko itong kinakainan ko ito sa may Caico Street sa Sampaloc, Maynila, eh tumatambay ako doon ng isang oras lang pag umaga, pag umuwi ako sa tahanan. Mga kasabay ko dyan na kumakain mga riders.
2: Puro rider.
4: Tinanong ko sila kung ano opinion nila dun sa, yung insidente ng pananaksak at itong dalawang magkasunod. Sinabi nila, pinipili din nila yung mga, tinatanggap na booking. And may bilanggit sila sa akin ng mga lugar. Ito daw, peligroso na to para sa mga riders.
2: Alam na nilang lahat. May mga lugar na silang parang pare-parehong nababanggit. Na pagkaalanganing oras, medyo iiwas na daw nila yung mga lugar na yun.
4: Yung iba, Looban.
2: Yung mga tsaka yung mga may excuse kinita raw minsan, parang inaaral muna nila bago tanggapin daw yung booking.
4: Talagang, hindi po maganda sa ating mga kapatid na pakinggan itong mga ganitong report. Pero syempre, hopefully, matuldukan na nga itong mga ganitong insidente na involved po ang ating po mga riders, mga kapatid. Alas sa 5:04 na po ng umaga, bayan, at syempre po, tuloy-tuloy po nating basahin ang mga reaksyon ng ating mga kababayan dito po sa ating tanong sa bayan. Ano po ba ang reaksyon po ninyo sa pagtaas po ng net satisfaction rating ni Vice President Sara Duterte? Good morning po sa ating po mga kapatid. Nanonood po ngayon sa ating po Facebook Live, Oliva Enriquez. Hindi po ako naniniwala sa mga survey na iyan, sabi niya po. And of course, thanks God, it's Friday. Kaya sabi po ni Wenghara Elivera, dito po kay Jaisal Reyes sa Barnedo. Friday na po mga ka-GMB, TGIF po si Reggie at Miss Merrimon. Good din po kay Rosalina Dalangin at kay Adela Ahongmen na nalangin po sa ating pong palatuntunan.
2: Ang nasabi naman ni Joannes Navares, nagsasabi lang daw ang taong bayan na wala raw kwenta yung pamamalakad ng kasulukoyang administrasyon kaya raw tumaas ang satisfaction rating ng bise. At may nagsabi naman ito si Alex Laksamana, ang masasabi niya lang, numero lang daw yung survey. At hindi na nagtatrabaho ang bise, puro come tulad lang, hindi ka tulad daw ng administrasyon, puro trabaho, watching daw from Palau Island. Good morning!
4: Good morning! M.M. Aginto, Olteprise, survey lang po yan. Ang mahalaga ay nagtatrabaho ang Pangulo ng ating bansa. God bless us all. Sabi naman po ni Frank Agal, Bagasbas, di pa rin po natitibag ang Vice President. At hindi po ang impeachment trial ang magpapaluhod sa kanya. Rosalina Dalangin, nasa tamang edad ka na, imposible na hindi mo pa alam na bawal manakit ng aso. Ito po yung komento ni Ma'am Rosalina doon sa report natin kanina na yung content creator na sinasaktan yung isang aso.
2: Kawawa nga. Nagpapashoutout din itong mga teacher, mga nagtitrain din ito, na nagtitrain ng mga student-athletes sa palaro tsaka sa mga science trivia. Sila Sir Ryan Hilarion, kapag sila Sir AJ Saludes. At itong kapatid natin, si Sir Paul Adrian Samarita na nagpapabati sa kanyang love of his life. Shoutout daw sa love niya na si kay Andrea Castillo ng Imus, Cavite. Second week na rin na raw nila, mahal na mahal kita, sabi ni Paul sa Marita. Napaka-sweet!
4: Sana hindi lang sa umpisa ha, partner. At siyempre po, binabati ko rin po ang ating pong masugid na tagapakinig, si Sir Benjo Basas, na lagi po nang nakikinig po, tanunod po sa ating programa habang naghahatid ng kanyang misis sa maaga sa trabaho, mga kapatid. Ito pa naman po ang ating pong mga balita at informasyon sa muling pagbabalik ng ating palatuntunan. Good morning, Bayan! Dito po sa 105.9 UFM.
2: Laging true sa'yo, kapatid!

0: Entertainment on 105.9 True FM. Naging true sa'yo, kapatid! Mas pinalakas, mas pinasaya, mas pinatotoo ang 105.9 True FM. Mas marami pang dahilan para tumuto mula umaga hanggang gabi. 4 AM, simula ng araw sa Good Morning Bayan, kasama sila Ruth Cabal at Reggie Malinaw. 6 AM, makisabay kina Ted Filon at TJ Chacha sa mga pinakamainit na balita at usaping dapat mong malaman. Pagsapit ng 10 AM, samahan si Cheryl Costin sa Perfect Mornings para sa good vibes at makabuluhang kwentuhan. Pagdating ng 11 AM, abangan ng Sana Lord ang radio drama ni Lord De Vera. Sa 12 noon, narito ang One Balita Pilipinas. 1 PM, ang pinakabagong showbiz update sa Christopher Minute. At 2 PM, aksyon at public service sa Wanted sa Radyo, kasama si Idol Senator Raffy Tulfo. Pagsapit ng 4 PM, alamin ang pinakamahalagang issue sa StoryCon. 5:30 PM, unahin ang mga pinakamaiinit na balita sa Una sa Lahat. At 6:15 PM, ihahatid namin ang pinakakumpletong balita sa Frontline Pilipinas. Sa 8 PM, maki-heart to heart kina DJ Popoy at DJ Makirena sa Heart to Heart. At 9:30 PM, ibahagi ang inyong kwento kina DJ Tony Tony at DJ Labuching sa True Confession. Balita, impormasyon, public service, entertainment, kasama mo buong araw. 105.9 True FM, laging true sa'yo, kapatid.
1: One force, on air and online. One commitment. The Filipinos here and wherever in the world. One voice, adhering to the truth. Sama-samang nagpapakatotoo sa balita, sa kwento, sa serbisyo. Ito ang 105.9 True FM. Simulcast on True TV, the Signal Channel 19, and on TrueNetwork.ph. Laging true sa'yo, kapatid!
0: Good morning, bayan! Kasama si Ruth Cabal sa True FM sa 105.9 at sa True TV sa Signal Channel 19. Laging true sa'yo, kapatid! Bantay panahon, uulan o aaraw? Ito ang lagay ng panahon sa buong bansa.
2: Mga kapatid, alamin po natin ang magiging lagay po ng ating panahon sa susunod po na 24 oras sa mga darating na araw ngayon pong weekend. Baka kasama po natin mula po sa Pag-asa Weather Station si Ma'am Lian Loreto. Ma'am Lian, good morning!
3: Good morning po sir at sa lahat ng ating mga tigas-taybay. Mahina po yung ating habagat ngayon kaya posible nga po na maging mainit at malinsangan po yung ating buong araw sa halos buong Pilipinas. Although kung meron po tayong mga pag-ulan dahil lamang po ito sa mga thunderstorm activities sa hapon hanggang sa gabi. At inaasahan po natin yung ganitong panahon magpapatuloy hanggang bukas, although by Sunday hanggang Tuesday ay mas lalakas naman po yung ating habagat at inaasahan po natin magdadala po ng mga pag-ulan sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Asahan po dyan, may binabantayan po tayo ng bagyo, although napakalayo po ito at nasa labas ng ating area of responsibility. Hindi natin ito inaasahan na papasok ng PAR at hindi naman po magdudulot ng anumang epekto sa ating bansa. Within the next 48 hours, inaasahan po natin, malulusaw na lamang po ito. Yan naman po ang latest mula dito sa Pag-asa. Lian Loreto, magandang umaga.
4: Lian, may isang tanong lang ako. Ito kasi na pag-uusapan din ngayon, lalo online, pagkahabagat. Bakit daw pagka sinabing habagat, pero mainit, malagkit, malinsangan, tapos biglang uulan? Ano ba yung pinakamadaling paraan para ipaliwanag ano ba ang habagat?
3: Yung habagat po kasi natin, ito po isang weather system no, na kung saan yung hangin po natin ay nagagaling po sa southwest. O yun po, yung term po natin dyan, southwest monsoon. So generally, pag June, July, August, dun po nangyayari yung ating habagat. Now, kung ganito po kasi, yung southwest monsoon natin o yung hangin natin na galing dito sa West Philippine Sea ay nagdadala po yan ng moisture dun po sa ating mga kalupaan. At pagsapit po ng hapon, kung mainit na po yung mga karagatan natin at umiihi po yung habagat, ay napapwersa po yung pagbuo ng mga thunderstorms atin po yung mga nagdadala ng pag-ulan sa hapon hanggang sa gabi. So, yun po yung explanation usually kung bakit meron po tayong mga pag-ulan sa hapon during habagat season.
2: Opo. Talagang kanina, pinag-uusapan namin ni partner, kahit habagat niya, talagang malinsangan, medyo mainit pa rin po itong klima sa atin. Ma'am Lian, itong binabanggit po ninyong bagyo sa labas ng para binabantayan natin ay hindi po siya magpapaulan over this weekend, hindi po ba siya makakapekto sa atin?
3: Yes po, tama po. Itong bagyo po ay inaasahan po natin malulusaw na lamang within the next 48 hours at hindi naman po ito makakaapekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Dagdag ko lamang po, no? Nabanggit nyo nga po bakit habagat at mainit naman. Sa ngayon nga po, yung ating habagat ay mahina naman at nakakaapekto lamang po ngayon sa may extreme northern Luzon area. So, kaya po mainit at malinsangan sa halos pong bansa.
2: Ma'am Lian, maraming salamat sa mga impormasyong ibinahagi po ninyo sa amin ngayon pong araw po ng Biyernes. Magandang umaga po, Ma'am Lian.
3: Magandang umaga. Ingat po tayong lahat.
2: Alas 5:13 na po ng umaga, mga kapatid. Balikan lamang po natin itong buhos ng ating mga mainit na mga balita ngayon pong araw po ng
1: Biyernes.
2: Investigasyon sa anomalya sa 2019 SEA Games, patuloy po na pinapalagaan ni Senador Alan Peter Cayetano. Welta po na Senador, meron din na po silang iimbestigahan.
4: Net satisfaction rating ni Vice President Sara Duterte tumaas sa pinakahuling survey ng Social Weather Station.
2: NBI Director Melvin Matibag, meron daw pong pasabog na isisiwala sa susunod po na linggo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Habang ang mga tax at bank records po ng vice, bakit daw hindi na po ilabas kung wala naman pong itinatago?
4: Tapos sila naman sa ating mga kapatid, nabulaga na naman sa taas ng bilis sa kuryente. Ang Meralco may paliwanag dyan.
2: Isa na naman po ang motor taxi rider. Hinold up at pinatay ng kanyang pasahero sa Cavite. Kapatid po ng rider na sinaksak po ng ice pick, nagpatulfo.
4: Sanod na umawat lang sa gulo ng mga lasing, patay matapos mabaril sa Pasig.
2: Sabi pong balita abroad, Estados Unidos muli na naman pong naglunsad ng kaluwatkan ng pag-atake kontra Iran. Bilang po ng mga nasawi, umabot na po sa 35.
4: Sa Good Morning Good News, simbahan sa Cavite, kabilang sa finalist sa prestigyosong World Architecture Festival. Ang pamosong disenyong yan, abangan.
2: Sa ating pong sports balita, kupunan po ng Spain at Argentina maghaharap sa makasaysayang FIFA World Cup Final.
4: At entertainment news, most awarded film ng MMFF 2025 na Manila's Finest ipalalabas sa New York Asian Film Festival.
2: Pasada naman po natin ang mga dapat po ninyo malaman sa kalakalan.
1: Business News!
2: Hanggang 10 pisong taas sa presyo po sa diesel ang nagbabadya sa susunod po na linggo. Tantya po yan ng oil industry sources. Habang posible naman pong pumalo sa halos 5 piso ang kada litro po ng gasolina. Dahil pa rin po yan sa hindi po natatapos na tensyon sa gitnang silangan. Sa Lunes naman po, iaanunsyo ang pinal na presyo, mga kapatid.
4: Dumami pa ang mga batang Pinoy na maagang nagtatrabaho. Sa datos ng Philippine Statistics Authority, umakyat yan sa 3.1% noong 2025 mula sa dating 2.7% noong 2024. Katumbas yan ng 869,000 na working children. May ituturing na working children ang mga batang edad 5 hanggang 17 taong gulang. Pinakamarami daw dyan ay sa sektor ng agrikultura.
2: Inalis na po ng Pilipinas ang ban sa poultry products mula po sa Hungary. Ayon po sa Department of Agriculture, kasunod po yan ang abiso ng World Health Organization or WHO na ligtas na po sa outbreak ang foot and mouth disease ang naturang bansa. Tumupad din po ang naturang bansa sa International Animal Health in Standards. 2025 po nang ipataw ng Pilipinas ang nasabing ban. At mga kapatid, bumaba po ang akita ng LRT2 sa unang 6 na buwan ng taon. Sa datos, mga kapatid, halos 25% ang ibinaba kumpara noong isang taon. Dahil po daw yan sa mga ipinatutupad na diskwento sa pamasahe. Una na pong ipinag-utos ng pamahalaan ng 50% na discount sa ticket dahil po sa epekto ng mataas na presyo ng petrolyo.
4: Pinangangambahang humina ang sektor ng call center sa Pilipinas dahil sa artificial intelligence. Ayon sa isang global management consulting firm, dapat palawakin pa ang kaalaman sa ibang negosyo gaya ng manufacturing at tourism. Kailangan din daw na mag-invest ang Pilipinas sa mga infrastruktura na makakatulong rito. Kabilang na dyan ang BPO industry sa mga bumubuhay sa ekonomiya.
2: Dumako naman po tayo sa mga balitang dapat ninyong malaman sa iba't ibang panig ng mundo.
1: Foreign News.
2: Muli pong umatake ang Amerika sa bansang Iran nito pong Huwebes matapos tamaan ang isa pong barkong sinasabing gustong wasakin ang barikadang inilagay po ng Amerika sa hilagang bahagi ng Iran. Dahil po dyan, agad naman pong gumanti ang Iran sa mga kaliyadong bansa nito sa gitnang silangan matapos pong magpakawala ng drones at missiles. Nagbanta rin po ang Tehran kulang hindi po mas ng mas matinding pag-atake sa mga ito. Matatanda ang nabigo po ang sinagawang kasunduan sa pagitan po ng dalawang bansa. Kaugnay po ng tigil putukan, kaugnay pa rin po sa kontrobersyal na pag-control sa Strait of Hormuz. Ayon po sa mga opisyal ng Iran, umabot na po sa 35 kataong nasawi dahil po sa pag-atake ng Amerika, habang mahigit sa 100 naman po ang naitalang sugatan.
4: Inaprubahan ng US State Department ang potensyal na $1.96 billion na halaga ng armas na ibebenta sa Saudi Arabia. Kabilang sa proposal na ito ang Advanced Precision Kill Weapon System, Air-to-Air Guidance Sections at Air-to-Ground Guidance Sections. Bukod dito, inaprubahan din ang $484 million na halaga ng sustainment package para sa Kuwait. Kasama na rin dito ang aircraft components, parts and accessories, modification and support equipment at iba pa. Kabilang ang dalawang bansa sa mga may naka-istasyong base militar ng Estados Unidos na una na rin inatake ng Iranian forces.
2: Nagprotesta po ang ilang mga grupo sa Ukraine matapos pong tanggalin sa pwesto ang kanilang defense minister na si Mykhailo Fedorov. Tinanggal po si Fedorov, mga kapatid, sa kabila po ng kanyang 6 na buwang matagumpay na panunungkulan bilang kalihim ng national defense kontra po sa bansang Russia. Ayon po sa mga ulat, nagkaroon ni umano ng hindi po pagkakaunawaan sa pagitan po ni Fedorov at ng Armed Forces Chief na si Oleksandr Sersaki Kiev. Sa gitna po ng mga protesta, kagunay po rito, nagpahayag naman si Ukrainian President Volodymyr Zelensky na mananatili sa kanila pong hanay si Fedorov at pag-uusapan pa kung paano po ito isasagawa.
4: Patuloy naman tinutupok ng wildfire ang northwestern Ontario sa Canada at umabot na rin ito sa northeastern sa bahagi ng Estados Unidos. Sa tindi ng kalamidad na yan ay nabalot ang kalangitan ng makapal na usok. Bagamat umabot na sa 10 plus o very high risk ang air quality health index sa lungsod ng Toronto, hindi naman nababahala ang iba pang mga lungsod na nakapaligid dito. Samantala, ayon naman sa IQ Air, isang Swiss air quality technology company, mayroong pinakamalalang air quality ang Toronto sa buong mundo at kasunod nito ang Kinshasa ng Democratic Republic of Congo at New Delhi sa India.
2: Nasa 50 kataon naman po ang napaulat na nawawala o nasawi matapos pong tumawabang sinakyan po ng bangka sa karagatang sakop ng Eastern Libya. Napagalamang 10 pasahero lang po ang nakalangoy matapos pong tumaob ang nasabing bangka para po iligtas ang kanilang o kani-kanilang mga sarili. Nagana pong trahedya malapit po sa Barda Island sa labas po ng coastal city ng Turbok. Papunta po sana ang 6 migrante sa karagatan po ng Europa nang nangyari ang aksidente. Ito lamang pong Hunyo, 51 migrante din po ang napaulat na nawawala o nasawi dahil din po sa aksidente ng sinakyan po nilang bangka. Alas 5:20 na po ng umaga, mga kapatid, at tuloy-tuloy po tayo sa pagbasa ng mga comments at pa-shout out. Hindi po ang inyo pong mga komento sa ating pong tanong sa bayan ngayon pong araw po ng Biyernes. Ang ating pong TSB, ano po bang masasabi po ninyo sa pagtaas po ng net satisfaction rating ni Vice President Sara Duterte? Sabi po ni Sir Vincent Garcia, kung tutuman po ang resulta ng survey, ibig sabihin, marami pa rin po ang nagtitiwala sa Vice Presidente. Habang lalong ginigipit po ang BP ay lalong tumataas yata sa survey, hindi pa siguro kasali ang mga silent supporter sa survey. Sabi naman po ni Michael Ang, kape-kape na po mga kapatid habang nakikinig at nanonood po sa programang balitang ito pong Good Morning Bayan. At siyempre po kasama po si Ma'am Mary Mon Reyes at si Sir Reggie. Good morning. Nakatakot na pong abutin ang gabi ngayon sa Pilipinas. Marami na naman po ang addict na gumagala sa gabi, sabi po ni Sir Isidro Reyes.
4: Ang nasabi naman ni Arnold Reyes, o pareho na, Reyes to, yan daw nakakapagtaka bakit daw mataas ang score ng visa sa survey kung marami raw kaso ito at ni isa walang hinarap. Kung gusto raw ng bloodbath ng visa, sumalang daw siya sa witness stand nang ma-examine siya. Sabi naman ni Joel Mangaset, survey daw ay isang mind conditioning ng mga taong nais na i-manipulate ang takbo ng lipunan. Ilang beses daw na napapahamak ang bansa dahil sa ganitong mga sistema.
2: Ako partner, pag survey ang pinag-uusapan, ay siyempre, pag dating sa ganito, pupwede, may gabay tayo. Sa eleksyon, mga pre-surveys ako, hindi ako yung mga binuboto ko lagi, hindi nakabatay dun sa resulta ng survey partner.
4: Dapat binubusisi yung background, yung plataforma. Maliit ang trabaho ba, personalidad, may motibo pang maganda, hindi maganda sa bansa.
2: Baka may ano lang, may intensyong protektahan lang ang kanilang interes at negosyo, baka ganun. So, yun po. Ano, at napatunayan na po yan sa magkasunod na halalan, di ba? Iba yung lumalabas na
4: top yung sa senatorial candidates. Ito, nung una ang look sila, Senator Bam Aquino, Kiko Pangilinan, Ligwa, kinasa dulo sila. Pero nung natapos yung halalan, nasa taas sila ng leaderboard, nakapasok sila doon sa Magic 12.
2: Oo, ang pinag-uusapan natin dito partner ano, yung sa mga survey na komento ng ating mga kapatid. At siyempre po, ang inyo pong mga komento at reaction sa ating pong tanong sa bayan ay padala niyo lamang po sa ating pong Facebook Live, hindi po sa YouTube. Ano po bang masasabi ninyo sa pagtaas po ng net satisfaction rating ng ating pangalawang pangulo? At siyempre po, magbabalik po ang ating palatuntunan dito po sa 105.9 at UFM.
4: Laging true sa'yo, kapatid.

0: Dito ka na sa totoo, True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid.
1: This is The Road. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
2: For more information, visit fagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
3: May kwento ka ba? O gusto mo lang tumawa, makichika, at makisabay sa kulitan?
4: Mata.
5: Mata lang.
4: Ang pinapakita.
5: Mata
4: pa ng tigsa.
3: Tara na sa Heart to Heart. Kasama sila DJ Popoy at DJ Maki Rena.
5: Dragan lang ng dimples ni Popoy sa personal.
4: Ay, naku, gusto mo mag-swimming ka pa dyan.
3: Siguradong hindi ka mabobore sa kwentuhan, tawanan, kulitan, at asaran, pati na sa mga usapang puso na suwak sa gabi mo. Kaya pagkatapos ng mahabang araw, relax lang at makitambay kasama ang barkada sa radyo. Heart to Heart, ngayon sa bago nitong time slot, 8 hanggang 9.30 ng gabi, Lunes hanggang Biyernes, dito lang sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Nagkakatotoo sa balita, kwento, servisyo. Ito ang 105.9 True FM. Simulcast on True TV sa Signal Channel 19 and on TrueNetwork.ph. Laging true sa'yo, kapatid. Good morning, Lucaba! Good morning, Bayan! Sa True FM sa 105.9, laging true sa'yo, kapatid. Recap ng mga balita.
6: Dinipensa po ng Malacanang ang investigasyon ng NBI sa mga manumalya o manong proyekto sa 2019 na SEA Games. Hindi po na palasyo kay Senador Alan Peter Cayetano, hindi po siya dapat magpasindak kung wala po siyang kasalanan. Sabi naman po ni Cayetano, payag siya na imbestigahan yan. Pero iimbestigahan din daw po ng minorya ang flood control scam. Ayon po sa Malacanang, hindi panggigipit kundi mandato po ang ginagawa ng National Bureau of Investigation or NBI. Nauna na pong sinabi ni NBI Director Attorney Melvin Matibag na may mga lumabas na dokumento kagunay po ng kakulangan ng public bidding at unliquidated funds sa mga proyekto sa SEA Games. Chairman po ng Organizing Committee, si Senator Alan Peter Cayetano.
7: Abangan daw ang pasabog na testimonya ni NBI Director Melvin Matibag sa pagpapatuloy ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa prosecution, mala fireworks ang pasabog nila sa susunod na linggo. Ayon pa sa prosecution, si Matibag ang kukumpleto sa naratibo ng naunang dalawang testigong sina NBI Senior Agent John Mark Kalilong at Regional Director Jeremy Lotok. Sa pagtatanong ng depensa kay Lotok noong mga nakaraang araw, ilang ulit niyang sinabi na ang NBI Director lang ang makakasagot sa ilang tanong. Partikular sa umano'y mga banta ni VP Sara laban kay Pangulong Marcos, First Lady Liza at dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon naman sa defense team ni VP Sara, pinaghahandaan nila ang gagawing pagtatanong sa cross-examination.
6: Pinaghahanda na po ng State of the Nation Address o itong SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa July 27. Nang matanong po ang palasyo kung uninvited o hindi po ba iniimbitahan ang bise sa SONA ngayon pong taon, sagot po na Malacanang, wala po sa Pangulo ang desisyon. Hindi raw po ang Pangulo ang nag-iimbita, kundi ang House of Representatives. 2023 pa po nang huling dumalo ng SONA si Vice President Sara Duterte. Noong 2024, naging controversial po ang pahayag ng bise nang sinabing hindi po siya dadalo at itinatalaga nito ang sarili bilang designated survivor. Sa ibang bansa, yan po ang hahaliling leader sakaling may mangyaring malaking sakuna na ikamamatay po ng iba pong matataas na opisyal ng pamahalaan na nasa isa pong lugar.
7: Umangat sa positive 31 ang net satisfaction rating ni Vice President Sara Duterte batay sa latest survey ng Social Weather Stations o SWS. Sa naturang survey, lumabas na 58% ang satisfied sa performance ng bise, habang 26% ang hindi masaya at 16% ang undecided. Itinuturing ng SWS ang bagong net satisfaction rating ni VP Sara bilang good. 2 puntos ang itinaas nito kumpara sa moderate na positive or plus 29 noong Marso. Isinagawa ang survey noong June 20 hanggang 29 bago ang pagsisimula ng impeachment trial. Ginawa ang survey niya noong June 20 to 29 matapos ang reorganization sa Senate leadership at ilang araw bago ang impeachment trial ng vice. Aabot sa 1,200 respondents ang lumahok sa nasabing survey na may margin of error na plus minus 3. Samantala, bukod sa vice, kabilang din sa inilabas na survey ang ilan pang top government officials. Si Senate President Sherwin Gatchalian nakapagtala ng positive 18. Si House Speaker Boji D. umabot naman sa positive 8. Habang Supreme Court Chief Justice Alexander Jesmundo nakapagtala naman ng positive 10.
6: Samantala mga kapatid, dinilin naman po ni MMDA Chairman Attorney Romando Artes, hindi po suspended sa trabaho si Special Operations sa Group Strike Force Head Gabriel Go. May guidelines daw po silang sinusunod sa pag-upload po ng video sa social media, kabilang na po ang pag-blur ng mga nahuhuli. Nasunod po yun ang pamamahiyaw muna ni Go sa isa pong grung. Walang helmet sa Paranaque. Babalikan daw po ng MMDA ang polisiya sa clearing operations kaugnay po ng insidente. Habang ang National Privacy Commission naman iginiit na sa ilalim po ng Data Privacy Act, magkaiba pong usapan daw ang pag-review ng mga ahensya sa mga operasyon nito at pagproseso sa mga nakuhang video.
7: Sa gitna ng iniindang electric bill shock ng mga consumer, pinalawig ng Energy Regulatory Commission o ERC ang suspensyon sa pagpuputol ng serbisyo ng kuryente. Sa utos ng ERC, saklaw nito ang mga di nabayarang bill mula Agosto hanggang Oktubre. Ipinagutos ito ng ahensya sa gitna pa rin ng umiiral na State of National Energy Emergency sa bansa. Bukod sa pagsususpende sa service disconnection, papayagan din ang utay-utay na pagbabayad ng kuryente para maibsan ang pasanin ng mga consumer. Tiniyak naman ng Meralco na walang kahinahinalang singil sa mga customer. Ang paglobo raw ng bayarin ay dahil sa taas singil sa ibinebentang kuryente ng generation companies at ng pagtaas ng konsumo ngayong El Nino.
6: Posible pong magkaroon ng malakihang taas presyo sa kadalito po ng produktong petrolyo sa susunod na linggo mga kapatid. Bate po sa 3-day trading, nakitang tataas po ng 9 na piso hanggang sa 10 piso ang kada litro ng diesel. Aray mo, medyo malaki-laki ito mga kapatid. Habang 3 pesos at 50 centimo naman hanggang sa 4 na piso at 50 centimo ang posibleng dagdag sa kada litro ng gasolina. Maaari pa yung magbago dahil po may 2 araw na trading pa. Inaasa naman pong mag-aanunsyo ang oil companies ng sarili po nilang oil price adjustments sa Lunes.
7: Samantala, ibinasura ng Supreme Court and Bank ang indirect contempt petitions laban kina Akbayan Party's Representative Percy Sandania, Presidential Advisor for Poverty Alleviation Larry Gadon at Political Analyst Richard Haydarian. Inihain niya ng ilang abogado matapos ang mga pahayag ng respondents kaugnay ng pagdeklara ng Supreme Court na unconstitutional ang 4th na impeachment complaint laban kay VP Sara. Ayon sa SC, dapat daw malaya ang paglalabas ng saloobin sa usaping politikal.
6: Mas mataas po na multa ang ipinata po ng Korte Suprema sa ilalim po ng psychological violence sa social media. Nagugat po yan sa isang kaso ng dating magrelasyon kung saan ang lalaki ay pinahiya at pinagbantaan ang nabuntis niyang babae gamit po ang social media. Nahatulang guilty ang lalaki ng paglabag sa Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004 at sinentensyahan ng 6 buwan hanggang sa 8 taong pagkakakulong at multa na aabot po sa 100,000 pesos. Pero mapila pong akusado hanggang sa kataas-taas ang hukuman. Pero sa ulit mga kapatid ay hindi pa rin po siya kinatigan ng SC at mas itinaas pa sa 6 hanggang sa 14 taon ang kanya pong pagkakakulong. Ayon po sa Korte Suprema, magsisilbing babala po ito sa mga taong nagkakalat ng karahasan online at susubukang itanggi na hindi po sa kanila ang account at partner. Banggalan nitong mga kaso, mga pamba-blackmail, ganitong kaso na batayan sa kaso ng Korte Suprema na talagang namamahiya, papahiya ka sa online pag may ganitong mga problema.
7: At tama yan. Saka yung iba pa, bata, matanda, parang walang nakakatakas dito. Kahit na sino, pwede nang maka-experience ng ganyan. Pangit yun.
6: So, how about yung mga ano, yung mga nangungutang na sinisimi yun online?
7: Isa pa yun. Yung tas pinopost yung mga conversation nila online na hindi na raw sila sinasagot, tinakasan daw sila. Tingnan na lang natin. Sa iba pang balita, naglaan ang gobyerno ng 12.38 billion pesos para sa cash assistance na ibibigay sa mga low-income earner na apektado ng tensyon sa Middle East. Ayon sa Malacanang, 7.5 milyong mga Pinoy ang makikinabang sa Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport Program. Halos kalahati dyan ang benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4PIS. 2,000 piso ang matatanggap nilang one-time cash aid.
6: Alas 5:34 na po ng umaga, mga kapatid. Magandang morning kay Sir Darwin Cruz. Dito po kay...

0: Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport Program. Halos kalahati dyan ang benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4PIS. 2,000 piso ang matatanggap nilang one-time cash aid.
1: Alas 5.34 na po ng umaga, mga kapatid. Magandang morning kay Sir Darwin Cruz. Dito po kay Antoninita Oliva. Dito po kay Sir Ruben Paulete. At of course, dito po sa ating po mga kapatid na nanonood po ngayon, Ma'am Nala Rodriguez, magandang morning. Bal Acuesta, happy weekend po sa inyo. Marife Maming, nanonood po mula po sa Buak, Marinduque.
0: Lino Maranon, good morning. Good morning dito, Boss MNR. Hi, good morning sa'yo. Ito si Pedrito Perez. Shout out doon sa kanyang apo, Ari, Juno, and Anaya watching from Isabel Leyte. Ito naman si Lito Aguilar. Sabi kong totoo raw ang survey, wa-effect daw ang 2 taon na paninira at araw-araw daw na press con sa ilang mga mambabatas tungkol daw dito sa impeachment. Baguhin na lang daw ang gimmick. Samantala, yung iba naman sinasabi ni Pedrito Perez, wala raw silang pakialam sa rating-rating basta raw ma-impeach ang vice. Ito namang si Pedrito Perez daw, maski on top daw ang vice sa rating, impeach pa rin daw ang usapan.
1: Yan niya din ang komento niya sa Facebook Live natin. Magandang morning. Magandang morning. Mapahinga agad ni Isabel Leyte ha. Ito mga katuluan ha. Eastern Visayas, Tamar, Leyte ng Biliran niya nagkikita hining aton programa via online. Madamong salamat gihapon. Milo Lau, good morning bayan. Maraming nagtitiwala sa kanyang katapangal, prinsipyo. Ito po'y pagtitiwala na Pilipino sa kanyang panindigan sa gitna po ng pamumulitik at pag-atake at paggulong po ng kanyang impeachment trial. Yan po ang komento ni Sir Ruben Chan. Di po kasi nila mapalabas ang mali-maletang ninakaw po ng taong gobyerno at inflation po na sobrang taas ng bilihin na di po nila maresolba.
0: Sabi ni Jonathan Noel, 2013... Teka, nagkaroon tayo ng ilang ano dito. Good morning muna sa inyo. Yung iba, ito muna. Unahin natin si Baby Salera. Sabi, wala raw garantiya yung survey. Ano raw ang nangyayari sa isang senador? Nabanggit niya doon sa comment.
1: Kaya nga. Paano po di tataas ang focus nila, mga kapatid, sa impeachment? Pero ang flood control at growth projects, wala pong napapanagot na matataas na buhaya. Paano po magtitiwala ang tao sa gobyerno pati na po sa konstitusyon binabaliwala? Bakit puro krimen na lang po ang nangyayari sa ating bansa? Pumikilos bang ating gobyerno? Akala ko ba bumababa po ang krimen? Kaya po huwag po tayong magbabalita po ng tapos, sabi po ni Sir Ruben Chan.
0: Si John Yit sa Best Survey, mindsetting lang po yan para kunwari ang busy pa rin daw ang gusto ng tao sa kabila ng mga isyong kinakaharap niya. Si Jerry Jr. Tayaben, good morning from the City of Fine.
1: Lena Galusig, palaginip lang po ang survey siguro. Nagpa-survey mga DDS, sabi po ni Ma'am Len Galusi. Good morning po kay Agusto 5. Good morning. Watching from Kuwait.
0: Raul Yanos, good morning. Lehis Salonga, good morning. Nagmarami daw ganun sa Maynila yung mga talamak nga na insidente ngayon na ang daming delikado, may mga namamatay. Ito pang sila Arnold Reyes, good morning. Master Neri, sinasabi safe na safe daw ba talaga ang Pilipinas? Anyari na raw.
1: Yan po ang komento ng ating mga kapatid sa ating pong tanong sa bayan. Ano po bang masasabi po ninyo sa pagtaas po ng net satisfaction rating ng pangalawang pangulo? I-comment nyo lamang po at ang huling bahagi po nito ay sisikapin po namin mabasa po mamaya lamang po mga kapatid. At syempre po, ang iba pa mga balita tutugan sa muling pagbabalik ng ating palatuntunan. Good morning, bayan! Dito po sa 105.9 True FM.
0: Laging true sa'yo, kapatid.
2: Laging may balita, impormasyon, serbisyo, saya at inspirasyon sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid! Mas pinalakas, mas pinasaya, mas pinatotoo ang 105.9 True FM. Mas marami pang dahilan para tumutok mula umaga hanggang gabi. 4 AM, simula ng araw sa Good Morning Bayan, kasama si na Ruth Cabal at Reggie Malinaw. 6 AM, makisabay kina Ted Pailon at PJ Sasha sa mga pinakamainit na balita at usaping dapat mong malaman. Pagsapit ng 10 AM, samahan si Cheryl Costa sa Perfect Morning para sa good vibes at makabuluhang kwentuhan. Pagdating ng 11 AM, abangan ng Sana Lord ang radio drama ni Lord De Vera. Sa 12 noon, narito ang One Balita Pilipinas. 1 PM, ang pinakabag

0: Showbiz Updates sa Christopher Minute at 2 PM. Aksyon na public service sa Wanted sa Radyo kasama si Idol Senator Raffy Tulfo. Pagsapit ng 4 PM, alamin ang pinakamahalagang issue sa StoryCon. 5:30 PM, unahin ang mga pinakamaiinit na balita sa Una sa Lahat. At 6:15 PM, ihahatid namin ang pinakakumpletong balita sa Frontline Pilipinas. Sa 8 PM, maki Heart to Heart kina DJ Popoy at DJ Makirena sa Heart to Heart. At 9:30 PM, ibahagi ang inyong kwento kina DJ Tony Tony at DJ Labuching sa True Confession. Balita, impormasyon, public service, entertainment, kasama mo buong araw. 105.9 True FM, laging true sa'yo, kapatid. Panahon na ng pwestang nagpapakatotoo. Ito ang 105.9 True FM, simulcast on True TV sa Signal Channel 90 and on TrueNetwork.ph. Laging true sa'yo, kapatid. Good morning, bayan! Sa True FM sa 105.9, laging true sa'yo, kapatid. Simulcast sa True TV sa Signal Channel 19. GMB! Banners pouring ng mga balita, ng mga balita.
1: Alas 5:40 po mga kapatid, puntahan po natin ang mga mainit na mga balita mula po sa iba't ibang mga pahayagan. Unahin po natin ang Philippine Daily Inquirer. Marcos Nod seen as key to opening star records. ST Junks Rops versus critics of its own ruling on BP impeachment case.
2: Sa broadsheet na Manila Times, Corona trial provides for BP tax case. Dole overhauls government internship program.
1: Sa Manila Standard naman mga kapatid, BP trial may bleed into 2027. Palas says no politics in NBIC games approved.
2: Punta naman natin ang iba't ibang tabloid. Una na riyan ang PM o pangmasa. 15 anyos, todas sa tarak ng kate sa leeg ng 16 anyos. House prosecution, target tapusin ang VP Sara trial bago magpasko.
1: Sa pahayagang Filipino star ngayon, 7.5 milyong low income may dagdag na ayuda. Pasabog po sa testimonyo ni Matibag Asahan. Tuloy po tayo sa ating pong balitaan mga kapatid. At syempre po sa ating pong anunsyong bayan.
0: Anunsyong bayan!
1: Sa mga kapatid po nating Q-citizens o residente po ng Quezon City, gugulong na po ang caravan series papunta po sa inyo. Samantalahin po ang isang araw na punong-puno ng libreng serbisyo para sa inyo. Ito po'y gaganapin sa Lunes, July 20 at mula po alas 8 ng umaga sa Barangay Paltok Hall. Narayan po ang libreng serbisyo para po sa mga solo parent application, senior citizen ID renewal at application, PWD ID renewal at application at marami pa pong iba. Magdala naman po ng valid ID katulad po ng QC ID o anuman pong government issued ID. Maghahanda po ng dalawang o hanggang sa tatlong kopya ng inyo pong IDs at birth certificate. Sariling ballpen para po sa mabilis at ligtas po na transaksyon. Agahan nyo po ang punta dahil po first come, first serve basis po ito, mga kapatid na Q-citizen.
2: Sa mga kapatid naman naming negosyante o may-ari ng negosyo sa lungsod ng Valenzuela, ipinapaalala po na ang third quarter deadline para sa business tax ay sa July 20 ng taong kasulukuyan. At para less hassle at mas mapadali ang pagsasagawa nito, pwede na pong pumunta online sa pamamagitan ng hashtag PassPassPermit. Bisitahin lang ang www.valenzuela.gov.ph para masimulan ang transaction. Sabi nga nila, don't fall in line, go online.
1: Sa mga kapatid po nating nais magligtas ng buhay, pwede po kayong makibahagi sa gaganaping blood donation drive ng Pasig City. Ngayon po ang third quarter ng taon. Gaganapin po ito sa Lunes, July 20, sa Room 201 Temporary Pasig City Hall sa Barangay Rosario. Pangungunahan po yan ng City Health Department Blood Collecting Team. Bukas po ang blood donation drive na ito sa lahat po ng kwalipikadong donor, lalo na po sa mga kawani po ng pamanang lungsod ng Pasig. Makiisa po sa gawain ito, mga kapatid!
2: Sa mga kapatid natin dyan sa Binyan, sa Laguna, pwede na po kayong makabili ng dekalidad pero abot kayang mga produkto. Aarangkada po ang kadiwa ng Pangulo sa Barangay San Antonio Hall sa Hulyo 31. Iba't ibang mga pangunahing bilihin ang mabibili na may diskwento sa mga booth mula sa iba't ibang ng Calabarzon. Yan po ang kadiwa ng Pangulo sa Binyan, Laguna ngayong July 31.
1: Para naman po sa mga kapatid natin sa Naga City, kung gusto nyo pong matuto kung paano kumita mula po sa produktong pang-agrikultura, sumali na po sa Agricultural Training and Lecture Series, Agricultural Marketing o Agri-Kerkado. Ito po ay gaganapin sa City Agricultural Office, Urban Agri Demo Site and the Training Center sa Barangay Balatas. Ito po ay matatagpuan mismo sa harapan po ng Balatas High School sa Hulyo 21 mula alauna po ng alas 5 po ng hapon. Matuto po mula sa resource speaker at acting city agriculturist na si Mr. Ernesto Asensio III. Ang lecture series na ito, mga kapatid, ay libre para sa lahat.
2: Sa mga kapatid natin sa Cagayan City, sa lalawigan ng Isabela, magkakaroon po ng power interruption sa ilang bahagi ng lungsod ngayong araw, Biyernes, July 17, mula alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Ito po yung mga apektado ng power interruption. Ito ang sumusunod. Sa Tagaran, CMP Padilla Municipal Housing Compound, Bala Subdivision, Marik Compound, Kensington Subdivision, Kabaruan, Golden Shower Avenue, Paraiso Street, Catlea Subdivision, ilang bahagi ng District 1, Puzon Subdivision, Prensa CGC Rice Mill, OLPCC High School, Beverly Hills Subdivision, Phase 1 at 2, ilang bahagi ng Dacanay Street. Magsasagawa po ang ICELCO ng preventive maintenance at relokasyon ng mga poste para sa ilang proyekto po ng DPWH.
1: Alas 5:45 na po ng umaga, mga kapatid. Basahin po natin ang ating po mga komento at reaksyon sa ating mga social media pages na mga nanonood po ngayon sa Facebook, gayon din po sa mga nakikinig po sa 105.9 Blue FM. Good morning po kay Sir Emmanuel Martinez na at kay Mama Rosalina Dalangin. Puro gawa lang po mga kwentong barbero, sabi po ni Boncho Parena. Good morning, mga kapatid. Sabi po ni Sir Bobby San Juan, ang galing nyo magpasarap pero di kayo handa na maging magulang. Dapat pong makasuhan ng mga magulang ng mga batang yan, sabi po ni Ma'am Helen Dixon. Ito po yung komento niya doon sa report natin kanina na may sanggol na iniwan ng kanyang magulang na kasama yung may kapansanan din niyang katatandang kapatid.
2: Tubig lang iniwan para mainom ng mga bata na kawawa naman. Mm-hmm. Ito rin namang si Romel Dionisio, ang sabi yung sa survey, talaga raw ba, magkano raw ba ang natanggap? Yung ginawa raw sa EDSA Shrine per Wisho, ginawa nila yan, ano raw ang ambag nila?
1: Hindi na po kapanipaniwala ang survey na yan, kalokohan na po yung survey na yan, nakatatawa lang po talaga. Sabi po ni Ma'am Helen Dixon, good morning po, Ma'am Mary Mon at Sir Reggie na nunood po ngayon sa Ormoc City. At happy weekend po sa inyo. Good morning kay Sir Ruben. Ano po ngayon, kung tumaas ang trust rating ni Duterte? Para sa akin, hindi po ako bumabatay sa ratings. Ang tanong ko kay BP Sara, meron ba siyang ginagawa para sa bansa o mind conditioning lamang po ito?
2: Sabi naman ni Bangungot 1, win or lose daw sa case, just let it go, avoid the extreme headache. The corrupted country is soon doomed anyway and beyond surviving. Just let it go, live happy. Parang YOLO to, you only live once.
1: Sir Emmanuel Martinez, good morning. Ang pagdating rating ay kalokohan na lang po iyan. Nalilito na lang po ang mga tao ngayon. Hindi po mga tanga ang mga tao ngayon. Yun, sabi po ni Sir Emmanuel Martinez. Good morning dito kay Sir Elmer Abayam Tampos. Ako, hindi po ko naniniwala sa survey. Siyempre, yan po ay kagagawan lamang po ng Duterte camp. Marami po yata ang mamamayan ang ayaw po sa mga Duterte na.
2: Good morning kay Bangungot 1. At sabi naman ni Master Neri, yung presidential at vice presidential elections daw noong 2022, bakit daw landslide noong election na? So ito yung sinasabi nga na may pulso ngayon pero pwedeng maiba ang lalabas pag natapos na ang election.
1: Sabi ni Sir Michael, ang indikasyon po ito na panalo na ang Vice President Sara Duterte sa susunod na halalan. Sabi po ni Roll Quises, patuloy lang po yan na hindi po naniniwala ang taong bayan sa paninira po ng gobyerno. Obvious naman po kasi ito.
2: Sabi naman ni Lito Aguilar, sabi raw noon ni John Vic Remulla at Nartates, bumaba raw ang krimen. Ngayon, natameme raw sa talamak ng krimen na nakabilang pa dito ang mga minor. Kumibo naman daw itong mga ahensya.
1: Kahapon, may nakakausap ako ngayon, nagpapa-shout out ang aking grade 2 teacher.
2: Wow.
1: Si Ma'am Roda Magdalaga Baras. Siya po ay aking teacher noong grade 2 at kahapon, natanong ko siya kung natatandaan niya pa ako. At ngayon, nagpapa-shout out na sa ating programa. Ma'am Roda, good morning!
2: Happy birthday daw ulit kay Calvin Leo Malana. Ngayong July 29 daw ang birthday. Binabati rin yung mga pamilya ng Reyes, de Guzman, Lopez, Victoria. Ang daming pamilya na to.
1: Beta Velasquez, good morning bayan. Siyempre po, hindi po yan, hindi po totoo ang rating na yan. Mas titingnan po ang nagawa o gali at hindi po kurap na politiko. From Nanay Beth, dito po sa Alabang, Munting Lupa. Sir Alex Fuentes, good morning. Ma'am Roser Aguilar, hindi pa po ubos ang Intelligence Fund, sabi po ni Roser Aguilar. Siyempre po, shout out po sa Huno at Anaya. Apo niya po ito, si Ari, Huno at Anaya. Dito po sa May Isabel.
2: Edwin Yularan, good morning. Good morning sa'yo. Ang nasabi naman din niya, Baby Salera, pag hindi raw mabubuksan yung green BIR box, ang laman po nito yung tax records ng Bise, pati ng kanyang asawa, si Attorney Man Scarpio. Baka raw nakalimutan ang nangyari daw dati nung kay Erap Estrada. Alam niyo na raw ang pwede mangyari.
1: Ayan. 10 minuto po bago ang alas 6 ng umaga. Tumutok lamang po dito sa ating palatuntunan para po sa kalagdaga mga balik na impormasyon sa muling pagbabalik dito sa 105.9 at UFM.
2: Laging true sa'yo, kapatid.
3: Ang tambalang totoong matunog sa FM. Pinagsama ang dalawang henerasyon ng broadcast excellence sa radyo. Ted Payon, DJ Chacha, the country's broadcast icon, and the queen of FM radio. Bring you the true radio experience. Ted Payon, DJ Chacha, the true FM. Balita, informasyon, public service, entertainment, music, at araw-araw na inspirasyon para sa bawat Pilipinong naniniwala na radio is life. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 10 ng umaga. Spyron DJ Chacha, the true FM, the 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Simulcast sa True TV, the signal, channel 19. Good morning, bayan! Kasama si Ruth Cabal sa True FM sa 105.9 at sa True TV sa Signal Channel 19. Laging true sa'yo, kapatid! Good morning! Good news!
1: Matapos po ang halos 7 dekada na matampo sa summer, ang tinatawag po nating Mars Worm Snake o itong Ramaphosa Phlox Marxi na sinasabing Rare Blind Snake. Nauna na pong naitala na nananahan po ang pambihirang klase po ng ahas sa Samar taong pong 1957 at pagkatapos po noon wala pong ganoong impormasyon kung saan po nanahan. Gaano po ito pangkaraniwan o namumuhay pa ang ahas na ito sa kagubatan? Pero noong pong 2021, may mga namatampong Mars Worm Snake sa Paranas at malapit po sa Olot River. Ako po yung nakapunta na po dito mga kapatid nang magsagawa po ng Biodiversity Survey sa Samar Island Nature Park. Ang dalawang rare blind snake po na ito mga kapatid ay natagpuan sa mga maliliit na puno sa loob po ng limestone forest. Ang mga naitalang reptile mga kapatid ay mga ito po yung mga espesyo ng naturang na nasa scientific record mga kapatid.
2: Isa sa finalist sa prestigyosong World Architecture Festival ang Church of Our Lady of Mount Carmel sa Evo City sa Kawit, Cavite. Idinisenyo ang pamosong istrukturang yan ng Dominic Galicia Architects. Isa ito sa 416 na finalist na pinili mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Nakatakda namang ipresenta ang disenyo ng Church of Our Lady of Mount Carmel ng live sa mismong festival na gaganapin sa Broward County Convention Center sa Fort Lauderdale, Florida sa Amerika mula November 18 hanggang November 20.
1: Ito lang multo naman po ang atake ng isang asong Shih Tzu nang magpakita po bilang virtual background sa sinasagawang online meeting ng forum nitong si Sheila Castro. Ayon po kay Sheila, tumabi po sa kanyang aso at bigla po itong nakita sa online habang nag-growl po mga kapatid. At dahil po tila ay nakakatakot po na aparisyon ang eksena ng 2 taong gulang na asong ito, nagbiro po si Sheila na mukha itong multo na naghahanap hindi po ng ustisya ha, kung tinagahanap na nga chicken. Pati daw, aliw na aliw naman po mga netizens sa reel na ito at ang isa po ay nagsabi pang nagpaparamdam na po yung gutom. Sa ating pong sports balita,
3: Sports News!
1: Kasabi na po ang tapatan ng bansang Spain at Argentina para po sa finals ng FIFA World Cup 2026. Ito po ay matapos talunin ng Argentina ang England sa semis score na 2-1. Inaabangan po ang magiging tapatan po ng dalawang team dahil po player ng Espanya ang 19-anyos na football rising star na si Lamine Yamal. Kasabay po yan mga kapatid, viral ngayon sa social media ang ilang larawan ng Argentinian star na si Lionel Messi. Kasama po si Lamine Yamal noong pong baby pa lamang po ito noong taong 2007. At sa Lunes mga kapatid, magtatapatan po ang dalawang yan para po sa titulo bilang World Champions. At atin pong showbiz sa balita.
3: Showbiz News, ang latest sa showbiz. Mula sa trending na chika hanggang sa breaking news.
2: Viral ang open letter ng Queen of Telefantasia na si Angel Locsin para sa dating katrabahong si Senator Robin Padilla. Sa kanyang Facebook post, kahit papaano'y natuwa raw ang aktres sa pag-amin ng senador na isa itong komunista. Inalala pa ni Angel ang mga kwento sa kanya ni Robin tungkol sa buhay nito sa bundok. Pero, kuniwasyon ni Angel kung bakit nanahimik umano ang senador noong ma-red tag siya. Tinapos ng aktres ang kanyang mensahe sa panawagang quote-unquote, "Tama na kuya, gising na, hindi pa huli ang lahat." Paliwanag naman ng senador, hindi ang komunismo ni Karl Marx ang kanyang tinutukoy, kundi ang nauna pang uri nito na aniyay unang isinagawa ng mga Kristiyano at Muslim.
1: Ilang araw na lang po mapapanood na po sa New York Asian Film Festival ang most awarded film ng MMFF 2025 na Manila's Finest. Nakatakda po itong palabas sa Miyerkules, July 22 sa IFC Center sa New York City sa Amerika. Kasunod po nito ay ang question and answer session kasama po ang lead actor na si Piolo Pascual at ang director na si Raymond Red. Iikot po ang kwento ng Manila's Finest sa isang pulis na nahaharap po sa gang war, mga protesta bago po idilakaran noon po ang batas militar. Umakot pong pelikula ng walong parangal sa Metro Manila Film Festival last year tulad po ng Third, Best Picture at Best Cinematography. At sumayin niyo po ang Good Morning Bayan sa 2FM 105.9. Natin po sa inyo ang mga balitang dapat hindi mo malaman, mga balitang makatotohanan. Ako po, si Reggie Marina, kasama pong buong puwersa ng Good Morning Bayan.
2: Ako po naman si Mary Mon Reyes, ang inyong kaagahan sa balitaan. Samahan niyo kami muli sa Lunes dito sa 105.9 2FM at sa Signal TV Channel 19. Susunod na po ang Ted Filon at DJ Chacha.
1: Good morning, Bayan!

0: Lunes con Les, Good Morning Bayan. Sa True FM, sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid.
1: With Technogas Technique, cooking isn't just about making meals. It's about creating moments. Discover safe, durable, and high-performing kitchen appliances built to last with Technogas Technique. From cooking ranges and range hoods to built-in hobs, ovens, and other kitchen appliances, Technogas Technique is designed to bring elegance and efficiency to your kitchen. Experience Italian kitchen excellence with Technogas Technique, your cooking partner. That's the Technogas Technique.
0: Mas pinalakas, mas pinasaya, mas pinatotoo ang 105.9 True FM. Mas marami pang dahilan para tumuto mula umaga hanggang gabi. 4 a.m. simula ng araw sa Good Morning Bayan, kasama sina Ruth Cabal at Reggie Malinaw. 6 a.m. makisabay kina Ted Filon at TJ Chacha sa mga pinakamainit na balita at usaping dapat mong malaman. Pagsapit ng 10 a.m. samahan si Cheryl Costin sa Perfect Mornings para sa good vibes at makabuluhang kwentuhan. Pagdating ng 11 a.m. abangan ng Sana Lord ang radio drama ni Lord De Vera. Sa 12 noon narito ang One Balita Pilipinas. 1 p.m. ang pinakabagong showbiz update sa Christopher Minute. At 2 p.m. aksyon na public service sa Wanted sa radio kasama si Idol Senator Raffy Tulfo. Pagsapit ng 4 p.m. alamin ang pinakamahalagang ang issue sa StoryCon. 5:30 p.m. unahin ang mga pinakamaiinit na balita sa Una sa Lahat. At 6:15 p.m. ihahatid namin ang pinakakumpletong balita sa Frontline Pilipinas. Sa 8 p.m. maki heart to heart kina DJ Popoy at DJ Makilena sa Heart to Heart. At 9:30 p.m. ibahagi ang inyong kwento kina DJ Tony Tony at DJ Labuching sa True Confession. Balita, impormasyon, public service, entertainment, kasama mo buong araw. 105.9 True FM, laging true sa'yo, kapatid. Mas pinalawig, mas pinaghandaan, mas pinasaya, mas aabangan, mas pinalakas na puwersa sa radyo. Rinig na rinig at malinaw na mapapanood on air at online. Saan man may Pilipino, sa buong bansa, sa buong mundo. Ito ang True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Simulcast sa True TV sa Signal Channel 19.

0: Friday na to, guys.
1: Still Friday, Walking on a Dream by Empire of the Sun.
2: Well, sabi ko nga kay Big Boy kanina, siguro maganda mag-chillax music Friday na lang kaya tayo.
1: Perfect.
2: Oo, ang unang tugtog ay Chick to Chick ni Rod Stewart.
1: And yun nga, nabanggit natin itong Walking on a Dream na perfect na back-to-back songs ngayong Biyernes.
2: Kasi kapag talaga naguguluhan ka na sa takbo ng mundo, gusto mo na lang...
1: Gusto mo na lang minsan maging halaman.
2: Nasaan no? ngayon si Leanne Loreto para po dito sa sinasabing namumuong sama ng panahon. Mukhang ito'y manggagaling dyan po sa eastern part ng Mindanao. Good morning, Leanne.
3: Good morning, Manong Ted and DJ Chacha at sa lahat ng ating mga tigos baba. Subaybay. Tama po na meron po tayong binabantayan na bagong bagyo sa manang panahon. Ngunit malayo naman po ito sa ating bansa. Nasa labas po ng ating PER at huling namataan sa lang 2,965 kilometers silangan na southeastern Mindanao. Hindi po natin ito inaasahan na napapasok pa ng PER at within the next 48 hours ay malulusaw na lamang po ito at hindi makakaapekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Samantala, ngayong araw po ay mahinang habagat po yung nakakaapekto, especially dito sa extreme northern Luzon area. So most parts of the country po generally maaliwalas naman po yung ating panahon, although meron po tayong mga panandali ang buhos ng ulan sa hapon, dulot naman po ng mga thunderstorm activities. Inaasahan po natin yung ganitong weather scenario ay magpapatuloy hanggang over the weekend po at simula po Sunday hanggang Tuesday, inaasahan naman po natin mas lalakas po yung ating habagat at tsaka na po magkakaroon po tayo ng mga pag-ulan kung mas mag-strengthen pa itong habagat sa susunod pa ng mga araw. Yan lamang po na i-test mula dito sa pag-asa.
2: Yes po. Leanne, so ngayong weekend na ito, wala nang ganoong kalalakas na ulan dito sa mga lugar na nilindol, particular dyan sa Sarangani Province?
3: Yes po, although possible pa rin po magkaroon tayo ng thunderstorm activities. So kung meron man po, panandalian lamang po ito.
2: Ay, salamat naman ano, para sa relief nga na ating inaasahan. Pero bakit ang panahon, ang temperatura naman, Leanne? Ano ba yan? Parang Holy Week pa rin.
1: Oo nga, Leanne, lalo kahapon.
3: Yes po. Sa ngayon kasi, no, mahina talaga kasi yung ating habagat. Kaya po, mainit at maalinsangan po sa mga nakaraang araw. Although, yun nga po, ina-expect po natin within the next coming days ay mas lalakas po yung ating habagat.
2: Oh, sige. So, salamat na marami, Leanne, ha? At alam kong kayo ay patuloy lamang na nagsasakripisyo para sa bayan. Thank you, Leanne.
3: Maraming salamat. Ingat po tayong lahat.
2: Thank you si Leanne Loreto po ng PAGASA. Mga kapatid, tamang oras ngayon, ganap ng 10 minutes after 6 o'clock. Hatid sa atin ng Boss Mastery Coffee. Boss Mastery Coffee, alam mo na kagad. Amoy palang quality coffee beans at puno ng sangkap na galing sa ating mangosteen. Yes, yan ay may xanthone na siya pong mainam sa ating pong kalusugan. Pangangatawan, Boss Mastery Coffee, kapeng mangosteen sa sarap. Available yan sa Mercury Drug Watson, 7-Eleven, Tulsa Drug, at mga piling supermarkets nationwide. Thank you very much, Boss Mastery Coffee, baby girl. Good morning to you.
1: Good morning.
2: Nagbabalik ikulong t-shirt ka today,
1: naman,
2: ha?
1: Naman, ikulong. Hindi nakikita yung mandarambong dito sa ilalim, eh. O, ayan. O, ikulong. Para sa akin, ikulong ang lahat ng may kinalaman kung mapatunayan na sila ay talaga nagkamal sa pera ng bayan. Kahit ngayon, kahit noon.
2: Kahit noon.
1: Kahit noon, pag napatunayan, kulong nyo lahat yan.
2: Kahit ba 2019 yan?
1: Kahit anong taon. Sa flood control man yan. O sa issue man ng kung ano-anong bagay. Yan.
2: Alin na bagay.
1: Anong bagay yan? Saan mang ahensya yan? Pag napatunayan, kulong! Ikaw ang t-shirt mo. Buti na lang pinapaalala mo sa aming partner.
2: Ano ang t-shirt ng ating, ng inyong lingkod?
1: Ay, ako naman. Thank you for reminding us. Ikaw na lang yata talagang naghahanap. At si Tita Maricel Halili, nakita ko na po. Nasaan na si Zaldi ko? Sabi ni Maricel Halili.
2: Pwede matanong sa Malacanang press ko.
1: Tita Maricel.
2: Naginagawa ho bang effort ngayon ng gubernador?
1: Naman.
2: Talaga, para po mapauwi itong starring na ito sa flood control scandal.
1: Correct. Nasaan na si Zaldi Nyo?
2: Mga kapatid, ano ho, ngayon, Diyos ko po, sabi nga ng aking kausap kahapon ng isang negosyante, ano lang naman, nagkumustahan lang naman kami, pero ang tanong niya sa akin, malungkot eh ha.
1: Okay.
2: Sorry po, ang Friday na Friday, pero siguro ho kayo din mismo, ay nagtatanong, sabi niya, ano na nangyayari sa bayan, Ted? Yun ang sabi sa akin.
1: Sabi niya,
2: yung tanong
1: na?
2: Sa akin.
1: Ano
2: at
1: na,
2: ito yung pangalawang tanong na mabigat, mga
1: ano?
2: Kapatid.
1: Ano sabi?
2: May pag-asa pa ba ang bayan? Bigat, ano? Kayo ho ba nagtatanong din yan? Sa mga manggagawa ngayon na napakaagang gumigising. Kasi po, mga kapatid, alam po naman natin, komportable ang tulog itong mga taong ito. Wala silang kapag-problema sa kanilang pang-grocery, wala silang problema po sa pambayad sa electric bill, tubig,
1: walang problema
2: mga kasambahay nila, bodyguards nila.
1: Even yung price increase sa diesel, wala silang problema.
2: Presyo ng gasolina, wala silang problema. Ano po, ang kanilang pinong problema, kung anong bagong regalo ang kanilang ibibigay sa kanilang mga chika babes.
1: Sana,
2: kung anong kanila pong ibibigay ng regalo sa kanilang mga misis na kung saan po may duda na sa kanila. Alam mo yun, baby girl?
1: Sana,
2: ito yung mga taong walang ka-problema. Ang pinong problema, hindi sila makapagbakasyon kasi may impeachment.
1: Ay, naku pa sana,
2: hindi po ba? So, ito ho yung sitwasyon na ating kinakaharap. Eh, tayo ho naman, wala tayong choice. Hindi bumangon na maaga pa rin. Magtrabaho po at kumayod para po sa ating kanya-kanyang mga bayarin at obligasyon. So, sorry po Friday, pero gusto ko lang po talagang gisingin ang ating mga damdamin dahil ang lahat ng ito po ay magsisimula pa rin po sa atin.
1: Mm-hmm.
2: Sa ating pong pagpili ng ating mga leader. Hindi lang po natapos ni Ma'am Dina, yung aking pinagawang t-shirt.
1: Anong pinagawa? Ano na naman itong bagong shirt?
2: The government you elect
1: is the government,
2: you deserve!
1: Okay ka dyan, bata?
2: Ganda mo, girl.
1: Uy, thank you naman. Eh, lagi kita pinaghahandaan sa umaga.
2: Saka marami nakakapansin talaga. Hindi lang si Lola na ating nakadaopang palad recently. Yung nung amin pong makita si Lola, 88 years old, ano, isa pong retired college professor, nung kanyang nakita si Chacha, ang unang bungad sa akin kay Chacha. Chacha!
1: Parang nakakita ng multo
2: Ba't iba na itsura mo?
1: Kaya nga, wala pa naman po akong pinapagawa so far. Ito pa rin naman po ang ilong ko. Ito pa rin ang baba ko. Magaling lang mag-alaga itong partner ko.
2: Hindi, magaling mag-alaga po si Boss MVP.
1: Salamat,
2: si Boss Ricky Vargas.
1: Sir Ricky Vargas. Sa mga bossing
2: salamat
1: natin dito.
2: Salamat po na marami po sa inyo. Si Sir Guido.
1: Sir Guido Sabalero.
2: And of course, ang importante si Sir Pierre.
1: Sir Pierre Buhay.
2: Anyway, mga kapatid, muli po tayong sumalubong po sa araw na ito, Friday. Tayo po nakakangiti pa, nakakapagbiru pa kasi nga po, ano pa ho bang atin po lamang po magagawa ngayon kung hindi po tangkilikin ang mga bagay po na nangyayari sa atin pong buhay nang ika nga po, puno pa rin po naman ng pag-asa. Kasi po tayo'y pinagkalooban pa rin po ng biyaya ng pahiram na buhay. Amen? Amen. Mahal na Panginoon, muli po salamat po sa amin pong pagising today. Kami po'y umabot ng Friday. Panginoon, salamat po sa inyong pinagkakaloob sa amin ng mga blessing. Higit sa lahat nga po, ang blessing po ng amin pong ipinagpahiram po niyo sa amin na buhay. Nawa kami po yung mga maging deserving sa biyayang ito. And Lord, salamat po, may mga trabaho pa po kami. Gabayan niyo po kami ang lahat ng aming mga manggagawa sa aming himpilan, ang aming po mga nakapakinig na mga uri manggagawa, ang lahat po ng mga naghihirap para po sa kanilang mga anak at kanilang mga magulang. Lord, kayo na pong bahala sa aming ilang bayan. Ang gulo po nila, ang ingay po nila, nag-aaway-away po sila. Saan po kami tutungo? Kailan po ito matatapos? Kami ho ba'y may pag-asa pang umasenso ang aming ilang bayan? Panginoon, sa mga pagkakataong ito, kayo na po ang bahala sa amin. Nananalig po kami na kayo po'y nagmamasid lamang at sa inyo pong takdang panahon, mangyayari po ang aming pangarap na kaunlaran at katahimikan para po sa aming ilang bayan. Muli, Panginoon, alagaan po ninyo ang lahat ng mga nakatatanda, lalo na ang mga may iniindang sakit sa katawan. Ang mga gusto na po mag-retire, pero hindi po pwede kasi po kinakailangan pa rin po magtrabaho. Sa mga retired at nahihirapan po sa kanilang mga gamot, Lord, gabayan niyo po kaming lahat. At muli, kami po'y pagkalooban niyo pa rin ng kahinahunan, natanggapin ang mga bagay na hindi na po namin kayang baguhin. Lakas na loob na baguhin ang mga bagay na kaya pa po namin, at ang karunungan na malaman ang paghahaiba ng dalawa. Ang lahat ng ito ay amin pong inilalapit sa inyo. Sa pangalan po na inyong bugtong anak na si Jesus. Amen.
1: Amen.
2: From the heart, baby girl. Thank you.
1: Yung dasal ay damang-dama po. Amen. Ng bawat uring manggagawa.
2: Ika-Obet Martin
1: ay, na.
2: Ay nagdarasal kaya na maipatupad na yung kanilang hinihingi. Kahapon na ang kapanayam namin ka-Obet, si Ginoong Vigor Mendoza. At sinabi niya, nag-recommenda ho yata na sila ng approval sa 1 peso sa unang first 4 kilometers and 10 centimos sa bawat kilometro. Ka-Obet, maganda umaga po.
4: Magandang umaga po, Sir Ted, Mac DJ at sa mga nakikinig po sa atin dito tayo. Isang magandang umaga po. Isa po ang dasan natin, Sir Ted. Patahimikan ng ating bansa, ating magulong mga politiko. Sana po ay o ano po marana ating Panginoon, tumahimik ang ating inampayan at pagamit natin ng tamang katotohanan.
2: Amen. Amen, Ka-Obet. Amen. Si Ka-Obet, 30 taong ko na po itong kilala at 30 taong ko na pong kinakapanayam. Ito pa rin pong aming pinag-uusapan.
1: Hindi pa rin ba problema?
2: Okay. Sige, first things first. Ka-Obet, kahapon po na kapanayam namin si Ginoong Vigor Mendoza ng LTFRB. Sabi niya, may recommendation sila. And most likely nga po, 1 peso sa una pong 4 na kilometro at 10 centimos po per kilometer for Metro Manila and most likely the whole sa buong Pilipinas na po ito. Reaction please.
4: Tama po yan, Sir Ted and Ma'am DJ. Sapagkat 3 weeks ago, kung hindi lang po noong 2 weeks ago, 3 weeks ago, lumiyan po kami ng pasang mata, alto na pusil at ibang naming grupo sa ganang-ganang na pangunong PBBM upang i-lift na po yung suspension na kanyang ginawa doon po sa inaprubahan aming PTs per high dito na sarang Pebrero o Marso. At kami po ay tumalima tayo sa Ate Tono, ginalang po namin ang kanyang decision. At inya po, nagkaroon ng mga fuel subsidy, nagkaroon ng mga ahiks na yan sa ating mga driver. At Sir Ted, Ma'am DJ, marami mong naging problema along the way of the distribution of these ahiks to all members of our transport sector. At ganun pa man po, ito pong piso na ito inaprubahan noong pangdaharang taon. At kami nga po ang formal petitioners ng pasang mata at alto dapat busina. At yung diyan po namin, Sir Ted, Ma'am DJ, 2 weeks ago, pinadala na po namin sa Malacanang sa galangan ng Pangulo na hinihingin po namin na sana po ay malift na suspension at i-grant na po itong 1 peso neto at 10 pesos for every kilometer sa city after 4 kilometers, opo, Sir Ted.
2: 10 centavos no, per kilometer. Opo.
4: Opo. Okay.
2: Sige po. So most likely nga po ito raw po ay irerekomenda na no ng LTFRB sa DOTR na siya hong magsasabi kay Pangulong Marcos. You hope this to be implemented ASAP, of course, no?
4: Opo.
2: Okay. So
4: at
2: go ahead, sir.
4: Inaasahan nga po namin, Sir Ted, Ma'am DJ, na nga po with prayers sa aming petition na i-lift na ng Pangulo. Sapagkat yung pong mga nabanggit kong AX, mga fuel subsidy, Sir Ted, patagal na po tayo nagkukwento, nag-uusap, itim po ang buho ko, problema natin ng diesel eh. Lagi ito. Kanya nga po, sabi ko, ano, yung transition natin sa electric vehicle, pupunta na po kami dyan, Sir Ted, babaguhin ko lang po, mawalan nga lang po. Pero no, kami 40 years na parting from China, ito yung mag-uumpisa na po tayo sapagkat sakit na po talaga ng aming sa transportasyon, ang presyo ng petrolyo neto na between a certain point of path. Sabi nyo nga, 30 years, 20 years na nagkukwento, nag-uusap sa problema, kaya talagang wala nung pagbabago ito.
2: Opo. Sige. So, sir, 10 pesos ang diesel increase, no? Starting po Tuesday next week. Yan po.
4: Opo.
2: May mga sinasabi ang gobyerno na mga discount ano po sa pump prices. Ano ho ang inyong reaction doon?
4: Well, ayun nga po, napag-usapan din po namin, Sir Ted, through your station naman, DJ. Meron po ang ating DOTR at LTFRB sa pamuno atin na butihing Secretary Lopez, Manny Lopez at Chairman Donald Vigor Mendoza. Meron po kami na-enjoy na 10 pesos discount sa mga selected outlets ng mga petroleum products. Kaya nga, kausap po si Chairman Vigor, ang LTR, sabi ko, sir, baka po pwede i-nationwide natin ito para naman po yung mga kasamahan namin sa ibang lugar Sa ibang dato ng ating bansa ay makinabang, hindi ho doon selective lang po itong nangyayari sa ating 10% discount started.
1: Oo. Kaobit, nabanggit nyo na po na sana yung ating mga kababayan o mga drivers din na nasa probinsya at wala po sa Metro Manila ay makinabang nga din po dito sa discount na naibibigay sa inyo. Doon po ba sa pamasahe kasama rin sila doon sa piso na increase sa first 4 kilometers?
4: Well, tama po yan. May sinunod po itong aming request neto para po naman na ang ating mga kapatidyana po sa ibang probinsya ay makinabang din po ta gumagamit din po sila ng petroleum product at pandigay apektado po ang ating mga taga-probinsya rito.
1: Oo. Dalawang bagay ka, Obet. Pinag-uusapan muli ngayon yung pagbibigay ng fuel subsidy na kung matatandaan natin itong mga nakaraang buwan, nung unang umusbong yung away ng Iran at Amerika, nagbigay talaga ng tulong din ng gobyerno for our PUV drivers. Ngayon, pinag-uusapan ulit at pinalulutang po muli yung tungkol dun sa fuel excise tax. Kung kayo po bilang isang driver, alin po dun ang dapat na mas mauna? Suspend muna yung fuel excise tax o ito, pinag-uusapan na naman yung ayuda?
4: Well, alam po niya yung mga ayuda, Ma'am DJ. Sabi ko nga at napanggit ko, band-aid solution na pasamantan lamang po ito, yung excise tax at nakita po natin, binigyan na ng kapangyarihan ng Kongreso ang ating Pangulo para isuspend ang excise tax. Subalit, pinili lang po yung nabigyan lang po ang kerosene. Pinahasan din po namin sana na pati ang diesel, gasoline ay ma-exempt din po sa excise tax sapagkat malaki rin po itong excise tax sa sinitinig sa amin. Almost 6 pesos na pesos po yan on the per liter.
2: Yes sir, yes sir. Sige po, kami po'y gagawa ng kaulang follow-up dito po sa mga dapat na pupukpok ano po sa gobyerno sa paggamit na po ng poder ng presidente doon po sa suspension ng excise tax collection sa diesel at sa gasolina. Ito po particular ano, yung mga congressman, mga senador na nagpasa ng batas pero ayaw naman pong gamitin ng Pangulong Marcos. Salamat po ka Obet at mabuhay niyo hanay.
4: Sir Ted, may pahabol ko lang po, Ma'am DJ. Dapat siguro yung ating magigiting at mga honorable na congressman senador panit-aralan po lamang yung oil deregulation law. Ito po lugha ang nagpapahirap sa atin. Marami na po, Sir Ted, kinausap ng mga kaibigang congressman at senador. Noon pong mataas ang presyo, inabot ng 140, 150, puro babalik aralan ng ating oil deregulation law. Ngayon po, nung bumabag na normal na, ay mukhang may mga amnesia na po itong mga kaibigan natin ito. Kanya, through your station, sir, napakalaking tulong po niya and Ma'am DJ.
2: Sinabi nyo, same observation po ka Obet. Salamat marami, sir. Mabuhay.
4: Mabuhay po kayo, sir, Ted and Ma'am DJ, ang TV5. Maraming salamat po.
2: Thank you. True FM 105.9. Yan po ating hintilan. Live time mamaya po sa TV5 para po sa ating mga tampok na bandita. Nabanggit ni ka, Obet, ha, yung usapin tungkol doon sa amyenda sa oil deregulation law. Nung umabot na 100 piso per liter, ang iingay nila.
1: Naman.
2: Alright. Ngayon pong medyo bumaba ng kaunti lamang.
1: Nawawala na sila.
2: Oh, parang ito ngayon, ha, ito hong problema natin sa mga youth offenders, no? Kung napanood nyo ho yung video, may nilaslasan po ng leeg na
1: gamit cutter
2: na 15 anyos. Oo. 16 years old po yung suspect na yung may gawa nito. At maliban po dyan, ang dami na ho nito, no? Kasi nga maraming mga minor de edad ngayon, alam nila na hindi sila makukulong sa pangkaraniwang kulungan. Sabi nga noong pulis daw po, umaamin naman siya na mali yung kanyang ginawa. So definitely po, panahon na para magkaroon ng review, di ba?
1: Yes,
2: pati
1: definitely
2: po doon sa kanila pong rehabilitasyon.
1: Oo.
2: Pero nung kasagsagan po ng San Jose National High School shooting sa Tacloban, lahat sila doon nakafocus. Tama?
1: Oo.
2: Hearing dito, hearing doon, etc. Mga panukala dito. Ngayon, wala na naman.
1: Oo.
2: Hindi po ba?
1: Busy nga sila sa impeachment.
2: That is what we get, ano ho, when we elect performers or a performative government.
1: Mm.
2: Biyernes na biyernes.
1: Magandang t-shirt yun, partner. Performers for a performative government. Ngayon ang tanong, sino-sino sila?
2: Mga kapatid, abangan po sa amin pagbabalik.
1: News 5!

0: listening to Moro Beats.
1: Huwag tayo may sakit. Gusto natin gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab tests. Kaya payakap sa yakap ng PhilHealth.
2: Yakap ng PhilHealth. Nang tayo'y malayo sa sakit.
3: PhilHealth, your partner in health.
4: Sarap mag-rise, rise, energy bump. Here we go, voice to joy, I'm alive and up. You need to keep your energy up. So tired of the usual. My new drink, I mean favorite. Refresh the ride. Yum the ride. Drink the ride. My rise, energy pop.
5: Rise energy pop. Ang bagong fruity grape surprise. Mess up so ang price.
4: Set up my rise, energy pop.
5: Sarap mag-Rise Energy Pop! Great! Ang bagong Fruity Grapes Surprise, nasakto ang price! 17 pesos SRP lang! Bili na sa inyong supermarket, groceries, convenience, and sari-sari stores!
6: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Gigo Manica, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganun din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
7: Tunay Natural at Renal.
6: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
10: For more information, visit fagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
11: Alam mo ba kung bakit kita mahal? Kasi nasa iyo halos lahat ng bagay na hinahanap ko. Concealer, bunda, groceries, polong puti, polong pink, technicolor, watercolor, furniture, upuan ng baby, upuan ng family, packing tape, masking tape, nipple tape, halos lahat! Kaya I love you talaga! Isetan!
12: Visit Isetan Department Store and Supermarket in Carriedo, Cubao, Recto, and Santa Mesa.
11: Halos lahat, Isetan!
13: Stop na sa Isetan!
14: Tiyah, si Swing ba yan? Di ka nagsishare, ha?
15: Naku, baby boy! Sarap talaga ng cheese ring eh. Paborito ko talaga to, bata pa lang ako.
14: Oo naman, iba talaga ang cheese ring, yung sobrang cheesy na may tamang tamis.
15: Parang ikaw lang, baby.
14: Ang sarap talagang balik-balikan.
15: Naku, ubos na. Palibre naman ako ng cheese ring, baby.
14: Cheese ring, ang sarap balik-balikan. Mabibili sa inyong suking tindahan. Cheese ring, can't get enough. By Regent.
16: FM.
14: Thank you. Alas 6:31 ating tamang oras ngayon. Mga kapatid, ito ang News 5 sa 105.9 True FM at maging sa 1PH at sa True FM TV on Signal. Ito ang kalipunan ng mga pinakamalalaki at pinaka-importanting balitang dapat niyong malaman ngayon. Ako po si Ted Pailon.
17: Ako naman po si Zarina Guevara.
14: At ito pong ating unang-unang balita. Posibleng sumipa ulit higit pong 100 piso per liter ang presyo po ng gas at diesel sa Metro Manila sa darating pong Linggo dahil nga po sa panibago pong pagtataas ng presyo ng langis sa pandaigdigang pamilihan. Ayon nga po sa Energy Department, mga kapatid, maaari pong umabot sa higit na 10 piso per liter ang itataas sa presyo po ng diesel at malaki rin po ang pwedeng idagdag sa gasolina. Dahil dito, pinag-aaralan po ng LTFRB kung sila nga po yung magpapatupad ng fare hike o palalawakin pa ang fuel subsidy para nga po sa mga public utility vehicles. Sinabi rin po ng LTFRB na sila po yung magbibigay na ng rekomendasyon sa Transportation Department kaugnay po ng posibleng dagdag pamasahe o panibagong fuel subsidy. Ayon sa mga opisyal, ang pagtaas po ng presyo ng langis ay dahil pa rin sa muling pagsiklab ng gera sa gitnang silangan na nagbubunga naman ng pangamba sa supply ng langis sa pandaigdigang pamilihan.
18: Hindi raw dapat masinda kung walang kasalanan. Mga kapatid, yan po ang banat ng palasyo sa pag-alma ni Senator Alan Peter Cayetano sa pag-anunsyo ng NBI. Na iniimbestigahan na po nila ang anomalya daw sa 2019 Southeast Asian Games. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, hindi panggigibit, hindi mandato po ang ginagawa ng NBI. Nauna na kasing sinabi ng NBI o ni NBI Director Attorney Melvin Matibag na may mga lumabas na dokumento kaugnay po ng kakulangan ng public bidding at unliquidated funds sa mga proyekto sa SEA Games. Matatanda ang chairman noon ng organizing committee, si Senator Alan Peter Cayetano.
19: Hindi dapat magkaroon ng reaksyon na dahil iimbestigahan lamang ay sila ay isa-isahin na. Kapag ganun kasi ang mga pananaw, dapat siguro, sana, ay hindi. Dahil maaari silang pag-isipan na kayo ba'y guilty. So kung wala naman at walang dapat nakatakutan, hindi kailangan ma-intimidate, hindi kailangan na magalit sa anumang pag-iimbestiga.
18: Yan nga po ang tining ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Sa Facebook Live naman po mga kapatid, ni Senator Alan Peter Cayetano, suportado niya raw ang investigasyon ng NBI sa 2019 SEA Games. Pero ang banat ng senador, iniimbestigahan din nila ang flood control o imbestigahan din nila ang flood control scandal. Matatanda ang igirigiit po nila sa minority bloc na tila may kinikilingan ng investigasyon ng administrasyon sa flood control.
20: Sabihin natin sa DOJ, sa NBI at sa Malacanang, di kayo halata. Ha? Slight lang, imbestigahan niyo yung Southeast.

0: kilingan ng investigasyon ng administrasyon sa flood control.
1: Sabihin natin sa DOJ, sa NBI at sa Malacanang, di kayo halata. Slight lang, investigahan niyo yung Southeast Asian Games. Investigahan niyo ng gusto, bigay niyo lahat. Tapos, ako naman, 10 ng aming mga kasama na ngayon ay nasa minority, investigahan naman namin ang flood control. Ano, deal? Tama-tama, magsosona na ulit. Bigyan natin ng pwedeng pag-usapan ang mahal natin Pangulo.
0: Mga kapatid, yan nga po ang tinig ni Senator Alan Peter Cayetano.
2: Mamaya mga kapatid, pag meron po tayong sapat pang panahon ay ipapaliwanag po natin ano ba ang proyektong yan na itinayo dyan sa New Clark City. Opo, kung saan nga po sangkot itong kumpanyang MTD Capital Berhad ng Malaysia. At paano ho ba nasasabing ito po ay isang halimbawa ng muli paggigisa sa atin gamit po ang ating sariling mantika? At bakit ho ba may mga kinakabahan din dito po sa sinasabing pagbubukas ng investigasyon sa kontrobersyal na proyektong ito? Abangan! Suportado po ng grupong Citizens Crime Watch Association ang investigasyon po ng National Bureau of Investigation sa posibleng anomalya sa ilang pong proyekto nga noon na konektado sa 2019 Southeast Asian Games. Ayon kay Citizens Crime Watch President Diego Magpantay, magandang development yan. Ang balaking nga daw po ng NBI, lalo pat isa rin sila sa mga nagsampa ng kaso noon kaugnay po sa naturang kontrobersya. Kabilang po sa inihaing reklamo nila noon ang umanay katiwalian sa konstruksyon ng Phase 1 ng New Clark City Project na hindi umano dumaan sa public bidding. Pumasok po lamang daw ang pamahalaan sa isang joint venture agreement kasama ang isang Malaysian company noon para nga itayo ang naturang pasilidad. Yun nga lang, inutang lamang din daw ho ng naturang contractor ang perang ginamit sa pagpapatayo po sa sports facility na aabot sa 8 billion pesos at pinabayaran po sa pamahalaan ng aabot sa higit na 11 billion pesos. Tinangkapo nilang ireklamo sa ombudsman ang, o sinubukan nila pong ilapit sa ombudsman ang issue, pero nalaman nila ito pala ay ibinasura na.
3: Last year, nalaman po namin na ito pala ay na-dismiss na October 2024. Pero hindi po kami nakakuha ng kopya ng dismissal. At any rate, nag-follow po ako sa Office of the Ombudsman at nalaman nga po natin na na-dismiss na. Na-dismiss po, pero yung resolution po ng Office of the Ombudsman ay nakulangan po namin ng dokumento. So, insufficiency of evidence, yung po ang naging resolution. Marami po kami iniatas na ebidensya at kung isipin, substantial na po yun. Pero as far as we are concerned, substantial naman po yung aming sinapnik.
2: So, kumbaga po, wala pa itong double jeopardy kung ito po'y muling isasampa sa ombudsman. Yan po ang tinig ni Citizens Crime Watch President Diego Magpantay.
0: Samantala, abangan daw ang pasabog na testimonya ni NBI Director Melvin Matibag sa pagpapatuloy po ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa prosecution, si Matibag ang kukumpleto sa naratibo ng naunang dalawang testigong sina NBI Senior Agent John Mark Kalilung at Regional Director Jeremy Lotok. Sa pagtatanong kasi ng depensa kay Lotok sa trial kamakailan, ilang ulit niyang sinabi na ang NBI director lamang ang makasasagot sa ilang tanong. Partikular po sa umano'y mga banta ni DT Sara laban sa Pangulong Bongbong Marcos Jr., kay First Lady Liza Araneta at dating House Speaker Martin Romualdez. Sa kabila po nito, ayaw nang magbigay ng haka-haka ng depensa sa sinasabing magiging pasabog ni Matibag. Pero pinaghahandaan daw nila ang gagawing pagtatanong sa cross-examination.
4: Isa lang masasabi ko, mabigat. Will complete the whole narrative. Kasi hanging question yung anong nangyari.
5: Being the head of the bureau, he has the access. He has access to all of the records sa lahat na ito. Kumbaga, he has the keys to the castle. So, kung meron namang pinaka-credible, I'm sure mag-expect kayo ng fireworks next week. There will be fireworks.
0: Yan nga. Yan nga po mga kapatid, ang tinig ni Private Prosecutor Attorney Lorna Capuna na Deputy House Speaker Paulo Ortega.
2: Gusto na kayo. Samantala po naman, nais na pong palawakin na

0: anti-money laundering council o AMLAC ang ilan po sa kanila pong kapangyarihan para nga mapalakas ang paglaban kontra sa mga illegal na financial transactions. Sa ilalim po ng panukala ng AMLAC, gusto ho nilang maamyendahan ang Anti-Money Laundering Act para nga makapag-freeze kaagad ng criminal assets kahit na walang court order. Sa ngayon kasi, kinakailangan pang dumaan ng AMLAC sa Court of Appeals para nga maharang ang asset ng mga iniimbestigahan nila. Target po ng AMLAC na mailusot sa Kongreso ang naturang panukalang batas bago po ang fifth round ng Mutual Evaluation ng Financial Action Task Force sa 2027. Magugunitang Pebrero noong nagdaan taon nang maalis ang Pilipinas sa gray list ng task force na siyang nagbabantay po naman sa performance ng mga bansa kontra sa money laundering at terrorism financing. Sa oras na 6:40 in the morning, good morning! Sa ating mga sukipot, mga padre, sa ating mga senyores na nakafocus po lamang sa ating pong hanapbuhay, good morning and good for you, o Jiba.
1: Good morning.
0: Ang tropang hindi kailanman ay sumasablay at sinasabihan ng excuse me, hello, mister, bigo ko na naman ba, isang dali lang ha, ito ang para sa'yo, Bagsikso. Bravo, good job na lang po, men. Hindi ba nga, masarap ang buhay. Kaya lagi natin ito, todo ang arangkada na walang palya. Bravo, good job na lang po, men. Ang bagsik mo.
2: Vroom, vroom. Mapapa. Bravo!
0: O, di ba nga.
2: Talaga.
0: Mapapa, bravo ka talaga. Yes. Ang bravo'y mabibili sa Mercury Drug Watson, 7-Eleven and other leading drug stores. Pero mahalagang paalala, ang bravo'y di gamot at di dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Agad kaming magbabalik. Hatid ang ilang pang mga importanteng balita.
3: Dito tayo sa totoo.
4: Bigla ang gastos.
5: Bagong plano,
6: travel. Okay, bagong negosyo.
7: Buti na lang. Ay, nagawa na naman yun.
8: Sangla.
9: Personal loan.
10: Jewelry. Negosyo loan.
11: OFW.
12: At motor loan.
13: Basta loan.
14: Sa Cebuana.
15: Good crap.
16: Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
17: Everyday panalo sa Cebuana Luwal Year. Araw-araw, goods ka.
18: Ang init ng lagna, dapat di pinapatagal. Tun ka sa magaling magpagaling. Biogestics, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogestics. Ingat!
19: Unilab quality yan.
20: Paracetamol is the generic name of Biogestics. If symptoms persist, consult your doctor.

0: drink responsibly.
1: Sa oras ng pagsubok, nagpapakita ang tatak ng tapang para sa pangarap, pamilya at bayan. Paalala mula sa Ginebra, San Miguel. Drink responsibly.
2: Ang oras, 6:43.
1: Ang oras sa True FM ay hatid sa inyo ng
2: Bet88.
3: Level up your experience with Bet88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets. Bet88, all your favorite sports, all in one place. Bet88, your ultimate playground.
4: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at PAGCOR.PH.
5: Jump into action with Bet88 Sports and get bonuses daily. Bet88, your ultimate playground.
6: Delivery! Marie Jose!
7: Akin yan? Ang laki ng box!
6: Surprise!
7: Yes! Di ba ka nasa loob ng box?
6: Basta para sa'yo, gagawin ko all. Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa. Up to 90% ng hulog mo ang pwedeng i-loan. No processing fee at fast approval pa. Kaya,
7: apply na ng Pag-ibig Fund MPL via virtual pag-ibig.
8: Pag-ibig Fund, bonit ka ba?
9: Mga kapatid, sa oras po na 6:44, balikan natin ang balita sa lalawigan. Naaresto na po ng mga otoridad ang tatlong suspect sa pagpatay sa Amerikanong marine biologist sa Negros Oriental. Positibong tinukoy ng Pinay na kinakasama po ng biktimang si Kent Carpenter ang mga suspect. Kinilala po ang mga suspect sa alias na M.O., J.F. at C.D. Si alias J.F. din ang nangmolesta daw sa kalibin partner ni Carpenter, habang si alias M.O. ang bumaril sa biktimang Amerikano. Nagsilbi namang lookout si alias C.D. Itinuturing pa rin person of interest ang kinakasama ni Carpenter maging ang kapatid nito. Pero paglilino ng mga pulis, hindi ibig sabihin yan ay sangkot na sila sa krimen. Kilala po si Dr. Carpenter sa kanyang research para sa Verde Island Passage, isang isla sa pagitan po ng Luzon at Mindoro, at sa pagtestigo laban sa China sa arbitration case ng Pilipinas sa South China Sea noong taong 2016. Pero ayon sa mga pulis, hindi pa nila nakikitang may koneksyon sa trabaho ang pagpatay kay Carpenter. Pagnanakaw pa rin ang tinitignang motibo sa krimen. May isa pang tinutugis na suspect.
10: Arestado po ang lalaking sangkot naman sa mga krimen laban sa mga motorcycle riders doon sa Cavite. Nakunan po ng CCTV ang pamamaril ng nakamotorsiklong suspect sa isang delivery rider sa 13 Martires. Inabandona ng gunman ang kanyang motor at tinangay ang motorsiklo ng biktima. Nadala po naman sa ospital ang rider at nagpapagaling pa. Dahil po naman sa iniwang motor na pag-alamang sangkot din ng suspect sa pagpatay sa motor taxi rider sa bayan po naman ng Carmona. Hinolda po at binaril ng suspect ang biktima. Nahuli na ang suspect sa ginawang follow-up operation. Inamin din niya ang pagpatay pero isang ninong daw ang nag-utos sa kanya na ito'y gawin. At yan po ngayon ang iniimbestigahan ng mga pulis.
9: Ninakawan at hinihinalang sinakal ng kumot ang isang ginang. Diyan po yan sa Dinalupihan sa Bataan. Nakapulupot ang kumot sa leeg ng biktima at nakagapos din ang kamay nito nang madatnan sa kanyang tahanan. Ang kwento ng kanyang kapitbahay, may nakita raw siyang motorsiklo na pabalik-balik sa bahay ng ginang. Kalaunay nagpunta ang kapatid ng biktima sa bahay dahil hindi na ito makontak. Doon nadiskubre ang bangkay. Nawawala ang hindi pa natutukoy na halaga ng kita ng tindahan na cellphone ng biktima na may e-wallet.
10: Crime. Crime, crime. Arestado po naman ang school principal na nasa likod ng pamamaril at pagpatay sa buntis na guro sa Abra. 20 ang pinaghahanap pang suspect ngayon. Sa investigasyon, nagalit daw yung principal matapos malamang sasampahan siya ng reklamo ng biktima. Nadiskubre kasi na may relasyon ang suspect sa 15 taong gulang na babaeng anak ng guro. 3 taon na raw po ang relasyon. Hawak na po ng pulisya ang suspect na maharap sa kasong murder at attempted murder. Tugis na rin ang kasabwat nitong rider na tumulong sa krimen.
9: Nasa bata nga abo sa 22 milyong pisong halaga ng smuggled daw na produktong petrolyo sa Dinalupihan sa Bataan. Mahigit 100 litro ng diesel, gasolina at ethanol ang nakumpiska sa anti-smuggling operation. Nadiskubre ang mga ito sa mga tanker truck at nakatakda ng i-deliver. 8 ang arestado. Wala silang naipakitang permit mula po sa Department of Energy. Naharap ng mga suspect sa kaukulang kaso.
10: Good morning, Architect Hannah. Thank you, ha, at kay Engineer Alvin. Good morning, Alvin. Vroom, vroom. At sa lahat ng ating mga suki po naman na nasa construction business, ha, mabuhay kayong lahat. Kapag ang pinag-uusapan nga natin ay standard sa ginagamit sa construction, kapag ang pangkabit sa ating kisamit dinding, aba, of course, J-Max ka na. Setting the standard in light steel frame, certified yan ng Bureau of Philippine Standards, kaya nga siya may PS mark. Maasahan po yung kanyang quality at safety para po sa ating kisame at dingding. Jaya Max Light Steel Frames, protektado ka, walang kaba at duda. Jaya Max Light Steel Frames, itanong po sa mga nakakaalam, ang mga counter clerk sa inyong mga suking hardware at depo, sabihin kagad ang hinahanap ko, wala nang iba, Jaya Max lang. Meron ba kayo? Jaya Max, mabibili yan sa Agusan Legacy Hardware and Construction Supply. Diyan po naman sa Agusan del Sur. Ayun, o diba? Agusan Legacy Hardware and Construction Supply, Agusan del Sur. At sa GG Giant Hardware sa Butuan City. GG Giant Hardware, Butuan City, at ang JMX ay available din in our leading depo and hardware stores nationwide. Thank you! Good morning, Sir Raymond Son. At sa ginoong Johnny Nang ng DN Steel, good morning, sir. At sa kanyang buong pamilya at sa mga kawanipo ng Ultra Insulated Panel Systems Corporation. Ngayon sa ating mga balitang pang-consumer at kalakalan, abay, nakatadahong ibenta ng pamahalaan ng ilang pong malalaking mga ari-arian, kabilang po ang Food Terminal Incorporated, ang Mylong Property at ang bahagi nito sa South Luzon Expressway bago po matapos ang taon. Ito nga po'y kasunod ng matagumpay na pagbebenta raw ng mga condominium at parking slots sa Atrium of Makati na nagkakahalaga sa halos 1 bilyong piso. Ayon po sa Privatization and Management Office, layunin po ng mga sinasabing pagbebenta na para nga daw po mapakinabangan ang mga idle government assets at makatulong sa napakalaking utang ng gobyerno. Target daw ho ng pamahalaan na makalikom ng 101 bilyon pesos mula po sa privatization program sa loob ng taong ito.
9: Sa gitna po ng iniindang electric jail shock ng mga consumer, pinalawid po ng Energy Regulatory Commission, ERC, ang suspension sa pagpuputol ng serbisyo ng kuryente. Sa utos po ng ERC, saklaw nito ang mga hindi nabayarang bill mula po yan Agosto hanggang Oktubre. Ipinag-utos ito ng ahensya sa gitna pa rin po yan ng umiiral na state of national emergency ng bansa. Bukod sa pagsuspinde sa service disconnection, papayagan din ang utay-utay na pagbabayad ng kuryente para maibsan po ang pasani ng ating consumers. Tiniyak naman ng Meralco na walang kahinahinalang singil sa mga customer. Ang paglobo ng bayarin ay dahil po sa taas singil sa ibinebentang kuryente ng generation companies at ng pagtaas ng konsumo ngayong El Nino.
10: Eh, nagtatanong, baka daw maaari ding ibenta yung kaldero doon sa Clark. Gawa pa sa ano yun?
9: Uy, kung makakatulong. Ah? I mean, kung makakatulong naman. Taga-Susan, why not?
10: 45
9: totoo.
10: Million mahigit have na kaldero, ha?
9: Oo, have you been there? Doon sa pinag-uusapan?
10: Nadaanan lang one time. Oo. At mukha pong wala na yatang gumagamit doon sa facilities, ha?
9: Meron naman kahit papano. Panakanaka.
10: Yes, ang tanong nga daw dyan, yung maintenance po nito. Itataas po ng National Food Authority ang minimum buying price ng palay sa 21 pesos per kilo. Simula po yan sa susunod na anihan sa Setyembre. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., layunin ito na matulungan daw ang mga magbubukid na makabawi sa pagtaas ng gasto sa pataba, langis at ilang pang farm inputs. Inanunsyo rin po ng kalihim na hindi papayagan ang pagpasok ng imported rice sa mga daungan ng Iloilo mula kalagitnaan po ng Setyembre hanggang katapusan po ng Nobyembre. Layunin po na hakbang na mabigyan proteksyon ang mga lokal na magbubukid sa panahon po ng kanilang peak harvest at maiwasan ang kompetisyon mula sa imported rice. Inaasahan din daw ng Agriculture Department na mas mapalakas pa ang posisyon ng mga magbubukid sa pagbebenta ng palay dahil sa mga bagong hakbang ng NFA.
9: Nagkasundo pong National Transmission Corporation at ang Independent Electricity Market Operator of the Philippines upang paghusayin ang pamamahala po sa mga pangunahing programa para sa renewable energy. Nilagdaan po ng dalawang ahensya ang isang memorandum of agreement na magtatakda po ng sistema sa pamamahala ng feed-in tariff allowance at green energy auction allowance funds. Sa ilalim po ng kasunduan, mas mapapadali ang koleksyon at pagre-remit ng mga pondo mula sa wholesale electricity spot market o WESM. Ayon sa Transco, layunin po ng partnership na palakasin ang pagpapatupad ng mga programa na sumusuporta sa pagpapaunlad ng renewable energy sa bansa.
10: Lumakas po ang halaga ng piso kontra dolyar ng bahagya sa ikalawa pong magkasunod na araw ng trading dahil nga daw sa mas mababang inflation doon sa Amerika. Nagsarado po ang palitan sa 61 pesos and 62 centavos. Mataas pa rin po ito per dollar mula po sa 61.69. Ayon sa mga ekonomista, bumaba daw po ang pagkakataon ng panibagong interest rate hike sa Amerika na nakatulong sa pagluluwag daw po ng presyuhan sa dolyar. Aray, Diyos ko, alam mo ba kung magkano na abutan ko dito sa peso dollar na to?
9: Magkano? Magkano, Ted Filon?
10: Well, nung ako'y may isip na mga nasa 12 pesos lang ito eh.
9: 12 pesos?
10: Hanggang sa ako'y nagtatrabaho na, nasa 21 lang ito eh.
9: 21? Palayo tayo ng palayo ah. Eh, syempre.
10: Okay, mga kapatid, ngayon sa mga balita po naman sa Ibayong Dagat.
9: Aabot naman po sa 35 ang patay. Kasunod ng mas pinalakas sa opensiba ng Amerika kontra po yan sa Iranian forces. Kabilang sa pinunteriya ng serye po ng pambobomba ng Amerika, ang barkong sinasabing gustong wasaki ng barikadang inilagay ng Amerika, sa hilagang bahagi po yan ang inaataking bansa. Ayon sa U.S. Central Command, target nilang pabagsakin ang kakayahan ng puwersa ng Iran. Ito na ang ikalimang sunod na pag-atake ng Washington kontra sa Iran.
10: Sa kaugnay po namang balita, buwaba din daw po ang bilang ng mga barkong may kargang langis at ilang pangkalakal na dumadaan doon sa Strait of Hormuz. Ayon sa Maritime Data Analytics na Kepler, nasa 13 merchant vessels lamang ang dumaan sa nasabing ruta. Samantala po ang ilang mga oil tankers naman ay naitalang dumadaan po sa karagatang sakop ng Oman. Magugunitang patuloy po ang bakbakan ng Amerika at Iran sa pagkontrol sa apektadong lagusan na ito sa gitnang silangan.
9: Tatlo po ang kumpirmadong patay matapos ang ikinasang pambobomba ng Russia sa bansang Ukraine. Ayon kay Zaporizhia Governor Ivan Fedorov, pawang guided bomb ang ginamit sa pag-atake, kabilang po sa nasa pulang ilang kabahayan at mga gusali sa lungsod. Wala pang tugon ang Kremlin kaugnay po ng nangyaring
10: may tuturing pa rin doon namang mapanganib sa kalusugan ng tao ang panlalasa po ng wildfire sa ilang lugar sa Canada. Yan nga po'y matapos pong bumagsak ang kalidad ng hangin, particular po doon sa Ontario. At ayon po sa Environment Canada, posibleng malaking populasyon sa hilagang kanluran ng Ontario ang maapektuhan nito. Payo ng mga otoridad, manatili po lamang sa loob ng bahay ang mga nando doon sa naturang rehiyon ng ayon po ay sinasalanta ng matinding usok mula sa sunog.
9: Puspusan po ang isinasagawang pag-apula, dulot pa rin ang pananalasa ng wildfire sa Japan, kabilang sa pinagtutulungang respondihan mga bumbero, ang bayan po ng UNO Ang Castillo malapit sa Zaragoza. Ayon sa report, aabot sa 600 mga residente ang inilikas. Sa huling tala, umabot po sa 13 ang kumpirmadong nasawi sa pananalasa ng kalamidad. Bukod po sa Spain, kabilang din ang ilang bansa sa Europa na nakararanas ng kaliwatka ng wildfire.
10: Sa oras na 4 minutes before 7 in the morning. Nay Christy, lapit na birthday mo nanay ha. Alam po naman natin na lilipas din daw yan. Pero bago lumipas, sasabit muna. Nalimutan ko lang kahapon batiin si paring Deo Makalma. Birthday niya kahapon, July 16. Alright.
9: Sir Deo, happy birthday po. Isa rin sa mga haligi ng industriya.
10: Bata pa ako. Wala pa ako sa luwal. Deo Makalma na yan eh.
9: Oh, iba talaga mga tropa nito. Ikaw talaga pinakabata sa tropahan nyo eh.
10: Si Paring Deo.
9: Happy birthday po, Sir Deo.
10: Paring Deo, maligayang batis sa iyo. Samantala mga kapatid, ito na nga pong ating entertainment news.
9: Sa balitang showbiz, gising na! Yan ang panawagan po ng aktres na si Angel Oxin kay Senator Robin Padilla. Sa Facebook post at Instagram post po ng aktres, natuwa raw siya sa pag-amin ni Padilla na isa itong komunista. Pero ang tanong ni Angel kay Padilla, nasaan ang senador noong panahong nire-rentag siya? Mensahe pa ni Angel kay Robin, quote and quote, tama na kuya, gising na, hindi pa huli ang lahat, unquote. Ang paliwanag naman ng senador, hindi ang komunismo ni Karl Marx ang kanyang tinutukoy, kundi ang nauna pang uri nito, na anya'y unang isinagawa ng mga Kristiyano at Muslim. At ang pinakahuli nga po'y in-unfollow na rin ni Mariel Padilla, si Angel Oxin on Instagram.
10: Ni-reveal po naman ni Bea Alonzo na siya lamang ang nag-ayos at nag-makeup sa kanyang sarili sa kanila pong civil wedding ni kay Vincent Cole. Sabi po ni Bea, pinili niyang magsariling sikap. Para nga po mas maging makahulugan at makabuluhan ang kanyang wedding day. Nagbibigay po kayo din po ang actress sa mga makeup artist niya dahil natuto daw ho siya sa mga ito. Wala rin ho silang wedding photographer at tanging ang kaibigan at business partner lamang ni Bea ang kumuha ng mga pictures. Noong pong Monday, kinasal nga po si Bea kay Vincent sa isang private civil wedding ceremony sa Makati. Malamang ang dahilan din dito kasi para walang leak.
9: Galing ano? Fairness.
10: Kumbaga, kasi kung merong makeup artist, baka mag-text. Di ba?
9: Hindi naman, siguro. Pero gusto niya nga daw meaningful eh.
10: Saka yung privacy.
9: In fairness. Importante talaga ang privacy para din sa kanilang dalawa.
10: Privacy.
9: At successful sila sa nangyari
10: ngayon. Pero ngayon, yun ang mahirap dyan, yung privacy nila. Yan ang mahirap kapag nag-aasawa yung mga sikat.
9: Totoo. Di ba? Totoo yun.
10: Nakatuon sa inyo lahat ang atensyon, di ba? Kaya Aaron, huwag ka mag-aasawa ng sikat.
9: Sikat ka pa naman dito sa TV5.
10: Ha?
9: Teka, may asawa na yan, ba't pag-aasawahin mo ulit? Nalito ako eh. Si Ma'am Grace ang pwede.
10: Huwag ka mag-aasawa ng ano, ha?
9: Ng sikat.
10: Ng hikahos.
9: Congressman, asawahin mo. Congressman! Reto kita. May kilala ako single eh. Mahilig mag-beach. Kongresista. Gusto mo?
10: Ganun?
9: Oo.
10: Anong bansa?
9: Laging mga babae, may kasama eh. Ito muna.
10: Ito talaga yun, isolbo mo si Ma'am Grace eh.
9: Ito na lang babasahin ko kasi nabasa na natin kahapon.
10: Kaya nga, nagpaano ako ha, Ma'am Grace, nagpa-blood pressure, hinahanap ka ng nurse.
9: Kasi nga, pag-isang kayong dalawa
10: eh. Meron kaming blood pressure challenge. Alam mo, sabi ng nurse kanina, tinanong ko siya eh, anong balak mo? Nagbabalak din mag-abroad.
9: Kakaramihan naman. Hanggang ngayon po, maswerte na sila.
10: Ikaw ka lang mag-abroad.
9: O bakit? Para naman, gusto mo akong paalisin. Yaman ako, nerds.
10: Okay, ibigay mo na yan.
9: O, ito muna. Naispatan ang Letranize Guard na si Chad Gamad na sinasamahan pong on-duty sports reporter na si Al David sa PBA Season 50 Governor's Cup. Kinakiligan nga po ng netizens ang pagiging supportive daw ni Chad sa kanyang apple of my eye. Sa isang interview, binahagi rin po ni Chad na nakatulong sa kanyang pagkakataong makapanood ng PBA Games para makapag-obserba at makapaghanda sa anyay pro years ng kanyang pagiging atleta.
10: Eto na, ikay magpaalam na, baby girl sa TV5.
9: Uy mga kapatid, buti na lang mabagal si Direk Grace, pero ito Direk, thank you, na-save mo ako doon. Uy mga kapatid, ang oras natin eksakto alas 7 ng umaga. Salamat Direk Grace. Hatid po yan sa ating lahat ng Ulta Bio, ang postbiotic immunity food supplement with Lactococcus Lactostrain Plasma na galing sa Japan. Panlaban po yan sa puyat, sa pagod at sa stress. Mabibili sa Lazada, sa Shopee, sa TikTok at sa kanilang website www.ultabio.shop. Pwede rin pong umorder sa number na ito 0931-033-2871. Available din po ang Ulta Bio Trial Pack sa lahat po yan ng Mercury Drug Stores nationwide. O sa sinasabi ni Manong Cadito na aking partner na ang fresh mo daw, Ulta Bio po ang sagot dyan mga kapatid.
10: Sinasabing ang fresh mo.
9: Kanina sinabi mo, binabawi mo na.
10: Wala ko sinasabing ang fresh mo.
9: Ano sabi mo?
10: Sabi ko lang, ang ganda mo.
9: Yan. O, yun po. Yun ang sikreto natin, Ulta Bio. Pero sa mga nagagandahan din natin,
10: iba
9: kapatid.
10: Yung iba yung maganda sa fresh.
9: Hindi na ako fresh. Parang mas gusto ko yung fresh.
10: Yung fresh?
9: Oo.
10: Hindi pa ako tapos sa maganda, ha?
9: Oo. Gigil mo ako. Magpapaalam muna tayo dito sa ating mga kapatid sa TV5. Hanggang 7 in the morning lamang po tayo dito. Mga kapatid, magbabalik kami sa Lunes, ha? 6 to 10 po yan. Sa mga gusto pa rin pong tutukan ng iba pang mga balita, impormasyon na ihahatid po namin, pwede po kayo manood sa Signal TV Channel 1 and 1PH at sa radyo po 105.9 True FM sa Metro at sa Mega Manila, sa iba pa nating FM radio stations sa buong Pilipinas. Happy weekend, DMK Fam, PN Monday!
10: Excited daw po mga armies dahil maglalabas daw po ng bagong music video ang Bangtan Boy sa teaser ng kanila po music video para po sa kantang Normal. Nasa CR ang BTS members. Eksena po si RM na tila naghahanap po ng space kung saan siya makakasingit at ang lahat ng mga members Oo, ay ginawang normal attire ang formal. Ang kantahong normal ay tila po pasilip sa mundo ng pitong miyembro sa labas po na spotlight. Mamaya pong release ng music video na ito ngayon. Kay JB Garganer, happy weekend JB! Kay Manong Tuts, happy weekend ngayon sa ating mga Sports 5, mga kapatid. Eto na, magsasani pwersa ang Farm Fresh Foxes at Zeus Coffee Thunderbells para nga po kumatawan sa Pilipinas sa isang palaro sa Taiwan. Sasabak po ang SGA Philippines sa 2026 Formosa Women's Volleyball Tournament mula July 30 hanggang August 2 sa New Taipei City. Lalabanan po nila ang ibang koponan mula po sa Chinese Taipei, Thailand, Vietnam, Japan at Hong Kong. Ito ay magsisilbing coach si Koji Chuzurabara ng Farm Fresh. Kasabay niya po sa coaching staff sina Jerry Yi, Kung Pu Reyes at Shaq de los Santos.
9: Samantala, nakatakdang bumiyahe papuntang South Korea ang Philippine Taekwondo Team. 39 na jeans ang mag-ensayo sa nasabing bansa bilang bahagi po ng paghahanda para sa Asian Games. Lalaban din ang Taekwondo Team sa dalawang torneo doon para lalong mahasa ito. Sa ngayon may 29 medalya ang bansa sa sport, pero wala pa rin po ni isang ginto. Magsisimula po sa September 16 ang Taekwondo Tournament ng Asian Games.
10: At tinuha po naman ng Meralco Bulls ang Amerikanong si Antonio Hester bilang bagong import po sa PBA Governors Cup. Siya po ang papalit kay Jordan Barnado na meron po iniindang injury. Pero hindi po nila pa uuwiin si Barnado dahil nga sa minor lamang daw ang injury ayon po kay head coach Luigi Trillo. Umaasa pa rin po ang koponang makakalaro si Barnado ngayon pong conference. Hindi na po bago ang PBA kay Hester dahil nga siya ay dati pong import naman ng Terra Firma Jeep. Bukas ang susunod pong laro ng Bolts kontra sa Rain or Shine Elasto Painters. Go Bolts! Go Bolts! Go Bolts!
9: Pinakawala naman po ng Rain or Shine Elasto Painters ang gwardyang si Gian Mamuya. Na-trade po sa Phoenix Fuel Masters si Mamuya at isang second round pick para sa first round pick. Tinapos po nito ang 4 na taong pamamalagi ni Mamuya sa Rain or Shine. Kinuha ng e-painters ang produkto ng Ateneo para sa 5th overall pick noong 2022. 2 beses na naging all-star para koponan si Mamuyak noong taong 2023 at 2026. Nagsimula po ang balitang ite-trade nga si Mamuyak matapos silang hindi magkasundo. Nang Rain or Shine sa kanyang bagong kontrata ay ganun. Inaasahang maglalaro na po sa Phoenix Fuel Masters si Mamu kontra Ginebra sa linggo.
10: Tatangkain po naman ng Converge Fiber Xers na makuha ang 3rd sunod pong panalo sa PBA Governors Cup mamaya. Maharap po nila ang guest team na Macau Giant Pandas na wala pa hong panalo sa 2 laro ngayon pong conference. Nakadagdaho ang laro mamayang 5:15 p.m. sa Ninoy Aquino Stadium sa Maynila. Sunod po namang maghaharap ang Blackwater Bossing at Magnolia Hot Shots mamaya pong 7:30 p.m. Panalo po ang Bossing sa kanila pong unang laro habang galing naman sa talo ang Magnolia. Mapapanood po ang mga laro sa PBA Russia, RPTV, Pilipinas Live App at maging sa YouTube channel po naman ng One Sport. Sa oras nga po na 5 minutes after 7 o'clock, hatid sa atin ang Boss Mastery Coffee. Thank you ha, Boss Mastery Coffee. Amoy pa lang, alam mo na kaagad, para bang brewed coffee, di ba? Quality coffee beans at puno ng sangkap na galing sa mangosteen with xanthan. Namainan po sa ating kalusugan, pangangatawan, Boss Mastery Coffee, kapeng mangosteen sa sarap. Available yan sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven, Salsa Drug, at mga piling supermarkets nationwide. Thank you very much, Boss Mastery Coffee, kape, mangosteen, sarap. Maganda umaga po muli sa lahat ng ating mga seniors, super seniors, at magiging seniors pa lamang. Sa lahat po ng mga nagpapagal, ha? Doon po sa mga obligado pa rin pong magtrabaho. Naku, ang dami kayang mga taxi driver na senior. Di ho ba? Marami po ang mga seniors po na patuloy pong paghahanap buhay dahil pa rin po sa mga itinataguyod nila na kinabukasan po ng kanilang mga mahal sa buhay. Mabuhay kayong lahat. Kapag po tayo nagkakaedad na, minsan po nag-OA na tayo, di ba? Para bagang gusto mong gumalaw-galaw, gusto mong kumilos-kilos, pero ang sakit, hindi ka makagalaw, eh baka naman nag-OA ka na nga at Baka may OA ka na. As in osteoarthritis. Kaya huwag ka nang magpaka-OA-OA pa. Kasi nga, meron ng OsteoGuard. Yes, Iñaki Garcia Senior, may OsteoGuard na ha. OsteoGuard, ito meron glucosamine at chondroitin. Samahan pa ng tamang pagkain at exercise, hindi ka na magpapaka-OA pa. OsteoGuard, OsteoGuard, OsteoGuard. Nabibili yan sa Mercury Drug, sa Watson's, and other leading drug stores. Pero mahalagang paalala, ang OsteoGuard ay hindi gamot at di dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Yan po ang aking supplement para ho tayo makagalaw-galaw pa. O diba, OsteoGuard, salamat ng marami. Abangan po sa aming pagbabalik, ikalawang bukso ng mga pinaka-importanting balita sa
9: News 5!
0: Dito tayo sa totoo.

0: responsibly.
1: Sa oras ng pagsubok, nagpapakita ang tatak ng tapang para sa pangarap, pamilya at bayan. Paalala mula sa Ginebra, San Miguel. Drink responsibly.
2: Ang oras, 7:08.
1: Ang oras sa True FM ay hatid sa inyo ng
3: Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products. Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo. Quality above all.
4: Get ready for a Wild West adventure. Play Wild Bounty Showdown at Bet 88. Choose your luck from over 2,500 games so you have more chances for big wins.
5: It's a non-stop gaming adventure with Bet 88.
4: Bet 88, your ultimate playground. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at Paccord.ph.
1: Sign up at Bet88.ph and get daily bonuses. Bet 88, your ultimate playground.
6: Bigla ang gasto.
7: Bagong plano. Travel. Okay, bago negosyo.
8: Buti na lang. May support na naman here.
9: Sang lang.
10: Personal loan.
11: Jewelry. Negosyo loan.
12: OFW.
13: At motor loan.
14: Basta loan.
15: Sa Cebuana.
16: Good ka.
17: Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
1: Everyday panalo sa Cebuana Luan Year. Araw-araw, goods ka.
18: Baby, gusto ko ng hipon. Ay, ano yan? Parang ang lutong naman.
19: Ito, Chacha, oh, sakto sa cravings mo. Tempura shrimp flavored snack.
18: Mmm, satisfied ang hipon cravings ko. Every day, pwede akong magtempura. Easy to get in supermarket.
19: Teka, Cha, for sharing yan, ha?
18: Baby, nasolo ko na.
19: Ang sarap ng tempura shrimp flavored snack. By Regent.
1: Ito tayo sa totoo. True FM on 105.9.
20: True FM. At mamaya mga kapatid, ha? Abangan po ninyong ating The Daily Brand.
21: Oh, yes.
20: Para po sa ating pong inaabangan na aral at gabay, araw-araw. Thank you at live sa ating studio. Si Brad Jeff Elisco Pides. Thank you.
22: Ang tangkad, pwedeng pang trade to sa basketball. Eh. Ah? Oo. Basketball player. Mamaya po abangan niyo siya.
20: Samantala mga kapatid, mamaya din po ano, ang ating pong diskusyon sa mga importanteng isyong pambayan at nga po, ano, kung meron tayong sapat na panahon, maganda rin po natin pag-usapan itong ngayon ay sinasabing babalikan daw na usapin tungkol doon sa mga proyekto na ipinatupad during the hosting 30th SEA Games na ginanap po dito sa Pilipinas. As a matter of fact, kung babalikan niyo po yung mga video dyan, may mga ano din po, statement si dating Pangulong Duterte na siya mismo nagreklamo at nagtatanong saan napunta yung pera. Kasi doon na lang po sa accommodation, sa transportation, 6 billion daw ang ginasta doon. Maliban doon sa mga proyekto na minadali. Opo, yan po ay napakamaganda rin pag-usapan kasi nga sa gitna nitong ingay ngayon at sinasabi daw po na reaksyon ni Ginoong Cayetano sa ipinahayag po ni Mr. Matibag tungkol po dito sa sinasabing mga dokumento at ebidensya na kanila pong nakalap para sa kaukulang investigasyon. Yung nga lang, hindi ho makakaiwas dito ang isang Vince Dizon.
22: O yun lang. Wala pa rin po kasing tugon sa aming tawag po, no, para sa panayam si Secretary Vince.
20: Kahit na
22: na-dismiss
20: yung kaso noon, hindi siya makakaiwas kasi BCDA pong implementing agency dito.
22: Mm-hmm.
20: At sila po mga kapatid, ang kadil nito pong kumpanya na Malaysian.
22: Right? Pero kung pakikinggan mo yung sinabi ni Matibag at saka ni spokesperson, na ombudsman spokesperson, Nico Clavano.
20: Akala ko spokesperson, Attorney Claire.
22: Hindi. Parang ang dating, parang
23: isang katawa-tawa.
22: Wala na. Parang hindi kasama si Jason. Ayun ang pagkakaintindi ko, ha, dun sa pagpapanood ko ng video
20: parang
22: nila.
20: Parang absuelto na.
22: Parang absuelto na eh. Kasi nga, na-dismiss na ng ombudsman yung kaso. Yun ang dating. Kaya tuloy nakakahala tayong iba. Kaya siguro napagawa ng video at FB Live itong si Senator Alan. Kayo, ha? Sabi niyang ganun. Hindi kayo halata. Slight lang. Sabi ni Senator Alan.
20: Oo. Pero kapag ganyan po ang nangyayari sa mga opisyal ng gobyerno, kumusta ng bayan?
22: Yun ang
20: okay? Sige. So mamaya, pag-uusapan po natin to. Ako lamang ay may panawagan dito po sa bagong kalihim ng DOH, no? Magmula po na siya ay ma-appoint, kami po ay tumatawag na po sa kanya at may mensahe po sa kanya. Ang akin lang dito is the courtesy, no? Man lamang po na sumagot, no? Kung di siya napaka-busy, mag-appoint na po siya ng spokesperson. Kasi ngayon, may balita doon sa disinformation na lumalaganap dahil po dito sa nangyari nga pong umano'y pagkamatay ng isang bata, grade 4 pupil, nang dahil daw po sa umano'y deworming na hindi nga po naman kumpirmado, pero ang dami na po ngayon disinformation. So, sa mga panahong ito, importante po na meron tayong kaagad maaring tawagan na magpapaliwanag, pati nga po DOH lalo na, kasi ang tinuturo ng DepEd sa kanila galing yung pong chewable na tableta.
22: Facilitated ng DOH.
20: Di po ba? Ito po lamang po ay aming pong panawagan. Ano po? Sa bagong pamunuan po ng DOH. Kasi dati-rate, meron kang Albert Domingo.
22: Oo. At agad-agad po sumasagot yan sa
20: hindi
22: amin.
20: Ba? Kasi nga, para po klaruhin agad ang mga isyong ito. Oo. Ngayon, kung kayo po ay nasa transition stage pa lamang, ang amin po is maging proactive. Ano po, ha? Dito po sa gantong uri ng mga issue, kasi nga napakalaking bagay nung fake news sa usapin po ng pagpapatubad ng programa ng DOH. Doktor, ano ho, yan po lang naman po ay amin pong
22: sana po
20: suggestion lang.
22: Sana
20: naman
22: po, ang okay. Alas 10 naman kami dito, paramdam po kayo sa amin para maipaliwanag po ito.
20: Kahit naman hindi sa amin, no?
22: Sa amin po, magparamdam. Oo, hindi, pero sana nga po makausap po natin kung sino man yung bagong itatalagang spokesperson.
20: Yes, so dapat po talagang agad-agad.
22: Importante po yun kasi sayang naman po ang pasweldo kung spokesperson ka, tapos pag pinatawag ka, gusto lang naman po may klaruhin at hindi naman po sumasagot sa aming pong tanong.
20: At saka mismong pinakamaganda po, ano, pinaka-effective na PR, pinaka-effective po na spokesperson ay mismo yung secretary.
22: Head of the agency.
20: Yes, opo.
22: True.
20: So, yung mismong ulo ng agency po, ang pinaka-effective po na kanila pong public relations guy. Ika nga.
22: Tama. Kung may oras, ha? Oo. Totoo, yes. Kung may oras.
20: Ngayon, mga kapatid, alam po naman natin ano po, na sa hirap nga po ng buhay ngayon, sino ba hindi nahihirapan? Taas nga ang kamay? Sino hindi? Ay, taas mo kamay mo, chacha.
22: Nako, I wish.
20: Ha?
22: Buti
20: hindi
22: na lang.
20: Hindi ka nahihirapan kasi may referrals ka eh.
22: Referrals?
20: Barbecue sa espagueti, may referrals ka.
22: Thank you po. Good morning po.
20: Talaga bang darating yan?
22: Oy, ito na. Na-order na. Ma'am Mayette and Sir Richard De La Rosa.
20: Bukas salam. Ang
22: ngayon, na-i-order
20: anong
22: na.
20: Anong oras?
22: Ngayon na naikasa na ni Erwin Ocaña at ni si Dimpy naikasa na ang barbecue kagabi. So, tuloy ang spaghetti at barbecue natin. Ma'am Mayette and Sir Richard De La Rosa. Thank you po.
20: Pero
22: tama yung sinasabi mo, ha? Meron akong malapit na kaibigan na posibleng umuwi na ng probinsya dahil nahihirapan po sa buhay dito sa Maynila.
20: Hindi po naman sa ito po'y puro negative. Totoo po. Pero sa totoo lang, mapakatotoo po tayo. Kaya ho sa mga may trabaho ngayon, pasalamat po tayo. Magtrabaho po tayo ng mabuti. Let's all focus to be able to deliver well sa inaasahan po sa atin. Ito ho mga pagkakataon ngayon na tangkilikin po natin ang trabaho. Kasi po, definitely, sabi nga po ng iba, hindi pa ho maganda ang pangitain. Lalo pa, at ito pong ating political instability ay klarong-klaro pa. Dito po ngayon sa impeachment na ito. Ayaho, sa hirap nga po ng buhay ngayon, mas lalo pong mahirap kapag may nagkakasakit sa atin. Ikaw mismo ang iyong mahal sa buhay. Kaya po, dapat lagi maging wais, lalo na kung kalusugan po ng pamilya ang siyang pinag-uusapan sa pagpili nga po ng gamot. Doon tayo sa subok na ang quality, abot kaya pa ang presyo. Hindi kinakailangan maging mahal para masabing dekalidad yung gamot. Pero ingat din sa pagpili ng mura dahil hindi naman lahat ng mura ay effective at safe. Kaya lagi po nagpapaalala ang Unilab, napiliin po lamang yung tunay na quality sa presyong abot kaya. Salamat na marami yung Unilab ha. Sa araw-araw niyong paalala sa amin, napiliin lamang yung tunay na quality sa presyong abot kaya. Unilab. Mga kapatid, isa munang mabilis na pasada sa mga balitang inyong natunghayang kanina.
22: Presyo ng produktong petrolyo hindi malabong pumalo ulit sa 100 piso kada litro dahil sa nagbabadya na namang taas presyo.
20: Yan po yung mangyayari sa Martes, kaya full tank na nyo!
22: Full tank, kung may full tank kayo! Sigaw mo, baka hindi marinig na mag-full tank sila.
20: Siguro sabi naman ng iba. Full tank nyo din.
22: Oo, tama. Correct naman. Mag-full tank talaga din tayo.
20: Mag-full tank tayo.
22: Kung sinabihan mo sila ng full tank na nyo, full tank mo na din, Ted Pailon.
20: Investigasyon sa umano'y anomalya sa 2019 SEA Games, patuloy pong pinapalagan.
22: Tama.
20: ni Senador Alan Peter Cayetano. Welta niya, meron din silang iimbestigahan.
22: Uy, naku. NBI Director Attorney Melvin Matibag, meron daw pasabog na isisiwalat kapag isinalang na sa impeachment trial ng Vice Presidente. Habang tax at bank records ng Vice, bakit daw hindi na lang ilabas kung wala namang tinatago?
20: Tatlo sa mga suspects sa pagpaslang sa American Marine Biologist sa Negros Oriental, hawak na ng mga pulis na tukoy sila dahil sa isang tato.
22: Mga hindi agad makakabayad sa kanilang kuryente bill, hindi mapuputulan hanggang sa Oktubre.
20: At sa ating Sports 5, Bar Fresh at Juice Players, magsasani pwersa para kumatawan sa bansa sa Taiwan Tourney.
22: Samantala sa balitang entertainment, sa gitna po ng sunod-sunod na issue, ni Senator Robin Padilla, aktres na si Angel Oxin, may apila kay Binoy.
20: Mga kapatid, handa na ba kayo? Gising na ba kayo? Narito ang dalawang bugso ng ating mga tampok na balita sa News 5.
22: Sa mga balitang pambansa, nanindigan po ang House Prosecution Panel na importanteng mabusisi sa impeachment trial ang banks at tax record ni Vice President Sara Duterte. Nakatakdang desisyon na ng impeachment court sa Lunes kung papayagan nilang maipasabinang nasabing mga dokumento matapos pong idinaos na oral arguments ngayong Linggo. Ayon kay House Prosecution Panel Spokesman Attorney Benjamin Tolosa, kasama po sa umaasa na mapasabina ang parehong tax at bank records ni na VP Sara at Mr. Niang si Attorney Manases Carpio, pati ng ilang dokumento ng mga negosyong konektado sa dalawa.
0: Importante ho itong mga to para makita natin yung buong complete picture ho, ano, kasi pinag-uusapan ho dun sa unexplained wealth ang charge ho dyan ay hindi dineklaraan ng tama at kumpleto ng Vice Presidente sa kanyang salin yung buong yaman niya. Dapat ikukumpara yung whole amounts, no, of assets and total net worth na nakadeclare sa salin versus ano yung declared niya na income during the same period na makikita sa BIR tax filings versus yung AMLAC record and BIR record, bank record, na magpapakita naman magkano talaga ang laman ng mga bank account ng Vice Presidente.
22: Yan nga po mga kapatid, ang tinig ni House Prosecution Panel Spokesman Attorney Benjamin Tolosa. Samantala, isinusulong po ngayon sa Senado ang Master Plan for Infrastructure and National Development o MIND Bill. Tinalakay na po ng Senate Committee on Economic Affairs ang nasabing panukala na layuning bumuo ng isang komprehensibong master plan na magsisilbing gabay sa mga infrastructure projects na popondohan po at itatayo ng gobyerno. Nakapaloob sa panukala na dapat alinsunod sa bubuing master plan ang lahat ng klase ng proyekto para maiwasan ang korupsyon at pagpili ng mga proyektong pabor lamang sa iilang politiko gaya ng nangyari sa flood control scandal. Sa iba pang balita, mas lalo namang lumakas ang ugnayan po ng Pilipinas at Singapore matapos ang tatlong araw na working visit doon ng Pangulong Marcos Jr. Ayon po sa Pangulo, naging produktibo ang kaniyang biyahe dahil nakipagpulong siya kay Singaporean Prime Minister Lawrence Wong at sa ilang negosyante. Kabilang po sa tinalakay nila ang pagpapaigting ng investor confidence sa bansa. Sa larangan po yan ng digital economy, infrastructure, healthcare at iba pa. Napag-usapan din ang pagpapalawig ng kooperasyon ng Pilipinas at Singapore sa sektor ng trade and investment, artificial intelligence at maging edukasyon. Sa oras nga po na 7:22, mga kapatid, ang tamang oras at atid po yan sa ating lahat ng Twins Lampain Baby Diaper. Ang Lampain ng Bayan. Mula po yan sa Megasoft, available in open tape and baby pants. Ang Twins Lampain, mga kapatid, ay katuwang ni na mommy at daddy sa pag-aalaga kay baby. Kahit single parent ka, meron kang kasama sa bawat lambing. Sa bawat puya, doble alaga with Twins Lampain Baby Diaper. Gawang Mega Soft, ISO certified, de kalidad, safe at pumasa sa international standards. Mga kapatid, bisitahin niyo rin po ang website nila. It's www.twinslampain.ph. Magbabalik pa po tayo sa ilan pang mahalagang balita na dapat niyo pong malaman ngayon. Edition. Dito pa rin po yan sa News 5. Napapakinggan sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
2: Laging true sa'yo, kapatid.
9: Pag tayo'y may sakit, gusto nating gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya, payan.

0: main favorite. Refresh the ride. Yum the ride. Take the ride. Set up my rice energy bar.
1: Rice energy bar. I'm bugging fruity grape surprise. That's not so long for ice.
0: Set up my rice energy bar.
1: Sarap mag-rice energy pop. Great! Ang bagong fruity grape surprise, nasakto ang price. 17 pesos SRP lang. Bili na sa inyong supermarket, groceries, convenience, and sari-sari stores.
2: Be future ready. Be STI. Buong pagmamalaking binabati ng 105.9 True FM, ang ating multi-awarded kapatid na si DJ Chacha. Sa pagdiriwang ng 455 taon ng pagkakatatag ng lungsod ng Maynila, pinarangalan siya ng Gawad Manileño bilang natatag ang Manileño ng mass media ngayong taon. Hindi lamang para sa kanyang ambag sa larangan ng pamamahaya, kundi lalo't higit sa pagtataguyod ng katatagan, dangal at pagmamahal sa lungsod ng Maynila. Congratulations, DJ Chacha, kapatid!
3: Mga kapatid, puntahan po natin muna ang mga balita sa Metro Manila. Tapay sa pamamaril ang isang tanod na umawat lamang po sa gulo ng mga lasing na lalaki. Saan po yan sa Pasig City? Sa pool sa CCTV, ang gulo ng dalawang grupo. Saktong napadaan naman ang mga rumorondang tanod. Sakay po ng tricycle at inawat ang mga nagsuntukang lalaki. Ilang saglit pa'y may nagpaputok na nga po ng baril. Tatlong tinamaan ng bala kabilang po ang nasawing barangay tanod. Nagpapagaling na po sa ospital ang dalawang sugatan. Arestadong dalawang lalaking sangkot sa gulo habang patuloy pong tinutugis ang lalaking namaril. Naharap po ang nahuling suspect sa kasong homicide at maging frustrated homicide. Patay din po ang 15 gulang na binatilyo sa Maynila. Ito po'y sinasabi ni Manong Ted matapos nga pong saksakin ng cutter sa liig. Kita po ang paghabol ng 16 gulang na suspect sa biktima at sa pinsa nito. Nang maabutan, sinaksak sa liig ang biktima. Napagtripan lang ito. Oo, nakakaawa po. Sa inisyal na investigasyon, napagdiskitahan lang daw ng suspect ang magpinsan. Nauna raw tinutukan ng suspect ng patalimang nakababatang pinsan ng biktima, kaya naman ipinagtanggol niya ito. Sa follow-up operation, nahuli na ang 16-anyos na sangkot sa insidente. Sasampahan na siya ng mga kaukulang reklamo. Nasa pangangalaga na po ng DSWD ang menor de edad. Kala ko bumababa ang krimen, ba't ganito? Sa Quezon City, arestado naman po ang isang lalaki na sangkot daw sa pagnanakaw. Ito, krimen ulit. Sa loob po ng sasakyan ng isang security guard. Sa kuha po ng CCTV, makikitang nakaparada ang sasakyan ng biktima. Maya-maya pa kita po ang dalawang lalaking lumabas sa isang compound. Ang isa po sa kanila may dalang sling bag na tinangay mula po sa loob ng nakaparadang sasakyan. Nasa loob daw noon ang sling bag ang baril, cellphone, maging 1,300 pisong cash. Arestado na po ang isa sa mga suspect. Patuloy pong tinutugis ang kasabwat ng suspect. Dami talaga niyan. Tahimik din ngayon ha, si DILG Sec John Vic Remulia. Good morning po. Oras muna mga kapatid, 7:28. Ang tamang oras, atin po yan sa ating lahat ng Fast Cat. Level up ang biyahe with Fast Cat. Biyahing roro na mabilis, komportable at convenient. May comfortable seats, may aircon, maluwang ang space, pwedeng isama ang buong barangay, pwedeng magdala ng motorsiklo, ng bike, ng sasakyan. Ilagay nyo yan sa Fast Cat. Abot kaya at ligtas ang biyahe sa dagat. Meron po tayong promo code na nakikita po sa inyong screen. Kung ikaw ay pasahero, pwede mong gamitin yung passenger code. At kung magbubuk ka naman ng rolling cargo, pwede nyo pong gamitin yung ating rolling cargo promo code para may discount kayo sa inyong pong tickets at sa inyong booking sa Fast Cat. Yes! Oo, mga rolling cargo, pwede rin po sa Fast Cat, mga kapatid. Dahil sa Fast Cat, very safe, very fast, very convenient. Fast Cat. Book na po kayo ng tickets now na scan nila ang QR code, mga kapatid. Good morning, good morning, good morning, Sir Chet Pastrana at kay Ma'am Mary Ann Pastrana. Balita naman po sa Lalawiga, nasa GIP ang 3 batang tila pinabayaan po at inabandona ng kanilang mga magulang sa Pililia, Rizal. 8 buwang gulang na sanggol lang ang pinakabata. 6 na taong gulang naman po ang isa habang 8 taong gulang ang pinakamatanda. Ayon po sa mga kapitbahay noong Miyerkules ng madaling araw, patila inabandona ang mga bata. Base po sa initial na investigasyon, dayo lamang sa pamilya Rizal ang pamilya mula po sa Pasig. Wala raw maayos sa trabaho ang magulang ng mga bata at panlilimos ang pinagkakakitaan ng mga ito. Madalas din daw pong nag-aaway ang mag-asawa. Nasa pangangalaga na po ngayon ng Pililla Municipal Social Welfare Office ang mga paslit. May ilang residente namang nag-abot ng tulong sa bata. Hinahanap na po ang magulang ng mga bata na posibleng makasuhan kung mapatunayang nagpabaya sa kanyang mga anak. Kawawa naman po ito. Iniwan na lang basta na parang mga pusa yung bata. Anak-anak, hindi ba? O bago po kayo mag-anak, isipin nyo kung talaga pong sa ekonomiyang ito, kaya ba natin silang buhayin? Sa iba pang balita, arestado po ang akyat bahay dyan po sa Tarlac na na-corner matapos pong makiligo sa ninakawang bahay sa Tarlac City. Aba, okay ah. Kwento nga po ng responding kagawad. Nagising at naalarma ang may-ari ng bahay nang makarinig po ng ingay mula po sa kanilang banyo. Mantakin mo yon, magkatas magnakaw, makikiligo, ay malinis sa katawan. Laking gulat nga po nila nang makitang hindi kilalang lalaki na nakikiligo po sa banyo nila. Agad niyang isinara ang pinto ng banyo para hindi makatakas ang nanloob na suspect. Asa ibig sabihin, merong lock sa labas? O kaya nilock niya para hindi na okay yung may-ari ah. Natrap tuloy sa banyo ang magnanakaw na nakiligo. Sa inisyal na investigasyon, nakapasok po ang suspect sa bahay nang pwersahing buksan ang pinto. Hinala po ng mga otoridad, posibleng inakala ng suspect na walang tao sa bahay kung kaya't naligo po ito bago siya magnakaw. Ang ibig sabihin, nakiligo muna sana bago magnanakaw. Oh, akala ko nauna munang magnakaw bago naligo. Ay, okay. Tinunog naman po ang kusina ng isang journalist sa Santa Rosa, Laguna. Ayon po sa biktimang si Marlon Ramos, nakarinig po sila ng pagsabog sa loob po ng kanilang bahay. Nang tignan niya ito, nasusunog na po ang kanilang kusina. Agad siyang humingi ng saklolo, kaya agad din itong naapula. Arestado po ang suspect na dating kaibigan ng bunsong anak ni Ramos. Hindi itinanggi ng suspect ang ginawang krimen dahil daw sa bullying. Nakumpiska sa suspect ang maliit na container na pinaglagyan po ng gasolina. Patuloy pa rin po ang investigasyon sa ngayon. Oras muna para po sa mga ready na mag-spaghetti dyan. Ang oras na 7:32. Hatid po yan sa ating lahat ng Mayette De La Rosa Fine Jewelry. Visit Mayette De La Rosa Fine Jewelry on their website and Facebook page for all your gold and diamond needs. Ang kanila pong website, mga kapatid, www.mayettedelarosa.com. May Facebook din po sila. Hanapin nyo sila. May live selling po sila ng mga alahas. Araw-araw po yan. Dito kayo bumili para siguradong legit sa dami po ng mga peking alahas po ngayon in the market. Pag kay Mayette De La Rosa kayo, sure kayo na totoo po ang inyong nabibili. At available na rin po for franchise ang Mayette De La Rosa. Batiin ko lang din, dun sa isang branch nila, sa 168 Mall yata ito, nagpapabati po si Ma'am Francia Cepeda. Galing Bicol po siya, nandito sa Maynila ngayon, at nagpunta dyan sa isa sa mga branches ng Mayette De La Rosa. Araw-araw nakatutok daw po sa amin si Mommy Francia Cepeda. Mommy Francia Cepeda, good morning po sa inyo. Thank you. At sana ma-meet nga po namin kayo soon ni Manong Ted. Maraming salamat po sa inyo. Pero ito na muna ulit, mga kapatid, ang balitang consumer at pangkalakalan. Inanunsyo po ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbibigay po ng panibagong cash aid sa mahigit 7.5 milyong mababangkitang pamilya dahil nga sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Makakatanggap po ng isang beses na 2,000 pisong ayuda ang mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program of 4 Peace at Walang Gutom Program habang may bawat buwan namang tulong para sa iba pang kwalipikadong pamilya. Wow! Hanggang December po yan. Naku, nagre-reklamo po yung mga middle class, PBBM. Naghihirap din naman daw po sila. Ayon nga po sa Pangulo, bahagi ito ng Uplift Program na naglalayo pong maibsan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng langis at iba pang bilihin dahil sa tensyon sa Middle East. Tiniyak din po ng pamahalaan na maayos at agad na maipapamahagi ang mga ayuda sa pamamagitan po ng mga digital platforms. Pinaiigting naman po ng Department of Energy ang programang electrification sa Mindanao bilang bahagi po ng layunin ng pamahalaan na mapagkalooban ng kuryente ang lahat po ng tahanan pagsapit ng taong 2028. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, umaabot po sa halos 95% ang household electrification sa buong bansa. Kaya tinututukan ng mga natitirang lugar na wala pong kuryente. Upang maparating o marating ang mga malalayong komunidad, gagamit po ang pamahalaan ng mga alternatibong solusyon, katulad po ng solar-powered systems at iba pang standalone energy facilities. Layunin ng pamahalaan na pabagkalooban ng kuryente ang natitirang 2.6 milyong tahanan sa bansa bago matapos ang termino ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inalis naman po ng Department of Agriculture ang pansamantalang ban sa pag-aangkat po ng mga hayop at produktong mula sa Hungary na maaaring tamaan po ng foot and mouth disease. Ginawa po ito matapos ibalik ng World Organization for Animal Health ang foot and mouth disease free status ng containment zone sa Hungary. Ayon po sa DA, mananatiling saklaw po ng mahigpit na sanitary and veterinary inspection ang lahat ng papasok na shipment mula po yan sa nasabing bansa. Sinabi naman ng ahensya na layunin ng hakbang na mapanatili ang seguridad sa supply ng pagkain habang pinopo.

free status ng containment zone sa Hungary. Ayon po sa DA, mananatiling saklaw po ng mahigpit na sanitary and veterinary inspection ang lahat ng papasok na shipment mula po yan sa nasabing bansa. Sinabi naman ng ahensya na layunin ng hakbang na mapanatili ang seguridad sa supply ng pagkain habang pinoprotektahan ang local na livestock industry laban sa mga sakit ng hayop. Uy, amoy spaghetti, 7:36. Mga kapatid, ang oras muna, hatid po sa ating lahat yan ng Ultaflex. Uy, eto na, nagkaka-wrinkles ka na ba? Nanlalambot na ang iyong muscles at masakit ang katawan. Eto na po talaga ang sagot sa aging. Ang Ultaflex, ang pampalakas na, pampaganda pa na health drink. Gawa po ng mga lumikha ng Ulta Bio sa Ultaflex. Babalik ang lakas, babalik ang ganda, babalik ang freshness. Mabibili po yan sa Shopee, Lazada, at maging sa www.ultabio.shop. Meron din po sa TikTok, mga kapatid. Pwede rin po kayong umorder ng Ultaflex sa 0931-033-2871. At available po ang trial pack ng Ulta Bio sa lahat po ng Mercury drugstores nationwide. Subukan niyo, mga kapatid, ang combo na Ultaflex at Ulta Bio para matulad kayo sa akin na pag may nakakita na sa inyo, uy, yan ka na pala. Ganun, mapapawaw pag nakita kayo sa personal. Ultaflex at Ultabio lang po yan, mga kapatid. Oh, dalawang bagay yun, napawaw kasi, ay, alay na itsura niya sa picture sa personal. Pwedeng ganon. O pwede rin naman na, ay, mas okay siya sa personal. Pero para maging fresh kayo, masarap ang tulog sa gabi, at para din sa mga madalas pong physical activities tulad ko, Ulta Bio at Ulta Flex, mga kapatid. Yan po ang solusyon para manatiling bata forever. Forever? Sa mga balita naman po sa labas ng bansa, sa gitna pa rin po ng patuloy na bakbakan po sa pagitan ng Amerika at ng Iran. Bago po yan, una nang sinabi ng U.S. Central Command na tinapos na nito ang serye ng kanilang pag-atake na tumagal ng 90 minuto. Samantala, kabilang naman sa binomba ng Iranian forces ng ilang base militar ng Estados Unidos sa Bahrain kamakailan, nagbabala po ang Israel kontra Iran sa posibleng pag-atake nito. Ayon kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, nakahanda po sila sa anumang ikakasang pambobomba ng puwersa ng Tehran anumang oras. Ang gate po niya, hindi raw nila hahayaan na pulbusin sila. Gaya po ng pag-atake ng Amerika sa ilang base militar ng Iran. Wala pa namang tugon dyan ang Tehran. Isa rin po ang patay habang 100 ang sugatan matapos po ang masayasa ng festival dyan po yan sa India. Bahagi po yan ang nangyaring taon ng Chariot Festival sa siyudad po ng Puri. Sa investigasyon, nauwi po sa Tulacan at sakita ng pagtitipong yan nitong Webes. Patuloy pong nagpapagaling ang mga sugatang biktima. Ayon sa Indian authorities, sa tuwing ipinagdiriwang po ang Chariot Festival ay aabot po yan sa 1,000,000 na mga nakikiisa sa aktibidades na iyan. Nakaranas naman po ng pagbaba sa level ng tubig ang Danube River sa bansang Hungary. Uy, di tayo nag-iisa dito sa Angat Dam. Ayon po sa report ng mga otoridad, aabot sa higit 3 pulgada ang ibinaba ng nasabing ilog. Dahil po dyan, ang ilang barkong dumadaan sa apektadong ruta ay na-stranded dahil po sa mababang level ng tubig. Taon-taon po, aabot sa 600,000 pasahero ang dumadaan sa Danube River. So doon ang problema nila yung mga dadaang barko para sa mga pasahero. Dito sa atin, for drinking purposes, panggamit sa bahay at kung ano-ano pa ang problema natin. Dahil patuloy din po ang pagbaba na ang Gat River. At isa rin po yan sa mga kinakaharap nating problema ngayon at mas lalala pang problema in the coming months. Ayaw man nating mangyari, pero kung namang problema po tayo sa kuryente ngayon, sa mga susunod na buwan, pag mas tumindi po ang epekto ng Super El Nino, nako, sinasabi ko sa inyo. Kahit wala akong bolang kristal, napipredict ko na. Pero dito muna tayo sa Sports 5, mga kapatid! Palibasa daw, sanay kaming walang tubig sa Bulacan. Oo, di na bago sa amin yun. Eto na nga po, Sports 5, must do win ang Alas Pilipinas men kontra sa Indonesia sa Southeast Asian V Cup mamaya. Nakatakda po ang laro mamayang 5:30 ng hapon sa Candon City Arena sa Ilocos Sur po yan. Hindi magiging madali ang laban, lalo 3-time champion sa torneo ang Indonesia. Natalo po noong Miyerkules ang Alas Men matapos po ang 5-set thriller.

0: Contras sa bansang Cambodia. Sa iba pang balita, nag-courtesy call ang Philippine Archery Team sa Philippine Sports Commission of PSC. Matapos nga po ang kampanya ng Singapore Youth Archery Championships. Nag-uwi po ng 13 ginto, 10 pilak at 7 bansong medalya ang Team Pilipinas. Inilaraw ang perfect bullseye ni PSC Chair Pato Gregorio ang naging performance ng bansa sa nasabing torneo. Oras na rin daw po para maibalik ang glory days ng Philippine archery sa bansa. Kabilang po sa mga nakalaban ng bansa ang China, Hong Kong, Chinese Taipei, Malaysia, Indonesia, Thailand, Australia at Laos. Samantala, nagbabalik sa FIFA World Cup Final ang defending champion Argentina. Kasunod po ito ng kanilang late comeback kontra sa England sa semifinals. Unang nakascore po ang England sa 55th minute matapos ng goal ni Anthony Gordon. Pero naagaw pa rin ang Argentina ang panalo kasunod po ng late goals ni Enzo Fernandez at Lautaro Martinez sa 85th minute at extra time. Makakalaban po nila para sa title ang Spain sa finals sa Lunes. Good morning, good morning, good morning, Nanay Christy Fermin. Manood po kayo Showbiz Now na on YouTube. Meron din si Nanay. Aside po dito sa kanyang show, tuwing alauna ng hapon, pagkatapos ni Idol Lord, ang Sana Lord, susunod po dyan si Nanay Christy Fermin. Eto na nga pong balita niya, entertainment, napa-throwback ang singer na si David Archuleta sa pagganap po niya noon bilang Josh Bradley sa TV5 series na Nandito Ako. Ipinagdiwang daw kasi ng fans ang Josh Bradley Day tuwing July 15 matapos po niyang gampanan ng role na ito sa mini-series. Si David din ang pumunta sa official soundtrack ng mini-series na original na kinanta ni Ogie Alcacid. Hindi daw makapaniwala si David na marami pa rin ang nagmamahal sa kanyang karakter sa series. Nagpasalamat din po siya sa kanyang Pinoy fans na patuloy ang suporta sa kanya. May ilan din daw siyang sorpresa very soon. Hi! Ipalalabas na po sa Netflix ang drama film na Kumusta Star o ni Kumusta Star Jody Santa Maria at Agot Isidro na ganito, ganyan, ganoon. Sa August 13 ang premiere date ng pelikula sa streaming giant. Tungkol ito sa TV writer na si Joanne na nasa kanyang career-defining opportunity nang magulo ang kanyang mga plano sa pagbabalik po ng kanyang ina. Bukod kina Jody at Agot, bida rin po dito si Nagardo Versosa, Ruby Ruiz at RK Bagatsing. Kasama din si, uy, ang crush ni Manong Ted, Angel Aquino. Mga kapatid, papalapit na po ang susunod na SONA o State of the Nation address ng Pangulong Marcos Jr. Kaya naman, history class po tayo with kapatid anchor Lord De Vera. Ito naman, Idol Lord, sana naman maramdaman namin itong daming racket mo, ha? Ikaw na mong pa-spaghetti next week, oh. Hindi lang po talumpati ng Pangulo ang pag-uusapan dito, kundi pati mga kwento, kontrobersiya, red carpet moments, at kasaysayang bumuo sa bawat zona. Makakasama po natin sa klase ang mga historians na sina Vic Torres at Xiao Chua, pati ang content creators na sina Yula Orolio. Uy, si James Caraan ng Cool Pals kasama din, masaya to, at si RJ Sotelo. Abangan po mga ibabahagi nilang kaalaman sa TikTok Live ng News 5 alauna ng hapon mamaya. Sa TikTok lang ito. Sa TikTok Live itong history class ni Idol Lourdes Vera. So mamaya na ito, anong oras ito? Mamaya daw po ito, abangan nyo sa News 5 TikTok Live, alas 12 ng hapon. Ito pong history class with Idol Lord. Bakit di mo sinama as historian si Robin Padilla? Idol naman eh. Samantala mga kapatid, oras muna! 7:44, ang tamang oras sa titulo sa ating lahat ng Mayet de la Rosa Fine Jewelry. Visit Mayet de la Rosa Fine Jewelry on their website and Facebook page for all your gold and diamond needs. May QR code po sa inyong screen para kayo mapunta sa kanilang website at Facebook page. Ang website po nila www.mayetdelarosa.com. At partner, batiin ko once again si Nanay Francia Cepeda na pumunta nga sa isa sa mga stores ni na Mayet at lagi daw nakatutok sa atin mula sa Bicol nanonood po sa 1PH. Maraming salamat po Nanay Francia Cepeda of Bicol. At yan nga po mga balitang nakalap ng bulwagang pambalitaan ng News 5. Good morning po. Ano yun, partner? May sinasabi yung partner ko dito. Ano yun, partner? Yung spaghetti kinain mo. May kasama. Dahil sagot ni Mayette at Sir Richard, may kasama daw bracelet. O, di okay. Isang lanyo. Spaghetti with gold and diamond. Thank you, Ma'am Mayette and Sir Richard. Yan nga po mga balitang nakalap. O, meron pa. Oo naman. Hindi pa. Next month na. O, ito nga po ang mga balitang nakalap po ng bulwagang pambalita ng News 5. So, ginugulo na naman ako dito ni partner ni Manong Ted eh. Magandang umaga po sa mga nakatutok sa atin sa ating himpilan dito po sa Metro and Mega Manila sa 105.9 True FM. At patuloy pa rin pong manood at makinig sa isa pang edisyon ng programang Hitik sa Impormasyon, Diskusyon, Talakayan at Tawanan. At higit sa lahat, pagseserbisyo sa bayan. Ito pa rin po ang tambalang Ted Filon at DJ Chacha. Dito po yan sa 105.9 True FM. Laging true sa iyo, kapatid.
1: Ted Filon at DJ Chacha sa True FM. Best News Commentary sa Radyo sa 46th Catholic Mass Media Award.
2: Good morning kay Rod Palapag na kayo po'y nagmamaneho na at ikaw pa ni Rod, kayod lang po tayo ha, kasi nakakahiya naman po sa ating mga sinusustentuhan.
0: Oo nga. Baka wala silang sweldohin. Trabaho kayo, Ted Filon at Chacha. Magtrabaho kayong lahat, magbayad kayo ng tax nyo on time, at nakakahiya sa mga pinapasweldo natin. Huwag kayong mag-absent, huwag kayong maglilip, mababawasan ang sweldo nila.
2: Pero sa gitna nga po ng lahat mga kapatid, huwag na po natin kakaligtaan na may biyaya ang buhay. Biyaya na hindi natin maitatanggi na kinakailangan pong tangkilikin natin. Otherwise, makakasabihan ng excuse me, bigo ka na naman ba? Isang dali lang ha, ito ang para sa'yo, pagsikto. Bravo Food Supplement for Men. E di ba nga, masarap ang buhay kaya laging ito todo ang arangkada na walang balya. Bravo Food Supplement for Men. Ang pagsik mo.
0: Bro, bro. Mapapa. Bravo! Kitalig yan!
2: Para kay security guard, ha? Aristotel Pancha. Iyon, lagi ito naka-duty. Dire-diretso. Baka pag-uwi mo, wala ka ng power, ha? Mag-bravo ka na. Mabibili yan sa Mercury Drugs, sa Watson, 7-Eleven, and other leading drugstores. Pero, mahalagang paalala, ang bravo'y di gamot at di dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Pagbati po muna ng happy birthday today. Binabati po ni Ate Dina Aquino. Alright, ng maligayang kaarawan po. Si Daddy Ding Javier today, 79th birthday. Uy, 79th birthday, 21 years na lang, 100 ka na.
0: Oh, bata pa po yan.
2: Happy birthday. At belated happy birthday po naman kay Ginoong Chito Balduesa kahapon. Happy birthday. Alright, sige. So mga kapatid, kami po'y handang-handa na para po naman sa ating pong The Daily Brand.
1: Natikman nyo na ba ang bagong favorite drink ni Narabin Angeles at Angela Muji? Ang Rice Energy Pop in grape flavor. Sarap mag-Rice Energy Pop grape talaga. Oh, what are you waiting for? Bili na sa groceries, supermarkets, convenience stores, at sari-sari stores. Sarap mag-Rice Energy Pop grape. Ah!
3: Level up your experience with Bet88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets. Bet88, all your favorite sports, all in one place. Bet88, your ultimate playground.
4: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at podcore.ph.
1: Jump into action with Bet88 Sports and get bonuses daily. Bet88, your ultimate playground.
5: Huwag tayo miskin. Gusto natin gumaling agad. Pero di pa mas maiging gustuhin malayo sa sakit. Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta at di mga lab test. Kaya, payakap sa yakap ng PhilHealth.
6: Yakap ng PhilHealth, nang tayo'y malayo sa sakit.
7: PhilHealth, your partner in health.
8: The Daily Brad Devotions. today's reflection with Pastor Jeff Eniscupides.
0: Ladies and gentlemen, I present to you, live and alive, the one and the only, Pastor Jeff Eniscupides.
9: May intro pa talaga, Brad Ted. Good morning.
2: Good morning. Fresh na fresh, si Brad Jeff Eniscupides. Alright, so ito na. Yeah. Ang ating inaabang nga para po sa ating gabay this morning.
9: Naligo talaga ako, Brad Ted, dahil si Angie at Steph nakikinig kay Miss Princess Garcia. Thank you so much for tuning in. We're going to talk about getting out of your comfort zone. Maganda po ito dahil marami mga kababayan natin ngayon. There's too much uncertainty. Yung iba nasa komportableng buhay pero tinatawag ni Lord outside of their comfort zone. May mga pagkakataon ba sa buhay nyo na para nasa gitna tayo ng malaking alon, problemang hindi humuhupa, mga takot na pabalik-balik, paulit-ulit, presyo ng gasolina to, no? May opportunity ka na, alam mo yon, pero natatakot ka. At minsan, ang prayer natin, Lord, alisin mo na lang ako sa gitna ng storm. Pero alam niyo po, may kwento si Pedro na mayroong malaking alon na kinakaharap sila, physical at literal. And then, nakita po nila si Jesus lumalakad sa ibabaw ng alon. And then, akala nila, multo, sabi ni Jesus, huwag kayo matakot, ako to. At sabi ni Peter, kung ikaw talaga yan, palakarin mo rin ako. And we know the story. Sabi ni Jesus, come. It's an invitation. Imagine that moment, ha. Safe na si Peter sa bangka. Okay? At ayos na siya. And yet, tinawag siya. Okay? Nakakatakot po yun. Stepping out of your comfort zone. Minsan, ganito rin ang faith. It's not always staying kung saan safe at komportable. Sometimes, faith requires us to get out of our comfort zone. Kaya po, maybe some of you, God is calling you to forgive someone. Mas komportabling galit at may unforgiveness, di ba? Maybe He's calling you to start over again. Maybe He's calling you to lower your pride, maging humble. Okay? At ang nangyari po as we end, habang naglalakad si Pedro, nakatingin siya kay Jesus. And then when he fixed or shift yung kanyang pananaw sa alon at sa tubig, ayun na, lumubog siya. But then again, Jesus immediately kinuha siya. Ito ang problema. Pagka po siya'y nakatingin kay Jesus, siya'y lumulutang. Nung na-shift na po sa alon at sa storm, siya po'y lumubog. Psalm 16 verse 8, I keep my eyes always on the Lord. With Him at my right hand, I will not be shaken. Kapag nakatingin daw po tayo, nakatuon ang ating pananaw kay Jesus, hindi po tayo masishaken na anumang problema ang pinagdadaanan natin. Naintindihan ko po, marami tayong pinagdadaanan bilang bansa, bilang individual. Pero sabi po ni Lord, tumingin ka lang sa akin. Hindi niya pinagalitan si Pedro, by the way, na ba't kasi tumingin ka sa iba? No, immediately niligtas siya. Kaya ikaw po na nakikinig ngayon. Are we fixing our eyes on Jesus? Get out of your boat, get out of your comfort zone, take the step and keep our eyes on Jesus. Psalm 16 verse 8, I keep my eyes always on the Lord. With Him at my right hand, I will not be shaken. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po dahil yung pangako mo ay totoo. Libong taon to sinulat and yet Lord, hanggang ngayon pwede namin itong asahan because sabi mo, Your word is the same. Your promises are the same yesterday, today, and forever. Tulungan niyo po kami, Lord, sa gitna ng mga kinakaharap namin problema, sa gitna ng pinansyal na kinakaharap namin na kakulangan, sa gitna ng physical na kagalingan na pinagdarasal namin, alam namin, Lord, sometimes inaalaw mo kami sa storm para lalo kaming kumapit sa iyo. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
2: Amen. Amen. Thank you, Brad. Muli.
9: Kapit lang, Brad Ted.
2: Sa napapanahon na iyong paalaala sa aming lahat, ito tumatawa-tawang numingiti itong ating mga kasamahan din eh. Yung mga napapagal na rin po, no?
9: Oo nga. Mukhang puya-puya.
2: Po sa trabaho, pero sabi nga nila, kinakailangan pa rin po maglingkod at magtrabaho ng lubos at taos puso kasi nga po ito po ang ating mission para sa ating mga pamilya. Alright, yung mga tagal na kasi mula Lunes, naiipon yan, Brad Jeff, yung pagod mo.
9: Ito yan.
2: Kaya huwag ka na magtaka kung minsan talaga nakikita mo yung mga manggagawa na kapwa mo rin tagal.
9: Tagal.
2: Alright, pagod. But praise God, meron pong weekend. Amen.
9: Amen.
2: Thank you. Salamat at may weekend.
9: Alam ko, Ted, maminis ka sa weekend yung salita ng Diyos. Pero huwag ka. Meron po tayong Jesus Said na libro. Available po yan sa mga online shopping platform. I-type nyo lang sa search button, Pastor Jeff, Lazada, TikTok, Shopee. lalabas na siya. Para lang naman kahit weekend, makapagnilay-nilay ka pa rin sa salitanan niyo.
2: Ito ho ay arawan ano, na maaari mo maging gabay para sa bawat araw. Alright, so mamaya po si Brad Jeff, ang siya po namang magiging host ng 10 a.m. program.
9: Perfect morning.
2: Perfect morning.
9: With mamaya ating Cheryl Cosin.
2: Alright.
9: At Brad Ted, ito na, ang Anchor Church. Okay. Every Saturday, 4 p.m. po yan. Ito po yung ating simbahan. Nako, sa may Annapolis siya. Kung magiging mag-shopping doon sa bandang Green Hills, nandun lang tayo sa Elan Hotel, second floor, alas 4 ng Sabado.
2: Yeah. Check it out. Bueno, mga kapatid, yan po ang ating The Daily Bread. And pagbati lang po ng advance happy birthday para sa aking pamangkin na si Dr. Kim Adumo. Ang kanya pong kaarawan ay tomorrow, July 18. At ang akin po naman bayaw na si Rodel. Oo, Roduta, dyan po naman sa Canada on July 19. Kima and Rodel, maligayang bati sa inyo, ha? Yes, happy birthday. And also, kahapon po nga ay birthday ni paring Deo Macalma at ni Attorney Christian Monsod, 90 years old na
0: bata-bata pa si Attorney. 10 years na lang, 100 na.
2: Si Chairman. Okay, mga kapatid, at advance happy birthday po naman din kay Daddy Danny Ocaña on Sunday. So, ka-birthday niya yung aking bayaw na si Rodel. Siya po ay 67 years old na yung father dear po. Ang dahilan din po kung bakit araw-araw nagpapagal itong si Big Boy Erwin Ocaña.
0: Ang swerte niyo po sa inyong masipag na anak, alright. Daddy Danny.
2: Sige, so mga kapatid, ha, ito na nga po, simula ng ating diskusyon. Ang dami yun natin mga pag-uusapang paksa. Mukha talagang ano, no, Big Boy, maganda, makuha mo yung soundbite na yan eh. Mukhang itong SEA Games issue na ngayon po yung baka mabubuhay ulit, eh baka mabuhay ulit din.
0: Ang alin?
2: Yung mga dating mga, ano ha, yung mga dating balitaktakan ng mga senador.
0: Uy!
2: Dating House Speaker.
0: Uy, naku, gusto ko marinig yan.
2: Oo, ano? Na panood ko kasi nag-review kami nitong issue ito. Eh, dati na palang
0: gusto kong imbestigahan?
2: Oo, sinusuri nila Senator Pampilo Lacson at former Senator Frank Grillon yung gastusin sa SEA Games.
10: Quiet lang po kayo.
0: Ano nangyari? Ano nangyari?
2: Well, oo, may mga pahayag itong si dating House Speaker Cayetano.
0: Uy, gusto ko marinig.
2: Andiyan na ba?
0: Ngayon na ba? Gigisingin mo na ugat nila?
2: Ito. Pakinggan po natin yung panayam kung saan nga po kasi sinasabi po nila Senator Lacson noon, ha, 2019 po ito, at Senator Frank, na may mga issues doon sa gastusin dito po sa ginanap sa atin. Noon pa ho ito, 2019 na si Games. Pakinggan po natin.
10: Narinig nyo naman speech ko eh. Kaming tatlo, ni Senator Lacson at Senator Grillon, December 12, date tayo, lie detector test. Kung kumita ako ng 5 sa projects na inawakan ko, diba, dito sa SEA Games. Tanungin ko rin kayo kung kumita din kayo.
2: Example lang yan. Mukhang may history pala ito.
0: In fairness naman pala, even before that, pero matapang din ang pahayag ni Senator Alan. Yun nga, imbestigahan yun.
2: Noong
0: 2019 yun.
2: Oh, pero ngayon, mukhang nung nabanggit, parang kang... Diba? Para mo nga binuhay yung mga patay na ugat.
0: Oh, yun
2: na. Sabi nga ni Atty. Topacio.
0: Correct. Oo.
2: Mabuhay kayo ang mga patay niyo.
0: Ay, sana pinawa okay. Ko rin kay Erwin yung nasa FB Live. Na audio.
2: Sandali lang po. Alright, dyan po lamang kayo. Kami po'y handang-handa na para po sa ating malayang talakayang diskusyon sa mga isyong pambayan.
11: True FM. Ang True FM News Update ay hatid sa inyo ng MX3. Dito ako believe. Everyday panalo sa Cebuana Luel Year. Araw-araw, goods ka! Hinebra San Miguel. Tatak ng tapang. Tatak Hinebra.
12: PhilHealth, your partner in health.
13: At Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
11: Ito ang True News Update. Hatid sa inyo ng 105.9. True FM. True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
14: Narito ang True News Update. Posibleng ipatupad ang malakihang dagdag singil sa produktong petrolyo sa susunod na linggo dahil sa patuloy na umiiral na tensyon sa pagitan ng Amerika at Iran. Batay sa 3-day trading, nakitang tataas ng 9 pesos hanggang 10 pesos ang kada litro ng diesel, habang 3 pesos and 50 centavos hanggang 4 pesos and 50 centavos ang posibleng dagdag sa kada litro ng gasolina. Maari pa yang magbago dahil may natitirang trading day pa. Inaasahan namang mag-aanunsyo ang oil companies ng sarili nilang oil price adjustments sa Lunes. At yan ang True News Update. Ako si Cherry Baile para sa 105.9 True FM. Laging true sa iyo kapag